0: nga kantidad, bo, Diyos ko. Mm-hmm. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala po lawambal ni Dr. Ramil. No? Kadako sang baylo sa imo lawas, kung gato marka sa DTX-500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system, kung naka-Mighty C ka, kag naka-DTX-500 nga, ah, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo na your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga tubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga tulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX-500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kay 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX-500.
1: DTX-500! Kasi tumasun sa barangay
2: po. Ano ginabatsag mo sa
1: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
2: Tumarko DTX-500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
1: Three times
2: CD. Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Try gig kamo sa DTX-500.
3: DTX-500! DTX-500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX-500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX-500 ka na. Ang DTX-500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX-500 ka! DTX-500! DTX-500! Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX-500 ka! Kaysa DTX-500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX-500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit ko dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
3: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala.

0: Wala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. iCare Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang iCare Gold kag nagpatulo sa mata sang iCare Drop. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift,
10: OT,
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Let's go!
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy!
7: Charmy, let's go with the flow.
14: Man, kita mo bang nakikita ko?
15: Oo nga, kitang

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
5: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: 101.5
8: K5 News.
9: K5 News FM.
10: News FM.
11: Puro Delos Pueblos.
12: Pabalik na mga K5 sa inyo naman yung palatuntunan ng oras sa K5 News FM Philippines. Alas 8:11 naman sa aga. Now, K5 Eric, after doing sang kantidad, nga involved sa saling ginaligar, wala kabayan ilim nun,
13: yes,
12: nga empleyado sa syudad daw,
13: nakaparimaho
12: man tabukot mayad ba? May pila ka ba reaksyon sa ato mga tagpalamati, which is valid. Siya nga ba si Todd, may personal na siya sa tao na?
13: Yes, no? Nga ginamuyo.
12: Kaya nga, hindi ka bayad yung huya nga gindala mo sa tao, nga ni sa 250 yung kulang si mo. Sobra-sobra ka naman.
13: Ina ko nagkulang,
12: no? Basi may personal nga issue na tuod si Mercy Martisano kag I don't know kun nga ano ayan ang pagpresent nila banta kung grong presentation nila kay Mayor Greg amo ni.
13: Ya
12: may reklamo kita nga nabaton Mayor. Nga I don't know why lang guro specify kung nung amount kay Kipay Merek. Ti ini nga bagay subject man is investigation pero kun tuod ang allegation sang tawo nga nakabayad na sa 1,000 kaya ang tao hindi magbais, guru kung wa isa sa maging tunghol mo.
13: Kaya ang daho-daho ng istorya kisa, idaho ilang para sa iya. Huwayaging daho ang matuntuod ng istorya.
12: Amo nang pinagkabugat.
13: Daso nang gadaho-daho sa malawa ng istorya, amo pa na ang mga tao ang tuntuod niya may sala.
12: I-cover up nila yung lawas nila mo.
13: I-cover up nila mo. Want to ang, cover up. Amo kinabir mo
12: yung matabo. Ang matabo is, in all, ma-blow, para hindi mablo ila cover,
13: birahon ka na todo.
12: Birahon ka na todo.
13: Pwede pa ko sa likod, birahon na natin. May kabalo to yung tao
12: kaya, to. Amo ni natabo sa tao nga ni. No, pwede ba yung lagito na? Amo na ginatabo sa iya. Ang gwa niya, siya yung makaluluoy.
13: Igo siya kabalo, nabira na siya.
12: Igo siya kabalo, flag ceremony na.
13: Flag ceremony na. So, why siya kabalo? Igo mo to na ho ng iyang kuhan nga side. Siya galing husto.
12: So, amo ng mga bagay na dapat mabalansitan.
13: Pero no? Dapat na tanawon, anay. We don't know
12: so,
13: everything.
12: So, ang permiro, abin nagagwa nga may empleyado, nga nag-inom, o bayad, tino kalawain niya sa matas publiko, dulungan sa publiko.
13: Kanaming ang klase blita, makangaga-inom kayo mo, charge sa purok.
12: Oh, gali kay Gumura, nagbayad na kuno allegation as alleged. Ang allegation sining ginareklamo, sige kabayad ng 1,000 sara. Ginatag ko pa sa babae, usually, kabalo ko, kisa mo man mo. Hindi, ikaw lang ito bayad.
13: Oh, imo lang si Pura.
12: Oh. Keep the change.
13: Oo.
12: Ti base at the end of the day, ang iya nang gini mo, puro na lang iya tip. Gingkip ya ginya, pero ang siya nagpay.
13: Hawak yan tip.
12: Hawak mo ang tip. Wait a kabalo, but investigation must be conducted para maging patas, no?
13: Kag and I kita, think that's the purpose of the show ko sa order, mga niguro.
12: Kag kita, no? Hindi lang ito maglumpat sa konklusyon kaya maluoy man tanis tao. Isa wala, hindi worth sambal ni numis-numis. Kasi nga, it's not worth it, no? Reklamo mong tao sa 250 kagipay, Beric. Iba ka rin na tagpilak milyon, tagpilak ka mil.
13: Basta ka rin, pag anis mong mareklamuhan ang sa flood control,
12: reklamo
13: inapag galing... 250 pesos lang?
12: Nga wala mareklamuhan.
13: Why pa?
12: Nareklamuhan na galing kay bangon sa tinanga, ang flood control, nabahaan.
13: Why pa?
12: Ang... Nabahaan ang reklamo.
13: si Balo kato si Secretary Tunuan, himuon pa kani state witness sa mga engineer to puro state witness.
12: Reklamo, nabahaan ang reklamo.
13: Akon sa bagay.
12: Kaya kung babahaan, may makita ka pao.
13: Ang guwayo, layon. May layon.
12: Nagkanaw na to.
13: Nagkanaw na.
12: Why na?
13: Niya nga nagkanaw, niya ka may layon.
12: May dala sa gali. Ano panawagan ni isina?
13: Lunang.
12: Sa pulong English, ano kaya tawag na? Akresyon.
13: Akresyon siya. Huwag ginamahin.
12: Ay, oo. I-check ko na this time si K5 Wilson Villena para sa update sa mata sang K5. Because we want to know kung bala matapos kaging dala ini sa mga kauturanta. This
13: three.
12: Is not the first time. Mm. It's already more than a year.
13: Yes, yes, yes.
12: Kailan niya tani kung nukagapon lang niya. Mm. No? Mm. Pero inang antes pa man nagsulod ang pandemic, hari na niya ang ginatawag na to niya before the pandemic, may panlisik na yung tubig na, no? Ay? Before pandemic, ang tubig gaagsik na daan da ya.
13: Kuna no? Mo naka-birthday na ning problema da?
12: Oo, naka-birthday na kiti for na year na mo.
13: Naka-birthday naglini.
12: Mga kakipay, ini nga problema, ginagtagaan ta tension, gamay siya, di ba?
13: Uh-huh.
12: Dutay, pero ang kaluluoy, dream number one, health sang tao, das libertad. Kung permine na basa, delikado ang leptospirosis. Second, ang waste water. Nga ti, why niya kaso iya sa taga Basiwa ang new water revenue. Kay ti, ipatong malan niya sa aton mo. Sunod, sa kadugay na nga problema, ano ginobra sa market in charge man da? Gingkol yung atensyon sa Basiwa. No? Until now, keep up, so mas malabot mo ng market in charge sa pila na kadlaw na ito na ginapakita. No, hindi pa ginapakitaan niya ang market in charge sa kadlaw, ay nagalin na mo. Araw na da siya kay hindi siya pwede maglagaw kasi ang market in charge.
13: Kaya doon siya opisina
12: mo. Huwag mo na yung opisina na mo. Hindi siya karoon in charge. No?
13: Whether you like it or not,
12: you are the market in charge.
13: You should be there.
12: Oh, sige. I-check ko si Kipay Wilson, ano ng pinakalaita sa
13: mong
12: ginakontak na ton para maplastar kag mahibaluan. Kag isa pagin ka Kipay Beric, ga, ini nga bagay, nakalabot naman bala sa ato ng mga board of directors. Kay ko nakalabot, ini sa ila dapat muligan nila
13: yung
12: mga call attention sa promoter who are responsible for the maintenance and operation sa mga tubuta. Kag kanugon sa tubig Kipay Beric, adlaw-adlaw, sa isa kabulan, pila ka cubic meter yan ang ginausik natin ba?
13: Kanugon sa tubig at the time when many water concessioners of Basiwa Prime Water
12: nagareklamo sa maninit ng supply sa tubig.
13: Maninit kag wala supply.
12: Oo.
13: And yet, in some areas,
12: ginausikan ta lang.
13: Ginausikan ta lang.
12: Amo na siyang logic sa itong discussion.
13: That's the irony of it all.
12: The irony. Ha? Kag amo na kung nga ang gapanawagan kita sa badasig na pag-akto sa likay nga, basi ko masarata rin may improve ang pressure sang tubig sa pinakaon.
13: Doon na namiyaan ko sa tirada mo, amuna. So, wala taga-panawagan nga masolusyonan, kundi ka-panawagan kita sang madasig na solusyon.
12: Yes. Because, hindi ba lang niya kaina lang natabo, kagapon lang natabo.
13: May sense of urgency.
12: It's already more than a year.
13: Yes.
12: Based on the allegation, yes. Sa nga to'y magkauturan, nga nagabariga na sa mga utan, nga nagasirbi mang gani, nga hulugasan sang ilang kamote katangkong.
13: Nakatinlo, isang mga baligya, yun doon ko mag-uwi.
12: Kaya dahil nga kakamahali sa imo kamusyo, dahil limpyo niya ang akon.
13: Huwag niya lunang
12: mala. Inugasan na niya.
13: Nugasan siya malayib lagi, nugasan ginamon.
12: Nugasan ni Mayo, yung muras karsada itong nugasan.
13: Dito sa...
12: dito sa...
13: Yung imo yan, dahil yung imo nga dahon sa tugabang, blaka namin, doon ka masagin dyan. Nga tinlo, ginyaw niya sa kalog na galing, tinlo, ginyaw. Galik ka dito kayo gasan sa dalan. No?
12: Merci Martisano, dahil niya pang ahay. Sige, ahay, may market in charge galing sa Libertad. Oo! Ginabaha ng bakulod, dugangan, pag isang likid sa tubig. No? May porsyon nga gabaha, isa pa na. I-check ta sala number one, si K5 Winston Villanueva.
13: Wilson.
12: Wilson. Wilson Villena. Ikaw bla, kabalo ka, basta migo tal, dugay ta naman, malipatan.
13: Normal, normal.
12: Migo ta nimo, no? Abot ka musta na siya yan. I-check ko sa line number one, si Wilson Villena. Kapila na ni. Ipa Wilson, good morning.
13: Nay.
7: Good morning. Ipanaw
12: dyan
7: si Wilson
12: Villan. Ano yung kita na dyan? Na, kabalo ka nga. Why po ko kainom di tribayo ko eh.
13: Ipakita bing picture, mabing video. Why pakita? May para magpati kami
12: abi,
13: ikaw.
12: Abi, ikaw ginabi.
13: Abi, pakita bing. Resibo.
7: Tara na, ginaplastahan na ni Kisar Villan.
13: At hindi pa kami magpati, ikaw niya. Hindi kami magpati, abas hindi ikaw niya.
12: Tara na.
13: Ikaw niya.
12: Ay, basa-basa. Naginagulandaan.
13: Grabe, lapot-chak na gina'y Wilson niya.
7: So, ari kita diri sa mga kagya, puno sa Libertad Public Market, siyempre sa matasang K5 man dato ni K5 man
13: dato ni K5 man Eric,
7: na nato, basa ko sa Japan ng area kay Tagina, nag-ulan-ulan, kaysa no, dyan ang kaysa Derek, pero ulan man niya o kundinit, kaysa no, dyan, wain na diyan nagamala ang
12: inigat. Oo, kaysa nang ligan, tingilinit, ba't ito pagkanto mo mo?
13: Oo, inano mo lang. Di napit ng sungaw nga tubig?
12: Di na ng tubig, inigat tahos.
7: Ari, tutulong na ito, liwat, balikan na ito.
13: Laingin man gali, Wilson, ang purma mo kung bago ka pagunting, no?
7: Tatlo na kagla. Ah, ragyapon, di sa nagdano. Ito, gyapon na kayo ang linya.
13: So, amo na siya, o.
12: Dira, galing source.
7: Ah, ready siya gali, o. Natabunan. Natabunan, naging natabunan. Alam nila ni ma'am ang kwan.
13: Ate, Mayo, kay
12: may... Para hindi siya maglaya, eh.
13: Maglaya, Mayo, good. Una.
7: Susunod din sa dalong kaysa nagdano. Kaysa Derek, ang guba na linya sa tubig. Oh, gitabunan. Ang tangkong, anay.
13: Ginkumuplad sila. Alugbate. At sige, ta, butal na rin alugbate kay para kakaroon ko aon ta naman ako may bayar ta.
8: Ikaw lang gabang ang life.
13: Ginabunan mo naman, kinautan ko Wilson. Di lang yung malagi na butang inugbaligyay na. O, oh, i-display.
12: Ay, ginagsala.
13: I-display kita.
12: Sige, son, so until now, arang yapo, no?
13: Hindi na ko liwat yung bakal na utang.
12: Ano, ayan ang natabo, man? So, sino ko na, makuta sila, sinong market in charge na? Para at least may idea, ta?
7: Ano na kinulogan?
12: I-check ta sinong market in charge na?
7: Ang market in charge nila, ari pa doon, ah, ganyan, ito sila nila. Ma'am, na, ano naman, nawing na naka.
10: Damay na nila, sir. Galing kong bukal, hila, ya. Dito na ko, alay,
12: I don't know, kaya dapat tani, isa na kabagay. Base pwede mo na makantuan kung ang reactions Mayor Greg na pabalo na lang siya kay marketing charge o the Wyman niya gabalo mo, no? Si Mayor na lang abi pabala, sila mag-presscon ka, mangkutro siya. Mayor, anong pwede mo itong biloy, bullying sa Libertad Public Market? Kay bisan nagatigilinit, daw nagabaha ito yung merkado o nagasanaw ang tubig kay may leak ang linya sa Basiwa Premoter. So kung talaw mo na ito, kaki 5 Wilson, tinlo ang tubig, gagawa, no? Puti. Sinaw, sinaw. Hindi puti sa laang akon. Sinaw.
7: Kalabot na sa dapat. Kasi may guma, may chinela, sanan na, sapatos. Di ano na nga nag-iton siya. So, kung dirigi dyan sa sort, yung mga ginagawaan, ano pa siya yating? Aw ang tubig. Kasi sa dyan, kasi sa Derek, yung nagagawa.
13: Mayo mo na.
12: Ang panawag na sinakagi, 5 Wilson, pambansang bubon ng Libertad.
7: Bubon.
12: Mga ka-K5, we are featuring to you the pambansang bubon sa Libertad kay bisa sino lang masawsaw mo.
13: Tapos yung inagbaligya mo, ihuluman mo na lang para mag-preska kung magbaka ganun. Dahil dali lang, dahil kay Kwaon. Ikaw lang gabang man nga life Winston ng imo. Hindi na ko yung Wilson magkaon na, hindi na ko.
7: Kakusog sang iya na ano ang presyo sa tubig kasi sa dyan na makita mo isa ka lang kung ano kalasik ang lagan sa tubig.
12: Arab ako tabi si Arab lang nagsa likod mo so no? Mangkuta nabi si Manang kung ano sa kalawig ka paninda na kung dugay na nina inab lang nag-short sa likod mo mangkuta nabi kung ano ilang reaksyon?
13: Siya pa na.
12: Tapos kung sinulad na mangkuta.
13: Kung sinulad na kayo nakalakat itong ga-shortan.
12: Hindi yan po. Kung ano sila reaksyon kung bala kada paninda nila mo lang sitwasyon.
13: Ay, may isda
7: po. Wala ko na si
12: Huwag siya hugas is na iya.
13: Hindi niya ginahugasan, ina.
7: Ang tray lang.
13: Ang tray lang.
12: Wala. Di nang opisina sa kwan man. Makutabi din opisina, ka-market in charge, kantuan ta na lang na. So, kagi pa balon siya. Kaya basi ko kung why siya baloya?
7: Actually, yung kantuan na nato, na to kagapon, kaya sa Belgian, kasi very, pero wala pa siyang may matubang sa ato, to kagapon. So,
13: yeah,
7: kung ito naman subong, kaya why ito ang ilang opisina.
13: Din si market in charge siya?
7: Away pag duro ka kat ko sa piscina gapon
13: kisa. Maga muna Wilson i-on mo ng imo nga kwan blang nga kamera asun lakat ka pagkanto sa pagkanto office.
12: Pagkanto sa piscina niya. Para e dito makita ta siya, makutod siya kay dapat aara na siya ng opisina kay market in charge mo.
13: Kun wala gani siya kun di may resibo kita.
7: Makakat ko subong kay sa dyan, kay napit man lang eh.
12: Ati, ara. Kanto, Anuel, subong ka opisina ko. Ang oras na subong kay Palmeri, kalas 8:24, inugsulod na ni sa opisina niya.
13: Alas, kapiyan?
12: Hindi ah, 8 o'clock yan, ano. Galing kiti ko marketing charge ka, garubing ka, guro.
13: Na, di, amun niya, pwede ka kantos kapiyan. Garubing ka
7: mo. Ang tubig, ang padre, yun, nagalubing.
12: Grabing ilig, kalay. Ba't siya nung kay Palmeri, sulog ang tubig, no?
13: Sulog niya, sulog niya kayo.
12: Sa diyan matag palamati ta sa lives na kinamo. Damo unos na nakita. Mark it in charge. Markahan mo lang kuno ka nga siyang in charge.
13: Liberal ka lang gyapon ni.
12: Mark it. Markahan ta lang sa. No?
13: Damo gid ba lang ni liberal. Liberal ka lang
12: pa. Si Dave Mercy Martisano singa. Bangko tada bla si Marlin kuno. Ibaligya na dahon-dahon. Si Wilson Subong is nagawalking. Actually mga K5, nag-exert kita effort because these are little things that might harm, no? That might harm. Gagmay nga butang pa di makahalit sa lawas katawo kay kung may pilas ka la kaubog sa muna kag masudlan ka na leptospirosis. Dako nga problema na. Kwan e, infeksyon, gin ko may pulupilas ka kay Paberic, delikado. Pero wala kong malaya kay Paberic nami, no?
13: Tawa yaw.
12: Siguro
13: kaya
12: mga
13: matinlo siya.
12: Next month, doon mo muna kami lawas ni Kipa Wilson.
13: Isa pa na.
12: Next month.
13: Kanami, tanahon kay Wilson, kaya kung maglakad, kaya ginabirada ni Vincent, ang hawak yan. Are.
12: Sino nga lang sa marketing charge?
13: Magutanay?
7: Ari.
13: Paglalahan ay si Manong?
7: Sir, sino ang sumunta ni marketing charge sa subong, sir? Ha? Test, ano gani, sir? Ma'am.
13: Ma'am Test. Sa kauta si Ma'am Test, ah.
12: Oh, makutun ta siya. Kung nakabalo na siya parte sa nagabaha na kinga, dapat sila ni mo.
13: Tanawunta
12: ko na numayo ah. Basi kung nakatawag naman sila, kabalo ka naman dahan kisa. Kung nag 1 year na nakipay berik mo. Nugun. Kasi kung wala itong kabasa akipay berik, tinlo ang libertad tulukon.
13: Tiyatay nga ito ba nga, ikinami man lang yun.
12: Timala. Tiyatutuya, layo, sige lakta ni Wilson ba?
13: May kanta man nga Forever Young mo.
12: Forever young, forever young.
13: Forever young. Ato yan, dito yung forever young. Forever wet, I wanna be forever wet. Amo naman natin yung dito siya. Wilson, ang ginapakantuan namon si mo, market supervisor, hindi kay sa jail?
7: Hindi, bakod, hindi kayo sa jail. Ang bagong merkado, kami elevator, gali
13: ya? Ha?
7: Na elevator, oh.
13: Kadami isang aton nga market, ha?
12: Galing ka?
13: Uy, may elevator to.
12: Abutangan sa elevator para sa mga tigulang maninda, Blackie Paberic.
13: Oh, mga pila kasi manang, andares na. Sakya naman sa mga rugby boys nila. Ikalang ka ba ka
12: lang? Bantayan sa puso, ha? May
13: third
12: puso.
13: Third floor ko na mo, minami siya nga itong market, ha?
12: Kulang lang ni sa... Kahit kunara ka na sa sulod, hindi ka naman nahan. Pero kung ipromote na ni Mayo, nga rin na sa babaw, gruma ba, bakal pa
13: manda sila, no? Central market na si Luilo, nga daw ka namin, man kay Ginliwat.
12: Tibangod nga SM to nagtira mo.
13: Oh, tinga ang hindi naman maamuning.
12: Ang gwato sila yung dumayaras lang ang PPP to.
13: Oh.
12: Private-public partnership.
13: Tahob to yung central market si Lilo, di ba?
12: No. I don't know. Kung anong
13: si Unang central market si Lilo, doon dito magsurugi ka ba ho sang palibot?
12: Di sumugin dolay na, no?
13: Subong tahom central market si Lilo.
12: Ginatira ya. Ay, kanami, magaling sa opisina.
13: May roof deck gali na yung market at hindi niya mabasa babaw. Kaya ara sila ni ma'am si babaw.
12: At tutong gabasa, oh, amun na dang apursyon.
13: Oo. Mangkutabi, no? Ay, are gali. Oo. Ari na. Balaanta ni karon ang katotohanan sini. Amo ni mga K5, you're looking. Eyes to the board. Tanawan nyo ang itsura sa market supervisor tagal sa Libertad Katahom kag ang view sa aton merkado.
12: Tinlo man opisina, no? Tinlo, very good, no?
13: Looks like an office.
7: Ari ni opisina sa market sa tulong sa Rodan. Ito sa meri. Kinaulat talang kaya ako si Ma'am Silogo.
13: Tuktok ka na? Ano na ho? May pagkaon da? Ano na, Wilson? May mga tubig.
12: Okay.
13: May pagkaon.
12: Mayor Greg sa taya to.
13: Mayor Greg. Katahom, no?
12: Pwede galing ka conference na sila sulod mga vendors daw.
13: Nami galing, oh, katahom ha. Katahom in fairness ha, katahom.
12: Kulang lang sa develop ah.
7: Kuan naman man unang nagkimang complaint na malahaw no sa mandit sa ano kuan ang guba tong atubo.
12: Hi ma'am, good morning. Hambala si Kiki Five Bill diyan kay Kiki Five Eric ah.
7: Nung ako na dito. Abi rin lang diyan building. Ibig to Libertad Market. Diyan ba sa kanan niya ano na ma'am?
13: Magsilusanding si Wilson do kapiho.
7: Pinong kami na posible maka ano makakuha si mama may makakalabot ng konti. Ay, Mr. Good morning. Ma'am, are ka si Ma'am Tess ng ato? Hindi na kami
12: naman. Hi ma'am, good morning. Baka guwapa galing sa ito market in charge. Oh.
13: Just arrived.
12: Ito global adasun sa iya, kaya rin sa babaw kita, anong manada?
13: Just arrived si mama.
12: Bagsakan na sa piyak, private na.
13: Ay.
7: Market man din nga building. Libertad niya building.
13: Miss Tess, mayong aga ma, mayong aga. Si K5 Eric, si K5 Eljan. Good morning, Ma'am Tess, kamusta?
14: Good morning, Sir Eric. Actually, hindi ka pa matulig ko sa inyo every morning.
13: Amugani, nakita ta ka si Lingkuli, si Nertaki, di si Ma'am Tess. Kamusta ka? Raka naglida, ma'am, sa market?
14: Okay lang, sir.
13: Oo. Ma'am, nagdangop kami. Hindi man na kay mapabulig na lang kami sa imo. At tublang ma, ang nga tuntong ang tubi, tublang ang gabaha to sa kilid, tublang. Sinong mayo kantuan ta naman? Mayo kay Ara, kada ma'am mo si Miss Tess, gilgali. Kilala ta ni kay Pebble dyan.
12: Oo.
13: Oo. Sino mayo, ma'am, kantuan ta?
14: I-report na lang doon sa Basiwa.
13: Dito na lang, no?
14: Sari man kami di dyan. Nga concern, nga bigay-dugay na naman dito sa dyan.
13: Oo.
14: Para i-transfer nila, nila. Nga dito ang utangan, dito. Nablakay para sa amon. Di nga alagyan, dito sa galom.
13: Mm-hmm.
14: Pero dito, after 4 years, na wala din ako.
12: Aragay. Bien, no, nagin na, ha?
13: Basiwa.
14: Sa termin ni ULB, wala din.
13: Okay. Ba, ati pa babisitahan ta na kay Wilson agud nga madala ta si reklamo. Ti mayo mangani nili ni.
12: Oh, siya nga kunto kayo si Eljan Espinosa araw nga comment. Nga private man ang bagsakan, sir.
13: Oo. Oh.
12: Kay sino na kay Mr. Ribson na ang bagsakan, ma'am sa kilid?
14: Oo.
13: Galing kiti dalan mangyapon ba si dalan ni.
12: Iya ka syud ang gobyerno na City Road na padawag ta.
13: Di kag pagbasiwa promoter kid eh.
12: Oo. Ilan obligasyon? Kag dapat guro ba si intervene ng syudad ta. Kol atensyon nila para magaan ini atensyon. Ma'am Tess, at least klaro sa amon nga inyo yang coverage is the Libertad Public Market Building lang.
13: Oo.
12: Ha? Amo na yang in charge sa imo.
13: Kagkanami.
12: Kagatong sa piyak ya. Why na to ya kay privado to?
13: Oo. No? Tema ito Ma'am Tess, akin naklaruhan ah. Kag kanami isang opisina nyo, ba ara ka na galit na ma'am, mayong aga gid sa imo ah.
14: Mayong aga man na every morning, wala ka pa matigit
12: ko sa inyo. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Thank you, gid.
13: Ma'am, salamat, gid. Ma'am, salamat, gid. Salamat sa pag-akomodar sa K5 dira sa office mo. Thank you, gid.
12: Salamat, Ma'am Tess. Thank you.

0: mo ang tubig nga ni, iya gidya ka basiwa promoter.
1: Hindi man pwede sa Marangite, hindi pwede,
0: pwede sa Tasikan driver.
1: Hindi man pwede sa market supervisor, kaya dalan din na mo.
0: Ari amon yung building
1: lang. O, di why na ka mo mahimo, di promoter, inyo na ni.
0: Inyo gini.
1: Inyo gini, inyo gini.
0: Hindi ko ga pamati, ang taga promoter, pamangkot
1: na
0: sila.
1: Ano, inyo na ni.
0: Anong remedyo to naman? Remedyo ma... Pikot sige-sige ho niti. Malabutan pa rin sa semana do lain na siguro iya ka sugid kag ipaberik.
1: Hindi na palabot na. Na. Hindi na. Nga pa mati sako lang si promoter guro.
0: Ti gaayo ta kay pra- no. Ha?
1: Sako lang.
0: Pag tapos promoter blo uy mako sa mga gabalayan. Da ginamutan na nila mo silo 5 lang nga support pa na.
1: Sukto nyo lang gapon.
0: Tilyo das no sa basiwa promoter basi ko ka pamati ka mo ga call kami sa inyo attention because number 1. Mm. Gabasa, gadagnak ng lugar, no?
1: Kalain.
0: Rigma, kigko. Kag delikado sa hazard sa tao sa Balatian, Pilakadlaw. Ti Wilson, thank you, Gid. Ha? Tingwa, ay bihabison bisitahan ang Basiwa Prime Motor, either ang board of directors na to, ng Basiwa. Kag ang pumuli sa Bacolo, di countdown ta niya kung ano ka dasig mag-acto. Ay, galing yung countdown mo, isa ka tuwing naglinakaligan.
1: Siyempre na.
0: Doi boy ka naman isipon yung masiling na tao.
1: Ti si ma'am ganito, si ma'am Tess ganito, reklamo. So may ginareklamo to si ma'am Tess nga may reklamo man sa Prime Motor. Ano pila apat ng tuwig?
0: Apat po na katuwig?
1: Ano to son?
2: Dari na, rin di isa pag ikasa na doon kasi meron yung doon ipabaylo ba lang linya pero di, ang linya arang yapon apat na katuwig kasi na doon kasi meron kung ay sa
0: yapon baylo linya lang ah.
1: Oo, ahay.
2: Apat
1: katuig
2: nila
1: ng na apat katuig.
0: Why pa mag isa ka dekada kaya isa ka dekada pulo katuig mo.
1: Sabagay.
2: Kaya
1: pa na
2: isa ka dekada yung lawi kaysa no dyan kaysa pero kung 4 years siya 4 years
1: pa. Basi yung laton pa nila na yung mag-retire si Ma'am Tess.
0: Ha?
1: Mag-retire.
0: Ti bakod eh.
1: Na ano mo na kita mo ga ugtas mga ni nag sila ni Ma'am galit sa ilang opisyo na oh.
0: Mm. Kag panawagan tang iya da sang private yung bagsakan na. Kamo niya dapat mag call attention sa Basiwa kay dala na at the same time mga tao da nagarkila sa ang arkila nila guro hindi na siyudad ya kadto sa private owner sa bagsakan.
1: Yari na, talaga kanyo na rin mas bagsakan, no? Liso naman, no?
0: Tiyo. Proctally, when we like ito na, ang mayor, hindi naman nabat niya si Prime Motor.
1: Prime Motor, kaya
0: dapat tani, katuon niya nila kabisitahan, no? Prime Motor, kung nagpamati, mga mosers, ang amon na nga ginayo para niya sa inyo kayuhan. Because, ang inyo mga konsumidor, among nagasuprer na kung pwede mo. Kung masyaradaan nyo na ba, si may improve pagid na dang mahina ang pressure sa tubig, no? Isa na. So, well, salamat, Gid Simonson. Ito na, may saka mo na soon, di ka na mag-gym guru ka ron. Naka-kwan ka na eh, naka-hike ka na pa saka na sa third floor.
2: Kaya gapon kasi doon dyan, na mag-gym pa yung gapon ka ron. May parisan
0: talaga. Doon kamay to, si Wilson, no?
1: Oo.
0: So, thank you, Sona.
2: Sige kasi doon dyan kasi Merrick na muna kami ang ato. Sabi ka matasang K5 yung kita doon sa inyo, takalwa sa My PC, V3 Vio, pan DTX, Coffee Mix. Nato si K5 Wilson Corralde. Ini naman si K5 Wilson, Juliana para sa kampiyon na balita. Serbisyo
0: publiko kang
2: kalingawan sa
0: Negros,
2: K5 News.
0: Salamat sa report ni Kipa Belso sa mata sa K5 until now. Number one, ang lugar sa diin dara nag-leak ang tubo sang Basiwa, hindi na siya gali part sa Libertad Public Market.
1: Hindi na kayang market.
0: Bagsakan na niya.
1: Ato lang structure.
0: It's a bagsakan.
1: Uh-huh.
0: Galing kinandang talagang tawag na Libertad Public Market. So, hindi na sila in charge na. So, private, kikumo sa bagsakan, pero aras karsada, ang pamangkot na ito, Andri, sino ba na or san o pa sa Basiwatan dugon ini? Imagine mo mga ka-K5, it's more than a year. Ang super sang tao dira sa lugar, galapotsyak, no? Ang iban para sila blessing man inang nasambit nga lake because kaserbi ina nga, ano gani, universal nga bubon ng mga taga-libertad.
1: At least daw may ara sila for, kwa na, for hygiene purposes.
0: Ha?
1: Tubig, may tubig.
0: May tubig, may lugasan.
1: May cleanliness purposes.
0: Hindi ka panawagan ta sa Basiwa. May ara na kita promoter nga partner. Ang publiko nagpamangkot sa gihapon. Kung bala, ano nga klase sa serbisyo ang idulot nyo sa ila? Serbisyo balay na o perwisyo sa mga taga-libertad? Another day, another FDLP. Talikod na lang yung wife mo.
1: Pero kanami, mapamadyagan mo kay Pepe Jano. Kaya di ba kapila ni Matabo sa akon? Nga gulpi lang may guluan to microphone. Dasan mambal. Nga ka pamati ko sa inyo nga duwa.
0: Hindi ka pamati. On the way, gali ka pamati.
1: Si Ma'am. Kilala ko ni si Ma'am Tess. Kilala ko gini siya. Nagkagali listener ta gini siya. Ay, Ma'am Tess, ikaw galing Ma'am Tess. Nagkaginatumon, pirmi nga market supervisor.
0: Mayo naman kinag... After all, kinaklaruan tang hindi na niya ila.
1: Kag nami, kay kasabat siya.
0: Salamat, Ma'am Tess.
1: Ma'am Tess, salamat.
0: Okay.
1: Nami,

0: test kay pamati kuya. Mayong aga, kuya Eric, kuya Eljan. Morning diri sa Maino ni Chesa. Gatubod man sa dalat ng prime motor. Way papaglaom sa kilid na nga way isang Ino HS.
1: Kita mo, ano naman?
0: Itabuso na ina mo ang libertad ha. Hindi ang point na dinami, kinag-report ang tao.
1: Amo niya ang gusto.
0: Kay para at least, kamu ikanipay dapat isang basiwa prime motor.
1: Correct.
0: Kung wala ninyo na talupang dad, at isang publiko nag-report sa inyo. Pero kung pabayaan nyo ni, isa lang hindi kaklaro nga pagpatumbaya, kag mag-accumulate niyang kaluluoy nga gabayad mga konsumidor eh.
1: Dirita niya makita si Real Jan nga radyo, ining-ing radyo ang ginpundar ni Dr. Miloy for all of us to participate. Di kita mo nga ara na sila?
0: Hindi, foro de los pueblos mo. Na, People's Forum.
1: People's Forum na kita mo gilang na. Tiyan mo ni nga ito, Andre, nga kuala ni siya.
0: Si Baro Boxing ka pa mati sa ito na. Si Martisano, kadlaw gin.
1: Sadya siya.
0: Hindi sadya sa ito now. Hindi ka na magsadya nga isa na katuwing. May magyapon na yagin sa pakang basiwa promoter. Doon ka na, may nang balong kabalan gin sa ilan. Hindi galing. Wala pa.
1: Si Marian Olvido, gambalo niya, himuha niyo ba mga 5 years para masip lang magkantos lang?
0: Ha?
1: Mga 5 years.
0: Diyos mio.
1: Huwag ka ni Mariglar itong iya kinareklamo sa market supervisor 4 years. Hindi pa yan ang dalan niya, 1 year pa lang.
0: Hindi ko nagpabati mo na basiwa promoter. Question is, part bala sa inyong servisyo ang pagpabungol-bungol at pagpabungol-bungol? Part pala na sang serbisyo kita na ginpromisa nyo sa tao?
1: Pagbukas na sa mata sa K-5, the floodgate of complaints na nakita ta, no?
0: Di, ara na na, kahit di, ano mo na, mata sa K-5?
1: No.
0: Kaya wala purpose, hindi magpakamalaot. It is not our intention. Our intention is to cater sa mga problema and let the concerned government agency respond sa mga reklamo sa tao. Hindi naman sa ato yung coordination. Di, kita nga bisita man ta sa basiwa promoter kung kaisa galing hindi gibalan nila pagatubangon ga refuse sila magatubang ti at the end of the day mahuya man kita sa publiko nga nagapasweldo sa aton
1: dapat mapatudlo sila kay Ma'am Tess kun ano sikreto
0: amo na
1: paggulo si mo way na duro gamo
0: sa batlablak
1: kay nga way giduro gamo
0: ang basi sumong gina pangita na ni basiwa promoter contractor nila
1: sige dinto kayo si kay bunong na bisto kita
0: hindi libertad kanto kamo sa bagsakan sa ano tong Mercedes Street para na matagaan na sa nagakigo ng atensyon si Carla subukan tuan si Carlo naman na nato na
1: si JR pati yung lanay
0: nahuli ka mang tugabang.
1: Ikaw, enjoy kita siya.
0: May kinsa ayos yung
1: pangsama. Ikuha ang tugabang.
0: Nga, nahuli ka ang tugabang.
1: At siya ligi na uluman. Ayaw,
0: may ari naman di. Sige, dali sa Bangga, Lunan, Barangay 34, may ari man di. Sir, kagwa man nga tubig sa dalan, baskog man gwa sa tubig. Ayo, si Ma'am Gina Borja, kapamati sa ito, no? Randy De La Cruz, JR, salamat, Anabel Santisteban, Merlita Malbas, Gamonitor from Andumanan, no? Si Romar Duran, prime motor, tubod everywhere. Di na tulad kung di na magtubod siya, why takwa on tubig? Ang lahil niya kung katubod siya, wala gripo, blau. Amo na yung dako, taka problema, kay usik yun na.
1: Kalaing yung sitwasyon.
0: Pao si Lisnat, mahaw ta sir.
1: Hong Kong siya.
0: Watching from Hong Kong, mahaw.
1: Hong Kong siya.
0: Mayo ba? Oh. Sausaw gatas ko, no?
1: Isa pa na.
0: No, mayo na.
1: Hindi ba tinlo na siya, ginuhugasan niya man?
0: Pero galing yung ginaimnan niya man ang ginugasan niya.
1: Galing tapos yung hugas, yung ginaimnan niya man. Tiyan mo man itong sa mga utan.
0: I-check ko na this time ha. Naka-standby si K-5 Carla para mabalaan na ito ng sitwasyon. Nalungod si Nisa, di naman niya. Sino naman niyang tigiya sa mga wala katapusan na yung redanay sa sigarilyo, K-5 Eric, no? Habi ko, naging guba na itong machine sa bago, ay na.
1: Tiyan guba man.
0: Ti subong mayari naman diaw.
1: Di kay guba ang bago ng guba mo?
0: Ang sa bago mo lang sa makulod way
1: pa. Wala man guba di. Sige lang anay bala.
0: Tud ka?
1: Oo, di bago pala to ay bantukan.
0: Apo bangkot ko ngayon wala katapusan niya o?
1: Di kinamo man isang puno mo.
0: Ay.
1: Wala, may katapusan na kuno ng puno ara.
0: Ang guay guro do saging. Gabla ko ni tapson mo.
1: May saha.
0: Ano, may saha. Kaya po tubo. Kung sa mga kawayan pa may tambo. Sige lang siya tubo. Nga tubo.
1: Amo ina ang dako. Dako. Gid nga problema, Sir Eljan. Because we have law enforcement enforcers, mga police, who are willing to do their job, and yet we have people who are supposed to file cases for
0: nagkaradakpan
1: persecution. Why nila iya gina obra.
0: So, amo nang dako ang problema, ginatubang. Mm-hmm. Check tabi, keep up, Carla. Pila naman ang bilis ni Permin, nagbalita, tag isak milyon, pitok milyon. Pero ang pamangkot, sini doon ay magyapon sa ginapailan, kaso nga man, batlaw.
1: Kasi buinas, may nga tao, si Iljan Espinosa, no? Nino?
0: Oo.
1: Iljan man yung alam niyo? Hindi. Pariho, gini spelling.
0: Kay si Nanaya, Permin, nagpapati sa una sa aton mo. No? So, that's why pagbata niya, gingalanan niya man, Iljan Espinosa.
1: 57 na ni siya?
0: Gali ka. Igulang niya sa ako niya eh. Hindi ha, bata pa na.
1: Hindi ha, Eljan o, nami. Very good.
0: Abi mo, natabo, blas sa Mandalagan, may ko na makantuan.
1: Oo.
0: Dungan sila busong.
1: Okay.
0: Ang ambalsang babae, singya, magbata ko ngalan ng Eljan. Okay. Tikaro kayo tupan balay, una bata si Isaac Smana. Ang halan sa bata niya, Eljan. Ginis na niya na lang halan sa bata niya.
1: Tanaw, abi, ba si Eric to?
0: Ha?
1: Ba si Eric?
0: Ba si ganisili ko, Juan Itan.
1: Kay Iman, Iljan Gagitan.
0: Hindi ba siya pwede ang balutang, Juan? Inang, kung Carlos yan, Carl, ano kanina, kay Tutun, kanina mo, Carlos.
1: Carlos.
0: Oo, hindi ba pwede ang balutang, Iarlos. I-check na this time around sa line number one, kay 5, Carla. Walang kamatay ang sigarilyo na balita. Carla, ano ni Manuel Maniuntat, Carl?
2: Yes, sir. KK5L John, KK5 Eric. Ara sa 180,000. Gamay lang, ah.
0: Gamay lang, ah.
2: Pilis ang nakupiskar niya mga sigarilyo dari sa area sa barangay Takuling kahapon na KK5L John at KK5 Eric. Mm-hmm. Sa impormasyon na to, sunog kay Police Captain Liberato Yorpo, ano yun siya? CIDG ka K5 Aljana ka K5 Eric kasi no diri sa iya mga Muslim ini ila sininga na dakpan kiting mga pangalan o kun sila man mismo nagamban nga Muslim ini sila aga ang ila sini mga pangalan na si Johamar Haguni kag si Ansa ka K5 Aljana ka K5 Eric kag nagarenta lang ini sila ya diri sa area sa nga barangay Takuling so nagkalain-lain nga mga sigarilyo lain-lain nga mga pangalan sang sigarilyo ang nakuha sa ila.
0: Mm-hmm.
2: So, isa na ini sila kasi mana nga ginamonitor sa nga CIDG kahapon na naabtan gid ini sila nga nagadiskarga sa ila sini nga mga inog distribute kontani diri sa syudad sa nga Bacolod. Wala pa mahibaluan kung diin gid sa Bacolod iga distribute pero within Bacolod sila ni ang naga distribute ka K5 Aljan, ka K5 Eric. So, ara sa 500 plus ka mga rims ang nakuha. Kung nakita nato na ay ara sa 12 ka mga master case ang nakita naton kahapon. Pero ti may ara to iban nga karton nga hindi kompleto o kung hindi kompleto, hindi maglapot sa 50 ka rims ang isa ka box ka K5 Aljan, ka K5 Eric. So, ginbase na lang ininila sa rims kay tungod nga ang kada karton. May ara buta, may ara man hindi buta. Ka K5 Aljan, ka K5 Eric, kagati ang ilas ini nga gingamit nga salakyan na doangay sang kaangay sang minivan, ka K5 Aljan, ka K5 Eric. So ari na ini sila subong sa kustudiya sang CIDG NIR, ka K5 Aljan, ka K5 Eric. Kagati may kaso ini sila sa paglapas sa RA 10643 o kon Graphic Health Warnings Law, kag Republic Act 8424 o kon Tax Reform Act of 1997, kag K5 Aljan, kag K5 Eric. So ginahibaluman kung di inagikan ini nga mga smuggled cigarette, kag K5 Aljan, kag K5 Eric. Ay di sana mention na saan tinalikdan yung mga sinimana ni R.D. Cardinio, Mindanao ang source sinisang mga smuggled cigarette. So ini, ginacheck pa kung connected bala o kung hindi. Pero ginalantaw din nga posible connected ini sa mga previous nga mga na-recover sa aton sini yung mga kapulisan diri sa Negros sa Occidental o kon NIR kay K5 Aljan na kay K5 Eric. So pamatian pala naton ang gamay nga pahayag nga nagikan kay Police Captain Liberato Yorpo.
3: Ang tatlo ka persona.
2: Okay.
3: Kag amo man to pag pagkakita nila na kontrol nila dayon kag tawag sila na yung tropa alin din sa opisina ta. Nakumpis kita, bali 18 na rims ng native breed, kag 24 rims of Nashville Menthol, one master case of Nashville Menthol, kag 49 rims of native blue.
1: Mm.
3: To master case of Kentucky Select Red, Stray, Master Case of American Bison, kag for Master Case na Kentucky Select Menthol. Ang ari pagid na 1 unit of Asian Blue Puro Color Samsung Android Phone. Pag 1 unit na white Suzuki minivan. Ang cigarettes na recovered ka sa market value, more or less 180,000.
4: Okay. Ano yung matabot sa mga
3: natalagang kaso? Although pailan siya naman ng kaso na R18643 kag R8424 ano ni siya ng National Revenue Code of 1997. Ini sila ya, isa na sila ka ano ya na ang ano nila Muslim ni sila mo.
4: Okay.
3: Oo, tapos halin pa sila daw sa Mindanao.
4: Ibalik ka rin pa sila sa Mindanao,
3: sir? Ang ila di trabaho.
1: Mm.
3: Ga yun nga distribute.
1: Mm.
3: Dire and wala sila na ganun, hindi na sila naghatag sang basta dire lang sa bakulod.
4: Okay.
3: O wala sila ganun, may ginatago sila nga ano mo. Hindi nila pwede ibulgar.
4: So mo pa nang kina ano ni kung ginahibalo ni
3: sila. Amo na among ginaano pa sa buong kung sino-sino kitang ilan na saan galing ang ilang source.
4: Ay, so wala pa na wala akong binihalin.
3: May ginatag to sila.
4: Oo.
3: Alias baba to.
4: Oo.
3: Pero alias mo lang to, ay patakaklaro kung baka ano lang yun sa ila, yung amon lang na ginagamit ko na pangalan.
4: So may ginakuhaan sila, tapos dala sila katingira sa kakuling, nagarenta lang sila. And then ginadistribute nila ang mga ginakakuha nila ng mga smuggled cigarette within the area sa Makulod.
3: Yes, ma'am. Okay. Namonitor lang sa ating tropa, kulang-kulang isa kasimana, bala mo.
1: Mm.
3: Ang report ni sa amon kag ginabantayan gid sila sa amon.
4: Isa pa lang sila kasi manadire.
3: Sa amon monitor. Oh.
4: Sa
3: Bacolod.
5: So di kay Kapabal John,
0: kay Kapabal. Tempo bangkot kini pa ilan la kaso? Sila pa sa kaso Carl?
5: Yes. Yes, kay Kapabal.
0: Very good, no?
5: Pasakan ini sila sa nga kaso.
0: Nung kaso nila?
5: Paglapas sa R18-10643 K5 Aljan, K5 Eric,
1: ako okay.
5: Sa Graphic Health Warning Law kag Republic Act 8424 kung Tax Reform Act of 1997.
0: Tax evasion case ni, no?
5: Yes, oo.
0: Tanta so, mount ni ganyan si Karamik sa Butans eh.
1: Carl, di nila nadakpa ni Carl?
5: Sa may edri sa area sa nga Takuling K5 Aljan na K5
1: Ano nandakpan nila, balay o sa dalan lang nila nandakpan?
5: Bali, may sa sagwa na sila binag-inventory. I think ginadiskarga ini nga mga sigarilyo kakipapal dyan, kakipap Eric.
1: Pero kung i-discarga ba si Safe House?
0: May Safe House guru
1: why
0: sila?
1: Why nilagin follow up na?
0: Iba si Ari lang di guru, kita mong warehouse di sa kulig subong mo?
1: Oo.
5: Do balay lang man dito ala apartment lang ang
1: di apartment pwede mo unstakan? Dako na na.
0: Ano man ang apartment? Bita mo apartment sa likod.
1: Oo.
5: Mm-mm. Yes, sakto na kikipap dyan, kikipap Erika. Apartment, hindi siya nga babaw, dalom. No, do, hindi mo gani mabalaan nga, may hara-dara kali siya nga nag-distribute ako, nag-abutan.
0: Ati Aryo, ang ining apartment, kini sa sulod si Saka Compound, may hara siya nga kudal?
5: Yes, yes, kikipap dyan, kikipap.
0: Tapos damo siya, Roms?
5: Hindi, hindi. Do, ano lang siya, babaw, dalom. May isa lang din siya yakabalay.
0: Ah, isa lang yaka unit, no?
1: Okay.
0: Carl, alang-alang, natagaling siya po, Carl.
1: Daw
0: pa ilan ang mga takaso, di karo, no? Overtime?
5: Yes, so, kakipip al dyan, kakipip, Eric, report ikat sa PRONAR, hindi nga balita, nadulong sa Yuswag Media, X500, Mighty Seek, D3 Bio. Hindi si kakipip, Carl, at sir, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News.
0: Salamat kay Pep Carla Defensor Lunggan. Nabatihan ninyo ang pinaka-latest update. Batihan na by tomorrow, no?
1: Yes, yes.
0: By tomorrow, basi kumalabot na ito ang ginareklamo sa 250, Diyos mio. Doon hindi naman ni Jackto, no? Basi malabot.
1: At least na of internet for everyone.
0: Internet, maplastar taman, no? Kando hindi mula worse nga mo, hindi nilang tao. Sobra naman na yung nagreklamo to. Husto itong ambal na basi may lain buot. Hindi na agenda, no? Well, sa pangalan sa naman technical partners, kay Pebrinil Alcantara, 58 and James Sarmiento with our station managers, and CEO Dr. Ramil Uy. Another day, another FDLP. Ako si K5 Eljan Castaño.
1: Ako si K5 Eric Tinerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Bye-bye.
6: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: updanta ini para maging sufisyente kag epektibo mighty C alkaline nga vitamin C. Of course ang istoryante pagid diri karon ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan kag upod naton sa aton nga programa Brad Paul kag si Sir Boy Sulwita, ako naman si Engineer Ronnie Albao. Brad Paul, Sir JP, mayong aga.
1: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, ang gwapo, tisoy, matso, kagawad sang barangay 35.
0: Kompletos, regados.
1: Oh, kag maluan sa mga estudyante.
2: Yeah. Kompleto, Ricardos. Do gini sa mix ba?
1: Good morning, Sir Boy. Istoryante ako ng engineer, mga problema sa atay. Uh-huh. Ano lang ang mga blatian, ang common sa aton ng mga Filipinos. Kag paano mabuligan ni DTX 500 ngang atay ta mangin healthy. Kay once mabaldang atay engineer, dako niya problema.
0: Correct, correct.
1: Oo, damo sa mga kilala naton kisa nagkalamatay bangod problema sa atay. Kag paano bla makabulig si DTX 500? Inaaton mangin topiko do gidugay. Good morning, Sir Boy.
2: Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer Albao. Mayong aga man sa ato mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga at ang KSS supporters sa Xlow Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa, ha? Kondisyon ng lawas, kinaka DTX 500, your cell protector. Oy, sa mga worried, medyo you're too old for your age, kumbaga 45 ka pa lang, looking 65 ka na, ay basikulang ka sa antioxidant. Uh-huh. Dagasulod ang kinatawag nga DTX 500. Kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw and you feel those things makes you old, ang sabat na DTX 500 ang paaman, ha? Ganubo ang blood sugar mo nga. Kay may ginatawag nga Chalantia Extra kalin sa ginatawag nga Ampalaya, alat na tanan sa DTX 500. Kung gusto mo ibuhos ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system para makabato man sa ginatawag mga invaders sa imo lawas nga dala sang masakit ng mga mikrobyo, ano pagid mga anomalia nga kakatabo sa imo lawas, no? Ma-check dayon sa mga soldado sang lawas mo kung naka Mighty C the Alkaline Vitamin C. May ligodan sa paaman, ang paaman gaputi ka, ang nami imo collagen production, so nami ang imo skin. And of course, kung gusto ko ya i-improve ang imo eye health, mag eye care gold. Ang eye care gold is a supplement that specialize in eye care, no? So kung gusto mo na 20/20 gapon ang imo vision, ti mag eye care gold ka na, puno ni sang vitamin C, vitamin E, bilberry extract kag mga minerals and nutrients that help your eyes maintain its 20/20 vision. Palisan mo na sa natawag nga eye care, eye drops, no? May hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, kung tatlang kaso, ubo, sipon, kagilan at dalas ang mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, ang sabat, mag D3 Bio.
0: Okay, okay, no? Proceed kita subong sa atay. Sir JP, mga 500 different functions iniiyang function. So, okay, Sir JP.
1: Correct, engineer, ang aton nga atay isa ini sa pinaka concept term pa bla, engineer, kabalan.
0: Kabalan.
1: Oh,
0: indi trabawso.
1: Niya, trabawso. Ninanong nga bugbog mo niya, okay lang ni.
2: Balik na siya.
1: Oh, okay. Kag gina-heal yang self niya, napilit ya heal ang self niya. Imagine mo sino hindi mag-in sturdy kon ang imo function sobra 500.
0: Correct.
1: Oh. That's why very important ang aton sini nga liver. Kag kadako sa iya, engineer.
0: Pinakadako na sa internal organs.
1: Hindi man, dako pa man stomach, yung stomach, yung hitad. Mungkin uh-huh. Kung sa size lang, dako eh. Dako yung liver man eh. Now, anong mga problema sa liver, engineer? Well, isa-isa na ito sa malabutan ta lang, no? Number one, may ara kita sang mga viral of origin.
0: Mm-hmm.
1: Kagaw.
0: Kagaw, kagaw.
1: Tiwai ka niya may mahimo. Unless ang mahimo mo lang niya, maditribayo ka.
0: Okay.
1: Para nga hindi ka matakdan sa mga kagaw-kagaw nga ni. Improve ang imong immune system, dapat gamay TC ka ni. Pero not related niya kisa sa imong lifestyle. Kahit ang hepatitis A, hepatitis B, inini sila, engineer, mga viral. Kagaw niya. Kagaw ang origin siya ni. But silingon, lifestyle man per se.
0: Okay.
1: Mag-uyab-uyab ka da, hindi mo yung asawa.
0: Tapos sabi ka na
1: hepatitis B, nagtulip-tulip kamo to, timlatnan kay.
0: Ah, pinagi sa laway, mga
1: yes. Lason. Oh, Pagka-on. Pagka-on. Sige. Don't worry.

0: Amo ka ni na kanya.
1: Hoy ka tanggali ka balo ya?
0: Hindi ka balo man.
1: Oo na.
0: Safety from nga siya.
1: Hindi na magkukulba. D3 bio lang na engineer.
0: Oo.
1: Di mo na viral hepatitis. Usually na engineer, magamba ka binga hepatitis, gahubag ang atay.
0: Mm-hmm.
1: Naghubag ang atay mo. Ha? So kis a, kagaw ang cause. Now, may ara magkita sa kinatawag engineer nga mga fatty liver disease. Now, let's go with steatotic fatty liver disease. So, magamba ka steatotic liver disease, amo ning fatty liver.
0: Okay.
1: Oh, permi kita sini mga Pinoy halos amo gini mi ari kita sini may pati liver gid.
0: Lain mi nang pang dilaw imo panit amo na.
1: Ati extreme na na. Yeah.
0: Extreme gini.
1: Oo, oh, ang magamba ka binga fatty liver, depende na ya sa kadamuon sang fat sa imong liver. But okay. As Filipino again, siling pasamigo ko nga doktor, hindi ta niya malikawan nga magka fatty liver ta bagod sa aton nga diet. Ang sobra engineer nga pagkaon sang carbohydrates,
0: okay.
1: Kulang ka sa exercise, grabe ka pakaonon carbohydrates, tamis,
0: uh-huh.
1: Sugars, added sugar, chocolate, no, basta may kalamay, basta tamis.
0: Okay.
1: Plus triglycerides mo daabi. Okay? So inisya kay any nga ginakaon mo engineer, magsobra ang any nga sobra sang glucose sa dugo mo. Will be converted or will be stored into glycogen sa imong atay. Atay and muscle na permiang iyang gina. This is the fastest source of energy kung ma-deplete ng imong glucose.
0: Uh-huh.
1: So, gina-store na sa atay. That's why ka fatty liver kita.
0: Okay, okay.
1: Han. So, dito sa amon, bisa Brazil, ang mga bayi, ito namon yung mga sexy.
0: Sa Luzon na sana yun?
1: Hindi. Sa Brazil.
0: Brazil, oh, ganyan.
1: Hindi na ako pa makutas ng siyudad, ginilipatan ako. Isang amuntong na lugar.
2: Hindi naman na, taka na sa sang...
1: Kaya abot ko na eh. Pamakot sa sang address naman dayon mo.
2: Nataka na sa sang US. Kay UK. Sa Brazil. Kay US, unahan sa guy. Kay UK, unahan ka bang kalan. Sa Brazil, naging kundok ang budlay.
1: Oo. Kay isang gamay kami, boy. Ang papa ko, parents ko, si daddy, kag si mami. Kundi indiin kami nga world. Na parts ng world.
0: Oh, grabe, ha?
1: Oh, well traveled.
0: Okay, okay.
2: Amo lang yung tawag, you could travel through books.
0: So, hindi ka, na, hindi ka na magtalang, hindi ka makalakat-lakat ka?
1: Ay, hindi na. Mangkot sa akon, kung
0: okay,
1: may
0: okay,
1: mga
0: sige,
1: katuan
0: sige.
1: Ka. Now, engineer. ang Pinoy, again, prone sa fatty liver, sige na kaunta. So, magambal kita, engineer, nga steatotic liver disease, amuni ang siling ko na nga, may fat ang imong liver. Isa na diri is because ang metabolic dysfunction, ang tawag yun ini is metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Ini siya, engineer, ang bangod sa diabetes type 2.
0: Okay.
1: Okay. Obesity, kung tambok ka,
0: mm-hmm.
1: Nakublay mong lawas, sabi tambok, overweight, and then may type 2 diabetes ka or taas ang imong cholesterol, usually amo ning resulta, no? Metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Ang isa pa na diri engineer is alcohol associated liver disease.
0: At kilala ko na iya, cirrhosis na iya.
1: Ante mo manabi mo ang fatty liver, it can cause cirrhosis.
0: Ay amo man.
1: Kaya nga engineer, dua ang pathway for cirrhosis. Scarring, mga baka cirrhosis, scarred liver mo. Nag-scar
0: okay,
1: bla.
0: Damo scar.
1: Kay kon amo ni engineer ang imong liver, ho. Amo ni mga cells ang liver. Ang fat, madisog na sa tunga, masulod na sa tunga, pang idugon yun na yung imong.
0: Okay, okay.
1: Oh, di ba?
0: Okay.
1: Now, that would create scarring.
0: Ati, may mga kanada.
1: So, ang alcohol naman ni engineer, amo ni saya ang kosang excessive alcohol consumption.
0: Okay.
1: Nga naga, because ang alcohol is a food. Tandaan
0: okay.
1: Na na.
0: Oh,
1: alcohol is a food. So it will lead to fat build up. Tikon may fat build up na sa imong liver, it may lead to inflammation, kag eventually cirrhosis.
0: Aha.
1: Amo na. That's why nga ang mga tao nga pala inom, nagaka-cirrhosis of the liver or cirrhotic ang ilang atay. Now, dito sa solusyon, kito malangalang sa oras, isa pa lang, anay yung diskasanta ha? Fatty liver pa lang, kag
0: okay.
1: Alcoholic liver disease. Sa fatty liver, exercise. Lakat-lakat ka. Para, and then, kontrolon mong pagkaon mo. hindi ka magpasobrada sa ginakaon mo para nga hindi ka mag store fat sa liver. Hapos na yung fatty liver, engineer, kinakailangan mo lang na stronger antioxidant. Vitamin E could help you. Vitamin E, vitamin C, glutathione would help.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Pinakanamigid, DTX 500 plus walking kada aga.
0: Okay.
1: Fasted cardio. But silingon fasted cardio, wala ka pakakaon, pagbugtaw mo gid, wala ka pakakaon. No food by mouth, dayon kalakat. 30 minutes.
0: Hindi kinanglan maging first five ko sa basketball, Permi?
1: Hindi kinanglan nga maglagan.
0: Okay.
1: Lakat.
0: Okay.
1: Oo. Lakat. Ang speed mo is 3 to 4 kilometers per hour. Lakat mm-hmm. yan. Hindi akay jogging. Lakat. 30 minutes a day.
0: Okay. Okay.
1: Kay why ka pa may ginkaon, ang imo na nga gamiton, ang imo fatty liver.
0: Kaya na ang servo yung lakat?
1: Awa! Fat sa liver, mo amo na imo gamiton.
0: Mm.
1: Okay? And then coupled with tsakto nga jita.
0: Okay.
1: Jutay ang kanon, jutay tamis, jutay carbohydrates, laban na bangad ang protein, and then your DTX 500, dako, ginamabulig. Alright?
0: Mm-hmm.
1: Now, sa alcohol, ti ikaw niya ang makadetermine. Hindi ka mag-inom eh. Kung si Sir Boy Solwita pa, duwa ang problema sa alcohol nga bisyo. Ang iban, talagsa lang ga-inom, pero damo. Binge drinking.
0: Okay,
1: ang epekto siya, worst man, kiti ka isa lang, pero hindi maguntat, kundi malipong sa kaubog. Delikado mo na. Kaisa ka lang tuwad mag-inom, pero grabe, overwhelm ang imo nga system. Ang another one is, one bottle a day, pero 10 years na nga one bottle a day.
0: At delikado mo na,
2: that's
0: sir,
2: boy. That's the worst, no? Ang one to two bottles, pero every day.
1: Every day.
2: Why mo ging... bugbog sarado ang time mo. Huwag mo siya ginchance, wagaan chance nga may cover. Bis ka tatlo mo lang kadlaw. Ha? Adlaw-adlaw. Yan may boxing siya.
0: Tiga ambal siya, lights mo lang. Ito hindi man too hard.
1: Ibisan?
2: It's still alcohol.
0: Alcohol.
1: May kanta ganina. Kami ni Sir Boy sa una. When lights go down.
0: Uh-huh.
1: Na, kung ang lights ko no, naging inom mo, manaog na to sa?
0: Sa imo, dito ka?
1: When lights go down.
0: Uh-huh.
1: I see no reason. Why na? Why ka na reason? Okay, right. Nahubog na.
2: Oh, no. Now, mm.
1: So, ang nami sa mga plawbog, untati lang.
0: Okay, okay.
1: Kung digid masarangan maguntat, amat-amati. For the sake lang nga makainom, inom gamay. Kay kisa toon, magstorya ka mga, why ka mamiging inom to ka kwan man. May party-party, why ka mamiging tubig-tubig ka lang to, hindi uman feel.
0: Uh-huh.
1: Di, pero kung...
0: regulate, hindi kay abstinence.
1: Yes. Drink for the taste, not for the effect.
0: Okay, okay.
1: Mo na. So again, ano man da problema mo ni sa duwa, alcohol man or sobrang kaon, dapat mag DTX 500 para mabuligan ka sa atay mo. That's why sa mga asawa, proteksyon ni ang health sang banan nyo. Kung pala inom gid banan nyo, regaluhi DTX 500 isa ka box. Baklito sa Grace Pharmacy. Kung din ang pharmacy
0: sa atong clinic. Sa atong
1: clinic. Eh, basi ula bla, may
0: basi
1: lugar.
0: Basi kay Engineer Albo, pwede mo sila kabakaw.
1: Oo, kay may lugar. Abing wala clinic mo. So, they can have it sa mga, they can buy it sa mga, drugstores. Hindi lang magbakal sa online, nga butilya kay Piki na.
0: Okay.
1: So, they galuhi si Mr. Sang, isa ka box nga DTX 500. Hindi kay isa ka butilya, kay way butilya ang DTX 500.
0: Piki
1: na
0: yan
1: butilya. Regaluhi si Mr. Paim na aga kagapon or aga kagabi para magswapi ang iya atay. Makarecover kung plainom siya.
0: Alright? Sige, sige.
1: Sige, katuta sa talk ni Doc with Sir Boy Solweta, engineer.
0: Sir Boy, doga yum-yum kagin.
2: Kampiyon.
0: Salamat sa lecture ni Sir GP.
1: Ang plans preso sumbita, ha?
2: Dumduman ko suna, mga alcoholic, mangkot sila. Anong apti pala inom siya mo? Anong nami ngalan sa kabayo ko man? Red na lang siguro ay.
0: Oh, red horse.
2: Red na lang. Anyway, katulad sa D3 Bayo, sa talk ni Doc sa D3 Bayo, tunanta kung paano bala makabulig ang ginatawag nga D3 Bayo when it comes to the absorption of one particular fat-soluble vitamin. Let's talk about vitamin E today, no?
0: E as in?
2: Yung vitamin E, nga gapanami sa imo, gatag si imo, energy.
0: Energy,
2: no? Okay, amo okay. Nami, sininga, this is the only vitamin that is a vitamin. It is also a fat soluble antioxidant.
0: Okay.
2: No? Ang vitamin C amo man na, no? Vitamin man siya, pero antioxidant man siya. Pero water soluble ya ang
0: water
2: vitamin
0: based
2: C.
0: Siya yan.
2: Oh. Ini ang vitamin E is fat soluble.
0: Okay.
2: So tun anta subong kung paano pala makabulig ang D3 bio amplifies the effect of vitamin E. The secret kuno of magpalawig sang imo kabuhi, magpanami sang skin, kag ang ginatawag naton nga protection sa ginatawag nga premature aging. Uy, si Ditribayo, gali, pwede man sa premature aging, ha? So that's why, ha, nami gid i-combine ang ginatawag nga DTX 500, Mighty C, kag Ditribayo. So going back sa vitamin E, ano bala ginaubra ni Ditribayo sa vitamin E? First and foremost, vitamin E being a fat-soluble vitamin, ginabuligan ni Ditribayo. Because Ditribayo contains medium-chain fatty acids, no? Alin siya cold-pressed extra virgin coconut oil. This becomes a transporter, tagadulong,
0: mm-hmm,
2: sa ginatawag na vitamin E, nga, alin sa avocado mo, mm-hmm, alin sa nuts mo, alin sa mga prutas, mga ginatawag na mga rich in good fats ng mga pagkaon, amuni ang gadulong sa ginatawag na vitamin E sa imo selula. Ang question subong, ano naman ang ginaubra sa vitamin E nga alin sa avocado mo, no? Ang hindi nga vitamin E nga ini, amuni ang ginatawag nila nga cell protector.
0: Protect
2: nga
0: damage.
2: Kay ginaprotektahan niya ang ginatawag nga cell mo from oxidative stress damage. Ano nga parte sa imo selula? It's your cell membrane.
0: Okay.
2: Ang cell membrane mo ya mismo, amo na da siya ga-concentrate, no? Da siya ga-concentrate para i-repair da ang yung ginatawag nga kung ano man ang anomalya da, kung kulang electron, madonate ni sa vitamin E.
0: Ang cell membrane, sir, boy, din nga parte na sa tunga-tunga, sa gilid, sa
2: gilid, outside. Panit na sa imo sila.
0: Okay,
2: it's both outside and inside, no?
0: Uh-huh.
2: So, okay. May ginatawag nga external parts ng cell membrane, may internal part man ng cell membrane.
0: Okay, okay.
2: Oh, your cell membrane is a very crucial part of your cell. Siya nagpili kung sino masulod sa selula mo.
0: Okay.
2: Ha? Kung hindi ka pwede, hindi ka nagiging makasulod, no? Kung kilala niya ka, glucose ka,
0: i-allow ya.
2: Fast ka, or nutrients ka, pasudlon niya ka, no? Para makasulod ka, para mausar ka sa iya, ginatawag nga makina. Ang makina sa imong selula is your mitochondria, no? But let's not go deeper to pathophysiology about okay cells, no? Ang ato niya tunan niya, nga nami, gili magkaon avocado.
0: Uh-huh.
2: Nami, gili magkaon nuts. Kigawubin ka. Ang nami, pagidni, kaya vitamin E is always used. Pati anyo man ni siguro, ginaputang ni siya per me sa mga suplemento nga gabulig sa lalaki.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Para mag-ano? May isya, energy. May energy siya, no?
0: Okay,
2: para active siya. So, vitamin E, makita mo ni sa mga supplements, sa mga, lalo na sa mga middle-aged men, no? Mga 40 to 50s, and even 50 to 60s, no?
0: Paano kaunon ang avocado? Ano nga kasi proseso, sir boy? Ang ako niya, ginashake ko na.
2: Well,
0: ginashake ko na.
2: Amo na ganit, may ginabasahan ko na. Ano ko nung the best way magkaon sa prutas, including avocado.
0: Okay.
2: Imoon shake, imoon juice.
0: Oo.
2: Ano? The best way to eat your fruits is the way they are.
0: Uh-huh.
2: Kiyada lang.
0: Kiyadun lang, direkta na.
2: Direkta na. Nga,
0: pero ang panit, hindi na pwede kauno niya.
2: Kipait man.
0: Kipait naman na.
2: But don't get me wrong, ang panit sa avocado, ang iyan ni mismo Liso, is very healthy.
0: Okay.
2: But kabudlay iproseso, non-palatable, meaning to say, pait or hindi nami
0: sa dila.
2: Po healthy.
0: Oo.
2: Po healthy. So to answer your question, Kagina, kung paano magkaon ng avocado, pwede man shake.
0: Okay.
2: So the healthy but the healthiest way to eat avocado is lison lang, no? So kung gusto mo butahan ng jutay nga sweetener, mapatay nga jutay nga sugar, okay man, basta jutay.
0: Jutay lang.
2: Kung gusto mo naman manigurado ka, butang ni honey.
0: Uh-huh.
2: Ha? Vitamin E plus honey, happy si engineer. ang honey is the healthiest natural form nga sweetener, no?
0: Okay,
2: ang nami gid ya, no? But going back to vitamin E, nga nami ang vitamin E, ha? Vitamin E basically accelerates wound healing. Oy, nami ang imuskin. Kung may mga breakage da tungod na pilas ka, dali ka mag-ayo kung naka-vitamin E ka.
0: No? Nami man sa immune system?
2: Nami man sa immune system mo, no? So ano ang sekreto da para ma kuha mo gid ang full benefits sa mga food nga rich in vitamin E of this and D3 bio. Amo nang sekreto da, no? Abi mo D3 bio kontra lang tang kaso ubos ipon kagilanat. D3 bio is also an amplifier of health benefits ang halin sa ginatawag ng mga fat soluble vitamins, no? Vitamin A, D, and K, and of course ang vitamin E nga gastoryahan ta subong. So, ang vanilla group for the secret for youthful skin, dapat ang pagkaon mo rich in vitamin E. Mo nang ambal nila, no, nga ang avocado naging super popular ni gid subong because nakita kag nabatsagan sa mga tawo nga gabulig ni sa ilang nga tawag nga overall health, no? And of course, ang nami pagidiya, ang vitamin E, ga-prevent ni sa moisture loss ang skin mo. That's why your skin looks younger.
0: Okay.
2: Mungkin ang nami gid sa vitamin E.
0: Tapos makabulig man ni sa muscle weakness, wala? Mm. Daw mahina, imo maskulo. Daw wala bala pirsa, sir boy. Correct. Nami man yung vitamin E, ang avocado.
2: Kadamo bala sa mabulig sa D3 bio, not only to fat soluble vitamin but also fat soluble antioxidant including vitamin E, including ginatawag na CoQ10, including ginatawag nilang astaxanthin. So ang D3 bio is not only a protector of your health, it is an amplifier of your vitamins para magbas-bas-bas kog pagid mas nami pagid ang epekto sa imo lawa. So kung gusto ka kondisyon perme, ha? Gusto ka lalo na kung gusto mo medyo vain ka, nami ang imo skin, do 50 years ka na but you look 45 or you look 40 lang. Ay, increase your vitamin E intake naturally. You could take it may alam man damo man capsule nga vitamin E, but you could also get your vitamin E from vitamin E rich foods which are nuts and avocado, no? So updan mo tanan sang D3 bio para hindi lang naming absorption sang vitamin E mo protektado ka pa kontra sa nga tawag nga mga mikrobyo nga gadala sa trangkaso ubos ipon kag hilanat. So kung gusto ka mag-ayo kag gusto ka magwapo, mag D3 bio.
0: Salamat sir boy, ha? Pero una sa tanan, kinanglan taman proteksyonan ang ator nga skin. Sa ginambal mo kagay na, ang vitamin E nagaprotect man sa skin. Pero iniyaya, dapat yan may arata beauty kag ng healthy nga habon, sir boy. Ini aton nga DTX Beauty. So, para sa skin mo ni, para moisturize, kanami blasang ang kulay niya, ga-bright blas, sir boy. Kanami-nami, gidya. Kung magpangabon ka, every time nga maligo ka, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, no? May VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas ang tawag ng mga skin diseases, no? Kung ang problema mo, an-an, bunis, psoriasis, or even your pimples nga 3 years na saguya mo nga hindi maghalin, ay islinga bon mo, tilawi ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Kini nga VCO nga ni may antimicrobial effect, no? Dala na da ang mga mikrobyo nga gatugas sa ginatawag nga body odor. So kung dali ka magbaho sa imo habon subong, ay islis ang DTX Beauty Soap. Ang beauty properties ng DTX Beauty Soap, hindi matawaran, may papain, nga puputi sang skin. May arap pagin sa ginatawag nga amplifier of whiteness kay rich in vitamin C alin sa guava extract that basically increases your glutathione level and as well the production of your collagen. So kampiyon giniya ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Must have ni sa banyo mo. Dapat may stock ka ni, no?
0: Mm-hmm.
2: Kung may goal ka, kung may beauty goal ka or may gusto ka mag lainon mong tsura mo, ha? Amo ni ang dapat gid sa banyo pa lang may ara ka na pang pagwapa, pang pahamot, kag pang pa-healthy skin. Mag DTX Beauty Soap. Healthy ka na, mumot ka pa. Miss ka pa.
0: Okay. Ang isa pa, sir boy, kinanglang proteksyonan taman ang ato nga ilok. Mm-hmm. Inibala ang bakterya nga nagasanhi sang baho, sang ilok.
2: Mm-hmm.
0: Kinanglang tayo, sir boy, ang Clinica Diofresh. May BCO ni siya nga puno sang lauric kag caprylic acid, sir boy, nga nagatap na sang mga mikrobyo nga nagatuga sang baho sang balha sa imo ilok, no? Amo ni kinanglanta, ha? May VCO niya ang aton nga Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh is a deodorant with VCO that gives you 48 hours of freshness nga kay VCO kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why ang Clinica Deo Fresh gives you more protection and you stay fresh longer kung amo ning imo deodorant. Clinica Deo Fresh.
0: Okay, okay, pero nami man sir boy kada agaya ginahimo ko giniya. Mm-hmm. Naga DTX coffee mix ko.
2: Mm-hmm.
0: Ah, nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Mm-hmm. Anami, sir boy, kaya nga, ang aroma yun lang, kaga technically, mambal mo ga tinlo ya, ginatinloan niya ang imo ilok, do may brush ka bla, the moment ga kapi ka, ga enjoy ka na, ginatinloan pa ang unod sang imo bituka, oh, sir boy.
2: Ilok.
0: Ilok. Bituka! Bituka!
2: ang nami, kaya sa DTX Coffee Mix, no, kaya may DSE, no? Uh-huh. Ang super antioxidant that basically fights oxidative stress in the morning. Nga muna sila pinakadamo na sila, imagine, gaano ka lang yan, gayimo ka lang sa routine mo yan everyday, nangapi ka lang yan, may gabulig, may gatinlo na to. Correct. sa imo lawas. Kagang nami, pag ito ang gin-mention ni engineer nga chia seeds that cleans your colon. Palayo kasi nga tawag nga colorectal cancer. So kung gusto mo, ha, gakapi ka na, gadetox ka pa, ang sabat, DTX Coffee Mix.
0: Correct, correct. Pero may double barrel man.
2: Double barrel nga kape.
0: Nakapi nga ko na kape. Ang nami di sir boy, bisan taas imo blood sugar, be.
2: Mm-hmm.
0: Ha, kaya tungod nga, kung sa hindi ka mga pick niya tamis na ining na ang aton niya DTX premium coffee ang iyang nga sweetener niya sir boy is stevia natural nga sweetener nga wala nagapataas ang imo blood sugar.
2: Mm-hmm.
0: Kaga nami man ni siya sa mga kwan mga adlaw-adlaw pwede mo yang matik ni sir boy. Ah, 5 times a day, abi, isa sa aga, isa sa udto, isa sa hapon, isa sa gabi, isa sa bag-o matulog.
2: Oh, ah,
0: wala yung problema.
2: Do ikaw kaya 5 times a day, pati ko 5 times a day. Anyway, no, DTX premium coffee may ergotinin, the herb of immortality, no? Amuni ang ininga ergotinin na linsigano mushroom. Amuni ang pinakadugay nga antioxidant nga gatin niya sa lawas. Ginabuligan niya ni ginabuhi ni ang mga usado ng antioxidant mo para mausal liwat sang lawas mo. That's why, ha? Feeling dali ka diya magbata sining nga kape kan DTX premium coffee nga ginduangan pagid sa DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape, ha? Combined with ergotinin to give you that extra punch nga protection sa ginatawag nga antioxidant in a coffee. Ang sweetener, stevia. So, pwede mo, hambal ni engineer, pwede niya nga 2 to 3 cups a day, pwede niya, hindi ka mag-worry sa imo blood sugar. So, sa diin niya pwede, sa mga bisyuhan nga magkape na, mga kape, binigga kape na, nga ang kamot, gaaso man, amunin dapat ang ibulos mo sa kape mo, DTX Premium Coffee. Sa mga tao nga gusto lang maghubin, true drinking coffee, DTX Premium Coffee man sa batda, no?
0: Mm-hmm. Okay. Isa pa sir boy, may isa pa kita kape ang Prebio Coffee. Amo niya ang kape nga may taas man sing fiber sir boy. Kaga nagasupport siya sang growth nga sa benefits sa aton nga gut, mga bakterya da bala. Ginabuligan niya niya nga mag-active, maging maalam, kag maging energetic sir
2: ang
0: boy
2: imo gut,
0: ang imo mga gut
2: bacteria. Kay puno sa nga tawag nga spore forming probiotics, no, ang ininga kape, ha, will lighten up your mood because ang imo ni ginatawag nga mga gut bacteria gadamo, not only gut bacteria but your good gut bacteria which is your probiotics. Ini mga probiotics niya way niya kapatay sa init sang tubig o sa asidos ang tiyan mo kay spore forming, so you get the full benefits of good bacteria in a cup of coffee that basically increases your mood and ganami ang imo mood, ganami ang imo digestion, no? So pag talking about probiotics, kung feeling mo yan do medyo panmi ka na yan ginalupin panmi ka na gapabanyo, pigaw ang imo digestion, pigaw ang ginatawag nga panmi ka gina brain fog, uy basi iya kulang nagidya kaayo ang imo probiotics imo chan, ang sabat da
3: clinicas probiotics. 80 billion colony forming units ang makuha mo sa ginatawag nga clinicas probiotics. These different kinds of strains, no, of probiotics, of spore forming probiotics works together para mag-improve ang imo, number one, ang imo mood, ang imo brain health, ang imo digestion, ang even sa mga babae da kung medyo melon amoy na ang sa dalom da, ha, amo man nga balik sa normal flora sina ang clinicas probiotics. Remember, you need good bacteria in your gut, dapat balance na da para nami ang paghimo sa mga ang pagdissolve sa mga fibers nyo, ang nami ang paghimo sa gut-derived B vitamins nyo, nami ang pag-produce sa ginatawag ng mga serotonin, serotonin, kag-dopamine, kag-oxytocin sa inyo gut. Ang sabat na clinicas probiotics. Saluhin nyo bala para makita nyo nga, ay, doon ka nagamag-an ang pamatsag ko everyday. Ganami ang akon pa CR, doga normal. Ganami ang akon magpupupo kung na ikaw naka-clinica spore biotics.
4: Okay, ang akon introduce sila yung Sir Boy, ining extend food supplement for men. Nami man niya, Sir Boy, sa mga lalaki, nga daw luya na bla, daw huya-huya na kay misis, kinangla nila mag-extend food supplement for men. Isa pa, makabulig ini sa mga lalaki nga mag-support sang ila prostate health, Sir Boy. Ang makakaglabuwas ka nga ara sa extend food supplement for men, support prostate health and men. Reduce na sa Sir Boy sang risgo, kondisyon sang ginasilinga benign prostatic hyperplasia. Ang prostate bla, Sir Boy, nga nagabulig hatag nutrients nga makasupport sa aton prostate function. Kabudlay, Sir Boy, kung may problema ka sa prostate, no? Like, for example, ining prostatitis, bla, ining gahubag imong prostate.
3: Na bacterial by
4: bacteria
3: nature.
4: Bacteria na sa, pero kinangla nila, Sir Boy, ining extend food supplement for men para mapahilti ang ilang prostate.
3: Pag gapahubag niya.
4: Gapahubag. Ito, ang la namin niya, may hubag kung kaisa nga gusto ni misis.
3: Kinalo na ko, if you're 14, no? If you're 50 and up, feeling mo nga kaduwa ka na mag-CR kung gabi.
4: Uh-huh.
3: Ha? Hindi na medyo healthy? Hindi naka-stay strong si Junior. No?
4: Uh-huh.
3: Kag medyo may dribbling ng imo urine, mangihi ka, medyo hindi na strong ang flow,
4: okay.
3: Medyo katubod-tubod na siya,
4: uh-huh.
3: There must be something wrong with your prostate. So, kadto dahil sa doktor, no? Pa-check up dahil, no? And of course, supplementahan, tas ang ginatawag nga, extend food supplement. And talking about blood flow, kung gusto niya namin ang inyo blood flow, magpabanyos kay misis, kay girlfriend, kay mama, kay papa, kay tito, saan ginatawag nga? DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Kampyon ang agod, kag-init, nga ginahatag sa DTX Liniment Oil that relaxes your muscles. Mga kaso-kasoan nyo dahil, may mga angin-angin ka muna, pabanyos ka muna, pahilot ka mo using DTX Liniment Oil. Ang paaman, kampyon ng aromatherapy. Ang baho pa lang sini, ang scent pa lang sini, it relaxes you, no?
4: Correct.
3: It relaxes you, habang ginamasahe, kada ginamassage kada, nga matamat ka na tulog, kay ga-relax na ang imo whole body, including your brain, sa ginatawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
4: Sige, Sir Boy, no? Wala ta oras. Miyerkules subong edisyon. Anong mga dapat nga ipabalota sila before kita mag-close, Sir Boy?
3: Of course, no, mag-order lang sang sigurado nga original nga product sang Clinica de Alternativo sa mga official site namon sa internet, sa mga ano webpage namon, no, kadto kamo sa TikTok, sa Lazada, i-type nyo gid ang Clinica de Alternativo Store. Okay, makuha nyo ang original gid nga DTX 500, ang original gid nga Mighty C, ang original gid nga Eye Care Gold, and of course nga D3 Bio. So, we're in the middle of our week. Stay healthy gapon, ha? Hindi ka maglipat mag DTX 500, mag Mighty C, ha? Mag D3 Bio everyday. Ako si Boy Salveta Gambal. Good morning and God bless.
4: Okay, in behalf naman ni Doc Ramil Oy, amon pinalangga nga CEO, Vice President sa Operations Sir Eljan Castaño, Station Manager Sir Rhodes Palma, kag atong mga technician dere, no? Si Renel Alcantara, kag si Ethan, Sir Boy. Ako naman, si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa tanan-tanan.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Pero may gubongkoy, kunda mo kakarta pero hindi mo magamit. Da wala man ang pulos, Meg.
2: May pulos eh. Ginatanaw ko lang kadaga.
1: Ha? Ang kwarta, ginalantaw mo lang kadaga?
2: Oo, kay picture to sa nga kwarta.
1: Ha?
2: Ginpicturean kong damo-damo nga kwarta tapos kipaprint ko.
1: Animal, abi ko anay kong piho na.
2: Sali naman tabi makuha siyang kwarta kay walang-wala man ta.
1: Then nandagali ang ambal mo nga bagulang.
2: Ay, istorya lang eh. Wala man bayan magsugod. Wala bayan magsugod, di ba?
1: At isa-sasadya, no?

0: Magdalena?
1: Ano naman burog chip nga tanod?
0: Umayo, Sekretarya Magdalena.
1: Mahirit ka.
0: Nabatian mong nabatian ko?
1: Hindi man ko bungol, siyempre.
0: Buti lingon, nabatian mo man.
1: Kabate ka gani ako pa?
0: Kung indikasyon na nabalang manugbugtaw man si Kapitan Hugapom?
1: Gagiyo-giyo na siya, tapos nag-augayong na siya. Di ano sa banta mo, ha?
0: Sa banta ko, manugbugtaw na siya eh.
1: Kung amo ng pagbanta mo, di ako manang akon.
2: Bugtaw na si ako. Kadami sang tulog ko ba?
0: Kapitan Hugakom, bugtaw ka na?
2: Andi ba nga pamangkot na ay? Kita mo naging mamangkot ka pa? Ay, sutab ka gid balaburog.
1: Sutab gid ka pa eh.
2: Utro ka man Magdalena.
0: Te, kundi nalamita ka pa?
1: Ay, sunod man lang kami si Mokap.
2: Sunod na kun sunod ah. Hugali. Kamusta ang lakad sang barangay ta sang nagakatulog ako?
1: Okay man lang kap ah.
0: Amo man gyapon ka pa.
2: Ano man gyapon man? Ano nga amo, ha?
0: Ang ginaistorya na amo di ka parte sa pangawat gyapon eh.
1: Ano, abikap kay mabugtaw ka lang kadali tapos makaon naman, mapahunay-hunay. Kailan ka magbalik na naman tulog?
2: Ay, nagabalik ako na yung tulog tungod ka nami sang damgo ko eh.
1: Anong damgo mo kapaw?
2: Ako kunong presidente sang Pilipinas.
1: Ano?
2: Oo, kagdamo ko kuno ginapalapaw nga mga kwarta. Minalik tagid kuno ya.
0: Paldo kakap eh! Sadya-sadya eh, no?

Ay, kanami gidya sang damgo, kuya. Ano pa, napalawig ako sang tulog. Eh, sino man bi hindi manamian magdamgo nga ako yung presidente sang Pilipinas? Uy. Pero ang kanami santo, kaya ang mga sakop ko ng mga taga-Kalyesin ko, amo man Japon, sila lang yakon mga sakop. Matsagan ko gani ya. Daw hindi damgo mo. Daw tuntuod gidya. Makaon lang ko kadali. Tapos mapaunay-unay ah. Kag magbalik din tulog ah. Padayunon ko tong akong damgo. Kay base kon matagay naman tong malita. Kundi makapasupot naman ko bisan sa damgo lang. Hay! Kanami naging niya balatani nga hindi lang asta sa damgo ko mo. Nga hatagay sang malita. Dunami naging lang niya nga tuntuuron balaw. Para nga paldo si ako. Ay aba! Daw sa ano bala? Nga halin lang ako sa pagkakapitan sa barangay. Marikta ko yada yung presidente. Daw perdi ko pa si Digo nga nagmiyor pa si Anay antes magpresidente. Sadya-sadya ino.

0: dako botkon.
1: Ano man, Eljan, laba-laba?
0: Den ka nagalin? Ginapangita, takakain na aga pa?
1: Ari lang ko di sa ikadikada, ga-exercise.
0: Yeah! Exercise? Wala ka man ganit, ginabalas, oh.
1: Di ginatapuan ko na mo.
0: Exercise, ano?
1: Exercise ang baba, balaw.
0: Exercise ang baba?
1: Oo. Kapaminsar ko kung paano mangutang hindi ba na magbayad-bayad.
0: Amo nagaling apirme ka gutom.
1: Hindi lang gutom, creative pa ya.
0: Toto? Mangutang ka naman? May utang ka pa bala sa Changi sa kuano?
1: Hmm? Ginbaydan ko na to ya.
0: Saan o?
1: Sa damgo lang eh.
0: Nge, sa damgo lang gali. Basit pati kao mo, damgo man.
1: Uy, busog gani. Busog ko kay Maylitson pa.
0: Di pagbugtaw mo, gutom ka mang yapon ay.
1: Amo gani, igaw gali nga damgo lang kag wala tuod no.
0: Nge, ano galing gusto mo ya, how?
1: Damgo ba lang ang nagatuto daw?
0: Toto da ko, butkon. Ang mga wala napinsaran sa buwang, napinsaran mo gadya, no?
1: Suya ka lang ya, guro ya. Gusto mo, sundun mo eh.
0: Nge, hindi ko ya.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: 5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdibula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing yari yan, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
9: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako itama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manikan.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy.
17: Charmy, let's go with the flow.

0: Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe, G-Fiber Prepaid na.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kita.

0: ang arap mong trip. EurText is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa EurText that you can lean on.
0: Para good mood. EurText, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins, energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
5: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Magdali na. Ari na ba ng listahan sa mga reklamo?
1: Ari na, Kap. Pero hindi ko na maisip kay kada adlaw may bago gid ka reklamo samtang nagakatulog ka.
0: Ote subugya, may bago naman.
1: Ang una, may nagreklamo nga ang manok sa ngeto padbalay. Alas tres pa lang sa kaagaho, nagakanta na.
0: Ah, basi gusto lang mangin alarm clock.
2: Kap, bro. Mas mayo pang manok, Kap. Kaya aga pagabugtaw. Ikaw ya, Kap, grabe ka patulogon.
0: Animal ka, bro. Ay, karon ako naman ang nakita mo, ha? Ote, ano pagigburog, ate? Magdali na, este. Ano?
1: Ay, okay, Kap. May isa man ka reklamo, Kap. Hamba sa isa ka iloy, kinpangawat ko nung iyang at chinilas.
0: Ote, nakantuan mo na, burog?
2: Oo, Kap, eh.
0: Ote, kamusta ko, no?
2: Gindala to sa babae nga galibod Santos, Black Kap.
0: Ano?
2: Nagsala lang siya, Kap. Ha? Nagsala lang paglibod niya, Kap. Kaya ang iya chinilas, Black Kap, nabilin to. Tapos ang iya katagya sa balay, among isoksok ya. Nagbalis karana, sila sa nasoksok, Kap.
0: Ay, buisit! Yung mga reklamo na. Na wala tupa.
2: Kay basing matag solusyon, wala man tupa, Kap mo.
0: Ay, animal kay mo ya! Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Mads Marites?
1: Yes, Mads. Hello lang daan.
0: Are ka naman din, no? Gabalik-balik kagidian, no?
1: Gabalik-balik pa ko ditungod may... wala pa ko nakuha.
0: Abaw.
1: May dapat ako nga kuluhaon, Mads.
0: Kag ano ina, Mads?
1: Ay, ang suhol ko eh.
0: Ay, nge!
1: Mahalin lang ko, di ako natagan mo na ko ah.
0: Mads Marites, are na lang ho. Amone ang nami nga offer ko sa imo.
1: Kag ano ina, Mads Kayot?
0: Dako-dako naman di ang utang mo, no?
1: Aha.
0: Oh, ti daw. Doon na bungol ka dayo, nay, no? Wala ka kabungol.

0: Migo ko latoy.
1: Ano man may kabang koy?
0: Kadugoy maglunes, ha?
1: Buwas Domingo na. Sunod nga adlaw Lunes. Sunday school na dayon sa Lunes. Dumano naman ko gani, Meg. Para magamit ko naman ng akon nga o ko ng aton nga high caliber IQ. Para bala hindi man bala matuktokan, Migaw.
0: Meg, kung magdugay nga hindi magamit ang IQ mo, Meg, katuktokan hao?
1: Oo, eh, kito, gamango ko.
0: Mm. Kung matuktokan, may gamitan talang steel brush, ah. Hindi gani, papel dili, ha?
1: Ang mawala to, pagin yung imoya, ang imoya, Meg, no?
0: Mm. Suggestion man lang na yung ako niya?
1: Pwes, hindi man namin nga suggestion, Meg.
0: Bisan hindi man namin, importante, may suggestion ko, ah.
1: Mas mayo na lang ang mag-ipos ka na lang, Meg. Taway pa.
0: Sadya-sadya, you know?

0: Samson babagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3, Bio. Gani ka kapala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubit sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Sa una,
3: magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babakas sa mga butika.
5: Ang Stone Disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: 3 Bio. Gani ka ukabala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kadlaw. Ula ang sakit sa apot tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kitang-kita.

0: Kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
5: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
6: Mag-usar sang salon pass.
5: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
6: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
5: May long lasting relief.
6: Tugtog 8 ka oras.
5: Para sa nagkapanalakit nga baka.
6: Liyaw kalikot. Salon pass.
7: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: 101.5 K5 News.
7: This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Ininga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
2: Ganto ta sa extra benefits, sir, boys, ang D3Bio. Na. Kung pala inom ka or adik ka sa D3Bio, adikid term ba, no? May madamo pa nga mga extra benefits kung pala inom ka sang D3Bio. Amuning nakanami mo. So, kung lantaw na to, sir boy, ang damo na yan nakatry nga nami gidyan D3Bio. Oh, especially sa pag-fight against hypertension, diabetes. Ang iban gani alam ni kayo, ginahalo nilang D3Bio kagoon, DTX.
3: Amo ginang tapat gid.
2: Now, D3Bio, gina-increase niya ang absorption sa magnesium kag chromium. Pag once, ang absorption sa magnesium kag chromium nami, di sensitive imo insulin.
3: Kung sensitive ang insulin.
2: Kung sensitive ang insulin, dulong din niya ang glucose sa imong selula.
3: Kampiyon.
2: Nga may matabo pa nga diabetes. Meaning pa, may ang glucose mo, maabsorb na siya, sir boy. Kag, siyempre, this lowers the pancreas workload. Kaya siyempre, nami ang kuhan mo.
3: Kaya tagagawa sa nga insulin. Ano mong efficient ang insulin?
4: Dulong niya dayon.
3: Hindi na ko mag-imuliwat insulin.
2: So, meaning pa, kung pala inom ka D3Bio, it will work hand in hand sa may mga may diabetes. Dali ang absorption sa imong glucose kag hindi magtaas imong blood sugar.
4: Correct. D3Bio, sir boy, no, may asang MCT nga makaprovide sang energy, no, sa aton nga lawas, no. Ilabi na gid kon may ara sang diabetes bala. Diabetes fermi ka lang
2: ginabutom. Luya na in diabetes.
4: Luya ka. So magtumbar kita sang D3Bio kadadlo kung may diabetes ka, hindi ka gutumon, sir boy. No, dugay ka gutumon kag may energy pa ang imong lawas nga hindi magtaas ang imong blood sugar.
0: D3Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
3: Kuba, kung buot silingon ni Doc Sam, kung diabetic ka, iniiwasan kasing imong mga upod. Uy, nugay kaon kanon. Nugay kaon tinapay. Uti, anong kanon? Kumaluya ako ron. D3Bio mo na. D3Bio mo na. It gives you energy without elevating your blood sugar. Pwede?
6: Ang gripo nyo sa balay, ang tubo, sir boy, kung madamo na natuktok, kagdamo na sang mga lagdo, hapos niya kayo sulsugon mo lang. Pwede. Ang ugat mo yan, hindi. Hindi mo yan masulsog. Kagalain pa, hindi mo ni sila yan nga, iihi mo lang, no? Oh. Malabay sa brain mo, malabay sa heart mo, magka-blockage ka, ikamatay mo. So, ang D3Bio, paano makabulig? Ini siya ang nagabulig padamo sang imo nga high-density lipoprotein, which is amuning taghimo sang LDL mo. So, with that, no? Ginapadamo yung imo HDL, parang hindi mag-accumulate imo nga LDL sa imo nga mga kaugatan, hindi ma-oxidize, hindi magtapik sa wall, creating plaque. So mas nami siya. Ano pa? Ang D3Bio, iniman ang makabulig nga hindi mag-oxidize ang imo LDL. Because
2: pag mag-oxidize, plaque gina.
6: Plaque ang result.
2: Mabaragi na yan.
4: Mabaragi na siya.
2: So the more nga gainom ka D3Bio, the more gadamo imo nga good cholesterol.
6: So kung si lolo mo, nakita mo nga napatay sa stroke, ginkulbaan ka, subong palang D3Bio ka na. Kay may history ka mo sang atherosclerosis.
3: Amuna ang importante da. And D3Bio, besides that, also help you fight hypertension by increasing the diameter of your arteries tungod sa nitric acid. No?
2: Ining mahimong nitric acid. Lanes. Mahimong 8 lanes.
4: Malapad, sir boy.
3: Imo siya 8 lanes. Ang imo 2 lanes, may imo 8 lanes. Hamak mo na. Tidin pa ng pressure da. Ki free flowing na lang ang imo dugo. Wala ka na sa ginatawag ng mga humps. Wala ka na sa ginatawag mga bara. Ki ara na ang nitric oxide nga halin kay D3Bio. So kung diabetic ka, hypertensive ka,
2: may
3: high blood ka,
2: may problema sa karason.
3: May problema sa karason, D3Bio mo na.
2: Na-infection ka, natrangkaso ka, nasipon ka, D3Bio mo na.
0: D3Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3Bio. Health News.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
5: Oras sa K5 News FM Network. Alas 11:03 sang aga.
2: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
6: Apisar sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: Maayong aga, mga sukinaton, nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 MBPS sa Bungadlaw. Pizza 22 na kita sa bulan sang Hulyo, ang ikapitong bulan sining tuig 2026. It's a Wednesday, Merkulis karon nga adlaw. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din mga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami kag mabatian live sa amon Facebook page. K5 News FM Bacolod 101.5. Like, share, follow. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Kanyete. Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Komentaryo may laman. Komentaristang walang inaatrasan.
0: Mikos, mikos na! Mga insan, mikos, mikos na!
2: Grabe po!
0: Mayong Agro Merduran, Merlita Malvas Busjo, Arn Kabuyas, Gina Purano, Jolie, Hinovea Lumogdang, Bings Delphine, Roda Angelis Knight, nga ara sa Dumaguete. Kita Kids Roda.
2: Grabe po.
0: Leonardo Rilos, Ginimay, Rotita, Annabelle Santisteban, Lagaw ka to sa amon sa station sa Dumaguete, Rods. Luel Cam Kagida, Conrad Longa, Jonathan Balliner, Wilma Susan, Luiso Ronel Kalumba, Orlin Vergara Hinsoli, ML Balasa, Annabelle Santisteban. Ma'am Nanilin, Decinal Shiflet, again Roda.

kay Brother Mike Severino. Brother Michael, agap ako nung naglabay to ang manugbaligya, blana pandisal. Nagalibod sang tinapay. Naglabay to sa ila sa may Charito Heights sa barangay Granada. Nagmunog ikuno sa iya ang kabaligya tinapay nga. Nga, gapamati, gikubla sa 11

0: Malaca, yo ya Maikelia.
1: Pinunto, ito.
0: Pinakaswerte ka, Michael Subong. Ah, Brother Michael. Pinakaswerte ka kay may ara ka nakapariho niyong. Balo ka ang Michael, Danya, do talagsala. Do, ay gigani na. Do, ikaw lang ni Michael, kilala ko mo. Tumalagsahon niya nga lang ang ngalan nga Michael, ya. Diyan mo na nga, kuan, nga, mayo na kay at last, may ara ka na upod nga isa ka Michael, duha ng Michael sa kalibutan. Ay, good morning lang da kay Michael, magbanwa nga nagalibod tinapay. Kapamati, gikuno sa, ano ni, sa 11 Mbps. Merlita Malba, shout out. Adlaw-adlaw siya kapamati. So, 11 Mbps si... Sunod, nadula na tumangaw. Si Sally Torren Marvi. Si Sally, si Torren, si Marvi Estrella, si Pidila Barrios. Gamonitor sila Subong, saan dumanan? Jolly Inovia Lumugdang. Sa TikTok account siya kuno kapamati. Mayong aga kay Ray Sindico, Genesil Pangadlaw, Luiso Ronel Kalumba, GCM Silang, Sang Asyenda Tungson, Himamaylan. Oy, Gingging, kamusta ka, Gingging? Oy, Gingging, balik na obra sa amon, Gingging. Oy, by the way, kapangita ko subong sang kabulig sa balaya. Kay mailiskwila na tong akon nga ligad nga duwak bilog. Kapangita ko subong timbaling.
1: Tulong to, ito. Grabe po.
0: Attention, sino dagkakin ang lan obra? Kapangita ko subong timbaling, duwa ka bilog para sa balay. Please, i-refer nyo, be. Actually, ya, sa ginapangita ko yung kabulig sa balay, hindi ko yung picky, ah, hindi ko choosy. Bisansin o lang, ha? Bisansin o lang, pwede ka-apply. Why ko kapili, ah? Ako man yan, nga. Wala pili, apply ka mo. Basta, 18 to 22 years old.
1: Grabe po.
0: Oo. Well, hindi ko magbisan sino apply. Basta, guwapa lang.
1: Grabe po.
0: Kahit kung lauay, pagkaaga, pagbugtaw ko, gaburingot ko nga daan.
1: Sinong to? Ito?
0: Kisadaan, dulom sa balay. Basi pagbugtaw ko, blama, kibot ko masalaan, taka mumo.
1: Grabe po.
0: Inabalang bisan way ta kwarta ga kagutman ta pero pagkita ta nga ang aton upod sa balay guwapa kag sexy.

0: kaibigan ni si Jean Montesino Arroyo. Oy, palihog. Oto, di ba apply ba lang? Apply. Ako bahala. Basta nga ton nga uniform. Monday to Saturday. Normal nga. Pampalay lang. Pagka Sunday, two piece.
1: Grabe po.
0: Pagka Sunday, mga two piece, kaya maligo. Tato sa likod balay, may swimming pool to.
1: Grabe po.
0: Ambal ni Ginisil pangadlaw. Siling niya, sir, bagulan ko blaka kita sa imo daw na gubin. Nga nga may daw pa na aw. Ano gubin ko? Hindi man ang tam-an katigulang bao. Ah, balok ako nga nga, hindi ko gusto nga may edad-edad. Number one, may pamilya. Hindi ko nang bana na karoon niya, hidlawon, timpuli, ginato kay... magulid-hulid.
1: Ah, grabe po.
0: Amo na nga single kagubin para nga inang iway payo ga puli, di ba? Oo.
1: Ah, grabe po.
0: Tabudlay man nga daan kung may

0: Bata na kay kon maghilanat ang bata, magmasakit ang bata, di mapuli na yung iloy. Di kabudlay na, kabudlay. Kay dugay-dugay puli lang nga sir, ang bata ko kung masakit, di mano kada. Di magpuli ang timbang, ang imo akon bata. Ah, why naman bantay, absent naman sa eskwilahan. Kay kami ni misis, may mga trabaho man. Dibla? Why problema? Kung gusto niyo maghulid sa akon, pwede gin. Matulogon ta si Juan, time noon ta sleeping pills.
1: Grabe po.
0: Te, okay na? Ara na, Michael, ginkwan ko na sa bala, lawag ko na si Michael magbanwa. Gina pa ah. Sin ko Michael bagbanwa. Lagi ni istoryahan ay kamo nito kayo mo Michael man. Te magkagani balo ka biko amba ko gani Mike. Brother Michael. Ikaw subong ang pinakaswerte kay ang imo ngalan gadan hindi ya common. Ang Michael yayawan kan ay ang mga common nga ngalan niya Chipit. Ang common nga ngalan Chipit.
1: Grabe boy.
0: Prong Michael? Ay, huwag ka. Ayawan ka kapangita, Michael, sa kalibutan. Hindi na yakomon ang Michael. That's why, nga, swerte ka kay duwa ka mo subong ang Michael. Isa nga manog tinapay, isa nga gwapo. Negosyante ang isa, tag-iyas ang printing press. Dibla? Ambal ni Romar Durante, paano yabi kon single mom ya ang ma-apply? Ay, hindi! Himonya ko na karon, himonya ko na, kaya ko na karon, dad!
1: Grabe po!
0: Hindi, hindi, hindi! Wala ba, wala bata!
1: Grabe po!
0: Ay, buligin nyo ko da! Ang maka recommend nga mabaton ko nga mayo, may kinyintos ah!
1: Grabe po!
0: Ari na lang ko ah! Kon may ma-recommend ka mo, kag masawaan ko, kag mabaton, may 500 ang nag-recommend. Di okay na na? Kaya kinanglan ko ASAP. Ang mga trabahoon niya, Blokano, liguon niya ko kung aga.
1: Grabe po.
2: Tinunto ito.
0: Ay, liguon niya ko. Liguon niya gali ang mga bata.
1: Grabe po.
0: Nano man, Kuya Man. Ate, siyempre, ang pagsugod, giti, siyempre, 5,000 lang anay. Pagkita ko nga pisan, bisan pagkabuas na yun, imoon 6,000. Kung pisan.
1: Grabe po.
0: Pero pagkita, tangatamaran, ati 5,000 na lang. Abi nyo blang, timbang ko nga isa to sa una nga nagpuli, 10,000 ang sweldo. 2 years yung adjustment swildo yan nakapatindog sa bla balay.
1: You know grabe
0: po. Oo, tood. Nakagi dira swildo swildo anay ko sa una 10,000, ang isa 8,000, ang isa 7,000. Depende sa kadugayon.
1: Grabe po.
0: Siyempre, kung dugay na, siyempre, kita mo mayo mag-ubra, loyal. Dugangan mo. Di tatlo na sila kbilog. Di galing, nagpuway ang duwa kay isa mamana, isa meskwila, isa bilin. Di mabudlay kung isa lang niya eh. Paano kaskwila ang kabataan ko karun? Why may mabantay sa balay? Di mo na kinanglan ko duwa. Hindi man dako ang balay namun ah. Why ka man linimpiyuhan da tudo ah. Ako lang man nabi, sibinan nyo ko, liguon nyo ko.
2: Tinunto ito.
1: Grabe po.
0: Ang seriously message yung si Mrs. Kung may ara ka mo i-recommend. Kag kung ang gin-recommend nyo, masawaan namun kag mabaton, may 500 ang nag-recommend. Okay?
1: Grabe po.
0: Message nyo lang si Joanne or ako man ah. Ang mga kadamo blag apply ang mga tigulbams. Ay, magpalapap ka lang pa huway na ka mo, retiree na ka mo inyo ah. Mahuya mo ko na karon nga ang suguon kuya ya. Magulang pa sa akon.

0: quién la tatúa? Ang obrahon nyo lang pa cute cute sa akon kung aga. Mapa cute cute lang kamo sa akon. Okay na, may sweldo na dayon.
1: Tinunto ito.
0: Amo lang na, yum yum hum sa akon, plopangilay, pa cute cute. Goods na, muna na ng obra.
1: Grabe po.
0: Mayo na kay gan iton kani Joan. Ana Abelong, mayong aga. Ana Abelong, Norma Lorejo, Ramon Bernal, El Cahilo. Sige, mga balita, ito mag-istoryan, sining aga. Lalaki, pilason, matapos mahulog, alin sa ikaduwa nga panalgan sang building nga ginapintahan sini sa Bacolod City Public Plaza. Ay na, no. Wala kamuya inyo yan nagamit sang personal protection equipment. Wala sang harness. Delikado na ras babaw tao tum dagdag patay. Ay, may balasulon gini nga kontraktor. May balasulon gini nga kontraktor. Babayi nga nagabusong kag nagpakitlo oy gin papriso sang tag-iya sang store matapos madakpan nga nagpangawat sang mga tsokolate. Ay taluoy man, babayi nga gabusong ipapriso nyo pa na. Buyan na lang tani na. Di nabi man gibaklan ta na tsokolate. Tsokolate lang man ang problema. Mga awat gid. Dala di kay baklan ta ka tsokolate.
1: Grabe po.
0: Luoy ka mo bisan sa bata na lang nga ginabusong sina. Buyin na lang na. Kaga ipapromisahan lang hindi na mga awat diwat na sa inyo sa iba naman.
1: Grabe po. Anong to ito?
0: Ha? Maluoy ka mo kay may ginabusong ba siguro nga... Ba siguro nga gakwan na may craving sa tsokolate ka panamkon. Bayin na lang na ah. Papriso gidya nga kaluoy bla may bata bla na. Kunway ka mo na luoy sa iloy maluoy ka mo sa bata nga ginabusong. Hindi na na pagprisuha. Eh pasumpaan lang hindi na na magbalik sa inyo kag mga awat liwat sa iba naman sa pangawat.
1: Grabe po.
2: Tatay ninyo
0: Kapulisan sa Bacolod padayon sa investigasyon angot sa gin aligar pagpamahog sa Mariano G. Medalla Integrated School. Buhari naman nga mga pulo pamahog niyo. Aware gi kuno sa mga lupin nga timbang. Kaya ba si pagbalik, why na ang ido? Ngayong aga, Sir Nelo Cal. Ang gingamit nga cellphone sa pagpamahog, E911. Grabe, high-tech na subong ba? Pati cellphone gingamit sa pamahog. Balaan na ba?
1: Grabe po.
0: Pero mas importante na makilala nyo gidya ang gagamit sa cellphone. Anong tanang cellphone? Failan kasong cellphone?
1: Grabe po.
0: Mas importante nga mabalaan ta kung sinong tag-iya sang cellphone.
1: Grabe po.
0: Di ba? Mas mayong ang mabalaan ta ang tag-iya kag naggamit sang cellphone. Kaya doon ta na ang E11 nga cellphone. Prisuhon ta ang cellphone. Eh, paano makilala ang tag-iya sang cellphone? Dari ni gasulod ang kapalpakan. Ang kapalpakan sa ginambalta nga SIM card registration. Nan, kaining SIM card registration daw ininto. Ayawan tani pang register. De na subong. May pulos tong registration sa SIM card. Di na. Tinga nga hindi ta madakpan kaya biko na ni-register nyo tanan ng mga ngalan sa SIM card registration. O tindi na ng record nyo. Mayo kinabalaan ta ang ano klase cellphone king gamit. O ti anon mo ng cellphone prisohon? Paki alam namon kung ano klase cellphone na. Importante, ang number nga gin gamit sa pagpamahog, Kay amo na importante gid tanan kay may kontuod gid man na kag may mihura ang inyong SIM card registration, tani may ngalan na tasubong. Ngalan, address, tsura. Kay di ba mag-register ka SIM card, may ara na? Di ba si muro-muro lang liningin panghatag na nga mga details ta sa SIM card registration kay di maglim kita. Mga media practitioner kag vloggers sa syudad sa Kabangkalan, tipunon kamo kay pasadyahon sa isa ka media night. Para nga ang inyong i-report puro kaayuhan. Program of activities para sa charter anniversary kasado na sa opening program taga-sugura na sa Lunes sang ika-29 charter anniversary sang siyudad sang Kabangkalan. Grabe ang budget niya, 58 million pesos. Kamanggarano na gindi sa Kabangkalan, no? 58 million pesos ang budget. Do ka na, mi nga imuon na lang tani na hospital, no?
3: Anong so ito?
0: Hoy, pangatag sa mga estudyante nga nag-iliskwila. Provincial Health Office nagpadulong sa isa ka barangay sa Cadiz na apektado sang dengue. Team Sagay City ginkoronahan nga world champions sa 2026 Pony International Softball World Series. Ba, congratulations. Mayogin na.

0: And last but not the least, may hubog gin aligar gin pukol batos ang iya upod inom. Hala patay gid bla. Sa banwas ang kalatrabat, check ko lang karon kon. Ano ni kon makasulod si Jong makaingagaw. Eh check ta lang ah. On the far side of the hill. Green green. Dire kita sa balita ni Wilson. Stand by Wilson. Before sina, remind ko lang na mag-inom gid sang DTX 500. Kay ang DTX 500 amo ni ang food supplement nga makabuli gid especially sa inyo naga balatian nga atay. May fatty liver ka ta as imo SGPT. Pala inom ka ga hubag ang atay mo bangod sang inom mo sang whiskey, beer, bino kag ano pa da? Ah, DTX 500 makabulig heal sang imo nga nagabalatian nga liver. Imna ini matag adlaw parisigid sa maitising alkaline nga vitamin C. Now, may isa ka construction worker. Di dalaman agyapon ang pagpaminta, part man agyapon sa construction. Mayung aga kay Tata o Lupil. Tata, gapamati ka pa data? Leopoldo. Ano ganita imong ngalan kita? Leopoldo. Ah, basta tata. Good morning, das amigo. Kung maayo mayo mag-ubra kag matisan kag mabuot. Tata, good morning. Why ka nagigid jaga pulo pa batyag di ata? Pero ka pamati sa kuno. Now, ang construction. Okay? Construction, per se, matabig takag na-classify ini legally, okay? The legal classification of construction dere sa Pilipinas is a high-risk industry. Oo! High-risk industry ang pagkabig sa construction sa Pilipinas. Di nga ah, siyempre, damo risk sa construction. Mabunggo ang ulo mo sa metal surfaces. Matiphag ang gina-construct nyo na nga dingding. Madagdag ka sa buho. Makurinte ka sa welding. Madagdag ang ginahakwat sang bako nga kung ano da. Ang ginahakwat sang crane nga dagko nga mga metal magladagdag. Maipit ka sang kabilya. Kadamo sang dapat nga i-consider sa safety when it comes sa construction. That's why high risk ini. Di labi pa ang paminta. Once gagapinta kadaya building, sino man abi mapapinta building nga sulod lang ang papintahan mo? Kalabanan sa aesthetic purposes, ang sagwa sang building nga napintahan, ginakay mahuya ka man sa downtown, especially yung building aras downtown, mahuya ka man ang katupad mga building yara sa the heart of the city sang Bacolod. Ilaya nga pinta nami ang pinta sang building mo ya agil ilon nga daw gina. Ang pinta sang building mo ya daw gin aratay nga gin dugmalan sang ilaga. Di siyempre papintahan mo na nga magnami. Teka ron kay building ara sudad sang Bacolod, ara sentro, downtown. Eh tag-as ang building da. Di kung tag-as ang building, maminta ka na sa guha, high risk, nakindagdag ka. O, teka ron, may nadagdag. O, may nadagdag. Istoryahan ta, sino ni nadagdag? Kag ano ang accountability sa kontraktor? Nakastandby sa linya si Wilson. Wilson, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son? Wilson? JM Dalisay, Omi Morales, Kenneth Fionco. Ana si Wilson? Son?
2: Okay, sir,
0: go ahead, son.
2: Wala siyang protective gear, wala siyang...
0: Nan!
2: Wala man sa process kay 5GP, no? Sa nagluntad, ining accident day sa isa ka pentor, no? Nga nagapinta sa isa naman sa bahay siya na barangay 12, diri sa siyudad sa Bacolod, specific sa corner... corner Gatuslao kag corner
0: pati sa Plaza Mart gijagali pang eh sa Plaza Mart on abaw ka taas ang ginapintahan gani Wilson nadagdag na siya
2: yes na ulog sa K5GP kag sa to pagpangusisa apiktima kinala sa kay alias sa Bambi 45
0: sino to ang biktima si
2: Bambi.
0: Bambi.
2: B-A-M-B-I. Bambi, 45 anyos, kag-residente sa Talisay City.
0: Kataas ang nadagdagan niya, second floor pang?
2: Second floor. Kita mo na sa video, kay Fajip, ang may pinta ng potilya.
0: Oh, okay, oo, oh, kita ko pinta, galunan sa pinta.
2: Ang galunan sa pinta, ang munang ginalina niya kay Fajip. Maswerte lang, anti siya mahulog kay Fajip, nakasalawid pa siya sa mga kuryente sa dalog. Sa linya sa telco antes siya tumupa dito sa dira sa dalom na sa may kalob pag ipi pa GP. So ginusisa natin kung ano balang rason nga nahulog sa kipa GP. Ang safety kit ang pinaka number one priority kay nga aman kipa GP. Ang natabo sa iya samtang nagapaminta sa kipa GP sa may babaw na may natapakan siya na open wire.
0: Ay abaw! Kay may ara galiasang electrical wire nga wala siguro ya makuan masiradan sang tape. Tinakurente ti madagdag kaya pang eh.
2: Natapakan yung open wire kay 5G.
0: Nagpalakpalak siya.
2: Oh, amo tong rason nga ana out balance siya nakuhod na dulaan sa sang iya sidi nga balanse kay 5GP kag nahulog sa doterasan sa actually kay 5GP kun tanaw po doteres ganit ta. Na style. Mayo lang gani kay Hambal mas upod ya maswerte man kay PGP nga ti ate siya pumupa sa dalo mantis sa semento nakasalaw eh pa sana pinaka segundo.
0: Nang dali lang may correction si Franz oh. Tsakto si Franz. Corner Gonzaga San Juan na da kuno. Oh, hindi
2: Gonzaga San Juan kali so.
0: Hindi kay Gatoslaw. Man, baloka kon mga taga Bacolod kang original. Bang kilala mo ni bro kung taga Sipala. Ito lang alang kadi guro sa mga street.
2: Amo na gani kay
0: sa halap. Oo.
2: Hindi pa tumando. Pero amo na sa corner Gonzaga San Juan.
0: Nadali lang. Sang nadagdag siya? Anong tupa ya?
2: Ang tupa ya kay Fajip, tingkaya. Kay halin siya ganin nakasawid sa may wire so nahanghawid.
0: Ti mayo na lang bayo na lang pangkay nga. Mayo na lang kay why siya mag-un. Why siya nakuryente? May lang nakakakasa sa kuryente pang
2: nakuryente siya kay Fajip.
0: Hindi, ang point ko bla, nabuyan sa sang kuryente, nakabuhi siya.
2: Why siya na ano? Why siya na kusunog ya PL kay Fajip?
0: Pero tek mayo na lang gani kay nabuyan siya kay nagligad bison wala ka pa di sa K5 dito sa may Lacson na Gatoslaw may building da sang una nga ginapintahan ang isa dito kamo nagpinta neighbor namon sos da kuryente patay gid si Igor patay gid
2: nagpilit
0: gito ya sa babaw oo tiari naman subong ho kuryente na naman eh nami guro sa mga kontraktor. Before kamo magpasaka sang tao nyo da, kamo to tani usisa. May kinatawag kita Wilson nga bago siling ko ining construction nga business is a high risk sa Pilipinas. May duwa kita ka regulations, no? May duwa kita ka government mandatory regulatory safety standards. Ano ni? Number one is Republic Act number 1158 or 11058. Ining tawag ta nga OSHLO. OSHLO. O-S-H. No? Ini siya ang nag-mandate nga mga employer dapat ma-provide sang ilang nga mga worker sang mga necessary protective equipment or PPE nga wala bayad. Hindi pwede nga ang mabayad ang pintor. Dapat may ara sa sang hard hat. Dapat may ara sa sang nabutang nga harness. Nga kung makurinti sa kagmadagdag, hindi sa magtupa sa simintos dalom. May ara man kita sang Dolly Department Order number 13. Ngayon man ang naga-require nga ang mga worker nga may delikado nga mahulog, okay? Dapat may safety harness kag secure line. That's Dolly Department Order number 13. Klaro nga wala ni mahimo sang kontraktor. That's why nadagdag. That's why nadagdag ang pintor. So ang matabo ni Wilson, violation si kontraktor. Pwede baya ni siya pasakaan kaso Wilson for negligence or ginatawag ta nga reckless imprudence resulting to physical injuries ang kontraktor. Pwede ka saka, pwede ka file kaso kwa na. Ang ining ano ni, ining worker Wilson.
2: Kumakita mo daga ni kay GP, wala gid sa traces o connect man lang kay GP, no. Ang iya lang gid access nga makasaka sa ginapintahan niya is ang only extent ano nang tawag nga tanan kay kay GP. Inang pula makita mo na may hagdanan amo lang gid ginagiyan niya kay GP sa sagwa pa siya nagalin at least lang makalabot sa ginapintahan. So they actually may pahayag kita da kay GP sa kaugdanan niya sa lugraha tas pwede na to mapa-play ko sa GP for what is happening at pagpalamati.
0: Sige, go.
3: Nahala pa kaya ng kurinte o. Amo na nga na ano sa mala na kinakasablay sa wire sang ano? Pildite o. Oo. Umulan ta. Ibo amo mo lang na pagano ito. Ay korektada sa ti. O da ko idiro damage siya.
2: Upod ka muna sa grasa. Ano ka makomenta
3: ta? Oo. Wala mo kaya ka balo ha. Amo na kaya to komite sa sulod mo. Tawagan lang ko nila nga. Ulog siya o. Ibot mo na ako gani, yan lagang ko alin sa buha, top pa na ako gani.
2: Ano ka takan sa kurinte, sa ino pangkawin
3: ko na? Tapakan sa, pasok yan niya nga.
2: Mambi? Parang guys, ano ka kabisa ko?
3: Sa...
2: Talisa,
3: tapakalisa? Oo, basta talisa lang, okay ko kano kung taga dito.
2: Ano kaya, pangalan na gani sa'yo?
3: Sige, nadnad ah.
2: Ikod niya sa braso lang?
3: Oo.
2: So mo nang payag kay sa GP sang kaugdanan niya ni kasi so far dito kag ina pagtupa niya ang talipungan ini siya na unconscious man kay GP. Kasi nakabugtaw man siya dayon kay GP no kasi may istorya man siya natong kag ina sa sulod sa ambulance. Kaya ang ginabatsyag niya lang ang paso niya sa ATL ang iya likod ang ulo niya kag ang pila ka mga bakiras man ang ulo niya kay GP sa kalawasan. So te agindala naman ato sa ospital
0: ang padayon. Swerte gid siya no. Swerte gid siya subong kay kadamo blasang posibilidad nga mabalda sa pang kadamo sa posibilidad nga ikamatay niya.
2: Sa kurente pa lang daan kay GP kag sa hulog duha ka pilo kag tendency ng kay GP. Balik kay sa second floor siya nagalin, paso sa may kurente nga do portion na sa first floor. Tanahon mo ginulugan niya halin na lang siya sa first floor to taas gyapon kay.
0: Daas gyapon eh. Eh pwede mo na ikabuka sang ulo mo kung na di malasan ka. Sige son.
2: Sige kay PGP, may ano talang monitor talang nung iyan update sa medical bulletin para na masusubok. Matayon yung ginabulong kay
0: PGP. Tina-identify sino ang contractors ni?
2: Ano kay PGP?
0: Na-identify ko sino ang contractor?
2: Why pa na ano kay actually pagsuriya sa dito, why pa kung gitugda sa ito ng contractor ini ang kwan ang upod niya, pagsuriya natin sa ginabiport sa mag-interview. Kay duwa man lang na sila gani sa bilog kasi sa GP na nasubuhan niya ng pinta man dira pala out ano na gani third party ni guro nga naminta lang dira sa sagwa sa kasi i-check na lang na kay I have their contact naman dira sa akong kay GP. So mula na kay GP ang ato sining update ng weekend dira sa patrol yung ginadulo sa inyo sa Kalwan sa 5EC V3 Bio kag VTX 500 o punta ato si K5 Vincent Turalde hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa tisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Salamat gid Wilson sa imong report. Sa mga gusto na mag-apply sa balay kabulig sa Puloy-an namon, message lang sa ako na. Pangita ang Bro Paul Generoso ng account. And I will sing the songs. Or pwede man ang Jean Paul Generoso ng account. Message lang kay makita ko man ah. Butang mo na dayon na edad, single o married. Pag edad mga 26, hindi na mag-apply ah. Pag may bana ka na, hindi na mag-apply ah. Pag may bata na, hindi na mag-apply. Kay mabudlay na. Kay kung mag-blatian bata, amo ko ron puli, kaman gyapon. So, madisturbo ang klase sa mga kabataan namon. Eti, sila gadulong to sa eskwilahan. Eti, karoon ko mag-absent, absent mo na nga akong bata. So, ano pa? Kamaayo namon nga ang ma-apply ko na lang ah. Inang, wala bata. Wala man bana. Kay kung bana, kisa mag... hidlawon, papulion yung man sawa ya bisan ano oras? Ya puli de or away ta. Eh, ang amon ubra ya madisturbo. Dito lang kita sa single ah. Oh, so kung may bana na hindi na lang mag-apply. Kung may bata na hindi na mag-apply. Ato lang ang single ah. Oh. And then not more than 26 years old. Kay kun may edad-edad na bido na huya na kun magsugo kun may isugo. I know about no, binobin lang. Nami pagi kung kabalo magluto. Wow, kampiyon gi kung kabalo magluto. Sige. Message lang sa ako na Bro Paul Generoso na kun nga Facebook. Kag sa piya ko nga account ang Jean Paul Generoso pwede man to ah. Sendin lang ah. Ang balita ni Wilson kay Inagindulong sa ang klinika DTX 500 dambal ko namuning nami para sa mga nagabalati anon nga atay. Ang atay nyo gahubag taas is GPT nyo may fatty liver ka mo palainom ka may alcoholic liver disease mag DTX 500 kampiyon kini para sa inyo parisan git permis ang mighty sing alkaline nga vitamin C dri kita sa nagabusong nga babayi standby Berto. Babae nga nagabusong nagapakitlooy pero ginpapriso sang tag-iya sang store nga iya ginaligar ginkawatan nangawat siya chocolate kag nadakpan tisiling ko basi blangag panamkon ini eh ibalontang bugos nga istorya are Berto, ang siya ning kwan mo, kawatan hunter. Kawatan hater. Berto. Berto, Berta. Berta, gakit. I-K5 News mo.
1: K5 News FM. Police report.
0: Bert. Ta. Bert. Ta.
2: Yes, yes.
0: Good noon. Busta ka, Bert.
2: Okay, good ko, subong.
0: Okay, very good.
2: Mayong auto sa
0: ato. Duga tilak, ah, duga pilit sa imong lalamunan.
2: okay na. Kay okay. Iti, kabalo ka, rikotiya sa field mong.
0: May allergy, guro, ah. Duga karhat sa imong nga tingog.
2: Nakamumog naman ko gina.
0: Amo na da. Mumugid kay parang mga pilit-pilit nga mga kanon maklakakas.
2: Di, ang aton nga balita, subong, ti, wait na kabalo kung mangakig ka ni or maluoy ka ni.
0: Nga aman.
2: Isa ka babae nga nagabusok sang pito ka bulan, direkta subong sa prisuan o kunyara sa prisuan, matapos nga ginreklamo git sang iya sini nga ginkawatan nga store dira sa may Barangay 3 Banwasang Mursa kag
0: emergency. Birto! Ginpamangkot mo ko kung mangakig ko o malip maluoy. O duwa. Mangakig ko Birto.
2: Okay.
0: Mangakig nga ah. Naano man ang bana siniya nga ang sawa mo kinanglan chocolate hindi mo ginpagbaklan? Kinanglan pa mga awat sa asawa mo para nga makakaon chocolate kay gapanamkon? Sa nakawatan naman, why ta ginatolerate ang pagpangawat? Siyempre kay tiimon, ada iya lugar, pinangambudlayan mo na, tikawaton lang na. Pero ang akon lang ya Berto, kung akong kawatan, sang gabusong, maunahuna ko anay kag makonsiderar. Nga ah, kung waay ko naluoy sa iloy nga gabusong, maluoy ko sa bata nga ginabusong. Mas stress niyang bata, Berto, maloka kung magabusong ka, ang imo na yung hormones, dapat alagaan mo na kay any stress nga maangkon sa iloy nga nagabusong, may epekto na sa bata niya. Tikon, ang sala sa iloy, hindi niya sala sa bata. Tikon nangawat ang iloy, kag ako bintang iya sa kinawatan, total na recover ko man ang kinawatan, total nakwa ko man ang chocolate nga ginkuha iya, waya man madala, ara man gyapon, patawaron ko kung ako, Bert. Pero, considerar sa iya nga ginabusong. Hindi sa iloy, sa ginabusong. Di bata mo. Di ako guro, mambal guro ko nga, day. Hindi ta nakapagpailan kaso, basta promisa ka. Hindi ka na di mangawat, balik sa akon, sa iba naman. Sa Changi ka naman ni Kayot pangawat. Sa Changi ka naman ni Leia, kag ni Divine, kita mo to chocolate. Mga damo to kwarta.
2: Mga imported pa ni nga chocolate.
0: Dito sa pangawat sa Changi ni Chimi.
2: Oh. 1,700.
0: Eh? Ano nga mga chocolate ginaang ginapangkuha, yahaw?
2: Ano no?
0: Hindi lang magpakita na tsura sang bayi, panghandi lang ha. Oh, ang video mo, ang video mo, ay ni tsura sang bayi ha.
2: Ay tsura, na pero gin-blur na tanan.
0: Sigurado ka na blur, sigurado?
2: Wala-wala, ginakita tsura yan.
0: Why lang pangalan ha, why lang pangalan. Aligasyon pa lang ni nga nangawat, aligasyon pa lang ni. Sige.
2: Very safe. Ang babae nga ni, nagsulod ni siya sa grocery store, nagaroving ni ang guwardiya. Ti karon kita ginis ang guwardiya.
0: Kaya ariwa, ipakita tang video berto ah. Ang video ipakita ta. Oh, sige go. Ipakita bitan.
2: Wala kita sang video or CCTV kita GP.
0: Ara. Sige yo. O sige, ipakita lang tan. Sige, i-play. Sige na Bert. Nakita ko di berto. May lima ka Toblerone, may Hershey's, may paborito ko nga mga chocolate ni Bert. Paborito ko Bert kaya nga, ha? May Toblerone, may Hershey's, may Cadbury, may chocolate nga gatas. Ahoy, chocolate nga gatas nga Bear Brand pang pang iloy ginabala pang. Tapos may cheese man siyang naging kuha. Oh, para giniguro sa iyang sandwich. Kiti kung ginaguto mang iloy nga gabusong. Ah, mang sunod sandwich. Kagti cravings niyang chocolate pang. Sa bagay, pwede man isa kakaon pang cloud nine. Pero laing kidyaya ang Hershey's kag Toblerone.
2: Ay, namit. Giman niya mong.
0: Ha?
2: Oo. Namit.
0: Kaundlag ko.
2: Bala ni ko, no? Iyar sa atayan eh.
0: Iyalsada para?
2: Para makakwarta eh.
0: Ay nanon, ay abi ko na ikaunon niya lang makakwarta gali saya.
2: Hindi yan eh, pagkaunon naman yan, bakang pulis eh. Ang rason yan eh, maligya yan eh, kasi para makakwarta, mangorot eh. But,
0: ano, waay ni tatay ang bata? Waay ni, ano ni? Waay ni, ang, waay bana?
2: Waay na tanamang, kot kung may bana niyo.
0: Amo na birto, birto, birto, birto. Amo niyo? Mayo na gid lang nga, hindi ka gusto babayi.
2: Naman.
0: Ti, at least why kasang may mapabusong birto? Kag why kasang mapabayan nga bata?
2: Ambal
0: kay kalabanan, batay. Bipang? Ang kalabanan, abe, pinsarabla, nga ang babae, hilabtan mo, and then pagbusong, bayaan mo lang niya, papang?
2: Gani, ambal ni tatay ko gani, kung makapabusong ko kung babae, mayaw sa baka?
0: Ti, amo nang ginatawag, birto, nga malayo sa patad.

0: Tay! Tay! Tatay, tatay gakit, tatay gakit. Tatay gakit kung kapamati ka, tatay gakit. Hindi na mag-ambisyon nga makapabusong si Berto. Kay ang ambisyon ni Berto yalain. Hindi ya kay makapabusong siya. Gusto niya siya yung mabusong.
1: Ti kaluoy lang oh. Ti ang ikaw.
0: Oh, ti pailan gid sa kaso papang? Pailan gid siya kaso? Ay na, no man naman.
1: Pinailan actually.

0: agabuli gid.
1: Pero
0: are ang mga agabuli gid ha. Si Tito mo babes gan talaw. Si si Red Salgado gabulig na.
1: Oo, gabulig man.
0: Don duman yung tong nasunugan sa unang gwapa. Ah, nagatag sila tag isa tag 1,000. Siko nami magali ko nang nasunugan gwapa no. Kikadasig siyo maghatag tag 1,000.
1: Kinagi Brother Paul.
0: Ha?
1: Kaya ka po, gin report ko na kay Rods. Wala mo ko anong ba ni SM?
0: Ha?
1: Aba na, si malay mo yung kuno nga doon, nalipat lang siya kuno.
0: Nga?
1: Oo. Ang babae, nalipat lang ako magbayad. Si...
0: O, pwede man na.
1: Oo, higit siya.
0: Pwede man na. Pang, kaya ba si Todd nalipat lang, pero... Ako na, kuya, hindi ko pagkasuhan, anay ah. No? Kay maloy kas bata, blabirtong.
1: Sitwasyon ang ginalantaw.
0: Ang nami at ang kasuhan niya, pang, atob lang mga hurong, gidya nga mga adik, nga kawatan, gidya lang ang mga adik, gidya nga mga lalaki. Pero ining babae, pang, kisabala, pang, kung gaabi mo, Berto, paintsindi yun, taka Berto, kaya hindi ka ni kaintsindi, kaya why kaya matris?
1: Puro araw ka man, imo yan.
0: Ah, hindi, bala, anay, bala. Gusto mo lang yan, maging feeling, busong. Amo niyang imuya, gusto mo lang yan maging feeling busong. Pero kung kabusong kablabirta, ang hormones na iya, hindi niya normal. Taas na yung imong estrogen, ang imong progesterone, ng mga hormones. No? Kagkis aya, bala pang may mga cravings na yung kabusong. Grabe gina. Kagnami. Nan! Kagnami na sila bang pakaunon. Kisa bala pang ang babae, bala pang kung gutom nga nagabusong, galalain, naghihilibi na, kay ang ilay nga gusto niya makaon niya, galalaway, kina siya magkaon. Di ka nung kung why kakanon, why kakaunon.
1: Okay, na.
0: Abi mo, Berto, para kung gusto mo nga feeling mo daw magabusong ka, para ma, padako ka blabuyon, pero kay Wilson. Padako ka buyon, para kung dako na buyon mo, para feeling mo to gabusong ka man. Dayon mo dayon to suksok sang maternity dress, di ba?
1: Amo nang iban nga ti, isa ba ibang gabusong, gapangakik, duka alabuton pala. Siguro sa lagi nang ano ah.
0: Sa hormones, Berto, sa hormones na sang babae nga wala sa imo kinalaki kaya
1: tama
0: na balay na ay ay ay ay ay ay
1: ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay tida mo man reaksyon ah, no, sa babae.
0: Hindi
1: sa may banwasang mo siya.
0: Bert, hambal di siyang listener, oh. Feeling ira ka kuno, feeling bayi ka.
1: Sino na ka, Bal?
0: Pagitaan lang daw, pagitaan din sa comment, oh.
1: Hambal, sino na ka, Bal na?
0: Wala ah, huwag ko na gambal si Ethan ah.
1: Salig ka mo, ga-report ng kwapot. Si shout out sa bungga pa matigig si John Patrick Tego ang mga medic na ton.
0: Okay.
1: Si Mabjit, may ka pa matigig si mo sa bungga sa may barangay Puta Taytay kag sumama.
0: Very good, very good.
1: John Patrick Tego. Sige, balita na ton dulong sa Kaluan sang D3 Bayo may TV kag GTX Coffee Mix. Ako si Kay Berto Gakit para sa kanto'y nga balita serbisyo publiko Kaligawan sa Negros K5 News FM.
0: Salamat Berto sa imong report. Alang-alang ta sa chimpo, mag-break kita na for Mighty C Network News and DTX 500 Health Alert. Ako si Jean Polinero, sa inyo ang kurman. Ang oras alas 11:54, 11 Mbps, magabalik pa.
2: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: 27 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: gula? High blood gid ko.
4: Ano sa una ang imo?
5: Blood pressure.
3: 180 over 100.
4: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
3: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicals for Biotics.
4: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
5: Capsule. Ako si Eduardo Amodia. Tako kita nga pagsalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na kuna kapoy.
4: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
6: Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
4: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: E3 Bio.
12: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indik man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
13: Ang D3, nga may Visio.
11: Ang Visio,
13: nga may D3. D3 Bio.
14: Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw.
13: D3 Bio ka.
14: Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatugas ang manaming mood.
13: D3 Bio DTX 500.
14: Ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500.
13: Aga,
14: udto,
13: kagabi
14: DTX 500.
13: Ang pangpawi
14: kag super detox mo
13: DTX 500.
14: Mahigro ba na ang imo dugo?
13: DTX 500.
14: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500
13: ang nagatimlo sang imo mahigro nga dugo.
14: Nga sa masami
13: amo naman
14: ang gina halina sa mga nagkalay-lay ng allergy.
13: DTX 500.
14: Masalika
13: DTX 500.
14: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
13: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang ako mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Ipugit ka tama.
13: Mighty C!
11: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gito yun magpangapi. Apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
18: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputis ang akong nga pani. May yara inisang anti microbial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
19: 11 Mbps. Balita kag public service.
22: DC 8 minutos makaligad sa taknang. Last
1: 12. Sangod to. Balik na kita sa 11 Mbps si Jean Pauline Rosso ini, ang anchorman. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Permita man sa gyapo gina-remind sa inyo nga nami ni inumon para sa may mga problema sa baga. Hindi maya makaginhawa, may tuberculosis, gasopreher sang ubo, may asthma. Kung ano pa lang ang problema nyo, kapalang luya, kapalang uipoy, kapalang apoy, wala energy, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule. May omega-3, may EPA, may DHA, kag may arisang pure squalene content. Why nasang pinaka-pure nga squalene content sa tanan nga mga squalene food supplement kundi ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. You get the value for your

0: Naka-standby na sa linya ang aton nga mga reporters. Nag-relive si Ethan kay nagbalda ko ng internet. So Merlita Malvas, Bings Delphine, mayong aga sa inyo. O mayong udto na. Ang kapulisan sang Bacolod, Subong, padayon gyapon sa ila sining investigasyon angot sa ginaligar nga pagpamahog sa Mariano G. Medalla Integrated School. Ay, ambot ning pulo pamahog, trunk calls bla. Storyhan ta ni Corona, pero traversy na. Kuwanta na yung report para mentsindihan ta ang background sining story. Naka-standby na si Red. Ara si Red Salgado, ang aton nga chief of reporters. Taga-barangay Estefania, original. Red, K5 News mo.
1: K5 News FM, live report.
0: Red? Mangkot lang ko bla, Red? Mangkot lang ko bla? May mga, may taga-barangay Estefania pa yan nga wala makakilala sa imo? Tiyan mo na da, kay kun mga dugay na sa barangay Estefania, kilala gidya si Kagawad Red Salgado nga mapisan, mabuot, kag mabinuligon. Ha? Huwi! So, sa mga bag-o pa, ginapakbalo ko lang, ngayon amon nga chief of reporters, tumandok sa barangay Estefania. Di ba, Red?
2: Yes. Yan. Yes,
0: sige.
2: Dito nagdako.
0: Oo. Sang una, Papang Red, by the way, ang proper na blasang sing sang ano ni, sang barangay hall. Sang una, Red, ka mga hawan pa na no? Dumduman mo na sang una nga ang basketbolan pa na da ang kwan? Ang grocery da? Tapos, ang kamsi, kugon, kakugunan. Pila ka nakatuig ganit na rin ka nagservisyo bilang kagawad?
2: 12.
0: Hindi na yan basta-basta yan. Hindi ka man rin makakagawad nga 12 years kundi ka planga as tawo da mo. Sige. So sa mga listeners na sa barangay Estefania, K5 Red Salgado. Taga-dira mo kung sunarin mo.
2: Yes, sir.
0: Barangay Estefania.
2: Yes.
0: Sige, go to say mo report, Red.
2: Okay, so Drink FM JT, sa atin si Nagabalita para sa pagkakam ng 11 na DPS. Tagapul gan o gipuag na mga mga sudyante sa Mariano Integrated School na matigipatoy patoy kipinji. Di siya agot niya isa ating una duwag si kipinji ng sudyante. Ang alas 7 sa aga, may isa ka daming account sa social media, hindi siya kay JP ang kilala na sa isang dati account. Diyan si Danisa, I'm JP, si Kylie Ledesma.
0: Red, okay lang si Imo kung ma-re-establish kami connection kay ang imong sulod ga cutting off gid, no? Balikan na mo and samtang gari dial ta, play ta lang ang video, Itan. Sige, go. Tan, amo ni ang eskwilahan, no? Gipang blur lang na namon kay to protect the students. Nga wayem niya kalabot-labot sining aton report. Tiara daw, may mga minor nga danda nga mga kabataan. So, gin-blur na lang namon na. Ina siya ang eskwilahan nga amo na ko ng subject sa investigation kung paano sila gin prank, no? Gin prank sa isa ka post. Ay. John Alain Rondes Galila, Kim Ariasoni Flora, Zila Vilches Escamos. Ganon tulad kita sa pagbalik ni Red. Pigaw gibing internet mo nag-relive na lang. Kaya rin sa balik, Red?
2: Yes, Kevin JP, nagbalik kita sa ato si nagbalita sa programa ng 11 BPS. Actually, Kevin JP, duha ni kinsidente kagapon gadlaw, dira sa isang gidlabang iyak bulutuan, dira sa barangay Panukoy. Kaya Kevin JP, makalansyate sa kaaga, may isa dira ka dami account, gaging kilala na si Kylie Ledesma. Nag-post sa Kevin JP sa pagpabahog sa isa dira ka manunudlo sa nasambit ng bulutuan nga ti daw ginakuan sa balado, ginabuli, Kevin JP. Ini siya ang nagpaandam nga ti bantayan mo ang imukabuhi. Daw mo na iya si Kevin JP nga pagpamahog sa piya sinigin post sa social media. So mo na Kevin JP nga ti inigilayon ang ipablatter dira sabay police station 8 sa inalong ni police major Rondel Tapang kay Kevin JP. Kay may isa ka dami account nga nag-add sa isa ka account man sa isa ka estudyante dira sa may medalya. And then nakita niya ka nag-message ini kag dito nakita ining pagpabahog sa isa ka manunudlo kay Feb JP. So dito ti nagpadulong na actually ang isa ka manunudlo kag ining classmate or estudyante nga nakabaton sinisag threat para sa isa ka maestra. Kag magluwas sa police station 8 kay Feb JP nagpadulong man sila dito niya sa may Raco. Sa atun iyang ti amunan siya nag-check kay MJP sa atun sining mga social media agon ibistigahan iyang atun sining anti-cybercrime unit ng MJP sa kapulisan din sa probinsya. And then gira mga alas 2 si pasado may isa naman ka persona kay MJP adrigin kilala sa kapulisan natin sa impormasyon na nakuha natin Danisa Larizan ang iya sininga pangalan, ang iya sininga cellphone number na kasugod sa 0954. Tumawag kay Feb JP sa 911 agud i-report ang bomb threat. So dito kay Feb JP
0: same eskwelahan man gyapon.
2: Oh, the same gyapon nga eskwelahan kay Feb JP. So dito kadanting ini sa ang national 911 gilayot ni sa Feb JP nga gi-report sa Bacolod City Police Office agud nahatagan sa aksyon. Sige, dagid ni gipabalo ang Police Station 8 damo sa kapulisan kag gapon nga nagpadulong dito kay Feb JP sa may medalya pero galing kay wala ini siya gin insigita hampal sa mga estudyante nga may ara sa bomb threat kay masi magpanik bala mga estudyante kay PNJP. So ang ginhimo sa kapulisan naton kagapon ini sila kay PNJP ang gintipon dira kay may gym may ara man sa covered court gintunga ini mga estudyante agud pa igo kat isobra isa kalibo kay PNJP ang kanabuon sa mga estudyante may elementary kay may ara man sa high school agud hindi magpanik ini mga estudyante. So dira gid mga pasado las 12 itong panglabutan ng las 12 ng hapon do gina orient lang bala bang estudyante kay PNJP hindi sila magpanik pinamangkot ni Police Major Rondel Tapang mga estudyante tiko may ara sang earthquake anong inyo himuon do muna ka pamangkot ya kalmado nga pamangkot ni Sir Tapang ti ang hambal sang estudyante hindi magpanik managu sa safe nga mga lamisa sa or lugar hindi makwan matumbahan kay PNJP tapos pinamangkot ni Sir Tapang ti kon mag kwan magkalma magkalma nang palibot diin ka mo makanto. Di hambal sa mga estudyante kasi gin-briefing naman sila sa Tuk FNJP sa mga linog. Tudlo sa estudyante, diri maagi. Nan, abo na kay FNJP ang sabat.
0: At least na-verify, na-verify nga ang mga estudyante kabalo sa ilahimuon in case of earthquake or kunano man nga mga disaster. Man-made man or natural. Kay ang isa sang mga delikado nga matabo sa isa ka populated area like school ang stampede.
2: Delikado na kay PNJP.
0: Kun wala ka sang orderly nga escape route, escape plan kag din makadto, amo nang delikado. That's why nga ginahimo ang fire drill, ang earthquake drill para mapasiguro do nga ang mga kabataan makabati alarm o makabati ano ni, may isa sila ka flow of traffic. Nga dira sila tayo yun makakadto kag makapunsok sa isa ka safe nga lugar. Timayo man kay in place man ang ilang disaster preparedness.
2: Yes, in place kay Deputy Fed JP, kanti miskan pa ton wala sila manakita, dira nga ti bomba kay Fed JP, tumod gati bomb threat ana baton sini nila. Gitaw, gintawgan gid ya sa Police Station 8 kay Fed JP ang EOD nato diri sa Bacolod agud to ti ihalugugon ibutog dira ang nasabit kay bulutuan. Agud to pa siguro nga wala gid sang bomba kay Fed JP. So dito medyo na stress ang ido.
0: Nga man
2: kasi makabot at third floor as tang building tapos ang bag pa ka mga estudyante ito sobrang libo kay MJP
0: yawalang ito
2: no na stress siguro nyo ito kay MJP
0: niya ahay why sila na nga yuk back up kay Birto.
2: Ate sigurado na napada siguro trabaho po dito gali kasi wala na give up ang atong sini nga EOD diri sa Bacolod para ba check niya ang kapulit na ito
0: may available pati kulang laman ng English si Tanis Berto kulang na ni English na lang ni kulang
2: dito ko may MJP kagapon to may kabudlayan guro tingin alamanan sa sudyante ito mas wala pa nakapanyaga may mga unod pa bala ang mga bags yun ng mga sudan tapos tinihara pa sa mga tinapay pero safe pa na wala man sa mga recover nito nga ini substance or ini nga pagkapunta nga posibleng itig ang maglupok at kita MJP. So ang panawagan sa kapulisa natin sa pagpunguna ni Police Colonel Eugene Ribadombia natin sininga DCPO City Director dapat hindi iya pag itaugan or iya muhato ng atong sininga 911 kaya actually kita MJP ito ikaduan na nga beses eh. Ang una sa to nga may sunog dira sa may sentral sa Bacolod dira sa lapit kundi kita magsala dira sa may malapit sa Villa Angelang area may nagpadulong dira ka mga bumbero
0: tapos wala tapos, gali tila tawab lang matabo ni Red amo ni ho kung sagay nyo da prank ang fire department ang matabo amo ni the next time around that you will call imbis ka marispondi na dayon ang fire department hindi pa basi matry pa na sila verify kung may sunog gitman dito. Kung di na delayed.
2: Correct it kit MJP.
0: Kay you know what? It's not only nga ma-delay ang ano ah. Ah hindi lamang kay ang goal sang fire department makarespondi dayon. Dala na di ang risk nga basi makabunggo ang fire truck, may mabungguan, may maano da. Kay tika pinadasig ni sila dalagan para nga bato ko balok at time is important basta gani sunog. Di pa ka buto, minsanal ba ka buto, ay lang man, ginsugal mo tong imong kabuhi sa padasig na padasig sa lagan para makaabot timprano sa ano ni sa lugar tapos wala laman gali sunog kay prank lang.
2: Amo gid kita JP. Kag ti amo na panawagan sa kapulisan naton kag mapektuhan gid ya ang pag-eskwela man sa kabataan kita JP kay man ti muuntat ini sa pag-eskwela so ma-delay kag ti may mga kakulangan sa oras sa pagtudlo siri sa mga kabataan at pisar nga ti may ara man sa modular learning ug gali kita ma-delay di kita JP. So yari ang balik sa pahayag di Police Colonel Eugene Ribadombia ang aton sini nga City Director diri sa DCPO kita JP ya.
3: And actually may pudis kita yang normal nga kandak sa police visibility. Ang report lang sa bomb threat nga gitawag is 12 o'clock sa punto. Then within a matter of ito, napag 5 minutes ito ng police na ito. Gincordon ng area, I think it's 12:30 sobra ng tawag. I think wala pa 5 minutes ando na tayo ng police na ito. Kaya kami din ka-conference. Then yung monitor kami git pa out naman ang phone kay that's 911 automatically madalagan ang salakyan natin.
4: Then magkaroon na git magkuhan ng mga sudyante.
3: Taigit ano ano isa sa Puber Court nila. Yun ano secure anay. Pagin account sila kasi pala may nagkakuhan. Then while ang ato niya lokal ang station 9 naton rather station 8 naton gantiyo sa area ginagulat ang EOD. Kaya EOD naton dirihan din sa city naton. Pagkabas ang EOD turn over sa EOD. Then up pagka 12 2:15 in the afternoon, hanggang ba lang yung din nakadir, wala ba? Yun pa rin ang binug na school.
4: Sige pa, pa-ugit na sila makapasari.
3: Yes, ma'am, it's part of the intervention. Ng every may threat kita may receive, just like what happened in other school. They do the same. Amo na nakita natin ang response ng school, it's commendable. To include sa mga faculty, kabalo na sila sa ano ang obra, the system, the approach ko, anong kung may amo sila ng incident.
2: Sige. Dito mayan sa Kevin JP atong siniga Police Colonel Eugene Rebadomia. Ini angot iya sa pormasyon na nakabigunta diya sa may Medalia Integrated School ng Kevin JP. So, karoon na nga itong siniga pulisan, hugot ka nagabantay karoon sa tagsa ka mga bulutuan ng Kevin JP kaya masing bar maglunta na muniliwat at least preparado ang atong siniga autoridad ka magbulik kay Kevin JP.
0: Sige.
2: So, Marikang JP, at ang sinigang balita ka madulog sa programa ng 11 Mbps, ginulog sa atin sa Power Trio, ang atin sinigang DTX 500 Mighty C kay D3 Bio, hanggang atin man sinigang DTX Beauty Soap sa Bayko na narapanit may aras ang alapap, muni po kagakni, magamit lang DTX Beauty Soap, dasig ng resulta, maging kutis, artista ka pa. Hanggang atin sinigang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol ni K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kapiyon ng balita, service sa publiko magkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gid sa mga report, Red Salgado. Timakon mo na may prank call pa yasa. 911. Abi nyo bla ang Pilipinas, we have some loss, no? May mga layi kita. May mga layi kita nga nag tuyo nga mag pinalay sa mga amo sining ang mga pinunto. Like ang Department of Interior and Local Government or DILG, kalabanan, ginatarget ang ila sining ang mga emergency hotline sa mga pranksters. Pero may ara kita subong, ariwa, attention, sa mga naga linangulango da. May ara subong mga gamit, may mga gadget. Ang aton nga mga DILG emergency department, like emergency hotlines, I mean, may kinatawag kita nga modernized emergency systems truck, geofencing and geodata nga system nga amoni ang magabalo kag magatrack kon diin ang location sang nagaprank call within minutes, ha? Within minutes. Modernized emergency systems tracking and geofencing and geodata systems. Kaya para man si ila nga kung mag-call ka da, mabalaan da yun nila kung diin nga lugar nagalin ang caller. Kaya like sunog, balaan nila kung diin dapit ng caller. Kaya dasig lang niya. Dasig lang. Hopefully, amuning magamit. Ang question may ari kita sini. And ari pa, ang fire department pranks covered ini sang layi nga Republic Act number 9541 or Revised Fire Code of the Philippines. Kung mag-prank call ikaw, para sa public niya, kung mag-prank call ikaw, na may sunog, bisan wala sunog, kag imo gintawgan ang fire department, ang Bureau of Fire Department, bisan wala sunog, pahugon na yan, may sunog, sa mo niyo? Ikaw ang makalapas sa Republic Act number 9514 or Revised Fire Code of the Philippines, kag ining mga offenders ka nag-prank call, pwede mapasakaan sang administrative sanctions like 50,000 pesos kag jail time up to 6 years. Amo na siya subong may 6 years imprisonment kag 50,000 na fine. Bayad ka 50,000. Pwede ka man mapasakaan sa Article 285 sa Revised Penal Code o rin yung natawag tanga unjust vexation para sa general prank. General prank calls na wala na bilong sa kinatawag naton nga fire call. And of course, may ginatawag magitang Presidential Decree number 1727 tungkol ining anti-bomb joke law, of which ang penalty sini 5 years nga imprisonment kag 40,000 nga fine or fine plus imprisonment. Abi nyo lang na nga wala sang penalidad. Inali gani nga madakpan ambot sinyo basta ang mga national law naton, the national law Nang ginacover niya is bomb joke. Anti-bomb joke. Presidential Decree number 1727. Kung nag-prank call kada about bomb nga may bomba nga malupok sa amuning eskwilan, sa amuning ano, 5 katuig nga pagkapriso ang penalidad or 40 mil. Kung ang imo naman gin-prank ang fire department, nga balon mo nga may sunog sa amuning, at din wala galito sunog. Binuang galito yung imo. Mapasakaan kaso under Republic Act number 9514 or the Revised Fire Code of the Philippines nga may ara penalidad nga 50,000 na bayaran mo kag ining anom katuig nga pagkapriso. Kag para naman sa prank calls nga hindi man bomb joke, hindi man fire joke, general prank calls, pwede ipasaka nga kaso is Article 287 sang Revised Penal Code o ang tawag nga unjust vexation. Naibalaan ko no kung ano klase cellphone kung gamit mo. Ara si Michelle sa iyang report. Michelle, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
5: Sa mga ginikanan, dahil sa eskwelahan ng may pangalukoy sa Mariano G. Medalla Integrated School. Matapos na makabaton ang police station 8 ng isang kapag-ibaluan na may ara ng bomba sa eskwelahan. So, this is JP, ang principal ang kapag-ibaluan sa eskwelahan ang wala sa tumuwang. Kasi ang tawag na may ara sa bomb threat is naghalin sa E911 o emergency 911 which was launched last month lang.
0: Michelle, I'm sorry la imbla pagangop ko ni bla. Why nagi kuya konta? Why nagi kuya kamaan? Abi ko na cellphone ng E911. Emergency 911. Daw lain niya nga kon, Mang, kulang nagi kuguro mang vitamins mo. I am very sorry, I stand corrected. All the while I thought nga ining E911 is a type of cellphone. Kay gali ya, emergency 911. Lai na oy. Atawo lang po, atawo lang po nga nagkakamali siya la. Tingalaman ko, Shell, tingalaman ko, Shell, nga kainang komentaryo ko yung lain. Nga nga nabalaan ang cellphone, tapos wala yan balaan ang cooler. Ara, mabal na kuha. O, te, din ang data. Kaya di ba may ara kita sa SIM card registration law?
5: Yes, correct. That's why, kasi kung nag-aaral pa sa transit at ang inyong mga kung magpagyan ito, makakunat na siya sa mga lesson ng call center, then it's siya sa specific concerns na agency, like if they come within the area at ang facial case, wala na siya inapoy ang tawag ko. Luka ginasala, ang lalang kay Friendship, yun top name ang school, that's why na ang club from PCO nag-connect directly during my station 8. That's why naging tagpuan na yun sa mga police at sa station 8 going to Medalla. But ang principal, though hindi na siya ni una-una kung mag-cancel sa kasi kasi yung project, kasi wala sila kung magpunta siya nakabaton. Sining pag-pamahog. Kasi wala na nagpa-sumpit-sumpit ng mga kapulisan.
0: Gindako, gin-follow up na tayo na.
5: Yes, nagpandaran ng SWAT that is ng mga dogs sa parang mag-snip sa mga bombs. Ang pasulod mo.
0: Kaya mas mayo pa na iya, Shell, tanan abi nga mga prank calls, ginakabig na iya nga seryoso. Kaya mas mayo pa nga mag-respondi ka mo and found out nothing kaysa sa hindi ka mo mag-respondi and assume nga prank call lang kaya maglupok, gali.
6: Ah, grabe po.
0: Di ba?
5: Actually, sa gina-point out ni Police Major Rondel Tapa, sabi, kumula na kabaton sa principal.
0: Ba, siguro, siya ginatagaan na nila ubra si Sir Tapa nga. Niya doon katawa, isang sipong police tao. Bigan ta ubra.
5: Actually, ito na-coordinaton sa pag-inspiration sa Sir Tapa, wala labot ng bomb threat. Earlier, nakakapit sa test ng battle man ay isang maestra, dira man na skula. Na doon ginapahong siya. Na doon, ano to?
0: Diba si related naman niya ang nag-bam-bam threat kag nag-one? Kag nag...

0: nagkakaroon naman niya i-follow up ang resort, ang IMEs ang nag-e-turn name under the specific number. It is ako na rin ang register. Hindi ko tayo magpapagawa ng isa ka pa kabulan na hindi ko sa register, okay lang. After a month, dumakuan siya, hindi na siya mag-function, dokaman. That's what nag-follow up. But the determining at niya ang number is registered under SMART or Talk and Text 67JP. So ang ano ko naging pang fun to point out is that supposedly ang E911 ginagamit ni Sir Pansal para sa ang kabuhit na sila yung demonic snap siya dahil sa yung makaresponder ang ato at mga kakulisan or ang ato ng mga ambulansya at the date at this time so ka first time ini nga daw yung kitisingan yung sila ba na sa PJP na sa ito na hindi para magsasalasala ang mga tao yung ito kahapon mayroon din pakalma lang sa mga kapulisan ato ng mga sudyante kaya si damo-damo mo elementary na daan senior high at yung kaysa sa PJP yung gusto pa parang natin yung ayaw ano na sa hindi pa actor nila nga daw na sa ano rin kaya nagkailito sa fire drill nagawang sila na kaysa sa PJP parang hindi man sana ang mga pakaraan nang pinarito pa ang reporting sa kawag kung ito ang smoke sin hindi na-determine man din sa JP na tulad ma-point out nila or ma-ibaduhan ang whereabouts ng caller ila
1: ini nga pag na
0: parang
1: ati mapasakaan sa nagsasayko. Sige, so, dapat lang gini.
0: Dapat lang kapasagaan kaso. Sige. Yes, ang problema sa first GPP, ako na nagsasak niya ihibaduon man. Anyway, na nagsasak naman sa mga ilan ng MDPS, balita nga gilulong man sa atong sa Calwan, sa DTX, Coffee Mix, Ito, Biocard, 96. Ako naman sa GPP, Michelle Sino, para sa kampiyon ng Bita, Servisyo Publico, sa Tingawan, sa
1: salamat, Gitchell. Sa report, I stand corrected. Ang E911, gali. Emergency 911. All the while, I thought mo, di, lost ang cellphone. Ay, yawa ni nga, kwanay. Daw kinakalawang ng akon nga utokaw.
2: Grabe po.
1: Ay, ambot ni katigulang ka, oh. Last report ko on ta si R4. Kay may media practitioners ka mga vloggers. Baliti punon sa siyudad sa Kamakalan para sa isa ka media night. Ah, sige, ara na si Arf. Naka-standby sa linya Arf, K5 News mo. Mga 4 minutes, guro tapos na Arf.
3: K5 News FM Live Report.
1: Arf.
4: Good afternoon, KK5 JP. Nagpatigayon KK5 polls ang pag-sinapol, no, ang pipila ka mga media pag vloggers, no, ng mga taga-Kabangkalan na sa K5 poll kahapon ng adlaw, no, Martes, Bolio 21, para istoryahan ang labing unang media night, no, ng mga matabo KK5 poll diri sa siyudad ng Kabangkalan. Din pangunahan sa K5 poll ni Miss Jake Tugba ang imo nga abyan ang nasambit na pagsinapol, no, kagagi patigayo ini.
1: Ano subong si Doktora Jake subong Arfao?
4: PIO na siya.
1: Wow! Poll, miga ko nagali ang PIO da subong.
4: Yes,
1: hambala siya friend kami. Yeah. Hambala siya friend kami. Kami lang ni Mayor Binji hindi. Hambalon mo gid si Doc Jake, hambalon mo gid si Dr. Jake. Friend gid kami, yeah. Okay? Kami lang yan ni Kuya Benji ang indi. Tapos sila man ni Eric ang indi ni Doc. Hambalon sa friend ko na saya ah. Oo. Anyway, gintipon niya ang mga tipunon pa una tipon nakagabi.
4: Natipon
1: na kakay 5. Natipon ka mo kagabi. Tinag-attend ka to?
4: Nag-attend kita to represent K5 ka K5 poll and that was the first time na gintipon ka K5 poll ang mga media practitioners
1: okay.
4: At mga vloggers.
1: Okay. Tidamo, Arf, damo?
4: Damo so far ka K5
1: may nalipatan ka mo nga isa ka vlogger.
4: Sinuna?
1: Si... Itan Vlog. Diba, Tan? Ano nga rin din mo yung account, Tan? Ano vlogging mo ni Tan? Dumiara na, Tan mo?
4: I-ha?
1: I-B-T?
4: Oo.
1: O, dumiara na si Itan vlogging, bla mo. Ako si Mutan,

0: Ano ito, vlogging, di ba? Lagaw-lagaw? Mas nami, gurutan pa na magsikat? Mas nami, guru... Mas nami, guru, islan mo kaon-kaon? Vlogging ka kaon-kaon? Anyway, ti damo sang vlog. Ti sa jaman, ano, may panghatag sila nga mga kaayuhan para sa mga media kag-vloggers?
1: Isuno sa to sa amon meeting kahapon ka K5JP sa tion siyang amon nga media night may ipanghatag kuno nga media kit no kasi unog pira sa media kit eh, syempre may ballpen kompleto nga pagkaagin ang lano
0: naton ma'am may ballpen naman may ballpen naman kami anong para namon ang ballpen
1: oo may media bag no may media bag
0: media sa, bag inang ano-ano nga bag sang iya ka grade 1 mag-eskwela
1: daw tote bag na siya sa K-Tipol na may unog, na may
0: tumbler, Ay, kanami, amo na yan. Hambalon mo si doktora, si Doc, nga midyaman ko bala? Nga Doc, si Migo mo, Jinpol, midyaman to bala?
1: Oo, kat ang the best baguette sa K-Tipol kay Mang Hatak, baguette sang best, no?
0: Para sang vest? Arf! Best. Hindi ko na-interesado sa mga vest na yan. XL ko, Arf, XL. Arf! Hindi ko na yung mga, yes. Hindi, ako na yung mag-intra sa mga, anon ko ng vest man? Doc XL ko, Doc XL.
1: Oo, kaya mo na ka kay Paypal, ipanghatag ina sa amon, antes magsugod ang programa.
0: Okay.
1: Ang long week na programa.
0: Wow.
1: Sa kapuganaan festival sa charter na ika-19 na charter anniversary sa siyudad sa kamangkakas.
0: Alright, sige.
1: Paypal, ang mga vlogger
0: ka. Okay.
1: So, sige. So, kaya yun na nakakipay po sa Hotel Del Sur ang first media night that's coming July 25 ni Nati Mana.
0: Alright.
1: Report ka kipay po sa upos si kakipay Glendale Jan Yanga ka kakipay Aubrey sa patrol inito kakipay Dinar Amores sa tugalan para sa kampiyon na balita servisyo publiko kagalingawan sa Negros sa kakipay sa New Zealand.

0: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagihungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Happy! Everybody is happy!
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pag tumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna-onse na sa hapon. Welcome sa Webes, Miyerkules Palanggali. Welcome sa Miyerkules edisyon sa aton program. It's your time to shine. Today is July 22, 2026. Sa mga KSS members nga nag-monitor na sa ilang mga radio sets, maayong hapon gid sa inyong tanan. Siyempre, gina-welcome nato ng aton nga mga suki, nga mga drivers, mga vendors. Nga nagapamati na, samtang nagabiyahi, ang mga vendors naton nga mga suki, nagapamati, samtang nagapulupahuway, kay wala pa man customers. Thank you, gid, sa mga nagapamati sa ato, nag-monitor sa tatlo ka mga dalagong merkado diri sa siyudad sa Bacolod. Good afternoon sa mga taga Bacolod Central Market. I love you. Salamat gid sa mga suki naton nga nagapamati all the way from Libertad Public Market and Burgos Public Market. You don't have to answer. Thank you sa mga KSS members. Ilabi na gid sa mga KSS members sa Barangay Felisa, kag Barangay Mansilingan, and also sa mga KSS members and officers nga nagamonitor right now dira naman sa may Barangay Handumanan. 1:13 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Makaupod ninyo Sunshine Lacson until 3 p.m. It's your time to shine.

oras mga ka-K-Fi. Ang oras ginadulong sa inyo sa DDX Coffee Mix. Available ang mga Clinica products sa Room Store sa Paglaong Village sa Barangay Mansilingan. Nagapamati sila right now. Halin pa na kunuya sa Radyo Bandera hasta subong sa K5 News FM nagamonitor ang mga taga Room Store. Thank you very much. Dira kamo bakal ha sa mga taga Paglaong Village sa Barangay Mansilingan. Bakal kamo sa mga Clinica products sa Room Store. Kay ara na dira kumpleto. May DTX Coffee Mix, may DTX 500 Capsule, may DTX Herbal Soap, may D3 Bio, kag may My DC. Ang Power Trio kuno ara gidara sa ilay. Thank you so much once again sa mga taga Room Store sa Paglaong Village sa Barangay Mansilingan. Pwede man kamo makapakonsulta sa mga Clinica branches kay libre ang consultation. Diri sa siyudad sa Bacolod, you can visit sa Hernay Street sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Tubang Sanggate sa Paglaom Sports Complex. Sa mga taga-Hinigaran, sa mga taga-Kabankalan, sa mga taga La Carlota, please magpakigangot lang sa mga Clinica branches dira sa inyong lugar. Angot sa schedule sang free consultation. Diriya sa Bacolod, the everyday from Sunday to Friday, may free consultation sa Hernay Street. Once again, sa Tubang Sanggate sang Paglaom Sports Complex.

ka K5 ang ato nga weather update. Ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, very effective nga suplemento against viral infection. May gina-monitor kita actually nga isa ka low pressure area. Ang forecast sang pag-asa Miyerkules sang aga Hulyo 22. Posible nga magasulod na ini siya sa Philippine Area of Responsibility o kon ang ginatawag naton bala nga PAR. Kay alas 3 kay ina sang kagahon nakit-an ini siya sa kalayoon nga 1200 kilometers gikan sa nasilangan nga bahin sang Southeastern Luzon. Kumusta ang aton nga mga news writers dira sa news center nagamonitor sa kay bagyo Quiapo kay kun magbagyo na ni siya kuno ang iya sini nga mangin ngalan is bagyo Quiapo kun magsulod na siya sa teritoryo sang Pilipinas. Forecast sang pag-asa, masulod siya sa Philippine Area of Responsibility bilang LPA pagkatapos sinamangin bagyo siya. Ang forecast pagani isang pag-asa, posible nga magbaskog ini siya kagmangin isa ka tropical storm samtang nagagiyo ini siya padulong sa west-northwest nga direksyon. Then after that, may mga lugar sa Pilipinas nga ipaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. And my forecast man, ang pag-asa nga posible mag-landfall ini siya or mangin malapit ini siya sa Cagayan area sa adlaw sang Biyernes or Sabado. Tapos magatabok ini siya sa Northern Luzon area padulong sa West Philippine Sea. May forecast diri ang pag-asa man diri sa aton sa Negros Occidental and Negros Oriental. By tomorrow, July 23, ang Antique, ang Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, and Sarangani. Amuni sila ang mga lugar nga maapektuhan sang kasarangan tubtumabas ko nga pagbubo sang ulan again by tomorrow Thursday and Friday. Amugini nga mga adlaw nga nagagiho palapit sa landmass sang Pilipinas ang bagyo nga si Quiapo. Maapektuhan kita sa ginatawag nga habagat. By Friday, July 24, amo naman ni ang maapektuhan o Antique, Negros Occidental, and Negros Oriental. So sa simple nga istorya, sa sulod sang duha ka adlaw, Huwebes kag Biyernes, ang isla sang Negros mag-experyensya or ma-experyensyahan ang kasarangan tumtumabas ko nga pagbubo sang ulan sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Sa mga naga-celebrate sang ila birthday today, happy, happy, happy birthday sa inyo. Mga ka-K5, today is July 22, 2026. May kaupod kita dere sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga naga-celebrate sang iya birthday today. Ang tawag namon sa iya si Pat, no? Patricia Denise Pedria. Pat, inday Pat, happy birthday to you. And this is for you.

i-check ko lang na karon kun may iban pagid kita nga mga friends, mga listeners, mga KSS members, mga himata ninyo, basi may gusto ka mo ipag-greet. Check ko lang later on. So, happy birthday once again sa tanan-tanan nga nag-celebrate sing ilang birthday today, July 22, 2026. Halin sa amon diri sa K5 News FM. Salamat gid sa mga suki naton nga nagapamati, nagamonitor all the way from Sagay City and Cadiz City.

bag-o ko lang gid nabasahan. Kabay pa nga nagapamati isubong si Ma'am Jenny Bebs Arroyo. Thank you sa mga taga City Heights, sa Purok Sunflower, si Sir Ariel, si Miss Joy, si Miss Princess. Ginatamyaw ko gid sang maayong hapon. Thank you so much, Ariel, Joy, and Princess. Ma'am Jenny Bebs Arroyo, once again, good afternoon.

Salamat gid sa mga naga-monitor man sa Barangay Santa Cruz sa Banwasang Murcia. Thank you very much. Sa kay Sir Albino Lapitag Jr.

Mga ka-K5, magbisita sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall para sa mga alternative products. Mabakal man ang Memory Plus sa Maze Wellness, makabakal man ka mo dito sa mga klinika products. Kung gusto ninyo healthy snacks para sa inyo kabataan, para sa bilog ng family, may kangkong chips man sa Maze Wellness. Thank you sa mga nagamonitor sa JJ Gonzaga, sa Bakyas Village, sa Barangay Mansilingan. Mayong hapon gid sa kay Sir Edmar Picayo. 1:29 p.m. mga ito na oras, mga ka-K5.

0: means mabubo na naman ang ulan sa mga lugar sa Negros Occidental and Negros Oriental. Ma-remind na naman kita sa inyo na magtumaras ang Klinika D3 Bio adlaw-adlaw. Kag hindi gid kamo maghubog sa tubig baha, ha? Kung pwede pa lang. Later on, i-share ko na sa inyo ano ba lang mga simptomas ang leptospirosis. Thank you very much. Sa kay Morata Jumaway, ano ni? Morata Humaway, Eric. Eric Morata Humaway. Amo ni siguro ang iyang name. Sir Eric, good afternoon. I'd like to greet also Andre Polanco. Thank you very much, sir. Sa kay Rene Nonoy Valderrama, salamat, Gil.
1: Okay.
0: Pasensya, ha? Bago ko lang ninabuksan. Sa husband ni Ma'am Ronette Lorena. Good afternoon.
1: Isa.
0: Kag sa iya nga tupad balay, tagapamati sa It's Your Time to Shine.
1: Sana ay tabihan na.
0: I'd like to greet also Ma'am Beth Ibanez.
1: Sa ilalim ng puti ilaw.
0: Kabay pa nagapamati isubong si Ma'am Beth.
1: Sa dilaw na buwan.
0: Good afternoon, Ma'am Beth Ibanez. Salamat gid sa pag-monitor. Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Salamat gid sa inyo. 1:32 p.m. Mga to na oras, mga ka-K5. Stay tuned, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine with Sunshine Lacson pagkatapos sini.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
0: Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon, ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Klinika Deo Fresh. Available now.
12: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift! OT!
20: Breadwinner!
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go!
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy!
26: Charmy, let's go with the flow.
27: Mal, kita mo bang nakikita ko?
28: Oo nga, kitang

mga ka-K5, 1:44 p.m. mga ton oras. Is it over? Ang oras ginadulong sa inyo sang Clinica Sporbiotics. Isa pag-idini ka produkto sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, and you can purchase the product sa mga Clinica branches sa Bilogan Negros Occidental. Sa mga naga-monitor right now dera sa may siyudad sang La Carlota, good afternoon sa inyo tanan. And sa mga naga-monitor sa Barangay Felisa, especially sa mga senior citizens, mayong hapon gid sa inyo tanan, sa kay Pastor Bangkiran, sa kay Tita Vic Latoza, sa kay Tita Febi Estoya, sa mga tatay, sa Tatay Elisio, Tatay Libuon, Tatay Norby, Tatay Badong Palabriga. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Lipay-lipay na kamo ko ng mga tatay, kay may radyo na kamo. Salamat gid sa inyo. Mga ka-K5, ang sintoma sang leptospirosis daw kaangay man sang trangkaso. So kung makahubog ka mo sa baha, kagsundan sang trangkaso, kinahanglan magpakonsulta sa gilayon. Para malikawan ang paglala sang imong kondisyon, kinahanglan magpa-check gid sa gilayon. Magpa-laboratory test kay base kung gindakop na ikaw sang leptospirosis. Budlay kung maglala ang imong kondisyon, kay pwede ma-damage ang imong mga kidneys. That is why gina-advise gid sa mga experts nga kung pwede, hindi kita maghubog sa tubig baha. Take your Clinica D3 Bio para maproteksyonan kita. Batok sa mga pagpanghalit sang kagaw. Isa ini kaprodukto sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center nga aprobado sang Food and Drug Administration. Buot silingon, safe ini siya for human consumption. Thank you gid sa mga nagapamati sa aton dira sa may Pedrin sa Barangay Estefania. Sa ilan ni Inday Mary Ann Olvido, good afternoon. Sa kay Ma'am Sally Olvido, maayong hapon. Sa kay Sir Nestor Estrada, good afternoon. Sir Noel Rasay, salamat for monitoring. And also kay Ma'am Nelly Villanueva, sa kay Ma'am Wilma Malunas, sa kay Ma'am Badette Chopin, and sa kay Ma'am Muray Muke, and sa kay Ma'am Erlinda Tosanin, and also kay Ma'am Marlene Maki and Ma'am Elma Maki. Salamat gid, 1:47 p.m. ang aton oras.

Kadamo, ginsang akon nga talamyawon ba? Thank you very much. And good afternoon sa kay Ma'am Lenz Sicilio Ripolio. Nagapamati all the way from Barangay Felisa. Every day, gid ma'am, naka-on gid ang radio ko. Especially gid ma'am sa program mo sa the Pages of Love. Lingaw gid ko permi ma'am sa mga drama mo. Thank you very much, Ma'am Lenz Sicilio or Sicilio. What's the family name? Ripolio. Thank you, Ged, sa mga taga-Barangay Felisa. Damo-damo, sukita sa Barangay Felisa, no? Salamat man sa kay Ma'am Junel Dumugo. Nag-monitor, always, Ged. Adlaw-adlaw, Ged. I love you, Ma'am Shine. Thank you, Ma'am Junel Dumugo. I love you too. Paano bala nag-develop ang leptospirosis? Nag-aumpisa ang leptospirosis kung ma-expose kita sa anuman nga bagay nga kontaminado sang leptospira nga bacteria. So, dira na naghalin ang ngalan sang infection nga leptospirosis kay halin ina sa leptospira nga bacteria. Ang leptospira nga bacteria, halin ini sa ihi sang sapa. Pwede nga halin sa ihi sang ilaga, ihi sang ido, ihi sang kuring, no, kag-iban pagin. Ang sapat, nagapangihi ina sa duta. Tapos ang duta, di siyempre, kontaminado na sang kagaw. And once nga magbaha, ang kagaw, nagaupod sa tubig. Sa tiun nga maghubog kita sa tubig baha, pwede nga magtapik ang kagaw sa aton nga panit. Pwede nga magsulod sa aton nga mata, sa aton nga ilong, sa aton nga baba, sa aton nga pilas. So kung makasulod na ang leptospira nga kagaw sa aton nga lawas, kag nagaupod na sa daloy sang aton nga dugo, magkadto na sila sa aton nga blood circulation, magkadto na sila sa aton nga mga kaugatan. Ang aton nga mga kidneys bow nga amo nang nagalimpyo kag nagasala sang aton nga dugo, pwede nga dira magtiner, pwede nga dira magkadto ang kagaw. So once nga may leptospira ikaw, delikado ang imo nga mga kidneys. Kung maglala na ti amo na na, pwede nga mahalita ng imo nga mga kidneys. And once nga mahalita na ang mga kidneys, my goodness, dako na ina nga problema. Dako na ina nga galastuhan. So as much as possible, indigin maghubog sa baha. Kung hindi malikawan ang exposure sa baha, magtumaro sa mga medications, kadto kamo sa pinakamalapit nga sentro sa inyo nga lugar. Pangayo kamo sang advice. Protect yourself also from infection, viral infection, bacterial infection, pinaagi sa pagtumar sa aton nga suplemento Clinica D3 Bio. Ala una 53 ang aton oras, mga ka-K5.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ganto ta sa extra benefits, sir, boys, sa D3 Bio. Na. Kung palainom ka or adik ka sa D3 Bio, adikid term ba, no? May madamo pa ang mga extra benefits kung palainom ka sang D3 Bio. Amuning nakanami mo. So, kung lantawon na to, sir boy, ang damo na nakatry nga nami gidyan D3 Bio, especially sa pag-fight against hypertension, diabetes. Ang iban gani alam na kayo, ginahalo na nilang D3 Bio kagon, DTX.
3: Amuning ang tapat, kid.
2: Now, D3 Bio, gina-increase niya ang absorption sang magnesium kag chromium. Pag once, ang absorption sa magnesium kag chromium nami, di sensitive imo insulin.
3: Kung sensitive ang insulin.
2: Kung sensitive ang insulin, dulong din niya ang glucose sa imo nga selula.
3: Kampiyon.
2: Nga may matabo pa nga diabetes. Meaning pa, may ang glucose mo, ma-absorb na siya, sir boy. Kag, siyempre, this lowers the pancreas workload. Kaya siyempre, nami ang kuhan mo.
3: Kaya tagagwa sa nga insulin. Ano mong efficient ang insulin?
4: Idulong niya dayon.
3: Hindi na ko mag-imuliwat insulin.
2: So, meaning pa, kung palainom ka D3 Bio, it will work hand in hand sa may mga may diabetes. Dali ang absorption sa imong glucose kag hindi magtaas imong blood sugar.
4: Correct. D3 Bio, sir boy, no, may asang MCT nga maka-provide sang energy, no, sa aton nga lawas, no. Ilabi na gid kon miyara kasang diabetes bala. Diabetes firme ka lang
2: gid. Luya, luya na ang diabetes.
4: Luya ka. So magtumar kita sang D3 Bio kada adlaw may diabetes ka, hindi ka gutumon, sir boy. No, dugay kag tumon kag may energy pa ang imong lawas nga hindi magtaas ang imong blood sugar.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Kuba, kung buot silingon ni Doc Sam, kung diabetic ka, giniiwasan kasing imong mga upod. Uy, nugay kaon kanun. Nugay kaon tinapay. Uy, anong kanun? Kumaluya ako kanun. D3 Bio mo na. D3 Bio mo na. It gives you energy without elevating your blood sugar. Pwede?
6: Ang gripo nyo sa balay, ang tubo, sir boy, kung madamo na natuktok, kagdamo na sang mga lagdo, hapos niya kayo sulsugon mo lang, pwede. Ang ugat mo yung hindi. Hindi mo yung masulsog. Kagalain pa, hindi mo ni sila yung nga iihi mo lang, no? Malabay sa brain mo, malabay sa heart mo, magka-blockage ka, ikamatay mo. So, ang D3 Bio, paano makabulig? Ini siya ang nagabulig padamo sang imo nga high density lipoprotein, which is amuning taghimo sang LDL mo. So, with that, no? Ginapadamo yung imo HDL, parang hindi mag-accumulate imo nga LDL sa imo nga mga kaugatan, hindi ma-oxidize, hindi magtapik sa wall, creating plaque. So mas nami siya. Ano pa? Ang D3 Bio, iniman ang makabulig nga hindi mag-oxidize ang imo LDL. Because
2: pag mag-oxidize, plaque gina.
6: Plaque ang
2: resulta. Mabara gina yan.
4: Bara gina siya.
2: So the more nga gainom ka D3 Bio, the more gadamo imo nga good cholesterol.
6: So kung si lolo mo, nakita mo nga napatay sa stroke, ginkulbaan ka, subong palang D3 Bio ka na. Kay may history ka mo sang atherosclerosis.
3: Amuna ang importante da. And D3 Bio, besides that, also help you fight hypertension by increasing the diameter of your arteries tungod sang nitric acid, no?
2: Ining mahimong nitric acid. Lanes? Mahimong nga 8 lanes.
4: Malapad, sir boy.
3: Imo siya 8 lanes. Ang imo 2 lanes, may imo 8 lanes. Hamak mo na. Tidin pa ng pressure da. Keep free flowing na lang ang imo dugo. Wala ka na sa ginatawag ng mga humps. Wala ka na sa ginatawag mga bara. Kay ara na ang nitric oxide nga halin kay D3 Bio. So kung diabetic ka, hypertensive ka,
2: may
3: high blood ka,
2: may problema sa kason.
3: May problema sa kason, D3 Bio muna.
2: Na-infection ka, natrangkaso ka, nasipon ka, D3 Bio muna.
0: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema, kugidang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.

0: Mula gulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: May baklon pa kita, nak?
1: Ay,
0: dawala na, no? Ay, ikaw ba si may baklon ka pa?
1: Ay, okay naman, nay.
0: Ang mga vitamins ng mga apo ko, okay na?
1: Ay, hala, o gali, no? Ay, tingala ko man nga doon, may kulang gini. May kulang gini sa ginabit-bit ko.
0: Ate, sige, mahahapit kita sa butika.
1: Ay, diretso na lang tadaan puli, nay?
0: Hindi, nak. Mahapit anay kita sa balay nga nasunog sa to.
1: Balay nga nasunog? Sa diin, nay man, do damo man di sa aton balay nga nasunog. Ang iban ganigin pang relocate na eh.
0: Basta, nak. Itudlo ko lang sa imo kon sa diin. Tultulan man na di sa mga drivers ang tricycle eh.

0: Hari na kita, ma'am.
1: Salamat ginto. Aaring plete na mo, no?
0: Ayos, ma'am.
1: Andrea, kapte ang kamot ko ay kay manaog ako.
2: Ay, oo, oh, nay.
0: Nila.
2: Ay, nay.
0: Salamat din, ma'am.
1: Sige, sige.
2: Amo na di ang lugar nga din siling mo?
1: Oo, nak.
2: Ay, anay ka. Daw, diri man kami nagahampang panaguay sa dito sa nag-eskwila pa kami elementary. Ay, nakahapit kami diri, nay.
1: Amo pala. Kaysang una, amo ina diring pinakasadya nga lugar para sa akon.
2: Nay? Ay, anay ka. Kay sino ina diri balay?
1: Iya ini diri balay sang tag-iya sang asyenda. Pero ginapaistaran lang sa inkargado.
2: Ay.
1: Sang una amo na ding katilingban sang tanan eh. Kay ti, diri kami nagaharima kung mag-ubra kami sa kampo.
2: Kung amunay, do amo na diri ang sentro sang lugar ta.
1: Oo, nak. Ay, dali ka. Op, di ako. Dito ta sa pihak ko.
2: Okay, nay. Dali ka. Nay. Nga, gusto mo gina di magkadtuhaw?
1: Ay, kuan, anak. Ay, wala lang. Daw, gusto ko lang abi balikan ang sanguna eh. Ay, tungod para sa akon. Hindi kompleto ang kabuhi ko kung hindi ako makakadto diri. Tungod madamo ang mga handurawan ko sa lugar nga ini.

0: Andrea, diin si Toto Tantan.
1: Ay, ato sa kwarto, Nay, nagailis. Ay, sa diin kong makadto, Nay.
0: Ay, ginagad ko siya nga mag-walking-walking. Ah, total, wala man sila klase.
1: Ay, maayo, gidna, Nay. Ay, namita ni upod, no? O galing kadamo, pibisang talapuson kong alubrahon, eh.
0: Sige lang, ah. Kami na lang. Ay, apo! Toto Tantan! Ay, dali na kay mo walking na kita!

0: Lola, pauway na ibi, basi kapoy ka na. Layo na katamang na lambot ako.
1: Muga ni apo ko.
0: Oo, galila. Nga, dirigite ka, woking-woking ako.
1: Sige lang bala apo.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity,

0: Lola? Kanda si Nola si Lala? Kilala mo la?
1: Kuhan.
0: Nagatulog lang sila sa balaylaw.
1: Daw ginapangilala kong lalaki nga ina. Daw may panagupnop ako nga si Ernesto kid ina.
0: La? Oh. Ginko gusto man sang lalaking tigulang oh. Kagit pasulod sa salakyan.
1: Oo. Nakita ko tanta.
0: Malakat na sila guro la. Ato na
1: sila. Ano ba lang ginabuhat sa tigulang nga ato diri? Naglaaw lang siya sa makadali kag naglakat man dayon. Si Ernesto gid ato. Si Ernesto gid.

0: Lola, siya din ka makadula? Updanta ka na?
1: Kuan, may laktan lang ako. Ako na lang. Kaya ko man nga ako lang.
0: Updanta ka lang? Wala man ko diyo brown sa balahi.
1: Base kung may mga assignments ka pa nga wala matapos, maakigan ka gini mama mo. Ay, aragali si mama mo.
2: Ay, Nay, sa din ka mo makadto? Idulong ta na lang ka.
1: Ay, hindi nanak. Kuan, mabakal man lang ako sang maintenance ko kag vitamins kay ubos na abi eh. Ako na lang.

0: Eh. Dere lang tachay?
1: Ah, oto dere lang. Salamat gito ha.
0: Ay.
1: Ay aring plete ko.
0: Abat, isalamat chay.
1: Ah, dali lang manaog
0: ako. Ay, dali lang, kapitan ta chay manaog ko.
1: Ay, sige, salamat to ba.
0: Dali ka mo.
1: Ay, salamat git.
0: Oh, ina.
1: Ay, abo.
0: Way ka git upod ba?
1: Ay, sige lang to.
0: Ate, gusto sige, ko. Malakat na ko.
1: Ay, sige to. Salamat. Ari na ako sa daan nga balay. Oh. Preska paghihapon sa huna-huna ko ang mga natabo diri sa to. Kag ang lalaki kahapon nga nakita namo ni Tuto Tantan. Indi gid siya madula sa pamensaron ko. Indi mahimo nga magsala ako. Siya gid ato. Siya gid. Maayo pa masulod ako sa balay nga nasunog nga ina. Ay, may agis ang salakyan diri pasulod. Hindi. Ang salakyan kahapon nga naghapit diri. Kung hindi ako magsalaan mo inang salakyan kahapon. Kung amuari siya diri. Kung arigid man siya diri sa diinayan siya. Do wala man ako sang nakita ng salakyan nga ari diri sa palipot. Ang maayo pa dito ako makanto sa likod. Ari na ako sa likod. May nagapungko sa wheelchair kang nagatalikod. Sinuwi na. May kalain sang pagkubakubas ang dugan ko. Nagmalikid siya.
2: Phil ba? Ikaw balay na?
1: Ernesto? Ernesto, ikaw kid. Ikaw kid, Didi. Kamusta ka na?
2: Okay lang ako.
1: Ikaw wala ito kahapon ang nagkanto diri? Oh, Diyos ko. Nasa hindi ako magkapati nga magkita ay pakita.
2: Bisan ako. Daw sa hindi man makapati nga magkita ay kita. Masabi ako nga nagkakanto diri. Tungod ang lugar nga ini. Apo ini ang halika kumplito sa kabuhi ko.
1: Ernesto?
2: Pwede nga kapag bungko ka din isa sa tupan ko.
1: Ay, kukuan. Ay, sige. Kuana, okay li. Mahiupod ka?
2: Kukuhan ang anak ko nga kalalaki. Siya ang nag-drive. Kagupod ko man ang umakat ko. Ato sila dito sa unhan. Nagapanigit sa santol.
1: Abi
2: mo, makita ko sa ilang ang masabi na ginahibo natun sa una.
1: Ernesto, grabe no. Wala ka pagalit alipat sa mga inakya natun sa una.
2: Paano ako malipat? Abo ato ang pinakamalipayon na natapos sa akong kabuhi.
1: Madugay na ato. Kag subong, may tagsa-tagsa na kita kapamilya.
2: Wilma, kanugon. Kanugon lang, ha? Wala kita magdayunay. Tungod man sa mga ginikanan ko sa to. Abi mo, sugod sang napatay ang asawa ko. Masami ako nga nagakanto nila. Tungod pasi pa lang makita ko ikaw. Tungod pila na lang kay nadlaw. Pasi wala na ako nire.
1: Ernesto? Ano ang... ang buot mo, silingon?
2: Wilma, ang batod. May malubha ko nga palatian.
1: Ha?
2: Amoy na nga nag-ayo ako sa mga kabataan ko. Kamakanto diri. Tungod hindi kompleto ang kamatayon ko. Kung hindi ko makita ang lugar nga inik kang ikaw, Wilma.
1: Ernesto, naano ka man imo nga tao kang mga patay-patay man ang ginapangwakal mo man? Magpapalagani ka talaga kita ay mga patay-patay nang iambal mo sa akon.
2: Wilma, abo lang ding ang mahabal ko sa imo. Sa katapusan sa kagon ginawa. Palangga ko kayapon ikaw. Palangga ko ikaw. Bisan palain nga kapalaran ng nagdapo sa aton. Pero ang pagpalangga ko sa imo, wala. Wala nang pago. You are my first love, Wilma. Wala ina nagbago.
1: Ernesto. Oh. Kung kahibalo ka lang, palangga ko man gihapon ikaw. Abi mo, pumatiyan ko na nagbalik ako sa pagkahubin ko. Ang nabatsyagan ko ba yung kilig sa una, Ernesto? Nagbalik sa mga ginapagambal mo. Kung ikaw gitman ang makauna sa to, sa aton sa pihaka kinabuhi. Tani, painan mo ako sang pwesto. Ang pwesto nga aragin sa tupad mo. Hulaton mo gina ako dito, ha?
2: Oh,
1: Ernesto.
2: Pag-ako, ina.
1: Ernesto.

first love never dies. Husto gid ina nga halambalanon. Sang nagkita ay kami ni Ernesto sa mga tinion nga ato, nakapatyag ako sang kumpleto sa akon kabuhi. Naggabot ang tunok nga nagabalabag sa akon dughan sang nagkita niya ako, kag-amuman ako. Nakaligad ang mga inadlaw, nabalitaan ko na lang nga patay na si Ernesto. Sa imo, Ernesto, hindi man ikaw ang napamana ko, pero ikaw gihapon ang first love ko. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Vilma.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato no sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Noli Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginatulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program, las 2:34 na mga ka-K5 ang aton nga oras. Diri sa K5 News FM, ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule. Ang DTX 500 Capsule, ang epekto niya sina daw kaangay sang insulin. Kung sige-sige ang pagtumar nyo sina everyday, hindi magsaka ang inyong blood sugar level. Sumapunggan ang balatian nga diabetes kung everyday nagatumar kita sang DTX 500 Capsule. Kanami pagina kay bisan ang pagpupo mo on time eh, no? Hindi madili. Adlaw-adlaw ya, ma-CR kagid, malimpyuhan ang imong digestive system. Malimpyuhan ang lawas mo sa mga toxins. Good afternoon sa kay Ma'am Merlita Malvas. Nakahibi man kita sa drama Miss Shine ba? Oo gani, no? Kasubo sang istorya. Right now, kuhaon ko anay si K5 Berto Gakit. Kay may flash report si K5 Berto. Mati ko kay Ethan, may nadakpan ko nung estudyante nga nagadala sang marijuana. K5 Berting, good afternoon.
1: Kasi pa yung umisahin, mayong odto sa atong sininga mga kaki-5 breaking news lang kita, report kita, isa ka-estudyante, subong din lamang hapon ang nakuhaan sa tatlo ka sa street dilapatihan marijuana. No? Sa tulod sa isa ka-eskulahan, diri sa Bacolod City, hindi na lang kayo nag-ayon diri sa atong ang eskulahan, hindi nila pag-ingadlan, pero isa ini ka-high school, no? Diri sa may siyudad sa Bacolod. Mabisay nagapadayon subong gid lamang mga tinion ang inventory sa sulod sang principal office, no? Diri sa sulod sang eskwelahan nagabalandra diri karon sa tubang ang tatlo mga sachet sang ginapatihan marijuana, isa ka paper, pipe kakipagba malisain, kag-lighter, kag-isa-gunting.
0: Ting!
1: Ipasal nga information
0: na namin isang, kakay-fiber, namin isang tawag ko sa imo, Ting. Mamangkot lang ko, ang Juan Balanoy, ang ano ganit tawag ni, tatlo kasasya isang marijuana. Siyempre, hindi naman, kung minor de edad ang nakuhaan kay ti estudyante, hindi naman na mapagwa ang iya siningangalan, kag ang ngalan sa eskwelahan. Pwede mo lang kami mahatagan sa idea kung high school ina siya o kung college ng estudyante?
1: Estudyante, isa ni high school, no? Sa siyudad ng Bacolod, ang eskwelahan. Pero ining lalaki, yara siya sa senior high school. Senior high school, grade 11, inisyang, kakipay, mamisyay. Ang inisyang information na point, diri sa sunod sa eskwelahan, kaya exclusive na niya, kaya inventory, kinang medyo ang tama ng estudyante, sunod diri sa atong siringa patungusika, kainan ni alas 8:30, masulod na inikutani, hindi niya estudyante, sa may eskwelahan. Eti ang protocol na matidog na check ang bag, hindi man ginabuksan, pero matidog na lantaw lang, ginabuksan. Ang estudyante po mismo, wala ni siya bag, ang iyang dala lang doon sa bag na gamay. Kaya mamisa, hindi siya nakak na bag. No? Sunod din to give din naman lang magsulod sila ta do ginapa-check ang bag kag may stick na ang guarda ginalang taw lang ba kung may ano da ang dalada to lagi man di buksan tang nakasibag ining estudyante sininali lang ati siya man mismo nagbukas o galing mamisay may ano ni siya mo may balunan na color itom ang sulod sang thing bag din eh. Pero sa dalom may mga sachet sa sang marijuana. So ang dinhi mo sa bag at tinugin ano ya bala tugin check niya pagay ng dalom ito ya nga to ma-resist ni ang bata man eh kagati wala na no wala na may mahimo na pancha kadula naman siya sa bato ano ginambalan siya sang gorda nga ikatot sa principal office isurrender tani kung ano gimani kay una bes makamalok ng gwarda kung marijuana na ikon demo pero di nagapunopan niya at insulod na still sa isa ka sa shay and the same time sa may gunting may lighter do may pipe no amon hindi nagamit bala magsuyop bala kasi ba mamisay no amon yung sistema that speaking patogan sa police o pagdring kagawad kag ang niya K5 mamisahin kagdib ko. Nagbalang ka diri ang sasitang ginapatihan marijuana. Wala daanay, nagpaiway. Nagpaiway anay ning information, nagpaiway interview ang pamunuan sa eskwelahan. Pero dito man kita, dito nila kita for the inventory sa upo ng atong sininga mga kapulis. Medyo mabanaton rampant ang mga sistema. Kahit isa nagligad na inaglaw lang kay Fire Bombing Shine. Isa lang po ang kinapatihan sa Buman nasulod sa, na pasulod sa presidente. Pero si open out man gali ito nga si hindi man ito yagali iligal nga ito. Pero si Arina po, dry cleaning marijuana, kasilod kasi niya po.
0: Dali lang gid ka kay Fiber. Ano to ang ang estudyante nga grade 9 student nakuhaan sang worth at 240,000 nga shabu market value. Ano tong ginsiling mo? Hindi to shabu?
1: Hindi to suno din negatibo hindi sa shabu nung pag examine sa laboratory. Ang ginbaking kaina na ton together man sa report ni Sir Red Salgado, kagani mo sa Villena, nag-respond ining si Police Colonel Eugene Badumia, ay timidid ako na po, imani kung siya bugin man nakuha sa estudyante, pero also turn out, negative.
0: Negative, so, okay.
1: Negative. So, inalantaw din niya mga sign na ano ini, prank ini, or bully na tawag, ginbotman, para lang at si, kumulantaw ko, abing isang classmate niya to pag na-discover itong bata, na hindi to yung sabu ang una ang ginreklamo ko na siya sinigabot mo. Ang ginreklamo din na ang uning may arma siya. At so, yung patawagan sing gwardya, kadin check, wala sa arma, galing, timidwa, kadilot, na sa shay, medyo dugo ni nga sa shay, pinotos, ang illegal na droga.
0: Wala pa, ting, wala pa information kung ano to siya? Atong duha ka mga sachets nga allegedly shabu hindi gali sa negative ang resulta sang test no.
1: Yes. Wala pa ini na hambal kung ano ni siya tawag wala ko balo kung ano ni siya matutuloy you know, sa kay Colonel Eugene na bitom ya negative no hindi ini illegal na droga hindi
0: okay.
1: Shabu decisionte. So ang amoning nga sistema naman na there's bungadlaw tatlo ka sa isang ginaaligar again marijuana ang kung sinima resign nga balita ang information sa insidente kay pinagpadayon padre ang inventory sa aton sininga mga kapulisan diri sulod mismo ang opisina sa sulod sa eskwelahan matayan ang kugang nga detalye balita naton plus report mamisan ginadulong sa pasalwan sa Bayo Mighty C DTX Covimix kag DTX 500 capsule. Ako si K5 Berto Gatit para sa kampiyon ng balita, Servicio Publico, Kangaman sa Negros, K5 News Around.
0: Last 2:42 sa ngaton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Mighty C Capsule, kag Mighty C Syrup, give your kids Mighty C Syrup, adlaw-adlaw, hatagin nyo man sila sa Memory Plus Syrup, available sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Mga experiences kita sa kabuhi nga hindi ginaton malibatan. Bisan pila na katuig ang nakalipas, hindi gid madula sa aton paminsaron. Duhaman lang gid ang or duhaman lang ang hindi ginaton malibatan. No kon when it comes sa mga experiences naton sa kabuhi, of course amo nang mga happy moments kag ang mga masakit naton nga mga inagihan. Basta gani mga masakit nga mga inagihan sa kabuhi hindi tagid malipatan. Do nagapabilin ginaiabalan sa aton nga memorya sa aton nga utok. Ang memorya abisang tao hindi kaangay sang computer. Kaya ang computer ma-delete mo eh. Pag ma-delete mo ang information, makadto ina sa recycle bin. So kung gusto mo nga i-retrieve, kadto ka lang sa recycle bin, and then mabalik na ang mga information. Pero ang memory, ang memorya sang tao, ang utok sang tao, hindi iya pareho sang computer. Wala siya yan sang recycle bin. No, buot silingon, hindi gid siya yung madelete. Ang recycle bin, ang mga informations nga ara dira sa recycle bin, pwede pag ina siya madelete eh. And once madelete from the recycle bin, hindi mo na siya mabalik, hindi na siya ma-retrieve liwat. pero ang memorya sang tao, ang memory sang tao, wala sang recycle bin, buot silingon, pwede lang siya naton ma-set aside kung gusto naton, pero hindi siya ma-delete or madula forever. Buot silingon, pwede lang siya nga mabalik anuman nga oras nga gusto naton siya ibalik sa aton nga paminsaron. Kung makita mo ang imong true love, daw ikaw nang pinakamaswerte nga tao sa bilog nga kalibutan. Kung matuod-tuod ang gugma nga imo na batsagan, bisan makaligad pa ang 50 anyos, hindi mo ginaya malipatan ang tao nga ina. Tapos after abi 50 years or 60 years, nagkita ay kamo sa liwat. Ang mga masubo ninyo nga mga experiences ay mabalik lang na iya or mabailuhan lang na iya sang kalipay. Bisan isa lang kamo kabulan nga nag-updanay. Ang silingan nila Miss Shine, kung makita mo na ang imong true love, ang imong mga kalain sang buot nga gin tago sa sulod sang 50 anyos, mabailuhan ina sang kalipay. Bisan pa nga ang inyo pag-updanay, naglawig lamang sang isa ka bulan or duha ka bulan or isa ka tuig. Basta true love na. Adlaw-adlaw, kung naduway ka na nasang may mapinsaran ng mga kasubo sa imo nga kabuhi, puro na lang kalibay.

0: Gusto ko lang tamyawon si Wang. Alam ko nga friend nga for sure nagamonitor right now all the way from Bulupandan, Wang Harens Flores. Good afternoon, Wang, and also kay Gina. No, pasi nagamonitor man right now. Why ko idea kung updanay sila. Thank you sa kay Mami Lilienting Balinas. Sa kay Manong Freddy Balinas, good afternoon. Manang Gloria ba na agtumpag mayong hapon, salamat gid for monitoring.
1: Dahil kaya sayo.
0: Salamat man sa kay Ma'am Maria Teresita Gayapa Gatanela. Siya naman ni ang nagbulos kay Sir Arnel kadahapon nagapamati. Thank you sa I Love You, Indang Hilado Sarad, Ma'am Choli Colado, Inday Jingle Ticar, Sir Leonardo Rilos, Ma'am Grace Mar Peredo, sa mga nagapamati sa aton dala sa eskwelahan sa Barangay Felisa, good afternoon, Ma'am Bings Delphine, salamat. Ma'am Christine De La Cruz, good afternoon.

0: na Villa Run Erbito. Ang mga nanay nga nagapamati dira sa eskwelahan sa Barangay Felisa, ginatamyaw ginato sa mayong hapon. Sa kay Ma'am Maribel Ortilio, Janine Bautista, Ma'am Judy Ann Carmona, Ma'am Jenny Romal, sa kay Ma'am Grace Mar Peredo, updanay kamudagali, Ma'am Berlin, Ma'am Gina. Happy, happy birthday sa hinablos ni Ma'am Rowena Villaran Erbito nga si Julian Villaran Ruel. Thank you guys. Ma'am Weng, good afternoon sa inyo. Natulugan na kamuda siguro ay.
1: Tumigil ang daigdig at di na gumala.
0: Good afternoon man sa kay Ma'am Nene Lynn Canoy Gopio. Nagapamati isubong sa It's Your Time to Shine program. Pabalaman ko Ma'am Nene Lynn kung tagadiin ikaw. Ma'am Suset, good afternoon. Thank you, Gid, sa pag-monitor. Mayong hapon man sa kay Sir Jeffy Albito, sa family Albito sa Alumbihod, Barangay Kalubang, no, dira sa Ilog. Basi nagapamati man sila sa buong. Sigurado, Gid, ko kay nag-chat sa akong si Sir Jeffy. Nagapamati kami diri sa imo programa sa cellphone ko. Te, si Linko Gid. Sir Jeffy, good afternoon sa imo. Sa mga taga Kalubang, Barangay Kalubang sa Banwasang Ilog, maayong hapon. Sa kay Sir Richard, si Sir Richard gali taga Kalubang man. O kadamo gali sa ilang sa nagapamati dira sa Kalubang. Richard Bilando Pasilan, salamat gid. Sa kay Ma'am TL Lynn Mathibon. Kabudlay-budlay isang basahon. Ma'am Lynn, good afternoon. Sa mga taga-barangay Mahalang sa Himamaylan City, salamat gid for joining us. Always gid sila nagapamati. Pwede sa nagabusong ang D3 Bio DTX Kagmay DC.
2: Ngayon,
0: Ma'am Lynn, mas maayo nga hindi kita magpagamit sang bisan ano nga produkto nga hindi rekomendado sang doktor kung nagabusong ang isa ka babayi. Okay? 2:51 ang ato na oras.

0: Basahon ko na lang ang aton kapalaran for the day. Amo na lang ni nga akon nga background music.
1: I needed sunshine in my rainy days. When I needed some
0: 2:51 PM mga aton oras.
1: My darkest night.
0: Ma'am Rodora Aguado Despay, good afternoon.
1: With a smile.
0: Sir Jim Boy Despay, always naga-monitor, always man naga-inom sang kape, DTX Coffee Mix, my favorite coffee. Cancer, June 22 to July 22.
1: To hold on.
0: Hindi mo kinahanglan nga ipaathag ang imo nga nabatsagan. You need not to explain
1: to help
0: kung ano ang imo nga na-feel or nabatsagan. Leo, July 23 to August 22. Malipay ka kay may mga tao nga very practical nga magabulig sa imo. Virgo, August 23 to September 23, may mga matabo sa diin matakos kung ano ikaw kaloyal sa imong family. Libra, September 24 to October 23, kung may mga plano ikaw nga magnegosyo, kinahanglan nga makahatag sang kalipay sa mga bata, inang mga negosyo nga para sa bata. Kay amo ini ang mas mabakal o kon mas gusto sa market, gusto sa mga pumuluyo sang publiko, diri ko na mag-aumpisa ang pagdako sang imo nga income.
1: Into my life.
0: Scorpio, October 24 to November 22, may permahan ikaw nga kontrata. Sagittarius, November 23 to December 21, hindi mo pag-i-cancel ang imo nga mga plano. Capricorn, December 22 to January 19, kinahanglan mo nga atubangon ang mga responsibilidad sa pamilya.
1: You came into my life.
0: Aquarius, January 20 to February 18, importante ang team building. Importante man ang pag-atubang sa mga dalagko ng mga responsibilidad. Pisces, February 19 to March 20. Excited ka sa pag-record sa mga kanta? Kung may talent ikaw sa pagkanta, kung singer ikaw. Aries, March 21 to April 19, madelay ang imo nga mga plano kag mga projects. Hindi kinahanglan nga mag-ugdas or maaking. Taurus, April 20 to May 20, magamadinalagun ikaw ang imo nga panagupnop, importante. Gamita ina para sa paghatag sang solusyon sa mga problema sa family. Salamat, Gid, for joining us this afternoon. Ma'am Heidi Sarmiento, good afternoon. Thank you very much. Ma'am Nori Mahilom Alconga, good afternoon. Mr. Ray Alconga, salamat, Gid. Paalam na si Miss Shine, buwas naman kita makitaan. Para sa isa na naman ka edisyon, ay may Gemini pagali May 21 to June 21. Ang imo nga mga koneksyon, mapuslan mo gid. Amo ni maghahatag sa imo sang dako nga income sa negosyo or sa imo nga mga investments. Thank you gid sa mga nag-join sa aton nga program. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros K5 News FM.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX
1: 500 27 lot.
2: Ano ginabatsyag mo sa
1: high blood git ko?
2: Ano sa una ang imo
3: blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Sa isang adlaw kapila ka mag-ibaw?
1: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
0: TTX 500.
4: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang TTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kay sa ambalidok especially sa mga babayi. Dako ang mabulig kon ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto no, sa mga babayi. Atensyon ha, mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
5: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, diba 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure C.
0: TTX 500!
1: Catalina Habagat.
2: Anong ginabatsyag mo?
1: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na git sa akong nga mata.
0: TTX 500!
5: Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas, kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
6: Mandamo pa sang benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo Diyos ko. Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ang bal ni Dr. Ramil. No, kadako sang baylo sa imo lawas, kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na nga tulod sila, likod ay kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga gusto sa kasakit gid kay gasulod ka pa lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kay 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
0: DTX 500!
2: Ito masyad sa barangay po.
1: Ano ginabatsag mo sa
2: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
1: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
2: 3 times.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number one, the hit music station.
3: K5 News FM.
7: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

damo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and KTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Masarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog kang likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: 101.5 K5 News.
1: K5
2: News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500. Pang laban sa mga sakit sa kidney, mag DTX 500 ka.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Mga butika.

Mobangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Beauty Soap, magaspang mapanit. DTX Beauty Soap, dala o magputi. DTX Beauty Soap, puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
0: bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amo natagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan.
9: Reyes.
8: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagplamati, panayuro natin sumo sa pagsibad-sibad ang matahong mga sumbon sa ato drama sa kahinan. Inyong ginmakuhan sa leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Bato, boy!

0: Kamu nga duwa, amo man kamo siya nakapalay kayo sa eskwilahan ninyo?
1: Oo eh. Wala ko yan sa ginakadlokan. Inaswayaan ko ganun yung mga teachers namon. Kag hindi man sila kareklamo. E nga man, kadamo sa ginadunit si mami kag si daddy sa school.
2: Amo gid.
1: Oh. Te. Manugit ka pa kay daddy kag mamay? Hatyo Gerald? Manugit ka pa?
2: Hindi na lang ino.
0: Kamanga palahi kayo sa inyo. Kwartahan lang kamuya. Wala kamuhi tsura.
2: Ano? Anong buot masalingan si Gerald?
0: Kukon.
2: Ginambalan mo kami nga mga malaw-ay kami? Ha? Isugid kagid namon sa ilan ni mami kag daddy. Isugid kagid namon.
0: Isugid ah? Kaya tubangon ko man sila. Hambalong ko sila ni mami kag daddy ninyo nga wala kamo pagtaha sa akon.
2: Kag si Sino kagid how? How driver ka man lang namon? Hindi bala Zorin? Hindi bala?
1: Ano pa, Bi? Sugid ko mo sa ilan ni mami kag ni daddy. Isugid ah. Wala kami yung nadlok. Sugid kami karoon ha. Tiyo, isugid mo kami karoon ha. Ay kung hindi. Kami ginang manugid. Nga ginsuyaan mo kami. Nga damo kami kwarta. Pero laway.

0: Ah, kaon na pa. Naano ka nga daw nagakinusmood lang kauhaw? Halin pag-abot mo, gakinusmood lang itsura mo. Eh, naano ka? Nagdulong ka lang sa duha ka bata. Amo na ng itsura mo?
1: Buwan. Duhay bladun ako sa duha kabataan nga to.
0: Kay Perlin Kagzoren?
1: Oo eh. Kamang wala agad yung respetasyon ng klase kabataan. Kung mga kabataan ko na sila, pangdapalon ko na ya, kaparas sa mga baba.
0: Ay.
1: Po.
0: Maanom na kita diri katuig nga nagapangamo sa ila ni Ma'am Diana kag ni Sir Dione. Wala ka pag idyamaanad, haw? Kag isa pa, nagpromisa sila nga buligan nila kita pa eskwela sa ila ni Kuykoy kag boy sa college. Bisan bukasyonal lang a kurso. Ay Kuykoy kita lang, hindi man kita ya makasarang sina. Gani, agwanta halang bala. Ay kadasig malang sang tinuig pa. Ay makibot lang kita nga mangay ubra ng anak ta sa pila ka adlaw.

0: Ano? Ginhambali na ni Cho niyo Gerald sa inyo?
1: Yes, Mommy.
2: May, pali na di ba sila, May? Sila pa rin nag-i-star sa compound ta. Sila pa kanyang mga away.
0: Balos lang ka mo sa ila.
1: Mommy?
0: Oo. Kagkon magreklamo sila. Kuno abi, akigan ko kamo. Pero che-che lang. Palabas lang. Ha? Balusin nyo.
2: Sige, May. Sadyagin eh. Sadyagin eh.

0: Class, sino sa sino sa inyo nakaagi na interest sa sports? Parihabi sang boxing, basketball, kagiban pa. Kay mapili ang aton eskwelahan sa mga estudyante nga i-train eh. Agod nga mag-represent sa aton school sa mga kompetisyon.
1: Sir! Sir! Sir! Sir Holy Boy Dalag, sir! Oh, kaagi siya ko na yung boxing sa ila sa umay, sir! Kaagi mo na si Sir Daog, sir!
0: Ah, patuod ka, boy! Ha, boy? Kaagi ka daog sa boxing? Abi, tindog, hindi mo kuya-uya. Palapit niyo sa akin, no, sa table.
2: Grabe, boy, pili ba?
3: Sir?
0: Oh,
2: boxidor,
0: kaya ano? Nakaagi ka daog? Disidido ka nga mag-intra sa training sa boxing? Kay next week, masugod na kita sa pag-training sa kay Sir Bumba Mariet. Yes or no? Sugot ka?

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Mami, gusto ko mag-join sa boxing.
1: Ano?
0: Kay makumpita nga mo ni eskwelahan, kag ang ilas school ni Boy.
1: Are you sure na makaya mo mag-boxing?
0: Hoy, hikay ka sa ako na ho.
1: Oh.
0: Kung gusto mo, buy bala boxing gloves. Eh, masumbagana kami ni Boy sa balay.
2: Sadya, niya. Dapat naugon mo, gid. Sorry na. Naugon mo, gid.
0: Pakamangon ko, gid siya.
1: Aba?
0: Kagundi malason siya. Basi, matulugan sa sangkong maigo sa ako niya left and right combination ko. Ang uppercut ko kagang hook. Ayaw, wala sa ako niya. Matiyog pa na naoy, pro.
1: Sige, ah. Okay.
3: Oh.
1: Si daddy niyo ay.
0: Dad?
2: Daddy?
1: Dad?
4: Ano itong ginawa ka, almosorin? Ano itong nabatian ko nga uppercut?
1: Dad, maentra ko nung anak mo sa boxing sa school nila. Kag si Boy, amuman. Kag agod ko nga makapractice sila sang maayo. Gusto niya nga magpabay sa akon sang boxing gloves.
4: Ah, ati okay, okay. Okay, gindi na. Patanawa ko, Bacon, paano mo tumbahon si Boy, be? Pakita ako.
0: Wala ka salik sa akong dadaw.
4: To see is to believe.
0: Ayos, dada.
2: Sadya pagid ni. Sadya pagid niya, dad, kung may premyo. Ang madaog sa boxing match nila ni Boy kag Zorin, may cash prize.
0: Yes, daddy. Please. 5,000 pesos, ah.
4: Kaputot sina. Himuon ko ina nga 10,000.
0: Yes!
2: Wow!
0: May 10,000 ko? Piho na gid niya. Ako na niyang 10,000 niya. Ako na gid niya. Katuan ko si Boy. Hambalon ko siya. May boxing match kami. Boss na, daddy, ha? Boss na, ha?
1: Excited na gid ang anak mo, dad.
4: Gani. Nakita ko. Sige,

0: Buti, boy. Ready ka na nga magkalalamang, boss?
1: Pati ka makamang, Soren.
0: Tanauhunta eh. May premyo si daddy. Kung sino ang madaog sa boxing, may 10,000 pesos. Te, patay-patay, boss ha. Para makuha mong gismel. Pero, piho ni boss, ikaw ganyang makalalamang.
2: Tanawon ta lang, boss ha. Kung sino makamang ha. Tanawon ta, boss.

0: Ang anong ko sa sangwala ko, tagbirahong ko sa dahil sa tuko.
1: Shit! Kagusto magsumpate, boy. Pagkong madyak patangon ni sa karon, sa kilid na niya dalongan, matirik niya sa karon.

0: pula patay, pula palag yun, sorry na. Kapangita siguro sang timing kung paano yung kung maigo ang mapuruhan gigo mo. Ay, sulungon siya.
1: Palapit, boy! Hindi pala sige, bro, palag yun.
2: Bilis na,
1: Pat! Hadlokin sa'yo, bro, palag yun.
2: Mamay, boy, bro! Bato
3: ka! Ipagkitalabing sa to! Tapusan na na! Kaya na bang tulo talaga niyo? Tapo yung asya ka nun!
4: Arangin ni Moy!
3: Kaboy!
1: Arangin mo!
4: Boy!
5: News FM. High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Moderna Max, Max Epektibo.
7: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
9: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops. Ato-ato ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
5: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kay gayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagmamati ang makahalawat-hawat niya kasumpon sa atong drama sa kanginan. Ninyo gid makuhan sa pagtulunan niya ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milipin Plotenia, kag ini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain na po nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
11: Number 1 K5 News.
12: Oras ang K5 News FM alas 4:29 na sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: El Castigador!
15: El Castigador!
14: Ang tinig ng bawat mamamayan.
15: El Castigador!
14: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
15: El Castigador!
14: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
15: El Castigador!
14: ngayon, narito na ang iyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa 22 kita karon sa bulan naman sang Hulyo sining tuig 2026. Magpangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador, The Punisher. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-five sa ato sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga limpaasa lang. Welcome na mga suki naton nga matag palamadi sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaupod na sa atong pagpangalagad. Sa mga pipila naton ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros, unaon naton sa Mysore nga bayan sang Negros Occidental, nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa Bay CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagda rin naman sa siyudad sa Bacolod, ang numero uno ng istasyon nga may resibo, K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number one radio station sa bilog nga siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kag kami man mga kaki-five ang may pinakamataas nga Facebook page followers. Iba dami nag-claim nga sila kuno ang may pinakadamo nga followers. Deng ila siguro daw mga way pagdating kalabot 1M. Tiyang K5 ya 1.3 million followers. Salamat gid sa mga nagasuporta sa gihapon sa K5 News FM. Gina-updan ako sa ako si kamahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo siya kay K5 Raymuel Damaser Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalaw. Ang Loy Loy 4. Ang Butchog. O Manyo si Kubos Ngalagad, si Kaki-5.
1: Spama, Spama, El Castigador.
0: Mahilang kapagpamati sa ato sa mga tricycle drivers, e-bike drivers, POJ drivers, bus drivers, kaka-taga Ceres na o. Nga nagapamati, sumong Ma'am Jade Marquez nagapamati gid. Salamat gi sa Valle Car Transit Incorporated. Ha? Sila ang sponsor man sa amon nga team building. Thank you so much sa kay Mayor... Dila Cruz, no? Sa may banwa naman sang DSB, salamat gid. General Dubusmog, salamat gid General. Daog padala gid siya. Oo, ti salamat gid ah. And of course si chosen sa One Security Agency. Salamat gid ah, kag kayo of course sa may dira sa may kansihan sa Mansilingan, nagapamati mga sponsors ta na. Thank you so much ha, sa may Bacolod car sellers, sa kay JR 30, kay Norbert, kag kay Papang Richie Piudena. Salamat kid Papang Richie Piudena ha, sa aton si nga mga suki. And of course, sa aton si nga mga nagapamati sumong, sa aton si nga pala tuntunan, sa dira mismo sa may Banwa sa Morsia, especially sa Danas Highland Cafe. Sa kay Comarico Salimar Gravino, kag kay Parikoy Rami Gravino nga nagapamati subong samtang nagaluto sang chicken binakol. Like namit. Pila na ko na magpabati-bati, daway po ko na ikakagto. Nestor Antonio Dandoy nagapamati man, kag kay Nuli Dandoy, kay Sarge Bourbon nagapamati dira sumaton sa mga utod ng mga security guards. Dadboy Mendoza, oh, sa may Santa Clara nagapamati subong da. Dadboy! Kay Ma'am Roslyn Dilicana, Jennifer Gumbandrowa, kay Merlita Malvas, Gina Purano, Ronnie Miguel, Magdal Castillo de la Rosa, kag kay Numato Rolizel, Bing Silfin May Dagay, kay Mamang June Rose Javier Lorejo, nagamonitor sa may Purokipot, Barangay Filisa, Siyudad sa Bacolod. Manamyaw ko na ibla birthday,

Happy, happy, happy birthday sa akong sining anong tawag ni sa utod sang manghud sang asawa mo kay K5 Adrian. Basta no kay Jennifer Sigon tisay mayong hapon da kag happy happy birthday. Kining pinakatisay sila ka magulutod kay tisay pangalan niya. Okay, tawag ko siya Tising Abayaw. Happy happy birthday sa bayaw ko nga gwapa. Jennifer Sigon Tisay. Uy, kita da. Mapit ko na gurusing ay, dira ko manyapon. Happy happy birthday sa mga naghiwat karon sige na sige kadlawan. Happy happy birthday sa naghiwat kahapon, belated happy birthday. Kag sa maghiwat para buwas, advance happy birthday. Happy birthday man kay Patricia Denise. Pat, Miss Pat, happy happy birthday. Libre itlog na lang no, Pat. Nag-deliver siya itlog sa akin. Iya, imo na lang si Rods. Birthday kuman natin, mang libre ko itlog. Salamat, Miss Pat. Happy, happy birthday. Ang pagpanamayaw, gika naman sa imusing mga pamilya, kagkabyanan, diri sa K5 News FM Bacolod 101.5.

0: Alex Handumon, may hapon Christine De La Cruz, nagapamatiman. Kay Al John Valenzuela, good PM sir, watching live from Barangay Colonia Divina, Colonia Divina, sang, ano man, Sagay City, DTX Coffee Mix Bao. Nagapamati kami sa 89.7 K5 News FM Sagay, ang numero unong estasyon sa Sagay City. May nag-claim din nga number one sila, Proti Baldaman. Ay, hindi ka mag-amusi na, ma, Sir Aljun, ha? Rafi Armonio, nagpamati man. Sige. Si ma-friendly, tiya bala. Unano ka mo ni Stephen Park Lim Ho. Ay, mayung hapon na papang. Ah, wushawu. Ay, grabe. Bing Selfin, kagkay Ma'am Esperanza Insuli, nagpamati man. Sa ito si Kumasuki, kay Papang Jun Ramos Lidia William, kagay dira kay Papang Jojo Eduardo Galuna, ang pinakagwapo nga barangay kagawad sa may barangay Vista Alegre. And of course, si Obispo, no? May nga ponda kay Eduardo Galuna Sr., the former barangay kapitan sa barangay Vista Alegre, kagay Jude, ang pinakagwapo nga Galuna. Why na si Papang Jojo, yeah? Oh, kagawa Jojo, hindi ka nang pinakagwapo. Si Jod na subong, nagkwasing mo siya trono. Oh, si Baricus Navarro, nagpamatiman. And of course, ang pinakabakod, gamit ka ni Kusang Mutulayan, Sundao. Si Papang Erning Pudiruso. Papang Erning, may kupada madalang ako nga Honda Click 150 ba? Dugay ko na pa, bulo pa bati, tamaran ko yung magdala to. Sige lang ha. Kenneth Yongko, hi Sir Rods, mayong hapon. Good afternoon, Team K5 News FM, Bacolod City. Monitor lang kami di sa Maydeca Home, South lang, Barangay Kabug. Nagpamatigid sila. Bawo sige. Alas 4:41, check ko basic K5 Shine Lakson. Hibalaon tayo mga dalag ko ang mabalita, and of course ang weather. Kaya yung tiyempo sumong, hindi ako na magtandog sa gasolina kay gasakit buot kung maglantaw sa pulok pisos ng saka. From Stintaytres, sumong 83 na niya presyo sa gatong. Di anong mimos ang gobyerno to? Hey, hala! Gastuhan nyo pa na sa kwan? Mga hinuring-huring nyo da. Kami nga mga pumuluing Pilipinon ang nagaantos sa mga kapigaduhon, pagsaka sang presyo sang gatong, pagsaka sang presyo sa mga balaklon. Himbugas na daw yung Japon nagnubo, no? Aran Japon sa range sang 40 to 60 pesos per kilo. Ati, amuning gurong siling ati. Paanad-anad na Rod sa kumaanad ka sa presyo sa sinta pesos per kilo, primero lang na reklamo mo. After 3 bulan, 4 bulan, maanad ka na sa 60 pesos na. Hindi ka na mareklamo. Sige, sino mato Rod Lizelle, nagpamati man, niya birthday ko, lapita lang sa gusto. Dapat kung birthday nyo, pang-invite man ka mo. Kung di ka mo ganing mang-invite, okay malang sa mo. Huwag ka mo ka pang-invitar sa birthday nyo. Ang importante, tani, no? Kay kung may birthday, pakanaan nyo man kami sa spaghetti nyo da. Ano ka lauay, no? Spaghetti. Sige, i-check ko ba hibalaon ta kay may bagyo, no? Anong tang andalagan sa panahon subong LPA bagyo? Ano naman ang pinakaulihing update gika naman sa pag-asa? And of course mga balita gika naman sa aton sing balitang national. Kay Keep Shine.
1: K5 News FM live report.
0: Ibalita mo.
2: Sir Rod, bin-check na on a few seconds ago. Pag-asa. Magluwa sa impeachment trial, ito na isa naman kita kalang yung information about the ongoing impeachment. Kapag mo lang din natapos, Rod, maritong mission siguro next week naman, mga July 29. Ang nagro ay ng Digital, ang Central Visayas, ang Western Visayas, amo ni ang mga hinihinaglan ng mga regyon sa pag-asa, ng mag-experience sa madalumon na kalimitan, pagpag-uog, kagpag-ugbo sa ulan, bangod sa itawag nato na habagat. So, nagpaandam ang pag-asa sa mga residences ng mga lugar na maghalong kita sa flash flood, sa baka, sa landslide. Bangod ma-experiencehan ang kasarangan ito, mabas ko na pag-ugbo sang ulan. sa sini ng mga lugar. Again, Western Visayas, Negros, Region, and Central Visayas. Actually, may mga lugar na subong roads na apektado na sa extension ng LTA. Among Bicol Region, Eastern Visayas, and Roblon. Ang LTA, alas 13 na hapon, naitaan sa kalayoon ng 240 kilometros ikan sa nasiglangan na bago sa Southeastern Zone. So kung may mga pagbubumas ang ulan subong, it's because of the extension of the LTA and because of Habagat. Kasi lang apekto sa mga birisa at sa Visayas area, Sir Ron. No, ang forecast, ang sunod ni isang LTA, maging bagyo isa, pagkatawag din na si bagyo, sino ba yung Kiyaku, no?
0: Bagyong ano?
2: Kiyaku. Kiyaku. Brother, Bagyo Kiyapo, letter D na si Kaserod.
0: Uy, daw ka utod bing sulod mo, no? lain ang pag-itsindi ko sa bagyong. daw ginaakusahan mo kuya nga mo ko na?
3: Oo.
0: Abi ko kiat ako?
3: Oho.
0: Bigit na mangkot na baka din. Ano? Ano to, liwat? Kaya ga, ang sulod mo din, pero di kalubong, bla. I don't know kung sa signal na guro, kagipay mo rin well, pero hindi ko mamamurutan mayad. Ayo. Pero liwat, ano to, liwat, hao?
2: Magyo
0: Kiyato. Kiyato? K na ta?
2: Letter K.
0: Oh. Kiyapo. Okay. Sige, akay do. Ayo.
2: Pagkaglaman ko, ganyan lang yun ba lang?
0: Oo.
2: Mabatian mo na po.
0: Okay na, kiyapo. Okay na. Oo.
2: Kiyapo.
0: Basta muna. Mangin fair.
2: Drama ko lang.
0: Oo. Mangin fair ko, no. Dapat fair gid sila. May fairness, ha.
3: Alright.
0: Oo.
2: Ako nag-retay ko ng hambal si sa pag-hambal sa ina ni Senator Padilla. Ano ka lawi sila? Ha? Lawi. Kabilo ka naman ng hambal kay Ino. Ano? Artista. Gid.
0: Wais lang nagtapungulay nga duha? Kay puro na mga maisog mo. Oh?
2: pila mo na basta mag-abot nila sa tapumulay.
0: Oo.
2: Muto nga nga sabi ko, line ko ni Karon, duma pa sa Senator Rodriguez, mag-tapumulay,
0: bangusag din. Di, kung ako, Senador, masugot mo lang ko mag-tinapumulay, kaya may bell mo. Tiya, bay, pagbati, guro sang ting-ting-ting-ting-ting, sugod ng round. Uy!
2: In fact, yes, they already have a names of this one here, individual na in corporata, no, in VP Sara. Ito yung mga allegasyon ni Matibag. Now, ang sili ni Matibag, may kuha na kami, hindi na patgalo na kami na investigation, dinumpisahan na, nakapakibangot na kami sa pamilya, sa iba ni no, nga mga individual na arap sa listahan isang 20 no, 20 ka mga individual at bali sa ilang siling ng mga pamilya din pakikamuka na sa LDI sa bali sa ilang ang mga kapilada ni nila din palapit na lang sa LDI
0: bakod eh masobrabiyante ti meaning oh, kay Dilapawan, pila gani ka Marines to? Ex-Marines to, sa una? 18? 18, di ba? Dilapawan, 20.
2: More than 20.
0: Oh.
2: Una, hindi lang ako. Na nag-book siya sa 20. Ang muna din pala yan, yung matibag sa ina. Ako nang ginaya sa po sa ina, no? ng mga ganap sa nagpaday mo ng impeachment trial sa ina. And tanawin si Abby sa pinagay mo isang kung si Matibag naman na ang one na ang ulit na ulit na witness buhay mo isang iban may angot in sa kaso na grave threat can be fighting to solution. Tama?
0: Oo.
2: At under Article 4. Ang muna sa ang lusya ng mga last witness, now next week, July 29, no? Ang marang schedule isang impeachment trial, no? But, Sir Rod, gusto ko lang may i-share, no? Before magpaalam, ang kwan ba na, ang allegation ni Senator Pancino Lacson na may mga ghost projects sa Taguig City. And sabi niya, why na niya atrasanay? May mga case studies na, duha na actually mga case studies sa ginaligar ghost infrastructure projects sa Taguig. Nag-dokumento na naman. Hindi na mga proyekto sa Roy sa pag-sindi ko na ginagot pa
0: 2.085
2: billion pesos.
0: Wow!
2: And paano pa naman po sa legal na babal na si Senator Erwin Tunso na siling na kay Senator Alan Peter Cayetano, maghanda ka na para sa isa sa investigasyon hangot sa flood control projects sa siyudad ng Sarili. Ang pag-intindi ko, sa palayag naman last time, na ang Senate Bill Ribbon Committee magpapatigay sa investigasyon on July 27. July 27, mo ang schedule ng sana. Sa aga, kung ito na, pag-aapon, mag-proceed sila sa Senate Bill Ribbon Committee investigasyon. Ang sa sinin na aliga ghost project sa tanda-tanda.
0: Sige. Ulat-ulaton na nakakipabshide, magkalatabos na. No? Kay para at least maplastar. Kung may dapat nga magsabat sa pasabton. Pero dapat tani, no? Ang ara na blang adaan da, huwag nila ginaksyonan. Subong mangita pa na sa ebidensya mo. It will take time. But anyway, huwag na panahon kay kipabshide.
1: K5 News FM Live Report.
0: Goodbye na yun ba? Salamat kay K5 Shine. Mabuhay ko na commercial. Pagbalik ko, tutukan ta mga dalagko mga balita lokal, especially ining estudyante o. Oh. Ay kaluoy man eh, hindi ba tugli drugs na kuha siya? Pagkatapos ining pipila ka maimportante ng mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag-TTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! TTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy! TTX 500!
4: Q7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa...
4: High blood gid ko.
5: Ano sa una ang imo?
6: Blood pressure.
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
4: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
1: TTX 500!
7: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa TTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent, no? Sang pila ka mga tumors and cancers. Kaya sa ambalidok, especially sa mga babae. Dako ang mabulig kung ga-DTX kag, may TC or PureC ka daw. No? Sa mga babae, atensyon ha. Mga babae. Sa United States, masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig. Sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
8: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, minimum 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed.
1: DTX 500!
9: Catalina Habagat.
5: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang ginamit na gitsa ako nga mata.
1: DTX 500!
8: Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas, kag gulay, ano pa, hindi magkaon karne. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karne, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag mighty si Orpurosy, you can enjoy life and be cancer free, sir boy.
6: Mandamo pasang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sa ginatawag nga DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C mighty C sa kagamay nga kantidad, bo Diyos ko. Ha? Invest in your health amo na pinakaimportante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ang bal ni Dr. Ramil, no, kadako sang baylo sa imo lawas. Kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system. Kung naka-Mighty C ka, kag naka-DTX 500 nga, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na nga tulod sila, likod ay kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga sa kasakit gid kay gasulod ka pa lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kay 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
1: DTX 500!
10: Ito masyad sa barangay
11: po. Anong ginabatsag mo sa
10: ko? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumarkog. DTX 500.
10: Sa isa, kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na.
10: Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo. Ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Man, kita mo bang nakikita ko?
10: Oo nga, kita

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Ros Campanera Perez, nagapamati igit Virginia Gomez, nagapamati man, and of course si Jake De La Cruz, kag si Amy Tolentino, kay JM Ralip, nagapamati man na trupa na to, no, ano? Muning mabaskog nga PCR sa unang Station 2, sang kita pa sang nagapatrol, Nene De La Urao, kag si Leonardo Relos. Check ta si KK5 Berto Gakit, ang grade 11 student sa tungkol ng may nadlaw na kuwaan sa nga tatlo kaginaligar marihuana sa sulod mismo sa eskwilahan sa Bacolod. Hala, may ano, may marihuana nga bitbit ining bata ng estudyante. Ano, grabe na gitsubong ang mga pamatano, nagabitbit na marihuana. Check na ba si KK5 Berto?
1: K5 News FM Live Report.
0: KK5 Berto, ibalita mo!
2: Kira Brod, sumunang hapon, nag-ilibiyon ang Iloy matapos ginpatawagan sa eskwelahan. Matapos ang isang nga bata nga grade 11 student na kuwaan sang tatlo ka sa Shane o kung kitaan sa tatlo ka sa Shane sang ginaligar marihuana sa 5 road patatun sa minatapos yung tatlo pa lang, no, ang eskwelahan sa Bacolod City ni 5 road kaina alat o primit ali tao gamin
0: KK5 Remuel kapigaw sang signal talagang kit KK5 Berto establish namon ang imusin na signal do kalaw ay sang sulod la nag kating nag-uplok-uplok ang signal mo KK5 Berto. Dela kita kay nami ni nga balita ni KK5 Berto para at least mangin aware ang mga ginikanan, no, nga bantayan ang inyo sa mga kabataan, most especially sa high school grade 11 grade from grades 7 up until grade 12. Mga KK5, kayo may bata na kuwaan marijuana. KK5 Berto, go ahead. Oh. Oh, balikan naton si KK5 Berto Gakit sa aton siga pagpangalagad alas 5:14 na. Ibaloon ta ni Mayad, no? Nga ana kuha ano ni ginagamit niya, ginabaligya or tripping. Kay gis abla mi mga classmate man, eh kagi man tay estudyante, may mga classmate ko isang mga Sasuke hero bla. Oh, especially may backpack ka, dira na isulod ang bato, balas, hollow blocks. Oh, tapos tanan na lang ay pangulod dati kung isa madakpan gliya, hindi iya. Oh, check KK5 Berto. KK5 Berto. Mga KK5, di gibagalipat permi ha. Magtumargi kita sang suplemento. Suplemento kung maghatag kayuan sa tugalawasan, mag Mighty C, the alkaline base vitamin C na kita. Ang Mighty C mga KK5, amuni ang aradira mismo ang pagkaon sang immune system, which is the vitamin C. So kung way na ginakaon ng immune system ta, magutma na, maluya ang soldado sa lawas. Nga muni nagapamatay sa mga kagaw-kagaw nga nagasulod sa aton singa kalawasan. Aran siya? KK5 Berto? Oh, why pa Japon si KK5 Berto? O, i-check mi KK5 Remuel. Ano nga tabo naman? Oo. Duwak may ilog cellphone. Tata gamita, be. Kung pigaw, signals piyak, sa ilos piyak. Alas 5:16, mga KK5. Ang aton lang nga, ano? Ang aton ba lang nga lawas, especially kung nagatulot alithi, oh, kung is galuya siya. Once ganing galuya o kung weak ng aton sing immune system, dira na masulod ang mga kagaw, oh, sanghilanat, trangkaso, kagubo. Kung hindi na mapagaran, kung hindi na mapatay, posibilidad maligid kita. Sakit ulo ta, hilanaton ta, trangkasuhon ta, and hasta sa punto nga ti madalman ka. Pero kung naka-klinika D3 Bio ka, amo nang imo sini nga panguntra sa mga bad bacteria nga nagasulod sa lawas naton. Once gani nga kompletos Ricardo's ta Mighty C DTX 500 ka klinika D3 Bio ginaino mo, layo kag gidyas trangkaso balatian, no, hilanat kag ubo. Posibilidad ti enjoy extra trabaho mo eh. nami ang productivity

0: mo kon na nami ang imo sini nga pamatsyag mo. Eh kung katrabaho ka lang nga lain pamatsyag mo, ang gwa mo ti maduyo ka lang sa trabaho mo. Kung may milisklahon ka daing asminto, hindi ka nakamiskla, kay gasakit tong ulo mo. Kung gaubra ka naman daya sa mga reports, hindi ka nakaubra, kay ti gapungko ka na lang kay gasalakit ang imo sini nga kalawasan. So that's why nga para magpabilin, nga mangin mabaskog ang aton sing lawas, at inom kita sang Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, Clinica D3 Bio, kag DTX 500. Aran siya? Kagipeberto? Oh, kagipeberto?
1: Kagipebro, kusta tulog da?
0: Do kwan Japon, di kagagi man, kagipebro mo. Kagipeberto, basi sa bintana, kagagi?
1: Kagipebro?
0: Ara na. Oh, go ahead.
1: Okay na. Sige. Kagipebro, ato sini nga balita, medyo sensitibo ini, kaglimitado ang ato sini nga mga impormasyon. Kagipebro, subo nga udto, nagahilibion ang Iloy matapos ginsugat niya ang iya sini nga bata. Matapos gagin patawag sang eskwelahan, bangod ang iya sini nga bata, nakitaan sa gwardiya o kung nakitaan sang gwardiya sa iya sinisling bag nga sang tatlo kabilog nga ginaaligar marijuana, tatlo ka sachet sang gar marijuana, isa ka lighter, isa ka dumaba na ton pa first blood pipe bala ka kipipe rod amuning ginagamit nila nga do suyop man.
0: So sa sachet galing nakuha, hindi alinikit. Gaya kay usually ginasulod ang laspus pro.
1: Hindi, ano gidya?
0: Sachet.
1: Sachet gidya nga ginabakal.
0: Uy.
1: Oo. Kung isa ni kabilog, mga 500 pesos. Siguro kagipay bro, no? Amo na nga to, sige nga paglantaw nire eh. Tatlo ni kabilog, kag isa kagunting, kag lighter, kag amuning pipe nga ginagamit, suyop, la paghilbla. Kung manigiriliw ka, udo filter, no, kipay brods, no? Uh-huh. Patpatunta ni Natabo, isa na, ining grade 11, sa isa ka eskulahan sa siyudad sang Bacolod, nakabaton ang police, no, sang reklamo kung ang pangabay sa eskulahan na makatuan ang area, alas 11 ni sang aga, ginpatawagan kita kay Kinang Landman Inventory, ang media, kaga dito nagbalandra sa tubang, ginmangkot na ton, kung ano ni siya nadakpan. Kaya ina alas 8 media, nagsulod ining bata, no? Sa ining estudyante nga grade 11 sa may eskulahan, ang mamba na ton, do, ang sistema, bala magsulod sa ti may gwardiya, do gabukas na lang ang mga kabataan, bala hindi wala din man suno sa principal kay ina, do wala man gin nga ginacheck, gin bala unod, sulod.
0: Do estudyante, ne, permi nga ginapakita, ginabuksan ng zipper, ginapakita.
1: O, doon mo lang na, kaya kinamo man siya nanti mo, kaya sisaw nila natin, do bawal man na mo. Mutang ang basang principal, kay na ang bata, nagsulot ini siya, ti given na, siya man nagbukas, no? Siya man nagbukas sang iya sini nga sling bag.
0: Uh-huh.
1: Ang sling bag ya, may balunan nga color black.
0: Okay.
1: No? Amo man toguro ang ginalantaw, yung man nga hindi man makita, kahit ito wala man giginosisa. Ano man nga sistema, man nga ti ang gwardiya, dando may stick ni mong, no? Ang ginagamit lang nga ti mang sisa man sa sulod. Doon na duda man to ang gwardiya, nga doon may ara nga plastic nga gamay sa dalom. Tigin lang tao ya, dito yung nakita yung tatlo kabilog nga sa siya isang ginaligar marijuana, kipa bro, no? Dito yung nakita, kagamba na ano ne, wala na gambalang bata, kaga nakita ang gunting, kagdulududa man ang bagay na isang gwardiya kina sa aton. Huwag mo ko ka balo, sige, nakita ko nung marijuana mong, gano'n hindi ka dulududa kung marijuana, gidman, ging hambal sa gwardiya, katot ato sa principal, nami, wala sing away, be, o kung wala sing, bala nga hindi lang, wala sing do pagsabtanay, hambal sa bata, sige sir, kato sila to, ang principal gani, first time nila ni Konumong, no, na amon eh, that's why gimbukad sang principal, kag dito nagduda ang principal, kag ginpatawagan sang police, ginpamangkot na to, kag kay Fabrods, ano alayhan ang background sang bata, gani, kung yung estudyante, gani nga grade 11, wala man ni Konumong sila kabalo, kung ano ning bata, gani, galing ti ang ila na nga nakuhaan, sa ila sining eskulahan, permini absent ang bata, way gasulod la, no, wala gasulod, kaga palabarkada, no? Kagipay Barots, amo lang niyang nanay at tukaina, nagahibigid, no? Nga ang bata ko, wala man siya na kuno kabalo kung amuni ang iyang mga ginapanghimo bisa sa guwa. Kahit ko sa bagay, kung nanay ka kiba, bro, so ay man nakabalo, alin papabalo na siyang isadyante sa nanay. Pero wala naman to, nagibi lang to siya kagto ginabasa.
0: Laki ni kakipiberto, ang isadyante, babayi.
1: Lalaki ni, lalaki.
0: Pilang edad?
1: 17 to 16, diri-dira. Pero minor de edad ni. Grade 11, kay Babrod, si Muslim, mga dira, 16. 16, 17, ang imo sining edad. Dira grade 11.
0: Kung normal, nga estudyante, nga wala iya nagauntat. Pero ti, we don't know, kung basi, kung ihambal mo daan, way nagasulod na. Ti, basi, kung naka-stop na siya, basi 18 anyos naman ang edad niya, na naman?
1: Sunod di ang ato lang ngayon kuha dito, minor siya.
0: Ati, minor sige, minor di edad. Below 18, oo.
1: Below 18 in siya. Mm-hmm. Kaya kung malantaw mo, sa ato man dito, kay dito man kita kay na-exclusive ni, wala man dala ang bata notebook.
0: Uy.
1: Ang iyang bag ni, amulang ni.
0: Ang unod sa sling bag niya daw, may balunan lang, tapos amunang drug paraphernalia ginagamit pang suyop sa marijuana.
1: Kita mo ni Kaki Five Rods ang bag yun ha. May video kita dira.
0: Ari.
1: Ang bag yun eh. Ang bag
0: pakita ni Kaki Five Adrian.
1: Sling bag na, no?
0: Ang video mo ni, hindi kita ang tsura nila?
1: Hindi. Wala
0: sige.
1: Kasi may nakita dira.
0: Sige, go ahead Kaki Five Adrian. Ipa-play tabi.
1: Ang pagrikisa lang kag ang unod sang bag. Amo ni unod dya, no? Kaki Five Rods, i-play tabla para sa consuming ang mga Kaki Five.
0: Sige, go ahead Kaki Five Adrian. Oho. Do, why pa? Ara na. Oh. Ari na Kaki Feberto. Ang iyang sling bag, do video te, ano ni man, may bandana pa siya o sling bag, ining sling bag, ari. Buksan ha. Una, gingkwa, muning sachet. Ang nagbukas ni, pulis na ni. Pulis na. Tatlo ka ginaaligar marijuana, isa ka lighter, isa ka gunting, tapos ano ning isa plastiko man? Ari ginabuksan. Amo ning pipe ka kay Piberto?
1: Oo, amo ning pipe, amo ni ang ginagamit bala kung ilikit nila na.
0: Ibutang
1: ano
0: nila.
1: Ano ning sistema ginasulod direkta?
0: Di posibilidad
1: eh.
0: Kay kalantaw ko niya sa mga pelikula lang mga Latino nga may mahilig sa tabako. Fidel Ramos na gagamit na sang pipe.
1: Do filter.
0: Oo.
1: Kipa Broads, no? Do filter.
0: Oh, ari-ari, oh.
1: Isulot mo da, anong sistema. Dira, kay ti, ibandan kung magamit ka o sa aton, siling information lang, kung magamit ka marijuana, kagiba Broads, muna mong, di ba, marijuana, nga dried marijuana,
0: uh-huh.
1: Then ibutang mo sa papel, himimuon mo siga sigarilyo, sindihan mo
0: uh-huh.
1: Na. Ariya siguro, i-roll lang nila ang dried marijuana,
0: mm-hmm.
1: Then ibutang lang dira sa sulod sang pipe gani. No? Kaga amo to, sindihan nila, kay ti do may nakita kita sa kilid na do may itom-itom, posible, amo ni ang do pag magsindi ka we. Kagipaiba Rod. So, amun yung nakuha sa...
0: Hindi man tabi expert when it comes ni Kagipaiberto kati huwag man tayo gagamit sa illegal na droga. But in a way, basta mo nang na-recover sa bata, sa minor de edad. So, anong hambal sa polis?
1: Kagipaib Rod, actually, ang hambal sa polis, amun man gyapon, nga ti ginahitso nila ang sistema dira kay ti minor de edad, especially ara pa sa vicinity sa aton sini nga mga DepEd vicinity man, no? Eskulahan, medyo very sensitibo.
0: Uh-huh.
1: Mayuman kay ti ang principal diri nila sa aton nag-ayugid nga uh-huh. Sir, hindi wala kami ka hindi man amon mapunggan nga mapublish nyo, but ang amon lang diri ngayo nga ti hindi paghingadlan, ti that's why ginhimo ta man.
0: Ati kuha na iya nang amo na yung ginhimo, tapos sa hindi pa tayo pag-rebind kay Kipiberto, kaya muna na ginhimo sa K5. Huwag matay ka pakahuya sa eskulahan, kay circumstansya malang ni na nagluntad sa eskulahan mo. Ang aton lang diri is nga ma-inform ang mga gidikanan, i-warningan ng mga gidikanan, nga it might be matabo man ni sa mga kabataan nila. So that's why bulubantayan nila kay Kipiberto. So why na nisang pasakaan kaso kay minor de edad ni?
1: I-update ta ni, kay as of now, ang nabalaan ko, ara subong sa kustodiya sang WCPD, Women's and Children's Protection Desk. sa nga police station ining bata kaki 5 roads, just like what happened man dito sa isa ka eskwelahan to bla, no, ka nagligad nga hapon tong nadakpan man nga nakuaan na prank sang iya sining upod sang duha ka bilog nga ginapatihan sa siya putos to ya, no, pinutos sang illegal nga droga gin refer man to nila sa may police station under the vicinity o kun under the office, no, sang Women's and Children's Protection Desk. Kwaunta niya, no, kung ano ning mga sistema ni mapreso ni o kun under si Gapon for the guidance, no, sang aton sininga WPT.
0: Most probably kay ti minor de edad kay Kipeber to hindi mapreso. Oh, i-kwan na ni siya, i-briefing, oh, i-laygayan, no, para hindi na masulit. Kon, minor di edad gin man ining estudyante. Sige, salamat gi kay Kipeber to, kay kwaon ko pang iban.
1: Sige, Kipeber Broads, aton sininga balita, subong nga hapon, dulong sa kalwan sang D3 Bio, may PC kag DTX 500 capsule. Ako si Kaki 5 Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Marami yung salamat Kaki 5 Berto Gakit. Sa muna mga ginikan, nadbulubantayan yung mga bata nyo, no? Monitoron nyo, hindi tapag sa league. Kung isabing sala sang mga ginikanan, ari mo. Kay abi nila siguro, once ganing nga maka-eskwela ng mga kabataan nila, waay na sila sang responsibilidad. Oh, elementary man da or high school, basta naka-eskwela na ganing bata nila, waay na sila responsibilidad. Kaya ginahatag na ang responsibilidad sa mga maestra kag eskwelahan. Hindi ni amuya. Dapat monitoron nyo ng bata nyo kung nagasulod gyud man sa eskwelahan. Or base ko nagabarkada, nagabilyards ang to. Or base ato skilled ang allowance niya. O, scatter niya lang to. Tiyan mo na wala. Kung isa balubantayan nyo na, kay why ka mo kabalo, no? Base, ginalita-lita lang ka mo sa estudyante nyo. Gamba lang nga inyo estudyante nga, ma.
3: Ma, wala na ko bala mabalon. Tapos ma, may balairan kami mga 200 pesos, ma, para sa amon nga research.
0: Di ko ikaw man yung ginikanan, mapati ka... Ay, abaw. Sa pagka matutom gin sa imo, Toto Buknoy,
3: ari o, himuan na lang na 300 para may pang pamahaw man ka mo samtang nag-research ka mo.
0: O, te, ang wa, daw gina ikaw yung mismong source niya. Ikaw yung mismo ang nagatulirar. Kung mapabayaan mong bata mo, that's why monitoran yung bata nyo. No? Hindi nyo pagsalig sa eskulahan kag maistrada. Oh. Kaya kung kis masiling kaya nga, bala na si ma'am da, ito lara ng bata ko. Proteksyonan na nila kay my child, my children protection policy na. Hindi na, no? Hindi niya mo. Hindi niya paghatag sa DepEd ang pagdisiplina sa mga bata nyo. Inyo na ya bilang ginikanan. Ang malain pa rin kung kis magka K5, kaya ang mga ginikanan, why pa na iya nag-attender sa mga kabataan niya? Ginasalig sa guardian, ginasalig sa yaya, ginasalig sa manugbantay, ginasalig sa lulo. Oh, ginasalig sa lula. Oh, di ba? Ay, nami sermonan ba? Check on basic. Dumay na dumduman ko tabo ba? Oo, ang lulo ya mo nagreklamo sa mistra. O niya kay ngaagin na ano mo, ngaagin na ang bata ko ginhampak sang estudyante mo. O, tinaybaluan ka rin ang iyang apo pretiknungol.
4: Alright!
0: Nagapang tapungol, nagapang nampa. Dubatasan, nablang kapanampa, kapanampungol.
4: Alright!
0: O, ang jindeng, tiyan ba sang mistra ba o kung anong ginahimo mo, manahimoon si mo.
4: Alright!
0: Sos, nanugid sa lulo. Ang lulo nag-kwan, nag-react, nga daw matyag yan, hibaluan niya tanan. Pero kung padalman mo, kasaypanan Manila. Ngayon na nga best, dapat ginikan na mabantay, hindi ang lulo. Sige ah. Sino naka-standby? Si Kagifem Obre. Check na ba yung balita ni Kagifem Obre? Suspanyagi ka naman sa sur ngabayin sang Negros Occidental.
2: K5 News FM Live Report.
0: Kagifem Obre, balita mo!
4: Na K5 Rose, may mahapon sa Tananato na naglamati no death on arrival ining isa kalalaki miyembro ni sa sama.
0: Dali lang gid ka K5 Ubre, ka K5 Rimwell, anong ginagamit ang telepono man? Amo nang may problema, guro. Oh, every time ta mag kwan gala ay ang signal kasulod daga utod-utod daw. Check ba na anong ginagamit ito kagina nga kay K5 Berto amo na? Si ang spiak bi gamiti, hindi na ba kay basi kuha na ng cellphone to na, guba ng utitor niya.
3: Oo.
0: Okay, kalaw ay pamatian nga nag-report doon, nag-uklo-uklo. Blay, tigri-tigri ka, nagdugay ka, mabutwa ka, dugay masalom ka naman. Oo, muna ka nami isang tingog, di ka kipay mo bring, guha di ka ron, duga kuha siya, duga... Ayo, sige, check tanay ha, kay Yabi, fix niyo na, Bidason. Na-note yun na dapat ng mga problema da, i-correct na para at least hindi na nadason ng mga programa nami na nga ton si nga signal. Sige, alas 5.33 sa nga po, naran si Liwat Big Kaki 5 Bobre
4: Kaki 5 Broad
0: Nan!
4: Okay na ako
0: amo na iya! Meaning, ang isa ta na ka-cellphone baldado na. I-note yun na daan Kaki 5 Rimwell nga baldado na nagaliho. Ay, hindi na baldado. Tingnan ang signal ya per me, no? Guba, oh. So, dapat i-fix na. Sige. Guwet ka K5 Ubre.
4: Ka K5 Road, diri kita sa balita, diri sa Banwa Sangkawayan, napatay o kung dead on arrival, ining isa kalalaki ng miyembro sa Farmers Association matapos naging tiro sang wala pa makilalaan nga suspetsado dito sa sitio Gabok, Aprok 7, Barangay Basaka, Banwa Sangkawayan. Ginagpulubanta na tapo ining na insidente sa Gabika K5 Road, alas 6, so Hulyo 21. Ang biktima ang kinikilala kay Dominator Iliad, 45 anyos, kag-residente man isang nasambit na lugar sa K5 Road. So, suno sa impormasyon na nakuha sang amon na team, alas 6 ang gabi, nagainom ining miyembro sang Gabok Marginalized Farmers Association o kung Gamapa. Sa Changi, ining na Changi kay K5 Road, iya inisang asosasyon. So, ginapanagiyahan inisang asosasyon. Sang hinalik lang, may napatian sila, lupok sa hindi nang hindi siya masyado layo sa ila kay K5 Road.
0: Uy.
4: So, pagkabati nila, ginpabayan Manila because layo man sa ila. And then pila ka minuto ang naglipat kay K5 Road, nagpalapit ini ang isa kalalaki sa ila kag nagsinggit kung sino ang isog sa ila, bali anong sila ni K5 Road mo nagaininom sa Changi nga kasagyan sa asosasyon. Kag hinali lang ang tiro ang ining biktima. So
0: ito
4: ini sa tuong apahin sang tiil ang biktima kag because K5 Road, malayo ining sitio Gabok sa Banwa Sangkawayan. Kagkat nagaulan na kagabi, K5 nagabunong ang ulan, and then nangayo man assistant ining mga kaugdanan niya sa barangay, abot nga kuhaon ang ining tilason. Abang pagkakuha siya sa K5 Road, mga takna alas 8 na sang gabi, because nagaulan, kagalayo sa alayo ang area. So pagdala siya sa Kawayan Hospital, dead on arrival na ining nga lalaki
0: because dinigo ya ulo
4: pang tugo ka K5 Road.
0: Dinigo ya ka K5 Ubre gani?
4: Yes, ka K5 Road.
0: Ang igo ya diin?
4: Sa tuo nga bahin sa iya nga tiil. Paara siya ka K5 Road.
0: Uy, ba sinigo dang iya sininga femoral artery ka K5 Ubre nga ti amo nang pertik budlay gini iya punggan ang dugo. Once ka nga maigong ugats na, amo man ning natabo ko sa pulis di ba sa may pag-grade to? Paaman to, proti. Isa malang-alang kadala sa ospital, malusublad ka, patay gid. Titi amo man aguro ka K5 Ubre?
4: Yes, posible na ka K5 Broad kay ika lang man ning igo niya sa TL kay K5 Broad mo. Apang wala pa na determine kung ano bala ang armas lupang din gamit because pagkatpo dito namon sa Kawayan Municipal Police Station, amo pa pagpadulong sa mga katapos ng kapulisan dito sa area kaya alang-alang sila magtaka dito kagabi sa K5 Road. So wala pa sila sa recovery kung ano nga bala, kagano nga armas lukang ang gingamit sa biktima. Sa sunok naman sa kaugdanan sa biktima, hindi nila kilala personal, ininagtiro. Apisar nga tatlo na inikabulan na nagatimer dira sa lugar sa K5 Road, kag ano nagapadayon ini nagatayon nagatimir ini siya sa ginaaligar si caretaker sang duta. Si ining nga duta ka K5 Road, ginapahagin pahayag man sa ni Pulislatan na 3G Cigar, Deputy Chief of Police ang Kawayan, nga posible conflict sa duta ang ginhalinan o ginituraan sining ilang komisyon sa K5 Road. Kay mayara ni sang recurrent nga kaso sa korte sa K5 Road. Bahin sa claimants sang duta kat sa asosasyon mismo sa K5 Road.
0: Nga nagmao, siya nagsinggitan sa isog. Basit ang hubog to at the time, ang suspect?
4: Sa K5 Road?
0: Basi hubog ang suspitsado?
4: Hindi man hubog sa K5 Road kay sila lang man ang nag-inom. Bali, mm-hmm. Na siya mo ang iya palay na nga siya tinira na caretaker na isang duta.
0: Uh-huh.
4: Pero hindi daw kilala sa K5 Road. So, mo pa na ang ina-investigaran sa kapulisan kung ano ang identity sang suspitsado because pagpadulong dito nila kagina, wala na to ang natiro. Pero hindi siya kilala.
0: Uy.
4: Na bisan nga tatlo na kabula na katinir dahil sa ila kasi
0: sus, kabudlay, no? But anyway, ti ang ginatiniran niya da, kag ang ginabulubang tayan niya da, muning dapat hibaloon, eh, kati nga ginpatinir yun ang taong ininyo klala. O, oh, tinang tawa, may natabo da, may napatay da, kundi way ti lagson. Ahay, sige. Salamat, gig kag K5 Mubre.
4: Thank you so much, kag K5 Road. Kag nagapadayon, sige hapon, no, ang investigasyon sa Kawayan Municipal Police Station bahin sa incident. Report, ikan din sa Kabantalan sa Tini, sige K5 Officer Senye, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o galingawan sa Negros.
2: K5 News FM. K5 News FM. Live report.
0: Maraming salamat ka K5 Obre Suspenye sa imo singa balita. Oy si Santi Ralyo siga chat niya. Sir, may ngapon pwede shout out kung sino man na nakakita sang wallet ni Teresita Fernandez dira sa may barangay Biao. Pakagto naman sa Dinapit area, palihog lang kung iuuli. Ay, nawigit gali ang wallet ni Ma'am Teresita Fernandez. Oh, nagpamati man si Papang Jojo, oh, Eduardo Jojo Galuna, ho. Oh. Linyara ng radyo pang. Oh, ipacheck ko karon pang kay daway pa di si Mamang Gracia. Sige lang, ah. Alas 5:39, i-check tabi kakisino naka-standby na. Sige. Hibalaon tayo mga balita. Gika naman sa kay K5 Carla Defensor Longa. Siya sininga mga balita.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carla, ibalita mo.
5: Yes, sa K5 Broad. May nga po sa atin sini K5. So, K5 Broad, isa ka rider ang pilason bangod nga nakabunggo ini sa pertahan sa isa ka counter truck diri sa
0: iya
5: sa Circumferential Road, Barangay Villamonte, K5 Broad. Uh-huh. So, sa atin sini nga impormasyon nga nagikan kay Police Major Elmer Bonilla, head sa Traffic Enforcement Unit sa BCPO, ang driver sang motorsiklo nakabunggo ini siya sa pertahan sang counter truck bangun niya dugulpi balagin ginabrihan ang pertahan kay K5 Road kay counter ni o kunang truck ni is nagapundo sa kilid sang dalan kag nagatraverse man ang motorsiklo from north to south kay K5 Road.
0: Uh-huh.
5: So sang nagbunggo ini siya sa pertahan sang sa nasambit nga truck kay K5 Road, naglabog ini siya kag sang naglabog ini siya bidto man siya nga dalan sa ginaagyan man sang avansa nga nagasunod sa iya kay K5 Road. So sa pagpangusisa sang kapulisan, ang naangkon nga pilas amo ini ang pilas tungod sa pagkabunggo niya sa pertahan kay K5 Road.
0: Uh-huh.
5: Kagat sunod diri kay Police Major Elmer Bonilla ginlantaw nila wala man kuno nalabot ini sang avansa kay K5 Road. O galing kay dito lang gid saya nag-stop pa sa may sa dalom na sang salakyan sang avansa kay K5 Road.
0: Uh-huh.
5: So nakaangkon ini ang driver sang motorsiklo sang pila sa iya sining nagkalain-lain nga laa kun pila sa iya sining lawas kay K5 Road upod sa iya sining angkas man kay K5 Road.
0: Anong ginahimo sang truck kay K5 Carlahaw nga nagpundos la, no, may ginapapanaog sila, no, ni nagguba ang truck.
5: Kakifer Broad, nag-posibling nga nanaog ining driver sang truck kay hindi man ini siya taga Diris area sang syudad sang Bacolod, taga Oriental ini siya ya Kakifer Broad. So posibilidad nga nanaog kag maging check ang driver sini sang truck, pero tikay alang-alang ang iya sini nga pag-abreya Kakifer Broad, may ara sang motorsiklo nga nagatrabaho.
0: Tiway gid sa gali-li-li-li da sa iya sa side mirror ya dakon may nagasunod nga salakyan. Kay usually kung driver ka kay 5 Carla, especially nga siya siguro dugay naman ang nagamaniho, ang una nang ginalantaw sa mga driver right before na manaog, check ya ron gina ka kay 5 Carla mo. Mangkutablas Conrad. Oh, mangkutabla. Kay before sa manaog sa salakyan niya, lilio niya na sa likod niya before na brihan ang pertahan niya. Pero galing ining isaya, oh, why niya namo namo? Pagpundo, guro, naugulpe, bahala, nadati may motor, oh, nga naglabay. Yes, timing, okay. Git. Di ining, daw, ining sa, video nga makita, tapar may kakipem ka la, nga gulpiada, gabay ka lang skilid, magbukas to, ang guwa mo nito, di ginhampak na yan sa nga kwan karon, sa pertahan.
5: Di sakto, gina ka kay Farod, di sa kakibot man, sa nga driver, sa nga motorsiklo, that's why nga wala yung ginatalupang dan. Di for sure, wala gininatalupang dan sa nag-abre, sa pertahan, kitungod nga nakabunggo, dira ang single nga motorsiklo kay Farod, di yung kakibot man, sa salakyan nga nagasunod sa motorsiklo ka kay Farod.
0: So, di kaluoy na sa nagasunod, amunig problema, kung gisay, yes. Niblang mga, why kaya, gahalong kaya, oh, pero galing kiti mayara, ganyang haras-haras, madalahig ka pa yung muya, timay lang gani, kaya waya maipit ining biktima?
5: Yes. Amo gani, kay Fabrod, kiti before nga information, antes ni sa, wala, ano ni, nga mga naistorya sa palibot kay Fabrod, nalapakan, gini, ang driver, ang uhon, ang rider kay Fabrod, pero sa pagpangusisa, sa aton sa kapulisan, wala na labot sang guma ang rider kay Fabrod, timayo lang, ti siguro na labot malinis siya sa bumper lang siguro.
0: Oo.
5: Kumbari, kung lang taon na to ng bumper, kas lakyan, sakit man na mo.
0: Pero ti, pero ti, grabe, natugrong kolba sa nga bansa, eh, si Pab lang, gulpiada lang may tao, dumduman mo to nga tao, dagdag sa ano, yung mga muna lang mga bagay nga alang-alang ka na yung maka-react ti, yes, split of seconds na kakipay Carla mo.
5: Yes. Sakto gina kakipay Rod, ti ara pangadaan sa National Highway.
0: Ow.
5: Ang truck nag-park, so hindi giniya pwede kakipay Rod nga mag-park ang mga salakyan sa National Highway kakipay Rod. Kiti kung makita natin lapad ang dalan.
0: Uh-huh.
5: At the same time, ti syempre nagadalagan ang mga salakyan sa nga isang 60 km per hour o kung 50 km per hour ka Kifer Road, mayroon pa gani 80 km per hour.
0: Hindi ko manugid nga kung sinong uchinta yan. Kami ni Ado Conrad yan, dalaga na muna tas nag 30, 40. Kay hinay lang kami yan, mga takbong pugi lang kami yan ka Kifer Carla. Kay nga man, ginapaminsar ka ni Ado Carlam, ni Ado Conrad mo nga, niya mapuli pa kung nga daan, ti si Carla Gaulats Balay. Niya mo pa na ginapaminsar. Tinig ko ako, may pinsar. Ang ginapaminsar mo, kunin ko ba mga bata ko, gailis ko ila pa. Ang muna yung ginapaminsar sa mga driver, kay Kipem Carla, nga may nalungon. Pero kung matabo ni, ang muna nga mabagay, yung gulpiada lang, may madasok skillet mo. Ti, to whom it may concern. Good. But anyway, maayo lang kayo, matamaan ining rider, kay Kipem Carla.
5: Yes, kay Kifer Broad, kag-ari na ini siya subong sa maayo nga kahimtangan kay Kifer Broad, kay tinginhing na daw man isa dala sa ospital, pati ang iya sininga angkas sa kay Kifer Broad, ang mula nagaling, kitungon nga naglabog gid ini sila sa dalan, at the same time, may salakyan man nga nagapadulong, timayo man kay wala man ini sila na lasakan at sa K5 Road. So, lato na lang natin kung ano ang istoryahan ay both parties sa K5 Road. May kang tanan, diri sa aksidente nga nagaluntada sa area sa nga Barangay Villamonte kay K5 Road.
0: Sige, salamat kay K5 Carla.
5: Yes, sa K5 Road, report na gikan sa BCPO ining balita ng Dukseo sa GDX Paman, Magisika, D3 Bayo. Yung sa K5 Carla, the professor para sa kampiyon ng balita. Servisyo Publiko, Kagalingawan, sa Negros, sa K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Marami salamat kay K5 Carla Defensor Longa. Oy, si nagapamati mag si Ma'am Angelica Umbion, pinakagwapa oh, nga umagad ni Ma'am Mila Perez sa Sitio Mantamilok Barangay Isyo Banwas ang Kawayan. Nya atani, hambal ito, linya hambal niya. Atani ako man i-greet man. Oy, may hapon da sa inyo, ha? Family Umbion, dira mismo sa may Kawayan, Negros. Oy, do, ang Kawayan, lapit na sinubaan, no? Mapahinubaan kami. Dito kami masilibrar. Masilibrar sa ngamon, sininga team building. Oy, basikon na may mga kiss. Esta da sa July 24, 25, 26. Sa Friday, kami mahalindi, kita ay kita dira sa resort ni Mayor Dafa Reliquiasa. Mayor, salamat gid Mayor Dafa. Thank you so much, no? Siyang amon sining sponsor sa amon sining venue. Sa amon sining K5 News FM, Bacolod 101.5 Team Building Activity. Wow! Salamat gid Mayor Dafa, no? And tiba si kung may lapit na sa inyo, madala ka mo dabi. Ay, way man litson subong, no? Gila na litson kay may ASF. Basi may kinilo kamuda nga kasag or sulog bahon nga mga isda. Pwede nyo ginamabitbit sa amon. Oo, ma-update lang kami kung sa diin kami nga resort.
6: Alright!
0: Hindi ka mayamang hindi. Kabalo ka mo mga taga-Kawayan, taga-Sipalay, taga-Hinubaan, mahinatagun nga mga tao da. Damo na da yung mga seafoods mo. Ti ako, paborito ko, kasag. Oh, tapos may lukos binga dalag ko po sa pagkanamit.
6: Right.
0: Tapos butangan mo bisang sulog bahon da nga ano ni?
6: Right.
0: Ang barungoy bla. Okay da mo damo na da. Sugbahon na mo ni kay prituhon bao.
6: Right.
0: Oh, tapos bi ano ipare sa sugbaman, bisan rice na lang, asin na lang okay na kami. Oh, kilita ay kita da, basi kung makatuntol ka mo da, eh, bilog-bisitahin nyo. At totong bilog sa team sang K5, kay masilibrar kami ah, sang amon sining kadalagan. Oh, alas 5:48, i-check ko ba si ka K5 Red Salgado, ha? Ah, aran si ka K5 Red? Ah, ibalaon ta bang balita naman, gikan sa kay ka K5 Red Salgado, amon ni bala ang bata to nga nakuhaan sa illegal nga droga. Ginaligar ha? Nagligad ti lang tawag lang ipikto ho. Oh, hindi gali drugs ang nakuha siya. Guba na to yung bata eh. Oh, huya na to guro. Basi ginsaskuhan na nung pagkahimtang. Amo ni bala kung gisa mga abyan, basi mang sasko-sasko ka mo. Sasko ka mo nga daw hindi lang gitamaan ka brutal. Butangan plantidan mo ya drugs. O hindi gali drugs ya, tawas gali to. Kaki Febred!
2: K5 News FM Live Report.
0: Ibalita mo!
7: Yes, Kaki Febred, bing hapon sa atong sininga mga tagpalamatis, programa nga El Castigador. Iling atong sininga report mo, ginkulbaan, iling mga pamuluyo, dre sa may asyenda biniluan, parte sa Barangay Matabang, Siyudad San Terisay, bungod samtang ginatukod, dre ka K5 Roads, iling pika-pika, dre ka proyekto si Danong Sang Taytay, dre sa may biniluan, ginabako nila actually ka K5 Roads, agod maglapad-lapad, iling kuan ang lugar nga agyan sa tubig pero nakibot sila dragi pasado la una iya sang hapon samtang nagatiltig de sila nagahukay blagi na palapadan kay K5 Rod siring nga kilid sang sapa tingala nila nga do katiga sa ginka
0: ay dalagid ka K5 Rod bawala inang headlines yeah, kuya bi kuya kwani nang ang bata tong nakuan sang illegal nga druga kwan gali ni bag-o ni amoning bomba.
7: Oh, abong baka kay Brazo, papasensya gid.
0: Sige. Go ahead, go ahead.
7: I-break na nato na kay Brazo, kita kita ang pinakauna, diri nga nakakanto diri sa area, diri nga sa may asyanda biniluan, partiya sa siyudad sa Talisay, kay K5 Roads. So, diri sa mga ginakalkal din nila, kibot sila K5 Roads, gado katiga.
0: Uy.
7: Kansang makitaan na sa ginkahig na nila, dira, sa atong sinigid video, samtang ginakahig na nila kay Kipeng Bronza, nakibot sila nga doon may metal.
0: Uh-huh.
7: Kaya naon din mo, grabe nga dalaga nila. Kaya balila, bumba, bumba.
0: Uy!
7: Grabe. Na, ang pagpatag rin sa ato, na, ang pag-drive ko no siyang bako kay Kipeng Bronza tungkol sa kakulba, daw iba.
0: Do gina picture out ko ang dalagan sang bako, hindi inay na mo. Gambal guro ang ga drive guro. Actually kabalo ko mag-operate bako kag G5 Red, kabalo ko na magdala. Ina guro. Do matyag gyud ko sa kay kas kabayo. Ya! Ya! Do gina bako.
7: Ya mo. Ya mo gina guwa kay Red, sa pulba, tinis sa bako operator. iyang balya sa bilog niya to, iyang pag-operate kasi broad sa sirisang nga bako, first time na nakakalkal si isang bomba.
0: Uh-huh.
7: Ining bomba kasi broad sa estimate na rin isang mga pumuloy ako isang gikumpermar mo na ito na nga itong sininga up yan kasi broad sa EOD na gasusunental wala sa liwan kundi si Police Captain Alberto Sardua Jr. kasi broad sa ang sa iya sininga pag saysay isa ini sa ka drop bomb ka kasi broad sa drop bomb
0: ang ginahulog ang
7: drop bomb ini kasi broad sa pag patag niya sa ato na ini siya ang nagatakos ang iya sininya kalabaon kay Fevron sa ara sa mga 2.5 feet. Amo nang iya sininya kalabaon kagang iya naman sininga kalabaon naman bala tigo na bulubanta yara man sa mga 25 inches kay Fevron sa kagang pinaka kunulbaan direksyon sa kay Sir Tardua masarangan sininga maghatag sa kahalitan kung maglupok 500 meters
0: abaw
7: grabe amunang kay Fevron sa ang pag
0: kurting radius niya ha tungas kilometro kay Fevron batyagan mo pa siguro ang huyop sang hangin nagkagang impact la kay Fevron buka pa na kristal mo kung mag kwan bisan ang wave na lang bala sang ano tawag ni sang bomba buka kristal na kay Fevron.
7: Yes, amo gina ang pagsaysay madali sa aton kay Fevron sa kanti ang balga ni nila kung naglupok tubig ang da sentro gidining bomba sa pagkalkal di besang duta tungod kay bako presado kay Fevron sa buka ganin isang bako kay Fevron sa bato ipayhan ang bomba kay Fevron. So ini siya ginapatiyan sa tong na tsimpo sa hapon ting permangkot man ato dari kay Fevron sa pila ka mga residente dire nga ti suno ko na sa storya ni lola niya. May ari na kuno sige dagdagikan sa eroplano kag wala na kuno maglupok kay Fevron sa binahulog digikan sa eroplano kabanti ang purpose kuno sang una tsimpo sa kaway sa hapon kag Amerikano ginaguba ang mga taytay eh. Dari na pingin area, malapit din si taytay si Ila, kaya ang ato na ginagyan din sa may matambang, kaya meron sa bago na nga taytay eh. Nakita ko din eh, ang sa idalo ng damping, daan nga taytay. Nabuka na siya kang naging tupod ng bago nga taytay. Pero ara, sige hapon, nangiyasin nga daw, kwan bala, daw pundasyon sini sa wala kang tuo para matabok kaya meron sa bakod pa sige hapon eh. So amun eh, ang ginapatiyan yung posible gindagdagan agad mangin na mahinay iniga transportasyon sa mga Amerikano sa itong tiyempo sa ngapon kita bronze eh. So dire, pagkakapiyati, nagkanto dire mga polis kita bronze na nakibiyasan to ang bomba, umasupa ang bomba, harain mo ka dalagan sa polis kita bronze
0: sa patibig to. Tuhon!
7: Umaso! May ara kita dira sa video para ipakita natin sa mga viewers.
0: At ipakita tabi, ang pag-asog isang bomba?
7: Ang pag-aso sa bomba kay Fevron sa medyo malayo sa pero kita unang
0: pero ari na lang wa para mangin lawig karong nga paglantaw i-plastar mo na sa larga vista na lang kay wala akong panahon na 5:55 na sige lang hulato nila karon sa larga vista ni Kagipad Julius Maribel so ah i-plastar mo na karon ibitin na nai off na nai na Kagipad Adriano para nila makita oh karon ang tawo na nila sa El Castigador, sa El Castigador, sa Larga Vista. Kaki Pebred, mo ito panahon?
7: Ang makita Manila, ang pagdalagan, yun daw Scooby-Doo. Yan, badabado.
0: Pero delikado, Nabi. Sige, salamat, Kaki Pebred. Uy, nasaya. Nautod? Sige, batayan nyo na ako mga Kaki Five sa programa ng Larga Vista. Ang pag-aso sang bumbag, delikado na yati. Amakong 500 sa metros ang radios. Huwag na panahon, sa ngala naman, sang bugos nga puwarsa sa K5 News FM, bakulod sa amusin nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Technical side, K5 Rimwell, K5 Idrian ko naman, si K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Kasi si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. So,
9: bakal na sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalang

0: pagkaon.
1: Sporebiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sporebiotics ka!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
5: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Free Bio Evening Newscast.
10: the latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi sa dasang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalag na ang D3 Bio Evening Newscast subong ang Miyerkules sa Hulyo 22, 2028.
1: Magkita kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabati ang magkita sa 101.5 MHz sing-sing mga radyo.
0: Kag sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita, Local Transport Group nagpatigayon sang hublag protesta.
1: Samtang sa balitang nasyonal, Vice President Sara Duterte pwede sa gihapon nga magpadalagan sa pinili ay tubtub pa nga wala pa siya sang wala siya sang guilty conviction.
0: Sa balita, international, US nagapabilin nga bukas para sa diplomasya may angot sa Strait of Hormuz.
1: Kag sa balitang sports, anay players ang DLSU maghampang na sa Japan Basketball League.
0: Kag sa ato naman balita, entertainment, the FAMAS Award ginpasidunggan sa Daikara David kag Ivana Alawi. Lasay sa Sai.
2: Ulat panahon.
0: Sa atong ulat panahon, may update si kag K5 Dominic Banyaga.
3: Padayon nga nagapalapit sa Luzon ang kinabantayan nga low pressure area kag madako ang chances sinisubong nga mag-develop sa isa ka bagyo. Sulo sa pag-asa, ulihin nakita ang LP8 940 kilometers sidlangan sa southeastern Luzon kag gina-forecast ni subong nga posible ini mag-develop sa isa ka tropical depression subong nga Miyerkules. Ginapabaskog sang LPA ang southwest monsoon ukon na bagat kag amuin niyang nagadala sang magalumon nga panahon kag mga pag-ulan sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas kag Palawan. Ang trough naman sang LPA ang nagadala sang mga pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas kag Romblon. Kung manginis na nakabagyo ang ginabantayan nga LPA, pagataga, ninis ang pangalan nga Quiapo. Diri sa Negros Occidental, mangin magalumon ang panahon sa probinsya nga mayupod ng mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa habagat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si KK5, Dominic Bel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay 7 sa ato ng mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, Transport Group nagpatigayon sang hublag protesta. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Naguntat yaki ang tanan ng mga miyembro sang Bacod Manibela bagod sa nagpatigayon ng mga inisang rally protesta sa Dalan Gonzaga Araneta Public Plaza subong adlaw Hulyo 22 sa stress tubtubala 5 kainas ang hapon. Sunog kay Rudy Cathedral, presidente sang Bacod Manibela, nationwide ininga protesta kag ginabulbanta 500 ka mga miyembro ang nagpadulong sa rally. Ininga protesta ang mangin panawagan sang grupo nga dulaon na excise tax, value added tax kag pagbasura sang oil deregulation law. Ginklaro man ni Cathedral nga wala sila nagbando nga pataasan ang plete apang mangin patas lang sa mga ginahatag nga subsidiya sa ila kag padayuno ng discount sa tanan nga mga driver. Ini nga balita nga dulong sa inyong DTX 500 MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Samtang 155 ka mga non-4P students sa Gabankalan, nagkabato naman sa educational assistance gikan naman sa syudad. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenyen.
5: Panguluhan sang Kabankalan sa pamuno ni Mayor Benji Miranda nagpatigayon sang pagpanghatag sang educational assistance sa idalong sang Project REACH o kun Reaching and Empowering a Child for Hope programa. Tigayon nga nangin madinalag-o ng unang adlaw sang pag-release sa 155 ka mga indi beneficiaries ang 4Ps nga mga estudyante gikan sa nagkalain-lain nga public secondary schools kun sa diin nakabaton in sila sang tag 1,800 pesos kada estudyante. Dugang pa 83 ka mga estudyante ang nakabaton gikan sa Magbalyo National High School, 23 sa Barangay National High School Baraz de Ita Extension, 22 naman sa BNHS Pacau Extension, Kagbantay National High School Main Campus, 27 ka mga estudyante. Ang among distribusyon ang Magalawig Tugtog Hulyo 27. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si KK5, Arbor Suspendia para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Samtang bomb threat sa Bacolod nga gin-report sa 911, padayon nga ginaimbestigaran sang kapulisan. May kampiyon ng balita si KK5 Red Salgado.
6: Padayon pang imbestigasyon sa Bacolod PNP, angot sa persona nga nagtawag sa 911 kagapon ganlaw Hulyo 21, agud report ang isa ka bomb threat sa isa ka bulutuan sa Surgabayan sa Bacolod nga wala man sang kamatuoran. Ginkumpirmar ni Police Major Ron Del Tapang, Station Commander sa Police Station 8, nga pasado alas 12 sang udto na bato nila ang report sa bomb threat nga ilaman gilayon nga gipadulungan ng bulutuan agud pasiguro ang seguridad sa mga estudyante kag mga manunudlo. Sinupa sa kay Tapang nga wala nila gilayon gipahibalo ang mga estudyante kag mga manunudlo sa bomb threat report kay ilan na baton agud malikawan ang pagpanik sa mga ini pero ila gindala ang tanan sa gym kag covered court sa eskwelahan para maisip kun kumpleto kag kun may ara pa sa nagkalabilin sa mga classroom.
7: Ini a caller ni nga nagtawag dito sa 911 national. May bomb threat dira sa isa ka eskwelahan. Isa sa kopan ko na 2HK informant ako. Immediately, nagkatwa kami doon together with my team at nag-coordinate sa principal kay iti sa amon nag-agi information. Then, nagkanta kami kaagad ng ocular inspection sa lahat ng mga rooms, no? Buildings.
6: Silingman sang isa sa mga lola sa estudyante nga antes pa ginpagwa mga estudyante, ginpabalo sila ng mga guardian kag mga ginikanan agud masugat ang ilang mga kabataan kag madala diretso sa ila mga puluyan. Alas 2 sa hapon, magisugat ang imo apo na?
8: Oo, ay nag-text mo ng maestra na pwede na masugat.
6: Okay, pero ano man ang buhay sa imong apo, mga ano ginuras dapat?
8: 6 na iya, 6 ng gabi.
6: Alas 6 sa gabi, ano na na ang nag-grade ng imong apo?
8: Grade 5.
6: Ah, grade 5. Wala man nila, ginuwan, gin-explicar po nga ang tempranong buhay?
8: Wala, wala. Basta nagsugat lang, kuya.
6: Sa D3 Bio Evening Newscast, sa nisika K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News.

0: sa 150 grams ang among marijuana nga nagabaloras ng 18,000 pesos. Samtang ang kush naman ang nagabaloras ng 10,000 pesos. Kagang ginasuspetsyan liquid marijuana ang yara man sa 10,000 pesos. Sa karon, ang sospek ang yara na sa kustodiya sang kapulisan para sa nagkaigo nga disposisyon. Inang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa katapusan nga balita lokal, babayi nga nagabusong dakop sang kapulisan matapos nangawat sa mga tsokolate sa grocery store sa Murcia. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
2: O sa banwasang Murcia, babayi nga nagabusong sang pito kabulan direkta prisuan matapos nangawat sa mga chocolate ka grocery. Rason sang babayi, ginhimo niya ng kuno ini para makakwarta. Yaring balita nga itong gintutukan.
3: Wala gid nakalusot ang babayi nga ini bisan nagabusong matapos ginpapreso sang tagiya sang grocery store sa barangay Zone 3, banwasang Murcia. Ang babae nangawat sa mga imported nga chocolate, gatas, mga juice kag mga palaman sang tinapay. Sunod diri nakit-an sang guardya nga nagroving sa tindahan kung paano ginsulod sang babae ang mga item sa iya sini nga bag. Nagpakitloy pa kun ang babae apang wala gid nakalusot ang iya sini nga rason kag ginpasakan sang kaso nga theft. Naibaluan nga ang babae ang nagabusong sang 7 ka bulan. Preso ini sa Murcia Police Station. Ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
1: Lasay 14.
4: Balitang National.
5: Balitang National.
4: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Sa mga detalye na sa ato mga balita national, ginpahayag ni Department of the Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vic Rimulya subong ang Miyerkules nga nagkapadayon kag wala nagauntat ang Philippine National Police sa ila pagpangita bato kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
6: Pahayag ni Rimulya on track ang PNP kag iban pa nga mahinsya sang gobyerno paghibalo sa ginapanaguan ni de la Rosa.
1: Wala naman ginpahayag ni Rimulya ang detalye bangod posible nga makaapekto ini sa ilang operasyon.
6: Ginako naman ni Rimulya nga mabudlay nga pagitaon ang senador kag anay Bureau of Corrections Bureau Chief Gerald Bantag bangod naman sa ihibalo ang mga ini sa proseso sang law enforcement.
1: Samtang nagapanguna sa gihapon si Senator Robin Padilla sa senatorial preferences para sa 2028 elections base sa pinakabagong survey sang Pulse Asia.
6: Ginsundan ini Nanday Pasig City Mayor V. Cusuto, Senator Raffy Tolfo, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Loren Legarda kag Manny Pacquiao.
1: Ginpatigay ng survey sang Hunyo 28 tugtog Hulyo 6 sa 2,400 ka mga respondents sa Bugos nga pungsod.
6: Sa dugang pang mabalitang nasyonal, ginpahayag naman ni Commission on Elections Chairperson George Garcia nga pwede sa gihapon nga magkapatalagan si Vice President Sara Duterte sa naman nga posisyon sa babot nga pinili ay tubtob nga wala pa ini sang guilty conviction.
1: Pahayag ni Garcia Martes Hulyo 21 tuman ka presumptuous kag hindi ensakto nga ginaisurihana ang issue sang disqualification para sa isa ka kandidato nga tubtob subong ginapamatian pa ang iyang kaso.
6: Suno pa kay Garcia, ministerial ang mandato sang COMELEC sa pagbaton sang certificate of candidacy o kun COC.
1: Sa katapusan ng balita national, masobra 21,000 ka mga pulis ang natalanang i-deploy sa nakalain-lain ng mga lugar sa Metro Manila para sa ikalimang State of the Nation Address o konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. sa mabot ng Lunes, Hulyo 27.
6: Sa pahayag ni National Capital Region Police Office Director Police Major General Anthony Abirin na nakaplastar na ang ilang security measures kag magluwas sa 21,261 ka mga pulis, may naka-standby naman nga dugang nga 3,000 ka mga personal gika naman sa Police Regional Office 2, 4B, kag 5 para naman sa augmentation.
1: Hugot naman nga pagabantayan sang kapulisan, ang House of Representatives kag batasang pambansa complex, mga mayor nga dalanon sa rehiyon, mga terminal mga terminal, border control points, mga designated nga rally areas, mga opisina sang gobyerno kag iban pa nga mga critical nga lokasyon sa Metro Manila.
6: Natala na naman igabutang sa full alert status ang NCRPO sa maabot nga Biyernes sang hapon Hulyo 24.
1: Magapatuman sila sang no-fly zone kag no drone zones sa pila ka mga pili nga lugar kag magapatuman naman ang Philippine National Police o PNP sang nationwide gun ban sa Hulyo 27. Lasay sa Jazzy 7.
4: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international. D3 Bio Evening Newscast.

0: balita international, gin pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio subong Miyerkules nga wala sang pagbago sa posisyon sa Washington nga maresolbar ang nagalala nga konflikto sa tunga sang Estados Unidos kag Iran may angot sa Strait of Hormuz kag nagapabilin nga abri ang ilap ukon bukas ang ilap pungsod para sa diplomasiya.
1: Sa ginpatigayon nga ASEAN Post Ministerial Conference sa siyudad mismo sa Pasay, gindipensahan ni Rubio ang posisyon sa Estados Unidos kun sa din iya ginpahayag nga apisar nga bukas ang ilap pungsod sa pagkipagnegosasyon sa Iran, handa man sila nga maghimo sa nagakaigong aksyon agud nga maprotektahan man ang ila sininga interes kag interes sang ila nga kalyado nga pungsod sa Persian Gulf.
0: Payag niya apisar nga mayara sa kasugtanan ng Estados Unidos kag Iran, ang Iran mismo ang wala nagasunod sa ilang mga ginahimo nga commitments.
1: Dugang panya, wala sang kinamatarong ang Iran nga kontrolahon ang trapiko sa Strait of Hormuz bangod isa ini ka international waterway.
0: Nagpanawagan naman ang mga foreign ministers sa ASEAN nga magbalik sa negosasyon ng Estados Unidos kag Iran kag likawan ang anuman nga aksyon nga makapalala sa sitwasyon sa rehiyon.
2: Balitang sports, sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Anay players ang De La Salle University maghampang naman sa Japan Basketball League. May kampiyon nga balita si Kakipay Marv Aranuel.
3: Maghampang ang basketball player na si Mike Phillips sa Japan D-League. Ang mangin kabahin sa team na Kyoto Hanares sa sunod sang duha ka tuig, ang anay players sa De La Salle University o kung DLSU. Naghampang maninisad to sa team sang San Juan Knights sa Maharlika Pilipinas Basketball League kag Gilas Pilipinas sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifier. Nagdala maninisad ang kadalagaan sa itong 2023 Southeast Asian Games kung sa diin nagdaog ang national team sang gold medal. Kagin kinalaman ni bilang 2026 Collegiate Press Corps Men's Basketball Player of the Year. Para sa balitang sports, nga gadulong sa Clinica D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko at kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porcelana, mag DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, the Famous Award gin pasidunggan sa Daikara David kag Ivana Alawi. May chika si K5 Lori Gamboa.
4: Kabahin sa Daikara David kag Ivana Alawi sa mga gin pasidunggan sa Famous Broadcast Arts Awards nga ginhiwat sa tung Lunes, Hulyo 22, 2026 sa Manila Hotel. Nagdaog bilang Best Documentary si David para sa dokumentaryo niya nga Embalsamador de Motor. Nakuha niya man ang The Best Public Affairs Talk Show para sa iListen, kagang Best Host for Public Service Award, kung sa diin, nagtay sila sang aktres na si Alawi. Pahayag ni Kara sa iya nga acceptance speech, mas pakamayuhon pa niya ang iya nga obra, agud pa dayon siya mangin isa ka instrumento sang pagpalapnag sang kamatuoran kag pagbag-o. Si Alawi naman ang nagbaton sang Best Public Service Show Trophy kag Best Host for Public Service Award. Pahayag ni Ivana, sa mga gatinabo sa kalibutan, importante nga mangin positibo kag magbulig sa mga tawo nga nagakinanlan. Tuman nga pagpasalamat naman sang duwa sa FAMAS kag sa tanan nga nakipagbahin, nag-upod kag nagsuporta sa tagsa-tagsa nila nga mga hinimuan kag programa. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Well, congratulations sa ila, ha?
0: Yes. Imagine si Ivana Alawi, nakatay niya si Cara Devine.
1: Oh, ano si Ivana ganina? Sa isa ka, ano naging nabray? Ano artista na siya, di ba?
0: Artista, vlogger.
1: Pero ano service ang iya.
0: Oo, entrepreneur. Oh. Tapos si Cara
1: Devine. Sa vlog ginaguro.
0: Oh, mayara na siya best in...
1: Pero naging tira siya ni...
0: Ni?
1: Another Day, Another Regal.
0: Ah, si
1: POV.
0: Naging tira
1: siya sa isyo nga ti...
0: Nanghatag siya sang 100 guy
1: phones. Ang iya is na pag-endorse ang illegal... sang gambling online. Amo nang ginano. But anyway, congratulations kay Ivana Alawi.
0: Mayara pag-igutong... ambot kong legit to siya nga ano. Pero ba si hindi man, no?
1: Pero ang FAMAS, biya mo nang tawag na ito nga pinaka-oldest, no?
0: Grabe, gin ka tulog,
1: Mr. Filipino Academy of Movie Arts and Sciences. Grabe, gin research. Kundi ka, lila nga. Gin-establish. Sorry, that was 1952.
0: Ano ito, liwata, meaning nga?
1: Filipino Academy of Movie Arts and Sciences.
0: FAMAS. Oh,
1: FAMAS.
0: Amo lang ako mag-acting na si Sir Jules. May mama sa... Grabe
1: may mga kontrobersiya.
0: Dali
1: lang, natabo.
0: Nga man.
1: Hindi ko lang pagsugid. Kito kalaway na gate. May mga kontrobersi. You know, sa when it comes to isang mag-award, may mga dalagko ng mga bodies lang. Dalagko lang ng mga organisasyon.
0: Oo.
1: Isa ang gina-awardan, hindi man ano mo.
0: Oo.
1: Oh, siyempre, yung reklamo, gid. Oo. Especially kung wala ka madalas kamata. Oh, tiway ka, gid.
0: Oo, ibisan sinulang man ang mga masang...
1: Ang iba ng lawaan na niya, kung self-serving award.
0: Oo.
1: Nga ikaw nga head sa isa ka organisasyon, ikaw pa ma-award sa kugalingon mo?
0: None.
1: That would be masiling kita nga daw ka... self-serving.
0: Makon
1: mo leader ka, ikaw ang chairman.
0: Ikaw ang award-giving body, pero imo self gin-awardan.
1: Awardan mo? Mahuya ka man. Oh my goodness.
0: Palimang big selfie sagad-sagad kay Sir Rods. Gabilib ka mo sa iya ng mga... Gabilib ka mo sa iya ng mga research skills. May mga nalalaman siya. Pero at least, no, duwa ginigin flex ni Ivan ang duwa niya ka award. Ang isa. Di ba, Sir Jules?
1: Congratulations.
0: Si Ivana Alawi.
1: Oh.
0: Namihan ka ni siya?
1: Hindi.
0: Siya niya ang fantasies ang mga kalalakihan.
1: Sorry Ivana, but hindi ko siya ano.
0: Hindi mo siya.
1: Maybe the way siya guro mag-vlog, kiti more on siya bi serbisyo, but lain man ko bi mananaw.
0: Mm-hmm.
1: Sang kiti ga promote ka something amo na. It doesn't mean ga promote ka like why ka na.
0: Oh.
1: Iban bi pangabuyan man mm-hmm. na mo. Sponsorship. But anyway, pero hindi ko fan ni Ivana.
0: Okay.
1: Sorry Ivana.
0: Ivana. Iba na lang ko no iya.
1: Time out na ba? Time out.
0: Mga kakaipaipa mo yan, itong dalagong ang mga balita. Subong Miyerkules, Hulyo 22, Tagdus Mil, 26.
1: Bantay man buwas ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening News ka.
0: Magkasunod ng Larkavi sa program, kaupon si kakaipaip Julius Marivenes. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa 11 estasyon sa Bacolod, kamingin nyo ng itag balita. Ako si kakaipaip Jean Shatita.
1: At naman si kakaipaip Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Number 1.5 K5 News.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number 1.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi banwa ining Lorga Vista. Kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Lorga Vista! Lorga Vista!
1: Ini ang inyo bago nga telemanan sa balita. Ibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko.
0: Lorga Vista.
1: As always, ang inyong alagad sa mikrofono, Julius Mariveles. Ginpaandam sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa nga mahimo magaluntad ang localized flooding o kung pagbinabaha sa nagkalain-lain nga mga lugar, mga banwa kag syudad sa masunod nga mga probinsya. Ilakip na ang Negros Occidental kag Negros Oriental bangod sang heavy rainfall outlook. O kon mabunok nga pag-ulan, mahimo magasugod ni buwas sang hapon tubtob sa Biyernes sang hapon Hulyo
0: 24.
1: Sa ginpagwa nga weather advisory number 6 sang pag-asa karon gid lamang nga hapon, ginpabutyag sini nga ang southwest monsoon o kon hangin habagat nga ginabati sang low pressure area o kon LPA ang pagatunaan sining mabunok nga pagulan. Samtang ginapaabot naton ang mabunok kapag ulan, padayon naman ang paglapuyot sang politika dito sa Metro Manila sa ongoing impeachment trial. Samtang tubtob karon wala pa ta nakabalo kon may ara gid man bala sang panumbungon nga ipasaka kontra sa pila ka mga politiko, labi na gid sa mga aliado sang karon nga pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang ginapangita nato ng ginatawag nga honesty o kon katampad sa pagpanggobyerno sa piyak sang binilyon ka pesos nga flood control scandal diriya sa Dakbanwa. Ibaloon tang pinasay nga istorya of honesty, katampad hindi isang isa ka politiko kundi isang isa ka ginaaligar criminal suspected nga drug pusher. Nag-ako sila niya, ako yan nagaduso pero wala nagasuyop. Samtang supplier sang grupo sang mga pusher nga mga estudyante na dakpan man. Grabe nga mga balita, no? Let's have K5 Chel Patino tonight sa iya sinigin tipon nga mga balita. Chel, good evening. Please come in.
2: Yes, sa K5 Johnson, nagsunod nga operasyon, no, sa aton mga kapulisan. Ining may bus operation, no? Kasi may ara sa K5 Johnson na dakpan na iniya ado pinasahi para sa aton kay tikon magsilingkit na may mask drugs ang aton yung agasakitan. Kagabi, pila kabilog ng mga pinuto sa kung pinakiti sa mga marijuana ang nakita naton sa ining isa ka lalaki na tawgo naton sa kayong pangalan na upang sa kaliyan na si Kid, isa ka 23 anyos kay Kesa Jules. Kag ining si Kid ang sa kapunan manlapit nga gin bantayan o kung din monitor sa aton mga entaloperative sa Makulod City Police Station East. Kaya ini siya ang ginatudlo sa Kesa Jules na nag-supply sa mga marijuana, social mentor sa mga estudyante. Kaya tigam lang sila man sa mga eskwelahan. Wala ko Kesa Jules.
1: Chel, Chel!
2: Yes, sir.
1: Chel, ma-re-establish kami contact sa imo. Kaya nag-fade out imo signal eh. Daw gina-ili-ili bala sang duyan. Gadula-dula ka kay kanami isang balita mo. Kindly hold on, Chel, ha? Okay, balikan ta karon dugo guys si K5 Chel Patino.
0: Lorga Vista.
1: Aring talalupang don. Allegedly supplier sang droga sa mga pusher ng mga estudyante. Dimudo ang pamangkot amo sini. Ano bala ka extensive ang network sang mga ginaaligar gabaligya illegal nga droga. Diin bala ini sila mga estudyante kon estudyante. Diin nga mga bulutuan ayhan ang ila sini ginadusan. Let's have K5 Chel Patino this time. Chel, please come back.
2: Yes, okay na.
1: Proceed.
2: Yes. So, amo to kahapon, no, K5 Jules, kagabi, doon ka mga alas 11. Imedya, malapit alas 12, isang gabi, natakpan, ining si Kid, nga tingin na tudlo, upo na kasi sa aton nga mga operatiba, sa ang nagpaligtag sa mga marijuana sa pila ka mga bulutuan diri sa Bacolod City. Ang mga bulutuan di kay Sir Jules ini malapit no kung din sa police station 8 although si bawal i-mention ini nga mga eskwelahan kay Sir Jules.
1: Pero Chel, when you say police station 8 ang nasa kupan niya ni duha ka barangay Tangub and Pahanukoy.
2: Yes, Singkang pa sir.
1: Singkang, tatlo.
2: Yes.
1: Singkang Airport, Tangub and Pahanukoy. Ano ni nga mga bulutuan in Daichel? Public high schools mainly.
2: Yes, public.
1: Bogus ko. Boginuo ko.
2: Sa nag-uso ining mga threat balasang mga shooting kung ano pa da nga mga threat in case of Jules. Isa sa mga problema man sa ating mga kapulisan ining mga kabataan nga nagkadakpan nga may mga marijuana may mga vape in case of Jules ini balang mga e-cigarette
1: kasi
2: na may contain nga marijuana do pagagmay ni siya pero kita dira gin send nga mga pictures and videos do mga gagmay ni siya na do ka square type nga
1: the vaping
2: okay?
1: Ay, Chel?
2: Yes, sir.
1: Ina guruya marijuana oil na extract, di ba?
2: Correct.
1: Pero iban sinada imported. Ang akon pag-insindi, medyo mahal ina eh.
2: Yes, so suno sa suspect, ang ining baligyan na isang vape or may liquid content na marijuana, kasi 5 joules, kuan ini. Baligya yata 2,000.
1: Uy.
2: Bakal niya through online do ka market.
1: Oo.
2: 1,500 per piece.
1: Although technically ini kunta ni Chel hindi black classified ini as medical marijuana kun napasar ang layi. Galing kiti wala pa napasar ang kasuguan eh.
2: Oo, kasi may pilaman sa pungsod kay 5 Jules na may ara ya
1: legal. Oo, sa America for example, pwede katuya ka bakal. Both yes, for medical and recreational uses.
2: Correct. Provided na may prescription di kay Fergio.
1: Correct.
2: Kaya mga water.
1: Correct.
2: Content sa mga marijuana sa pungsod sa Thailand. So,
1: uy.
2: But here sa Pilipinas, na wala pag-idea kasuguan.
1: Why pa?
2: Marijuana.
1: Okay, ti. Pero Chel, Ario, ang iya ginabaligyaan, ang iya mga pusher, mga estudyante man,
2: yes, actually, ang pagklaro niya kasi sa Jules, estudyante, ang mga buyer niya, estudyante, mga tambay within the area. Pag ibang mga college, college students,
1: okay.
2: Kasi sa Jules, kasi may arang-arang, kung makabakal sining vape na tig 2,000 pesos.
1: Ooh.
2: Especially public, doon lang alang, kuro nga maka 2,000 pesos ka ang balon kasi sa Jules. At kapigado, kung naman daan subong, amo na bay, bakal mo lang sina.
1: Ay, Chel, katuan ko anay ang iya mga produkto, may ara siya pang vape nga marijuana.
2: Yes.
1: Okay? May ara siya ordinaryo nga marijuana nga ining laya lang niya nga dahon.
2: Yes.
1: Daw para niya sa pang pigado.
2: Correct.
1: Oo.
2: Ang five fingers niya dried marijuana leaves.
1: Kun sa kanto pa, pang puy-puy lang niya.
2: Poy-poy.
1: Oo, likit-likit. May ara pagin siya kush?
2: Yes, ara sa kay Fran Jules.
1: Oo.
2: Ang kush, amon na siyang dogin puga. Ito bulak ang tsura niya.
1: Correct.
2: Kay Fran Jules. Amon na siya ang kush. kaga ina no isa man sa mga gina-order sa iya kasi so sa iya isa lang ang ginabaklan niya
1: in
2: sa kay sa black market may ara sila kuno sang group chat na sendan ng sa maker kon mag-order sa sini nga mga produkto
1: wow. Okay. Mga pila na siya katuig o bulan nga nagasigi baligya sang marijuana?
2: So, sa iya, sa ining zone 3 barangay or sa Kalong-Kalong, ka Kaysa Jules, nag-renta na di siya eh, do, kagama,
1: yung
2: mga kwarto sa second floor, siya nahamtang. So, sa iya, ramad ako gabi, ang landlord niya, lima pa lang siya kabulan na nag-puyo dito kung nag-renta. But ang iyagin niya nga address is sa Villa Esperanza sa Maytangob. Abi mo ka kay Sir Jose, isa man sa masubo, no? Nga bahin sa niya istorya, tatlo ni sila ka magulutod kay kay Sir Jules sa nagdesisyon, tatlo ni sila na nagdesisyon nga magrenta bangod niya wala man naging sindihan na ang magkakanan sini kay kay allegation pa sa mga nakakilala sa iya daw ang amay niya daw medyo may problema ini sa illegal nga buluhaton do
1: kaya
2: mga nalagi kung nag-iisaw abi, kasi ang ginatawag na pag-duso-duso kung pagbalik niya sa marijuana is daw ang amo ng iyang escape goat kung baga sa favorite jewels para na di mabuhi man ang iyang kaugalingon kaya wala na siya nagpapauli sa ilang abalan.
1: Okay. Bale, ginsunod ya ang ala, ang lapa, ang lapak sang tataya nga mangin kriminal man.
2: Duka mo na ka kay Sir Jules.
1: Oy!
2: Yes, pagkatikagabi, although makita mong paginulsol sa iyang nawong, pati nga pagdala na sa iya sa Police Station 8, doon na dumasigil siya kasi sa sasay, hindi pala nga ayo sa isang patawad sa landlord, si Dikin Baton, siya pala sa, kumbaga do open arms, si Dikin Baton, siya nga amo sina, tapos wala kabalo ang landlord, siya amo nagaling talakaran niya, dahil amo ng iyang ginabuhat. Kasi sa dos naging send kita dira noong bahin na sa interview na to with the Police Major Rondel Tapang, ang station commander sa Bacolod City Police Station 8.
1: Alright, that's a Major Rondel Tapang. Major?
3: Almost a month nga pag monitor sa kanya. No?
1: Okay.
3: Kasi rigidly ako ni siya ang nag-baligya dira sa mga high school students sa malapit lang yung mga eskulahan na mangiling marijuana.
4: Mm-hmm. Sir, ang recoveries naton may ara sang kush, may ara sang five finger, dried leaves, kag liquid. Anong kinalain, sir, sang kush, kag sang dried leaves, nga marijuana, nga five fingers?
3: Ining kush ni sir, no? According sa aking mga pertiba, mo ni siyang gabulak bala sa marijuana. Kasi usually sa shabu ka lang ato niya, no? Amo naman ni, this is the first time dirigit niya nakalaman sa jury na tayo na-aside ako dito eh. Sa Station 8. So, itong daw bulak ni siya, no? Sa bulak na mas mahas. Mas siya kumpara sa dried na dahon sa marijuana.
2: Yes, naman ito kasi from Joseph's explanation. Ang kush, kaya ito medyo mahal-mahal ini.
1: Correct.
2: Kung compare mo sa regular lang na dahon sa marijuana. Ti ang aton niya, or ang suspect rather nga, si Elias Kid, magpapakasupang man sa gihapon, no? Sa paglapas sa RA 9165
1: sa
2: Gara
1: na karon,
2: no? Police Station
1: 8.
2: Yes, sir.
1: May mga online resources nga nagasiling nga ang kush mas mahal gali ini kaya bulak kaghalin niya sa iban nga lugar. Ang name comes from the term Hindu Kush, inablang bukid sa Afghanistan kaya solid dira lang gid siya halin eh. Uy, hala, pero ang talalupang doon di Chel, may ara na market nga mo na?
2: Yes, kasi suno sa inyo, kasi sa doon, sa lang may tanan, ang niya gina-orderan. Kung ano nga site, ang amal niya, si ara ko, no, sa inyo, nga, video, kung group chat, may ara dira nga, link, kung hindi sila nga nag-order. Kaya mo nang kasibuan pa sa aton mga kapulisan man, sunod sa pagdakop, sining sa kay alias Kid. Balihin kita kay Sir Joel sa Piyasa Mahin sa barangay dos naman sa Purok Sigay. Duha ka mga lalaki ang dakop man sa bypass operation nga din patugayon kay ina, no, sa mga station drug enforcement team sa Bacolod City Police Station 2. Sa kay Sir Joel ang ining mga lalaki ang ginkilala sa kay alias John, amonista ang subject ng bypass operation, 34 anyos, kan ti isuno kay John amuning niya na buhat kay Kaisar Jones so magagapuso doso bangod niya ti para mabuhi niya ang iyang kaugalingon kay wala na siya sang gingkanan, wala man siya sa mga pamilya dira sa may sigay kag wala man siya asawa single na siya bito si Kaisar Jones mo na usa sa gin kakibot ko kasi mostly sa mga Bible situation kung mamangkot kita sina isa sa mga ginapamangkot natin kung bala ining mga nagkakadakpan ang mga sermon. Now daw medyo unique ining si John kay Kaisar Jules kay sa kaya nagaduso
1: Chel! Ano, Chel! Ginhawa anay makadali ah, kay kinahanglan mayuhon mong imo report kay gapamati subong si SM Randy Kanki sa Fabulous Radio Toboso Click FM nakahook up na sila subong eh mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso. Can you proceed, Michelle?
2: Yes, so ining si John sa K5 Jules ang medyo unique no sa iban nga mga nagkaladakpan sa Bible Separation kay ti ang iya pahayag sa aton kay K5 Jules of the Record siling niya halin pagbunag sa iya although nga naga baligya na siya sa Shabu why siya kuno kagi sa iyo
1: okay
2: wala niya sa kuno niya
1: so bali pagdakop sa iya ang ambalaya pusher lang siya ginako iya pero hindi siya user.
2: Hindi siya user.
1: Kung sa kano pa, I don't get high on my own supply.
2: Correct. Ang supply, was being sales sa area. Sa Kaisar Jones. Sa mga nang iahambal. Kasi wala ko yung mamagagamit. Kung baga wala niya libre. So yun.
1: Okay. Bali, strictly, negosyante lang siya.
2: Yes. Oh.
1: Galing daw ka nami, Manchel, no? Honest pa siya sa politiko, no?
2: Correct. Kaya kasi siling ko pa ganyan sa iya, sir, after nga madakpan, kasi may ara, di ba, akwan, by pass ng drug test.
1: Okay.
2: Kasi siling niya, wala, masakulo na kulbaan, kaya wala, di siya kumaya ka case ng Jules na
1: gagamit. Oh. Uh-huh. Well.
2: Ang iyayang upod, amo ni ang si alias George. Si George kay Kaisar Jules ang ikaduha na kabeses kay Ina nga nadakpan sa same case 9165 kasi pagtuad ni sang upod niya nga si George ang iyang asawa ang ara kung saan dumanan siling kapag ganito madlap madulungan niya lang ka bayo sir o kung saan kaya hindi nang of the night kami kaya ito magsa priso magsa
1: saan dumanan danay anong kaso sang asawa ya
2: 9165 oy
1: Diyos ko tiko na mo reunion sila gali ang ila kaso puro illegal drugs. Bojos ko. Ana?
2: Iloy ni George.
1: Uy, Diyos ko. Iloy niya, asawa niya, kag siya.
2: Yes, sir.
1: Ti ang pamangkot, sinong mabantay sang balay kag sang kabataan nila?
2: Why sa kuno bata. Sila
1: bata. Ti mayo lang. Bojos ko, do kasubo man na, Chelman?
2: Kasubo gani pero tiyang ang suno sa iya makita mo sa iya nga mata kasi sa Dios nga wala man siya sa paginulsol kasi sa iya sa makita ang asawa siling niya mo lang managya po mama
1: grabe no I mean of course wala man ko naga-judge sa ila pero te amo nang ila kapalaran ni kag amo nang ginpili nila nga bana sa kabuhi e ba hindi man takambal nga ti ini nga tao amo ni amo to ti iya man nakabuhi mo ugaling lang ang problem is ti krimen sa idalom sang kasuguan kag sa matuod lang ina nga negosyo ang illegal nga droga halit ginaya sa katilingban ta eh di ba
2: correct
1: sa sano lang takabati nga may adik nga nagmadinalagon sa kabuhi man
2: yes wala gyud puro
1: di ba
2: hindi nagarinoy ang ulo nagkalapriso.
1: Na. 'Di ba? Ay Diyos ko.
2: Mga illegal na droga.
1: May ara guro in certain cases exceptions, no? Pero nagpaninguha gid sila nga makabuya sa illegal nga droga.
2: Yes.
1: Oo. Pero ang problem, Chel, kung ginakabig mo na ang pagbaligya sang illegal nga droga bilang pangabuyan, do budla gid guro magbuya, dira?
2: Correct. Kasi well, sa Jules, kasi amo na pala karan mo. Pag isa kaya sa pinaka-main na rason, easy money. Kasi sa Jules,
1: grabe, no? Ay, oo. kaagiman ko tiyan na wadaan ko trabaho mo. Tilapit man pulo katuig na wala agit ko yun na minsar nga maduso, no? Ay, ambot. Galing kay tiamo na. Again, tiamo ini ang isa sa mga ehimplo sang trahedya sa aton katilingban. Sige, Chel, proceed.
2: Yes, yeah, so, kasi sa Diyos ako, tayo ko na sa apat na mga plastic sachets ang nakuha, sinibuwa ko ng siling duha mo sa manalakuan kay Inan sa Bible sa Grace. At kaya niya nagpapunta sa San Jose Granos, sa equivalent ko 81,400 pesos kay Paper Jules nga street upon ining standard drug price upon selling price at sa Paper Jules. Si Inan ko ha, ang presyo na sa Bacolod City Police ang si Isang Petro. Dinet ko niya kay grabe ang feed ng anis. Wala siya kaya ko gagamit sa iya produkto. Sa niya ang sinalan sa pagkakit sa ating mga produkto kasi kuhanin mo na, mga efektibo. Ang iya doon hindi sa mga confirm kung effective ang ginabaligyan.
1: Gani?
2: Wala siya gagamit.
1: Oo. Ate Mayo, at least ginako, ya. Pero wala siya kabalo nga mas mataas ang penalty kung peddling ang pagambalan instead of simple usage?
2: Kaya ginambalan ko man siya kasi sa Diyos, five, hindi man actually, hindi man namin, no? Pero tiyan ba ko siya mas magaan kung nalakpan ko lang din, like,
1: for
2: the drug then, or yung sir kada abe, kaya sa mga subject sa nga mga bypass operation.
1: Pero hindi siya. Ginaako iyang pusher lang gid siya, hindi siya user. Well, sige, sige. Anyway, sige, Chela.
2: Yes, sir. Kung malagsaho, nga klase pusher ini sa kay Pesos. Anyway, so subong magabi, nagtupanan mo ang ulan. Dari naman yan sa surat sang Bacolod.
1: Bunok na hindi pa.
2: Yes, sir.
1: Bunok na ang ulan, subong?
2: Yeah, hindi ba kita muna katulog sa Kaper Gold? So, but i-monitor naman ang oras ng pagsipas ng ulan. Especially ang mga lugar nga masamig na baha sa Kaper Gold.
1: Gani. Sige, sige.
2: Hindi ba kita muna katulog. Anyway, kita sa Gold na nga itong madulong balita. Balita kita sa patrol. Lagi na dulong man sa atong sa Kalwan, sa VTX 500, sa D3 Bio. Ako si Patrol si K5 Martin di maisip. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko sa Kalingawan sa Negros. K5 News of Fact.
0: Lorga Vista!
1: Wala ko no libre o kon free nga suyo pa. Kaiti o oh, higop. Kaiti sinin niya ako yan nagabaligya siya bo. Pero wala ko ginatira ang akon produkto. Pero kami diri ati siyempre of course. Naga-endorse kami pero ginagamit namon ini ang amon nga ginaduso sa inyo nga mga produkto. Always dire sa Larga Vista nga aton libre nga mga balita ibaro kag kinaalam ginadala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga tagdala sang libre nga balita, komentaryo, analysis kag iban pa. Masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian.
0: Lorga Vista.
1: Kahapon ang ginbalita ni Chief Red Salgado na sa Puan nga Granada, subong bumba na gidya. Ay nano ini. Ang lain kay umaso ang bumba. Now, ang aso, based sa pila ka mga literature, nagapatimaan nga supposedly nagsugod na ang proseso sa paglupok sang isa ka bumba. Nano ini. Gravity bombs bala ini. Mga bomba nga gingamit gikan sa eroplano sa tung World War II. Let's have a look sa mga detalye with K5 Red Salgado. Red, good evening. Please come in.
5: Yes, may gabi kay K5 Julius. Ngayon padulungan natin with the K5 Martin Ibaisip exclusive. Ining una, tiginaligar ang bomba nga na-recover dira sa ginatukod nga pika-pika ng proyekto kay K5 Julius sa Asyad na Miniluan, parte sa Marangay Matamba ang syudad Iyasang Talisay. Well, ni Kitem Julius ang nadiskubrihan diragid mga pasado alaw na Iyasang hapon samtang ti do ginakalakal na malangkilid sang sa paagod na palapad ni Kitem Julius kag para maplastar maayo ining pika-pika. Kag samtang nag-plastar dira o nag-do ginakalakal na malangkilid ni Kitem Julius hindi siya ang gina-operate ni Kitem Julius ni Rafi Aljano. Gina-operate niya ining bako. Kag samtang ginakalakal na ng kilid para maglapad-lapad ng Evangelios Nakibot sa nga gulpila nga binagapit.
1: Uy!
5: Ang dito sa gitanaw yung abiya batok ni Evangelios, metal galing ha?
1: Aha.
5: So, wali, ang tubig dira na ang tubig dira na natungtunga na kita ni Julius sang nasambit iyang bomba ang daw ginatuktukan na ang ginapatihan nila nga ti World War II gininga sa isang bomba ang kita ni Julius kag ini siya ang nagiging barbaman sa ato ni Sir or Police Captain Alberto Sarandua Jr. ang atong sining nga pamuno sa EOD sa probinsya na Occidental nga ini siya kita ni Julius ang nagalaba sa 2.5 feet. Kag ini naman siya ang nag ang iya kanibala nga diameter ang kadakuon ni Kevin Julius 25 inches. Kag ini
1: 25 siya, inches ang iya nga diameter, ang iya nga size patipulon. Uy kadaku 25 oh, ka pulgadas or ano inches?
5: 25 inches kita ni Julius.
1: Di dua katapak na chief.
5: Oo, dua ka ruler.
1: Amo oo, di ka dako. Uy.
5: Dako niya kita ni Julius.
1: Aha.
5: Pag ginakabig ini siya na daw drop bomb ko no, or drop ammunition sa mga sa dua nga sa madumdumantay na balang mga aeroplano nga mga tura-tura.
1: Do, correct. Ang tawag na actually mga gravity bombs ginabuyan na ngalin sa ibabaw. Hindi pa niya smart bombs nga pariho karon. Abali pagbuya, hulog lang sila. So posible nga halin pa niya sa isa ka eroplano panggera sang World War II?
5: Oo, oh, amo na pagpatik ka man sulukono sa ka, isa nila ka barangay panod sang isa nga atong sining may interview si Sir Ricky Aluna na suno sa iya, nagambal ko niya sining lola nga may ara puno sing isa dira ka bomba gikan sa eroplano nga wala kuno maglupok eh di ba si amuni ang ginatumod sa iya si nga lola sang buhi pakikita ni Julius
1: oh.
5: Ay, ang plano gali sa una kuno Luis story na nato din story
1: sumbong
5: eh kag diri kan Julius ang plano kuno sa una sa mga hapon nga pang ubuson kuno wasag ining mga taytay nga
1: nagya
5: konektar bala ang
1: gin
5: magina ang transportasyon sa mga Amerikano sa
1: World
5: War II kay Julius di gira nakita pa naton gani ang original gid nga taytay kay tingali
1: okay.
5: Ta karon dira sa BGMP katali sa mga na nga taytay ang tupag ng sina nakita pa naton ining do pundasyon bala para makita ang taytay kay Julius ti arap pagyapon pero galing kiti mo nang daan nga taytay yung ginapatihan na natukod na siya kuno mga 1930s kay Pam Julius
1: okay.
5: Ito was agday rin siya tungod sa pagbomba sa mga hapon sa to so ini kay Pam Julius
1: pero chef ining lugar ni sa matabang may connection nito pagkadto sa Patag
5: ina sa kay Pam Julius ti kung magdiretso ka pa siya ka malampot mo ang matabang ang BGMP and then direksyon pa kanta na so may conception talay sa kay Pam Julius
1: ati pasaka sa Patag pwede
5: oh pwede
1: kay ang kay we have to remember nga ang Patag based ya sa historical accounts ang last nga stronghold o kon katapusan nga last stand sa nga pundira sa Patag eh. So logical na ang ambal sa mga tumandok nga ang tuyo sa ngapon panggubon ang mga taytay para nga ma-atrasar ang tabok sa mga kano tangki digira kag mga truck pakadto sa Patag. Pwede nga muna. Oo, ay okay.
5: Kag ang kwandra kay Julius ang pagpalindog sa malibog gina sa mga tao dira sa palibot kay banti suno kay sa Sardua pag naglupok ini siya ginabulubanta malampot ya ang kahalitan 500 meters kay Kevin Julius halos isa ka kilometro ni kung maglupok kay Julius
1: Diyos ko
5: si, ang tupad dira sa nga suba si Dalamsan Taytay dumuda mo pamalay kay Kevin Julius malapit pa sa isa ka eskwelahan dira sa may matabang
1: Diyos ko tidog parehas naman to kahapon sa Granada gali chief
5: amo gid
1: bow Diyos ko
5: kung naglupok to, hindi man tumaglubo sa katorosi ang patay. Kag dira naman kay Kevin Julius, kung naglupok man ati ni mga kabataan, padira nga binulan palang-balang edad.
1: Mahay.
5: Kag ang lapit lang man sa eskulahan, malambot man kay Kevin Julius eh. Amo na, palikit yung 500 meters na, tingdara ng eskulahan, doara palang guro sa mga 100 meters, 200 meters, siguro nga radio, Kevin Julius.
1: Ay.
5: Amuna, ang kwan, naging kulbaan, manpatigan na dito, operator, saan ba ko ginakabig yung second light na nakita.
1: Uy, ahay, eh. Ahay.
5: Oo.
1: Oh, kaayo.
5: Kwan, grabe itong pasalamat, yan kang sako, matong iya, sinigapag pangamuyo.
1: Di mo, do, chief, ang balita, musubong, sunod-sunod ang milagro dira sa Talisay, kagsilay. Ahay.
5: Yes, ahay. Correcting lagi titi kasi mato maglayo kay tong granada nga na-recover to sa nagligad gadlao World War 2 man to ka mga granada kay
1: justo justo
5: mga dugay na balahaw kag ti posible nga kun may ara sa granada mo na ganyan balila basig may ara dira na-recover mas siguro na anod na mga kalansay bala
1: uy
5: kay basig ti ara manda pero gani kita wala mo na-recover dugay na mato kay Pep Julius eh
1: ti basi subongo ang na-recover nagkapon granada Subong bomba, basi buwas bala may soldado pa sa Hapon chief nga wala kabalo tapos ng gera? Hindi man na yan? Hindi man guro, ano?
5: Pero posible na pinagilios, ha?
1: Sunod
5: sa mga katigulangan dito, makita pa nila nga travel dito eh. Pero galing kito yung mga Amerikano kay pinagilios, ha? Ang muling isuli eh. Ang mga Hapon na lang sa ulihin at sa Marikopa, naging nila po no'y masakop, naging nila kay Evangelius, nagpanaugid man ang mga Hapon, agad siguraduhon nga tiwa naging man sa mga Amerikano. So, ari kay Evangelius, ipakita naton exclusive ining video, ining pagkarga sa mga EOD or bomb experts naton sa magpunguna ni Police Captain Sardua sa isa dira ka drum, gintihak ning drum, agad makarga, ining bomba kama tinagaasok kay Virgilios ang ginang drum may unod di siya nga tubig agud tutin di siya mag-init kay Virgilios kay init di ko nga bomba eh okay so ari ang aton sini nga video kay Virgilios
1: all right ari kita ko
5: amon ang ila sini nga pagkarga dira sa nga bomba dako kay Virgilios ginagado gitay
1: pero chief ang natalupang yes. Dan ko, may nag-asugid yung bomba?
5: Oo, oh, arami nag-asugid sa pinakapunta sa video ko, Kevin Julius.
1: Oo, oh, amo to nagdinalagan sila.
5: Oo, oh, nagdinalagan sila.
1: Di na nung ambal sang EOD, once nga mag-aso, ang akon pag-insindi, ang fuse nag-set off na. Meaning ang primer, posible na set off na?
5: Wala pa makumpirmar kang ina kay Virgilio sa ako ito si Mr. Cardua pero na iya sini nga na-identify ining bomba isa ka drop bomb or gikan sa aeroplano kay Kevin Julius.
1: Okay.
5: So may araw kita dira sa audio pamatian naton ang pahayag ni Sir Cardua kay Kevin Julius.
1: Anong langgwe ni gani?
6: Drop munitions kung tawag. Bomba drop munitions sa kategori is drop bomb saya. Okay.
1: Bali,
6: ano siya, sir? 100 pounds.
1: Wow,
7: Pero ang iya, sir, kalabaon, sir, ano, mga 3 meters muna?
6: Hindi, sir. Mga 2 feet lang niya, 2 feet.
1: 2 feet.
6: 2 and a half feet.
7: Pero ang
6: iya, sir. Sa diameter niya, sir, ang diameter niya, sir, around 25 diameter niya.
7: 25 meter, ano, inches?
6: Hindi, 25, sir, inch in diameter. Kung paliboto mo, sir. Masulod niya sa 25 in diameter.
7: So kung maglupok sa sir, mga pilaning masarangan niya ang malabutan, sir?
6: Meters.
7: 500?
6: Ang glass rig niya, tapos ang
7: bali, masarangan niya ang malabutan?
6: 500 meters.
7: 500 meters.
6: Air distance na sir, air distance siya. Air distance.
7: Okay.
6: So, kinanakina mo very serious ko sa kay nag-aaso na siya.
1: Uy!
7: Okay.
6: WK ni sa sir, mainit siya.
7: Kung baga pa sir, sa ginapatian World War II, panin nga mga bomba.
6: World War II pa ni sir.
5: Okay, sabihan to, kikinigilin sa mind sa payag ni Police Captain Cardua, agot siriya sa na-recover, iya ka bomba. Amuna kay Virgilios kati ila sinigil nakit anam mo gina ni Kevin Martin di maisip kaya ni siya gindala dito sa ibabaw nga bahin sa Talisay siguro ti i-dispose kinila kay Virgilios kay init na siya nga bomba eh kag hazardous ini siya kayo so kailangan lang si ara lang siya nga ilakip nila nga bomba agot ni siya ang ma-dispose kay Virgilios kati kung magdugay ni siya basi bala damo ining mahalita hindi mo na siya nga ma tago dira sa mga storage room kitim Julius. Delikado ning sa isang bomba amo ni pahayag ni Serta Dua. Pero ang kitim Julius ang exclusive man ka pahayag sinisang bako operator angot sinisang iya sinigang eksperensyahan kitim Julius saga ma-recover ining bomba kaya sa makita niya nga amo ni ang nalampot sa iya sinigang gina operate iyang bako dira sa may Asian Daminuluan na kitim Julius. Yari.
8: Alaw na sir, sige ko kalot. Tapos may naghambal sa akin nga ano nga
7: may
8: metal la. Di paglingi ko nga may nagaso. Diyan mo to dito na ako nakalbaan sir.
7: Mali ano ang anong nagaso man?
8: Ang ano gidi?
7: Ang bumba.
8: O nagaso gid.
7: As anong kadako yun sa kaso sir?
8: Nang gamay man lang sir, nya bali nagsungaw lang la. Oh.
7: Bali ano sir, pagpakbo mo na naigo gid ang lawas ya.
8: Ang lawas lang sir nang ano medyo kibyas man lang ya ano, hindi sa kam. Oh. Amo to nga guro nagsungaw to kay may samad nga gamay.
7: Oh. Okay, pero sir, ano gid mo sa nakitaan?
8: Isang nakita ko to sir. Ano na eh nang nakulbaan na oy, tapos nagambal ko nga ano nang palagyo dayon ko eh.
1: Oo eh.
8: Nagang bakod, is bagyo na ko dayon.
1: Tsakto.
8: Bali, apat kami sir, doha ang purman saka helper. Eh, apat, nagambal ang purman nga ano, malagyo na, lagyo na kami.
7: Magbiyo nagan ko mo dayon?
8: Oo, nagan sir. Sir
7: eh. Okay, mga ano rasyo pag in-report sa police sir?
8: Nang mga 1:30 kay nagambal kami sa Amon engineer. Site engineer nga ano may bomba. Te nag-confine din ng engineer nga tawagan ng ano
7: police.
1: All right.
5: Oh, thank you for taking me Julius. Ini nga bayag ni Sini Rapi. Ang aton tinigin na punta kaging inaarang guiding niya sa pag-operate niya sa mga bomba. So matay na kay Vivian Julius may gina-update sini kung tigayon kay mga response ang aton sinigin kapulisan agon na palayo mga resident Pedra niya sa Tiligro. Aton sinigin balita dulong sa aton sa Power 3 ang aton sinigin DTX 500 Mighty Seek and D3 Bio at yung aton man sinigin DTX Beauty Soap sa mga na nakapanit piharas ang alapap muli po di magamit lang DTX Beauty Soap dating na resulta aming inikutis artist na kapat. Tapos si Patrol, kikita'y magtindi maisip. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Lorga Vista.
1: Pambukas pa lamang ining mga balita kakomentaryo dari sa inyo para tuntunan Larga Vista sa aton nga pagpanabalik istoryanta balakuon sang industriya sang kalamay na no ang aton ginaatubang subong nga problema. Of course, RSSI. May upcoming pa nga El Nino. Tutukan ta. Pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture.

0: patunawan,
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, Pagklinika, Max 4 Biotics.
2: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance, kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason, kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon, kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder, kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys, nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
3: Ako, nipuntit ako ay bahay blood ako, may blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Bluternamax na ayaw ang akong pamatyag.
4: Bluternamax Capsule and Bluternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops at the Wattlaw. 101.5 K5 News. Larga Vista.
10: Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista. Oras, just 16 minutos na nakaligid sa takna ng alas 7.
11: Larga
10: Liton Vista. Kita sa balita, lokal kita anay. Maigin patigayan karon nga adlaw nga pagsinapol sa pagpanguna sa United Federation of Sugarcane Producers o kung UNIFED angot ini sa paggamit sang chemical pesticides kontra sa RSSI. Kaya as we speak, may nagapadayon nga debate angot ini sa paggamit sang chemical kontra sa peste sa tubo ining red stripe red stripe soft scale insect o kun RSSI ang alatige nga peste nga subong nagapanalasa sa katubuan sa Negros Occidental, kagbugos nga pungsod Pilipinas.
11: Larga Vista.
10: And let's have Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters. Hindi, si Dave Sanson una. Balikan tala karon dugudugay. Si K5 Berto Gakit Jr.
11: Larga
10: una, unta na si Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa Sugar Board. Kiti, na no bala exactly ang plano karon sang Sugar Regulatory Administration kay man isa ang kontra sang industriya sang kalamay subong RSSI, pero ang mga plantador lain-lain ang ila paglantaw. May nagasiling nga dapat natural nga pamaagi kon kay Mr. Manulet Lamata pati okay man na ang labog-labog kag kun ano nga mga insekto kag ang go green nga ginaduso ni Governor Bong Lacson, pero samtang ga go green gagitom ang katubuan.
11: Larga Vista.
10: Tiare magkuton tabi si Mr. Dave Sanson. Classmate, mayang gabi
12: classmate.
10: Yes sir. Sir, nanugay ko di sige debate kung labog-labog o kung chemical pesticide

0: ano gidya bala ang plano sang SRA subong dapat ginibungguon ang duwahaw malain ang kemikal
1: i-combine mo ang duwa bilang sa first phase ang ammonia sa amon first phase is chemical ka para mapatay mo gid mapalower mo ang population sang RSSI kay kun biological alone hindi niya makapatay kun sa subong binatinion na sa subong situation hindi ka patay kay kadamo na sang RSSI compared sa mga predators kag sa mga imo fungus it will take siguro 2 to 5 years mo na yan na matapna mo na
0: pero so, iniya sir proven na gid niya sa inyong nga experiment.
1: Okay. Mausar ka sa pananay chemical tapos usaran mo sa isang fungus.
0: Ari sir, para simpre yung tang istoryado pariyo sa Iran, ti siyempre ang Amerika antes siya maglusob, may ara ginanay carpet, may ara ginanay papamumba sang eroplano. Tidoon mo man ang plano nyo sa RSSI, subong?
1: Yes, so bilang top na own mo gid siya na inang lower mo population. Tapos ang pagbutang mo sang balay biological, ti long term mo na na yan.
0: Correct.
1: Na.
0: Correct.
1: So mix ah, i-mix mo.
0: Pero sir, sa simple nga istorya, kung gamiton mo ang fungus, laban-laban, pirdi gid siya, dagsaon gid siya sang peste.
1: Yes, so okay kadamo na gid siya. Kapin pa ang mga kwan na. Mga grabe na ginigo, nag-ilitom na. Iyawan na naiyakaon ang mga natural predators na sila. Mayon lang kung mga 10% ka pa lang yan naigo, na inaya pwede na masarangan sa mga aton predators kung 10%
0: yes.
1: pa lang naigo.
0: Question na, Sir Dave. Are, kamuya may ara, kamu laboratorio may ara, kamu research, ining ginaduso nila nga beneficial insects, proven by science kin man ini nga makabulig sa kontra RSSI?
1: Yes, gakaon na sila ang mga lacewing na kagang mga ladybugs na eksperimento na mo nakita na mo na gakaon.
0: Okay.
1: Kasi sang pantang RSSI.
0: Oo.
1: Nakita na siya.
0: Pero
1: kagang fungus be na
0: ubra na mo. Pero as you have said, kung ining lacewing kag ining ladybug gamiton ta subong nga mas damo ang RSSI, daw laban-laban himuon ni sila pulutan gidguro sang RSSI.
1: Oh, hindi sila kaubos eh. Babutong manas lang eh. Montat manas lakaon. Hindi sila katarang magkaon sang RSSI. Kasi subong sa confirm, may makita anak ko eh.
0: Oo, sir.
1: Mga ladybugs ka. Kaya muna eh, amat-amat mo lang na kwan eh, ang kanon mo na sa mga usaran mo na sa mga biological after mo na ubras ang imo. Chemicals.
0: Okay, kiti amo na as I have said, nagligad gin istorya ko man ni kay Mr. Manolet Lamata, although lain man ang iyatik, ang pamangkot ko gani amos ni. Samtang bugos yang pinsar sang RSSI, isa lang yang kumpas ang ila mo. Paghambal, attack dayon sa tubo. Kitaya galalisay pata.
1: Galalisan. Unahan patagan isang mga iba na lugar. Na makapangki sila yung gaginiyo na subong kita sa palagyakon lalitan ay.
0: Oo. Which I find very tragic. Dugay-dugay, maabrigaling na?
1: Yes. So, pila na lang kabulan. Abrigaling na ta. Hindi ka na masalbar siya na kung sige patagyakon lalis.
0: Gani?
1: Oo. So, nagad dapat sa ton.
0: Sige. Pero sir, sa simpleng istorya, mga pila ka bumbahan ay gidanay isang chemical insecticide if we are to estimate kasi ang authority basically is SRA gidya eh sa pag-control sini. Pila suno sa inyo mga experts ang application mga pila ka semana o pila ka bulan ang paggamit sang chemical pesticide antes ta magkadto sa organic.
1: Bilang sa amon, bilang kilanan, ang imo na importante na point na maigo mo gid si RSSI. So once maigo mo gid siya mapatay gid na siya kag ang kwan man na mga remaining population pag gid sa dalom sina ga panago. So usually mga 2 to 3 duro na chemical na application.
0: Okay.
1: That's when kung makita mo na na gugamay ng population niya, biraon mo na siya din sa biological tax sa mga fungus. Depende gid sa mga simo observation na sa sa imo plants.
0: Yes, by the way, ikapila na nga bulan subong sir since gin report ang panibag-o nga infestation sang RSSI and ano ang inyo assessment at this point?
1: So mo to ang pag sugod din sila pagtapos tagid galing ang daw na nakitaan tagid na siya sa mga banda end of May na June eh.
0: Uy.
1: Atong nagsusugod ang kwan. So mga ikaduwatan na ni siya na 3 to 2 months na ni siya na aton observation sina. Di subong because wala pa gitaya naka major na application sa tanan na farm. So gadamo na gadamo. Every week na magkuhan kami, gadamo sang July 10 to 17,000. Sang July 17, nag 24,000 na. So increasing yapon subong kay wai pataya yapon ka pan mo kadirad na gid spray.
0: Uh-huh.
1: Individually spraying man tayo yapon.
0: Yes. Yes. But I don't know kung anong sentiment sang mga alkalde, are they in favor of using a crop duster na gid subong?
1: Nasakwan namon, ginamitin nilang crop duster. Pero sa drones, may mga mayors na nagbalakal na nag-order na drones na Mercedes. So, ang under pa na sila, ang sa crop dusting, ginaubukan pa nila, bala, ang area bala, na suitable for crop dusting. So, subong drones daw damo na nagbalakal.
0: Pero ano subong ang bad, ang worst infected areas na ginsubong as we speak?
1: Ang number one gid sa NIR is Kabangkalan.
0: Uy!
1: Ang pinakadamo fan. Second is Cadiz.
0: Uy!
1: Victorias, ang top three.
0: Aha, aha. Uy, uy. Anyway, look at talalupang doon. But whatever it is, are we expecting a drop in production gid by next year?
1: Yes, for sure there will be a drop. Kapin pa hindi tani sa mga top na, for sure there will be a drop in the production.
0: I really hope nga mauntat na ang tuman nga lalisay. I mean, it's not okay nga wala lalisay. Okay man akong tani. Pero inabang ginasiling nga unified direction sang tanan nga stakeholders. I think kinanglan na at this point eh.
1: Yes, so like mo na sa Oriental, subong nga spray na sila under na sa province na fund na operation. So good na sila. So sila early siguro matap na ni nila niya.
0: So
1: ikaw ko si Akasmit ang may mga bulong for crop dusting na systemic na hindi iya makapatay sang kwan na sang aton predators sa
0: sabi
1: nila tanan bala makapatay predators. May mga klase sang bulong yan na hindi iya makapatay sa mga predators.
0: Medyo mahal galing.
1: Medyo ho, medyo mahal.
0: Because I think I'm not saying indiscriminate, no? Pero do amo ni subong ang judgment ta eh. Di nang unahon ta ang labog-labog kag iban nga mga insekto ko ng industriya sang kalamay.
1: Ti ang aton dia sa SRA ya ti industriya gid sang kalamay ang salbaro namo ni na para pa pero ti it can work together.
0: Correct.
1: Why na sila nga kontrahan na eh. It can work together. Basta mayo lang pag-manage sang aton application. Why gina problema ang duwa ko mag-updanay na.
0: Correct. Anyway, sige. Classmate Sir Dave, salamat gid sa tiempo.
1: Thank you,
0: classmate. Good night. Si Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa Sugar Board sang Pilipinas.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang pilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Mayong gabi lang kay Leonardo Rilos, Kim Flora, dira sa Sumag, Emelin Cordova, Bukana, Ilog, kay Kay Fedoro. Mayong gabi, Juby Peñafiel. Niyapunta ko no? Okay, salamat, kid. Kanlusong Ibi Magalona, iniya. Alright, salamat gid. Jeneline Encarnacion, kagkay mami niya, Moises Padilla, si Leonardo Relos, tapos ko na ni. Okay, salamat kid. Choli Nunez Culado, manggab ikono sa mga lupon, kay Tatay Eliseo, Norbing Dodoy Palma, Tay Libon, kag Pastor Bangiran. Happy listening. Wala na ko, okay, utang sa inyo. Libre nyo ko DTX. Buwas abaw! Kim Flora, Gina Purano, Jonaline Galila, kay Fish Name Last BME, whatever that is, no? Salamat, salamat, kid. Okay. Barangay Felisa, gali ato si Choli. Gina Purano, Rafi Armonio, Gajuti, mayang gabi. Salamat, kid. That Boy Mendoza, mayang gabi man. Okay, okay. Kay Rosemary Bernales, Handumanan, George Sildora, Victoria Latoza, kay Christine de la Cruz, mayang gabi. Dito ang sa Bahrain nga ga-tune in man kay ina. Juby Peñafiel, o tapos na ini. Roda Angeles Knight sa Hong Kong. Salamat, salamat, gid. Ang iba nagkaladula, o. Ang aton mga OFW listeners.
2: Lorga,
0: pero pagkaroonan ta na. Ari Anay, Berto Gakit Jr. sa iya balita. Ari meeting party gyapon sa pestisidyo na ano ang iya nasagap nga ihibalo dito. Bert, good evening. Please come in.
3: Kaki 5, Julius, good evening sa aton sini nga mga Kaki 5. Nagsinapol kay ina. Upo ang media, ha? Ining United Sugar Producers Federations of the Philippines sa pagpamuno dire ni Manuel Lamada. Ginhambal ni Sir Manuel sa mga local government nga kung pwede amat-amaton kag sugura na ang ining away kontra RSSI. Kung sa DNP, mag-spray kunta ni ining mga local government unit iti suno sa iya, kakipaiba Julius, ang ining away sang RSSI, hindi ni matuman kung wala sang coordination, wala sang mabanaton pagtikang mismo sang local government unit, kakipaiba Julius eh. Dito man kaina, gintakol ya kung paano ang bulig sa sining mga spray sang chemical.
0: Bert?
3: I-interrupt
0: ka makadali ha. Mayang gabi man kay Victoria Latoza kay basi maglain buot niya bala. Kay ginakalimtan siya kano kay ara siya sa ospital. Anyway, Victoria, whatever the reason nga ara kada, salamat, salamat gid. Kagmayong gabi. Sige, sige, proceed.
3: Kaya Julius kanami kay bisan ara na ang plano, dapat ini maumpisahan ining away sang RSSI kay ti suno sa kay lamata sa ila sining pagmonitor ang ginakaon subong sang RSSI indi na ya kaki 5 Julius tubomong
0: ano na?
3: May mga nakuha sila nga information nga pati humay sa Laguna
0: adjusta so, naglukso na.
3: Oo.
0: Uy, hala.
3: Nagkaon na. RSSI ang gapangaon.
0: Mm-hmm.
3: So, hindi niya gusto nga hindi lang, nga tubo lang kagbasi bala sa ulihi, magadangat na ini sa mga humayan, palayan, Gris and Gross. Si Brad Julius, ginpamangkot na ni si Sir Manuel Lamata kung ano may timeline, bala kay tisuno sa iya as soon as possible, maumpisahan na ni kay damo na si mga damages sa cropping sang tubo eh. Sa ila sining monitoring kiti magambaka si Sir Manuel Amata mas expert ni saya when it comes sa mga ano mong sa pag-investigar sa katubuhan.
0: Oo. No? Kiti may tubo siya mo. Planter siya mo.
3: Sa mga sakit sang tubo.
0: Correct.
3: No? Amo ni expertise.
0: Kagway labot no? Na Bert, may duta. Saya kita may duta pero ti sa kwan lang guro sa flower pot.
3: Oo.
0: Na, di ba?
3: Oo, kag tinamo man niya ano, basta damo siya ano,
0: damo
3: ni siyang asawa.
0: Oo. Asindiro siya mo.
3: Oo, gani.
0: Na.
3: Man, actually, wala na takol diri ang biological control eh. That's why gin kay ti ang biological control is preemptive ni siya sang province eh. I mean makadugang-dugang para hindi mapatay ang pila ka mga organismo nga
0: pero Bert,
3: magabuhi sa tubo.
0: Bago lang na interview ko kung nabatian mo si Mr. Dave Sanson sa SRA, sinusuno sa iya, hindi dapat bungguon ang biological control kag chemical control. Pwede mabuligay sila. Oo, di ba? Kay medyo mahinay ang biological control eh. Labi na subong nga nagadinagsa na ang TIGE o RSSI.
3: Yes.
0: Ang matabo sina nga himuon sumsuman ang mga insekto nga maayo. Oo. Laban-laban baklan sila whiskey sang RSSI kag himuon pulutan.
3: Ambal ni Sir Manuel Lamata, kay namati kita to kay ina. Ambal ni Sir Lamata, damo ni pagtuon, hindi ni basta kuno yung isa lang mulang da, pagtunan mo, dako niya nga pagtuon, ining biological control. That's why nag-una sila sa spraying. Ang isa sa problema sa spraying, ginahingyo gidiri ni Lamata, na kung mag-spray malang LGU, why not nga aerial spraying na lang kay tikong manual spraying ano man ang kuno kasi Fred Julius ang isa ka tawo pila ka hektar man ang nakong ibumbahan yung
0: Bert, kag ang isa ka problem di amo ni ang ginaayo sang SRA and of course ni Mr. Lamata based sa previous interviews ko amo ni kun pwede ang hindi pwedeng puta-puta ang pag-apply sang pesticide nga ah. Kay kon ma-spray kalimbawa sa isa ka ektarya dire sa Bacolod, ang tupad mong asinda wala nag-spray, ang matabo malukso tong RSSI.
3: Amuni.
0: Na? So sige amuni nga lukso na. Nga lukso lang siya. Ang guwaya daw akyat bahay bala. Nga kun hindi madakpan, masaylo nga masaylo lang siya.
3: Amo ni ang isa gid nga ginatakol nila nga that's why kun pwede aside sa coordination sang mga petty ko sa bagay malantaw mo hambal ni Sir Lamata kay ina wala gid problema ang mga tawag sini mga sugarcane planters petty uyat man nila mong kagibab Julius mong when it comes sa pagtapna sining RSSI ang ila lang man ginahinyo dire nga through media mapalinton sa mga local government nga dasigon as soon as possible maumpisahan ni kag kumaumpisahan na ni kagibab Julius ga agyo gid ining unified na ton nga ni Sir Lamada nga kun pwede i-aerial spraying ta para dasig kaina ginpakita diri sa aton ni Manuel Lamata kung ano kadasig no kung ano kadasig kung maagi sa aerial duha ka aerial spraying mong ang drone spraying kag ining plane spraying
0: correct
3: ginpakita ya sa aton ang plane spraying dasig mong ama kun mo pila ka ektarya ang mahimo nga madasig nga mapatay ining RSSI.
0: Ano ni ang crop duster ni eroplano?
3: Eroplano gid niya.
0: Mas dasig pila ang rate kuno niya, pila in a day ang iya mas priyan?
3: Kagibab Julius kung malantaw na ton kay inato, I don't know, wala ko to sing exact gid kung pila ka ektarya ko ta lang na. Pero nalantaw na ton sobra pa sa 100 times.
0: Ang akon nga pag-inchindi, Bert, no? Ang interview ko siya, I think 2 weeks ago, ang iya to conservative estimate at least 120 hectares an hour?
3: Yes. Grab, malantaw mo kayo na ang una dito nga ginpakitaya sa aton, ang sa Talisay mong. Talisay nga area, lapit sa may Silay Airport, nga mga katubuhan, I don't know kung ano nga syenda dito, pero ginpalantaw din nila, amuni ka epektibo, no? Kakifab Julius, ipusta na sa Facebook ang ipalantaw yung kaina sa aton, kung ano ka convenient, no? Ang spraying kung aerial. May ginambal di siya sa LGU, kay si Sir Lamata, medyo criticize niya when it comes sa mga budgeting mo. Kung sa mga ano bala sa LGU mga presyo abi no kung as per ginambal mo kaina ni Ma'am Ruby Cruz upod man dito kaina sang UNICEF ay UNIFED nga ang pesticide kon baklon mo sa isa ka over 2,200 pesos per hectare. May mga bulong na kagibra Julius, 1,740 pesos ang per pesticide nga ginasamo diri nila sa tubig man kag amo toong i-flush ka or i-spray sa mga katubuhan naton kag ang 500 pesos ang plain kaki 5 Julius
0: okay.
3: In one hectare.
0: So mga 1-2 per hectare ang posibleng expense mo. Rental sa eroplano kag ang pestisidyo. Okay.
3: Ang sampot makuha ang LGU sang airplane bay nga spray kagiba aerial spray bay gamiton ang plane so pila man lang ko na mabayad.
0: Ang anong gamiton Bert?
3: Ang aerial bala?
0: Ano plane?
3: Oo. Plane to mo.
0: Hindi, chakto na. Kay may duha ka klase, may drone.
3: Drone kag plane.
0: Kag may ara, crop duster ang tawag sina actually. Amo nang spray plane.
3: Spray plane.
0: Oo, kay may ara man niya, war plane mo may ara man niya, eroplano, nga ang dala, bomba.
3: Oo,
0: iniya, sprayer.
3: Mas emphasize diri nila mata nga mas convenient complain eh.
0: Correct.
3: Sa isa ka oras 120 hectares
0: lang. Oo.
3: Ang mas spray ya. So kada hectares kung LGU ang magabayad sini yara lang kuno ni sa 500 pesos mo. Ang plain te
0: Mas barato.
3: Mas barato gawa.
0: Okay.
3: Magastos man ang kuno. Pero gimakota ni, ang mas damo binga nag-start na no sa sining pagpatay sang RSSI ang mga kabanuanan syudad sa oriental. Diri sa may occidental, only sa Gay pa lang nakaumpisa na.
0: Ito no? Odd?
3: Yes, yeah, sa Gay.
0: Kamusta ang resulta kuno Bert?
3: Yes, Dasig kuno eh. Dasig. Wala ta na makuha no ginaas pero nakaumpisa na ni sila. Kuunta lang ni ang mga ano bi ang effect ba no ku ano bigin man napata. Amo to ban mo kay na kanami kay anho no man gimantuod ang piyak nga sinda no kun ang isa ka sinda way man kuno nagpaspray.
0: Correct.
3: Kasi luma lang kuno tong iban nga mga
0: RSSI. Maluksulukso lang na siya.
3: Kasi ba Julius, may lipot na bala nga pahayag ni Sir Manuel Lamata sa iya sining explanation man kaina sa iya sining pag-press con sa
0: ano. Okay.
3: Yari pa matian na ton.
0: Sige. Sir Manulet?
4: You can only sustain so much of buying chemicals, but you cannot sustain it forever. In Alnar, we have to drastically control ang countryside na arada ang mga kalimay. At po, Bremans, isa na lang nakikitariya, higaw na tapso ni Salang Katao. Amog na matabo. Kung hindi na niya sugong pag-og yun na, amog na matabo sa mga pobreda mo. Isa ka-trakswer, tiba kung isa pa ka-trak. Kita niyo naman gapakosta sila sa Facebook, alam tao lang ko, maluluhoy. Kaya naalos ka na, iba din na ganyan magtapas. Eh. Anong kubulan mo?
0: Ahay, bojus ko.
4: We have to get our acts together. Okay, so ang atong sinipractice will be pag kamo makabulig push the mayor sa occidental side. Okay. Inanlan, giho na sila. Hindi na sila ang pabayata. Inanlan, call for a calamity. Ipasurvey nila ang ilang area. Anong gusto nila pasurian? Anong aspray gusto nila? I don't care. Basta giyo sila, whether drone, whether backpack, I do not care. But they have to move. Kung may lugar na lapad kayo, may kwarta sila, ipa aeroplano para dasig. Yun ang aeroplano, magsuot mo sa price. 500 pesos na hektarya.
0: Ay!
4: That's all. Mas barato na sa backpack. That's how much they're carrying. Amo nang lusot. E tinasay mo sa isito si Tarya si Sa Anong Doras. Hindi ko sa backpack na tao, lapit ng 800 ko.
5: 1.5
6: minutes, sir? Oo, 1.5
5: minutes.
6: Ayan,
5: plan to declare
4: yeah, but the province said they're not giving money to that.
5: Yeah, but because
4: they're the only giving it to Phil Sorelli or Paul
5: Thibault. But because the province has declared, it gives authority to the LGUs to use their
4: surroundings. They have to declare in order for them to get their funds. That's how I get it, I'm not sure.
5: That's what the governor said.
0: Okay, Bert?
3: Yes.
0: Ang problema galing kay Tiga Linalisay Pasubong diri sa probinsya kung balalabog-labog o kung kemikal ang gamiton.
3: Ang gani.
0: Na, amon ang problema.
3: Kina problemaan kanimong kay ti even the province ginawang kota gid na no ang hingyo sang UNIFED yati mabulong mong no mabulong pero hindi man sila against sa biological control mo.
0: Correct.
3: Kung mag biological control sila ka problema abi ano kadug
0: Bert, may mga tagparamati nga nagaparticipate sa aton talakayan si Martin Duhino galimbawa sila niya dugay nalalisay sang RSSI tanan nga bulong makapatay ang problema kay hindi insyakto kuno ang oras sang pag-apply sang bulong stem borer ina tanan na inain lang nga species dapat ano mag-apply adlaw na sila ti ang armyworm attractive at or active at night guron eh dapat alas 4 sa hapon ma start apply up to 4 p.m. to 6 p.m. Martin, salamat sa imong pag-intra pero of course i-verify ta ini sa mga scientific experts if ang RSSI is a stem borer kiti sap sucking inisiya mo stem borer ina yang naga dobuk an gurong ginamin niya sini but anyway Martin salamat gid sa imong nga pagparticipate proceed Bert.
3: Yes, amo nang kota man kung amo ining pangaon ano oras sila kakaon.
0: Correct. Correct.
3: Kay ti kung pangaon sila kagibar Julius alas 4 sang kagahon or alas 4 alas 6 agad ti mga posible mga amo man ni oras si Priyan eh no.
0: Correct.
3: Amo
0: correct.
3: Amo ni ang pero ginambali at ginmakot ani anong timeline no. Kung kung hindi pagid ni madali-dali ano ayan posible ang timeline hambal diri nila mata in just 3 months kung hindi pagid ni 70% madula sa ano mo sa sugar industry mo
0: kaya
3: Julius
0: tika man to sa ngambal niya may ara gani iya magagmay nga mga planters nga wala na nagaplano magpatapas tubo kiti una bes ano pa bi ang purisa nga kwaon mo to sa sentral diba why na unod ni magambal kang pila na lang kabulan ang nabilin Bert antes magsugod ang chimpo galing ti ano pang kwaon mo nga katamis sa tubo magamuniman
3: oh,
0: ay kasubo maniman
3: mag-ani, panikuno sila kagay ba Julius, sila ba ginasunog mong? Kung sunugon ang tubo, then magpatubo naman sila, another na naman, RSSI ay makaon.
0: That's why. Oh, inayakon magkuhan ka Bert ang panawag sina, kalaanan. Kalaanan, ratun bala, but siningon, ang imo tubo, binlan mo. As compared sa kabaguhan, ba na inang matanom kapatdan, inang ginarefer ni mo, inang ratun ina o kon kalaanan. So meaning halin sa daan nga cropping sang tubo, ibilin mo ang gamay nga bahin da para magtubo uli. Tichakto ng punto da. May piste na mo. Eba? Anyway, so ina very very interesting ang talakayan. Subong that's why ginagaan ko ginayachimpo sa Larga Vista ining RSSI. Tungod number one, ti-industriya sang kalamay niya, pangabuyan sang probinsya ni. Di ba? Oo. Sige Bert, larga.
3: Sige. Kagiba Julius, ang aton sini ipatatot sa gid niya, no? Kung pila pa basi sa true sa ato, amo tong ayo ni Sir Manuel,
0: uh-huh.
3: Paag siya, nagpapariskon siya, kahit kung siya man ako nodo, ay makunod na po. Basi pala ako nodo sa iban ng mga local government, madali-dali. Amo man lang niya, ayo ano, madali-dali, kahit amat-amat, kung sige-sige, pa kuno kada patak sang oras, amo man yung kada patak man sang kaon, kada pangaon, pamatay sang tispingin ni mong. No, kay Bar Julius, kag hindi ini basta-basta nga pagtuon, sa atong sininga mga kakipan. Sige, kay Bar Julius, palitata, dala sa inyo sa kaluan sang Ditribayo Mighty C kag DTX 500 capsule. Ako si Kagiba Berto Gakit para sa kabilang balita sa Servicio Publiko. Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Lorga
0: Vista. Ari nga gawon kuya na may talk ni Doc importante ini nga health updates pagbalik ta ma Middle East kita. Inaway sang Iran, Israel kag Amerika dito sa Middle East. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mamakal sa mga butika. D3Bio.
7: Ganto ta sa extra benefits, sir, boys, ang D3Bio.
8: Na.
7: Kung pala inom ka or adik ka sa D3Bio, adikid term ba? No? May madamo pa nga mga extra benefits kung pala inom ka sa D3Bio. Amuning nakanami mo, so, kung lang tawon ato sir boy, ang damo na nakatry nga nami gidyan di Tribayo, especially sa pag-fight against hypertension, diabetes. Ang iban gani alam ni kayo, ginahalo nilang di Tribayo kagwan, DTX.
8: Amo ginang tapat gid.
7: Now, di Tribayo, gina-increase niya ang absorption sa magnesium kag chromium. Pag once ang absorption sa magnesium kag chromium nami, di sensitive imo insulin.
8: Kung sensitive ang insulin.
7: Kung sensitive ang insulin, dulong din niya ang glucose sa imong selula.
8: Kampiyon.
7: Nga may matabo pa nga diabetes. Meaning pa, may ang glucose mo, maabsorb na siya, sir boy. Kag, siyempre, this lowers the pancreas workload. Kaya siyempre, nami ang kuhan mo.
8: Kaya tagagwa sa insulin. Ano mong efficient ang insulin?
9: Idulong niya dayon. Dayon.
8: Hindi na ko mag-imuliwat insulin.
7: So, meaning pa, kung pala inom ka di Tribayo, it will work hand in hand sa may mga may diabetes. Dali ang absorption sa imong glucose kag hindi magtaas imong blood sugar.
9: Correct. Di Tribayo, sir boy, no, may asang MCT nga maka-provide sang energy, no, sa aton nga lawas, no. Ilabi na gid kon may ara kasang diabetes bala. Diabetes firme ka lang
7: ginagutom. Luya na in diabetes.
9: Luya ka. So magtumar kita sang di Tribayo kada adlaw kung may diabetes ka, hindi ka gutumon, sir boy. No, dugay ka gutumon kag may energy pa ang imong lawas nga hindi magtaas ang imong blood sugar.
2: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Kuba, kung buot silingon ni Doc Sam, kung diabetic ka, iniiwasan kasing imong mga upod. Uy, nugay kaon kanon. Nugay kaon tinapay. Uti, anong kanon? Kumaluya ako kanon. D3Bio mo na. D3Bio mo na. It gives you energy without elevating your blood sugar. PD?
11: Ang gripo nyo sa balay, ang tubo, sir boy, kon madamo na natuktok, kagdamo na sang mga lagdo, hapos niya kayo sulsugon mo lang. Pwede. Ang ugat mo yung hindi. Hindi mo yung masulsog. Kagalain pa, hindi mo ni silingi ang halinga, iihi mo lang, no? Malabay sa brain mo, malabay sa heart mo, magka-blockage ka, ikamatay mo. So, ang D3Bio, paano makabulig? Ini siya ang nagabulig padamo sang imo nga high density lipoprotein, which is amuning taghimo sang LDL mo. So, with that, no? Ginapadamo yung imo HDL parang hindi mag-accumulate imo nga LDL sa imo nga mga kaugatan, hindi ma-oxidize, hindi magtapik sa wall, creating plaque. So mas nami siya. Ano pa? Ang D3Bio iniman ang makabulig nga hindi mag-oxidize ang imo LDL because
7: pag mag-oxidize, plaque gina.
11: Plaque ang
7: resistance. Mabara gina ya.
9: Bara gina. Oh,
7: So the more nga gainom ka D3Bio, the more gadamo imong good cholesterol.
11: So kung si lolo mo, nakita mo nga napatay sa stroke, ginkulbaan ka, subong palang D3Bio ka na. Kay may history ka mo sang atherosclerosis.
8: Amuna ang importante da. And D3Bio, besides that, also help you fight hypertension by increasing the diameter of your arteries tungod sa nitric acid. No?
7: Ining
8: nitric
7: acid. Mahimong explains. Mahimo nga 8 lanes.
9: Malapad, sir boy.
8: Gagay mo siya 8 lanes. Ang imo 2 lanes, may imo 8 lanes. Hamak mo na. Tidin pa ng pressure da. Ki free flowing na lang ang imo dugo. Wala ka na sa ginatawag ng mga humps. Wala ka na sa ginatawag mga bara. Ki ara na ang nitric oxide nga halin kay D3 Bio. So kung diabetic ka, hypertensive ka,
7: may high blood ka, may problema sa korason.
8: May problema sa korason, D3 Bio
7: na. Na-infection ka, natrangkaso ka, nasipon ka, D3 Bio mo na.
12: D3 Bio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
14: Mabagat, sumagabot ka.
13: D3 Bio with Vizio!
15: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
13: D3 Bio!
14: Ang D3 Bio!
13: Yung may Vizio!
14: Ang Vizio!
13: Yung may D3!
14: Mabagat, sumagabot ka.
13: D3 Bio!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Number
1: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
2: Mayong gabi lang kay Nong Edmond Diaz and family dira sa barangay Tangob, dala sana sa iya mga kapartidusan. Dira sa barangay Kabug, pamilya na siya, kag pamilya Mati. Dala mayong gabi man sa kay paring Kidoy Tan Langit dira sa Bago City.
3: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
4: They don't know what the hell hit them, right?
1: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: kina kag sa Rusya amo ni. Silinya lang tawa bala kun ano kadako ang amon nga puder sa inyo puturo. Kabalo kami sini nga dako ang amon puder sa inyo puturo nga a. Kun wala langis gikan sa Iran, disgrasya ang China. Untat ang ila paktorya. Patay ang industriya sang AI sang China because wala energy, wala sang kusog. That is why nga siling sang Iran sa iya pagpamumba o pagpalupad missile sa sining mga barko sa Strait of Hormuz, siling niya sa China, lantawa kung anong amon puder sa inyo puturo, anong amon papel. Pwede namon gamiton ini, pero wala namon gingamit. Medyo pamahog, medyo daw maginoo pero medyo bastos abi nga pamaagi, no? Ang ginahimo sang Iran sa pagpalabot sang mensahe sa pungsod China kag pungsod Russia. Ay ambot ga sakit ang ulo ko gani kundi matimpla ko DTX Premium Coffee. Mangatig-a ang ulo ko kung kis-a paminsar sang mga hitabo. Hindi lang diri sa Bacolod, sa Pilipinas. Dala na ko subong sa Iran, no? Kag sa Middle East, nga agi na palibugan ko ini. Kay ipaathag ko sa inyo. Amo ng papel sang reporter. Amo ng papel sang commentator. Hindi kami diya pwede lang magpungko kag magbinastos, magpakita-hita o magpakita-dughan. Hindi pwede na sa amon. Tun-an namon, tingwaan nga mapaatag sa inyo in a way nga mapuslan ninyo sa inyo pagpangabuhi. Te pasensya gid ha, nga kapoy gid ko kon kaisa magpauli ako. Everyday, amo nang akon ginalukdo nga responsibilidad. Wala ko gareklamo tungod sinumpaan ko ina bilang isa ka mamantala, bilang isa ka journalist, bilang isa ka broadcast journalist. Man, importante nga ang aton pumuluyo, kamo ikaw, armado sang nagakaigo nga ihibalo. Di wala man ko da ilabot, akon maano ka sa kabuhi mo. Ang akon lang niya, nga kon mag-abot ang panahon nga kinanglan mo magdesisyon, di kundi at least makadumdo ka ay nabatian ko gali sa larga vista nga amo niyo. Di base pa lang ah, base pa lang makabulig ining inyo palatuntunan. Antes ko mag-commercial break, DTX 500, hindi pagkalimtan, amo niya ang kargado. Hindi maapektuhan ang lawas mo sa Strait of Hormuz. Minano pa sang Iran. Ang free radicals nga ara sa lawas mo, steady ang away sang lawas mo kung may antioxidants ka gikan sa DTX 500 nga ah. Tungod ang unod sang DTX 500, agod kontrahon ang gapatuktok sa imo selula amo ng free radicals, unod niya di sugar, sugarcane extract, kagdahon amargoso. Pero wala ko nagasalig sa isa lang sa DTX 500, ginaparisan ko gina. D3 bio, amo ning mga extra virgin coconut oil, of course magluwas sa D3 nga bitamina, ang extra virgin coconut oil, ginkuha sa gata, pinaagi sa cold-pressed method. Wala kalayo, wala init, limudo, kargado sa elemento na ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw. Virus, fungus, ukon, bakterya kaman. Lorga Vista. Tandaan, hindi gid pagkalimtan, D3 Bio, DTX 500, kag DTX Premium Coffee. Ang garantisado nga mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Tatak Ramil Uy, napamatud-an sang inyo anchorman, napamatud-an sang larga vista nga palatuntunan. Sige pa ko gyapon pangalagad sa inyo every night. Less ang akon nga pag-absent kung gabi. Again, I should say, inatungod sa akon tatlo ka mga upod, mga co-anchor, co-partner diri sa larga vista. Balik kita pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
4: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa panawig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
5: Aray talipuspusan nga bahin sa aton nga pagpangalagad na panamyawta na lang ni sa aton mga tagpanamati o sa aton nga mga regular listeners. Mayang gabi lang kay Stephen Park Lim. Amo ni sa siguro previously si Stephen Wu Sha Wu. Wow, puwerte o. May ara siya proposal online mo. May ginaproposan siya nga pakaslan siya sa kay Jacqueline K. Puwerte. Believe ko. Congratulations sa inyo, whatever the outcome, ha? Romy Pasigado, shout out sa Rom Store. Always gakapi DTX para hindi kami ma-stress sa Paglaom Village. Romy, mayang gabi. Salamat, gid. Toto Val Dizon Escalada, mayang gabi. Julio Santitigan, mayang gabi. Idol Sir Jules, salamat, gid. Mayang gabi man kay Mr. and Mrs. Herreos. Dira sa Bakyas, Mansilingan, Melinda Gayoba, Martin Duhinog. Okay. Sige, salamat gid Martina. I hope to have your number later on para matalakay ta ini. Dante Badillo, mayang gabi. Ray Tam once again. Uy, dinto naglukso ang sinugan nito ang anuman. Ang nagkadto diri sa ako nagligan, nagpatamyaw sa subong eh. Jordan Poole, mayang gabi man. Ining na-meet ko gidibla sa K5, si Mr. ano ganito. Sorry, Gidzer ha. Leodigario Cadusale. Small planters, kaluluoy ko ni. Salamat kid Leodigario. Indang Sarad. Meliza Gador. Okay, tapos na ini. Pugad Lawin. Mayang gabi lang ko ng pamilya Baynosa. Sakay amiga ko gali Nadit Cartagena. Mayong gabi. Okay. Bawo kabay pa Victoria, hindi maglain buot mo ha. Gintamyaw tanaka. Salamat gid. Ang iban pabuwasan ta naman ha. Daw kadamo. Oh. Perti kadamo sa mga patamyaw. Oho. Jonaline Galila. Si fish named last nano ni man. Hindi ko kaintindi sang iya siningangalan. But anyway, salamat gid.
4: Larga Vista!
5: Why na ko sang tiyempo, buwas na naman sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara on the technical side. Julius Maravellas, salamat. Good night. Para sa kampiyon nga balita. Kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko sa Negros. Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
4: Larga Vista. 101.5 K5 News FM.
0: D3 Bio.
6: Problema sa pangkaso, hilana,
0: sipon, kagubo,
6: tugasong virus, kagbiklobyo.
0: Ang D3 Bio ka na.
6: Ang D3 Bio,
0: puno sang lauric acid,
6: naginahimo monolaurin sang atong lawas,
0: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
6: Mag D3 Bio,
0: adlaw-adlaw.
6: D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Senior citizen ka na bala,
0: kag medyo nipato na,
6: ibalik kag protektahan ang memorya.
0: Mag D3 Bio ka na.
6: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
0: nga isa ka sahi nga brain food,
6: kag gantinlo man san aton uto,
0: rason
6: nga gandami ang memorya.
0: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
6: DTX 500.
0: Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
6: Mag DTX 500 na.
0: May ampalaya extract nga bugana sa charantine
6: nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
0: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
6: Mag DTX 500 na.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
6: Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant.
0: Likawan ang komplikasyon
6: kag balatia.
0: Mag DTX 500,
6: ang pinakakampyon
0: ng antioxidant.
6: DTX 500,
0: may DC,
6: ang alkaline ng vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC.
6: Mighty C,
0: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagbutik gid akong nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
12: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Moderna Max Epektibo.
15: Ako gali si John Ray, da sa sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
16: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
6: Mabakal sa malapit na butika.
3: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
18: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka.
19: After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
18: Hindi lang gini-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
18: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
17: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
17: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
18: Basta.
17: Ano na yung interval?
1: Maedukar ka pa.
17: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan, po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sini nga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre Sir Boy, Mighty C.
2: Of course.
22: Wala na iban nga ko na suplemento. Kung may gasunod-sunod, hindi pag-in mo na, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang kurason, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
22: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa kurason? Kaya iba niya, gahabok na mo. Wala isla kabalo nga dugay na gali isla high blood.
2: Mm-hmm.
22: Kaya wala ka pa-check up. Mm-hmm. Ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa-check up gid, especially sa imong blood pressure. Kaya kung ulihin mo na balaan, wala na nagdako ng imong kurason. Now, we'll discuss ano ka-epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
2: Thank you, Doc Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or called atherosclerosis? Well, ang ga-produce ang gihimo sini sang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
22: Mm.
2: Ini tapat nga mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga-deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, da na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
22: Pero kung basanti ang imo nga lawas sang antioxidant, kung halin sa DTX 500,
2: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbug at mabalik niya sa si imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Doc Ramil.
22: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
4: Yes, thank you, Doc Ramil. No? So, ang gin-mention earlier, no, ni Sir Boy, nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism,
2: mm-hmm,
4: which is i-maintain niya nga aton homeostasis. So pagganahon niya ang aton nga renin angiotensin aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nagagovern sang aton nga blood circulation, no, or ang aton nga blood pressure. So kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So ang aton lawas tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So pagganahon niya ang ningraa system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP.
22: Mm.
4: So nga ang naga-trigger iningraa system, may ara mga factors, Sir Boy kaga Doc Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
22: La, plakaon mo muna para, no?
4: Ikaduwa, amo tong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga raas system, no? Raa system. So ang raa system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure.
22: Mm-hmm.
4: Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat.
22: Mm.
4: But silingon ginapahitan.
22: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan. Niya.
4: Correct. Ang aton nga alagyan, kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalangubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
22: Yes. Sa so, ibagit yung ko na pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure.
2: Correct.
22: Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo kurason. Doksam, kanto ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kagining ito ang hypertension.
5: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sa naining na tuwag pag-inflame sa ato yung mga blood vessels. No? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglantagid sa ginatawag antioxidant, no? So nasilinta na serving na balik-balik kaning baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon pero way mangga high blood tungod sang automatic ang ilang lawas nga produce ang vitamin C,
7: which is a powerful antioxidant as well.
5: Na ang vitamin C nga ipares naton sa DTX 500 nga isa man kasaya sang antioxidant mga vitamin C makwata na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
22: Ang nami ya makainom ka may TC kay kung may TC ti isa lang ka may TC pulo na ka
5: pulo ka pungkan, no?
22: Pero kung may sobram lang nga kwarta nga di ka magbakal man kanami sinakaon ng pungkan. Kag,
5: pwede na to malikawan ng hypertension do kung miyara kita sang vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E, no? Mga antioxidant
22: ina.
5: Nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
22: Kung tinga bukado ka o nga bukado, kung damo ka na butong, kaon ka man butong, may mga bulig na. While nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Ito imagine ba? Gainom ka DTX 500, gainom ka may TC, plus pamanan mo sa mga butong da, bukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
8: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na! DTX 500!
23: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
24: Saan nag-inom ka?
25: DTX 500.
24: Ilan nalang subong imo sugar?
23: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500
8: DTX 500
22: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sining DTX 500 Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
4: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag Mighty TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa Mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga Mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
22: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam.
5: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga sulila.
22: Wow, amo na gusto ko.
5: Oo, hubin
22: sir
5: lang.
22: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Sisinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
5: Oo, okay no, man. Kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi magtiga, hindi mag... hindi dasig blood sir.
4: Hindi magpalya, hindi mahina.
5: So like kung hubin ang imong sulila, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dok Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag Mighty C.
22: Kung hubin ang korason ko, no, hubin ang tsura mo.
7: Oh, correct na.
5: Oh, correct.
22: So, kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and Mighty C. Lantawab lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon ko an sila mo, palakaon gulay, damo prutas, di puno man asan tayo oxidant, di ba?
7: Correct.
22: Di kita subong, no, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
5: Uy, kamahal man, Dok Ramil.
22: Siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi diri sa kalibutan. Sir Boy, duga nga mga health benefits.
25: Ang nami sa DTX 500, may kampyo ng iyang antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pag iningat sa Charantia. Charantia,
2: is an extract from alinsa ampalaya, no, alinsa malgoso, that increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Mm. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungod sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga, Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or as ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
22: Dugang health benefits sa mga kauturan na ito nga pala inom DTX 500, may tisikag purosis, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata. Pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya wala na diabetes, sa manang permit tindog ang Manoy.
2: Makabulag.
22: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga ah. Kung gaginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market, Sir Boy, inya ikaw gali ang kuan, damo kalamay.
2: Ikaw gali ang hoard.
22: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imo nga lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imo lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom MITC para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Ang matamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
0: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
9: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
10: Imong blood sugar test.
9: Ilan itong score ganit?
10: 470.
9: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
10: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
22: Pero importante, Sir Boy, ang ano?
2: Hamot ilok mo.
22: Hamot ilok mo?
2: Hamot ka, no?
22: DTX Herbal Soap.
2: Nga ginpabakot, nga ginpahamot pagid, no?
22: Amo na na ang ihabo naton, Sir Boy, kung maligo na.
2: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
22: mag-DTX
2: soap ka na.
22: Yes.
2: No?
22: Kag, hindi paglipating nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imo nga tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
2: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gayal ang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imo lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay diya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat pa puti, kaya ang VCO gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
22: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero yes, may ginato gina-recommend upod ta mga pe kay Sir Iljan Castanyo, no?
11: Yes, DTX coffee mix.
22: DTX coffee mix.
11: Antioxidant, ha?
22: May amarguso.
11: Mga beta, piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, tapos na napaligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan mo man ang imong mga selula.
22: May amarguso, may disugard-sugard cane.
11: Yes, DTX coffee mix.
22: DTX coffee mix, Sir Boy.
2: Ga-copy ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pagid sang pinakakampyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX Premium Coffee, ang sweetener stevia. Why gyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX Premium Coffee, pero kung gusto mo
12: amo ning kape sir boy nga ang sugar ya sugar free dili free sugar
2: hindi siya kunang tawag nga table sugar ang ginputang stevia
12: stevia DTX premium no? DTX premium tandaan nyo na medyo may kabalan tungod kay ang mga ingredients mahal-mahal man katama
2: si Sir Kevin niya may-ari niya may ginadugan pag ginisa sa DTX premium anong ni ginapuga mo Sir Kevin
4: ginapugaan namo sa duwa ka D3 bio luwas sa ginapuga namon nga D3 bio sa DTX premium no ni Sir Boy ang amon kape naganamit pa ang sabor kaya naga-creamy
12: pag gananam siya
4: naganam no luwas na naganam mas nag-healthy pa kaya nga ang amon nga
12: bulletproof coffee na eh.
4: Ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio.
12: So, amo na suggest na to Sir Kevin sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio ibutang nyo sa kape kampiyon ng epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer permi na mo ginabalik-balik gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation kag isa sa pinaka the best gid nga sekreto ni engineer gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy kablok ha. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
2: Oo. Yung ano na ngalan niya na son?
12: Siyempre, DTX 500 liniment.
2: Oo. Oh,
12: ano yung bantayan?
2: DTX 500.
12: Ato na rin change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
4: Mas gin pa-epektibo.
2: Mas gin epektibo. No?
12: Yes. So, amo na ha. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
13: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
14: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
15: Sa katlo ka pila ka mag-inom
14: sa
15: DTX 500?
14: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
15: Subong kamusta?
14: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nagyong ginibatya.
13: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
16: Ako galay sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
24: Kag subong kanami sa akong paminsara.
13: Mighty C mapalit sa mga butika.
26: Para sa libre nga check-up, bisitaha lang
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Roa City.
13: Atubang sa PLDT McKinley Street,
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo,
26: Reventor Building,
13: Osmeña Avenue,
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique,
26: Juan Tiong Building,
13: Barangay 8 Bagumbayan,
26: fronting kay Sano Mall,
13: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
26: Kulasi,
13: National Highway,
26: kilid sang LBC,
13: Clinica de Alternativo Medicina,
26: Kabangkalan Branch,
13: located at ACM Building,
26: Texas Street,
13: Corner Bread Box,
26: Kabangkalan Public Market,
13: Clinica de Alternativo Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Sagay City,
13: Radyo Bandera Compound,
26: likod sang Pag-ibig Office.
13: And
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Bacolod City,
26: Ernai Street,
13: fronting Paglaom Sports Complex.
12: Anyway, tuta sa topic ko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
27: Talk ni Doc.
2: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
12: Damo na hadlok Sir Boy sang tambok kay ang coconut oil is tambok pero wa isla madlok sa tambok sa baboy tambok sa karne pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio amo lang ni ang mantika nga wala kaagi init once nga wala kaagi init safe ka wala delikado ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato na balaan nga aton nga mga cell membrane Sir Boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila Sir Boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid. 40% sir boy, no? Ang function sina. So deserve as structural components ang aton nga cell membranes.
25: Meaning pa
12: si ga function siya as energy nga energy storehouses, kag function siya as important nga gitawag signaling molecules. Kung wala na ang lipid sir boy, hindi na sila magintindihanay. Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero ang nakanami lang sir boy, kung may ara ka Clinica Ditribayo, may ara ka sininga Ditribayo, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang ato niya Clinica Ditribayo sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid nga naga-specialize sa again sa gitawag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga cellula. Di may MCT pagin sir boy.
25: Mm-hmm.
12: Para ma-absorb ang vitamin E sa imong gut,
25: mm-hmm,
12: no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amuning nakanami sang gitawag Ditribayo kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas. Mm-hmm.
25: Correct, no? That's the effect of Ditribayo. Pero kabalo ka mo Doc Sam, Doc Ramil, kag mm-hmm, Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Not too long, nga dugay mo usas ang lawas, not too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas ang sang aton lawas into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, mm-hmm, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang Ditribayo ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka Ditribayo, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Clinica Ditribayo.
12: Sa Clinica Ditribayo, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
25: Napag-gabi no? Ka-importante.
12: Ginaprotektahan niya ang buhi
25: nga selula.
12: Nga selula.
25: Uh-huh.
12: Kung wala nang putos, wala nang cell membrane,
25: ay, sus,
12: patay na yan. Eh, dali na, dali atak yun, dali matoxic, no, dali mahiluan. That's why nga amon ka importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gitawag fatty acid nga makita mo sa Ditribayo. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
25: Correct,
12: no?
25: Tinilipon na sulod, patay ang selula.
12: Ti imagine lang kung di mo pagwaon.
3: Pati DNA mo Doc, exposed,
12: oh,
3: no?
12: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So importante nga healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica Ditribayo.
6: Ditribayo, problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo, adlaw-adlaw, Ditribayo. Ditribayo with Physio.
15: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo bow okay gidang resulta subong normal na gid.
6: Ditribayo.
18: Ang Ditribayo.
6: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
6: Yung may D3.
18: Mga mga butika.
6: Mighty C.
18: Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
20: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi.
26: Pharmacy, National Highway, Kilid Sang LBC,
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office,
1: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikayong lawas.
7: Kadto sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica di Tribayo. Di siyempre nabalaan nato sir boy nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag di Tribayo. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
2: Wow.
7: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits sir boy.
2: Mm-hmm.
7: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang di Tribayo ti mayara ka anti-inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya, ang pinakadabisgid ang antiviral abilities.
2: Wow.
7: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, sana, nga sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica di Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na ito nga may inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kuka. According sa gitawag, another study sa caffeic acid, kaya niya maparedose pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang Ditribayo?
8: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mo yung ko sa Clinica Ditribayo, kaya nagnumbo ang kilo ko sa, ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
2: Uh-huh.
8: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa Ditribayo, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar galit sa Ditribayo, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone ng leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
2: Kung baga,
8: tin kang hormone, Sir Boy.
2: Sir Kevin, ano pagit?
4: Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica di Tribayo, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But silingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So, ang MCTs mo, ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-D3-bio, luwas na, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
7: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka gainom di Tribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. KK5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio pa ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung alis si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat kag ginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Ray, da sa Sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Pla kung pamatyagaan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon
7: kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
14: Tinig ng Reformasyon.
13: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
14: Tinig ng Reformasyon.
13: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
15: Mga kapamilya, kag mga suki, naton nga mga tagpalamati, kag tanan nga mga K5, mayong sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sining atiyon nga padayon kamo, padayon kita nga mga padayon sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kag dalayon ang Diyos sa gihapon, nga nagupon sa aton, nagatal sa aton sa mayong chimpo, ikayong lawas, kag kita magpadayon sa aton nga palatuntunan, kag hindi tagid pagkalipatan nga siya aton nga pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection. Sa ginasiling na naton ripirmi sa aton nga platutunan, hindi ta pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya kay ang Ginoo mo pirmi ang nagatipan sa aton kag utang naton sa iya. Maayon lang kay Ginoo hindi man nagapanukot. Damo na kita utang sa iya, protection kag sa iban pa nga mga pagkamaayo. Amo na nga aton sa kasalamatan, aton man siya dayon sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya nga ginbuo sa aton sa tanan nga tiempo. Sa hindi pa kita magpadayon sa gihapon sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon kamusta kamo? Prepara na kamo, prepara ang inyong mga bullpen kag inyong papel. Kung luyag ninyo nga isulat ang mga bersikulo, mas namigid para nga inyong ma-review. Muna nga kamo amon gina-invite per me na magapamati kay mayo na lang sa aton nga sakoon kay sako man kita per me sa aton mga bulaton, mga rekuton sa kulian, mga bulaton sa mga trabante, mga estudyante, iban pa. Mayo na lang nga makapamati sa pulong sa Ginoo. Muna nga dalayaw ni ng Diyos. Samtang hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoon Diyos. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito. Dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang lahat ng mga nakikinig at ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokamilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa lahat na makawani. Pagpalain mo man ang inyong banal na mga salita, nawa ito'y magpapalago sa aming paglingkod sa inyo, at pagpalain mo ang mga may karamdaman sa pangatawan, gayon din sa spiritual. Nawa, parating sila sa kagalingan at ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinisos. Amen. So, ipadayon natin mga kauturan ang pagtuon. Sa pagtuon natin sa mga paanggidri, ato natin ang importante gigali katama ang paanggid. Kanabi, no? So, sa sini nga tiyon, pwede yung tapagbasa ang atong ginabasa nga Juan 6:63. Ambal ni Kristo nga ayapulong, ginhambal niya amo ang Espiritu kag kabuhi. Amo na nga, miskan nga atong nga kabuhi, espiritual, luya, konfirmi kita ang kapamati, labi na konfirmi kita ang nagatuon sa puno sa Ginoo, madasi, mapabuhi siya, maribayin. Kung masahon taman ang Juan 5:24, nga ambal siya rin nga, ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan. Nga importante katama makatulan ang kabuhi nga wala katapusan. Di bala kita gani subong kung magbalatian na anong matabo sa aton. Siyempre, mangita doktor, mangita bulong. Pero kung kabuhi nang wala katapusan nga nga hindi ta siya hatagan sang igtalupangod. Hindi ito siya hatagan sang pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Nga kung aton nga pinsaron maayo, labaw pa ni sa tanan ng mga butang dari sa kalibutan. Ang pulong sang Ginoo, magtuturan, mas labi pa ka-importante kaibisan ano sa ano nga butang sa kalibutan. Nga man, bangod kay ang kabuhi nga espiritual, mapuslan ta sa sini nga kalibutan, kag mapuslan ta pa sa palabuton nga kalibutan. Dayon makabaton ka pa sa ang kabuhi nga walay katapusan. Hindi na mapatay, hindi na matigulang, hindi na magbalatian. Grabe, makapuyo ka pa kaupod sa Dios. Terrible. Amo na nga, makaturan, importante katama nga aton maintindihan. So, grabe kita. Nga, ang tag sa kasugo, kagtag sa kasaad sang pulong sang Dios, siyara ang gahom. Ang kabuhi mismo sang Dios nga paagi sini ang sugo mis mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Dios. Ang tag sa kaliso nagapamunga sunod sa iyang sari. Sabuog ang binhi sa idalom sang husto nga mga kondisyon. Kag ini magapalambo sang iyang kaulingon nga kabuhi sa tanong. Matuna sa kalag paagi sa pagtuo ang indi madunot nga binhi nga amo ang pulong sang Dios. Kag ini magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi sunod sa kaangid sang kinaiya kag kabuhi sang Dios. Amo na nga dira na dayon naton makitaan mabalaan nga ang aton kinaiya, ang aton kabuhi, amat-amat nga nabag-o kag mangin kaangay sa o kauyon sa kabuton sang Dios. Ang mga manunudlo sang Israel, wala nagasabog sang binhi, sang pulong sang Dios. Ang helikopter ni Kristo subong, manunudlo sang kamatuoran, tuhay gid sa helikopter sang mga rabi kag sang iya panahon. Nagpuyo sila sa mga tradisyon, sa mga teorya, kag mga espekulasyon sang tawo. Sama-sami, yadong ginatudlo kag ginasulat sang tawo na hanungod sang pulong ginbutang nila sa lugar sang pulong mismo. Ang ila panudlo, wala sing gahong sa pagpabuhi kag sang kalag. Ang topiko sang pagpanudlo kag pagwali ni Kristo amo ang pulong sang Dios. Nakilala nila ang mga nagapamangkot nga may isa kapatag nasulat na. Ano ang ginasiling sang kasulatan? Paano ka nagabasa? Sa tagsa ka kay gayunan kun ang isa ka interest ginpukaw sang bisan abyan o kun kaaway ginsabog niya ang binhi sang pulong. Siya nga amo ang dalan, ang kamatuoran, kag kabuhi. Siya mismo ang buhi nga pulong. Nagatudlo sa kasulatan nga nagasiling, sila amo ang nagapamatuod sa akon. Ang sugod kay Moses, kag sa tanan nga mga manalagna, ginbuksan niya sa iya mga itutunan sa tanan nga kasulatan, ang mga butang nahanungod sa iya kagulingon. 1:6. Juan 5:39 kag Lucas 24:27. Ang man sini ang dapat himuon sang mga alagad ni Kristo. Sa aton adlaw, subong sang una, ang importante nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios ginapain para sa tawhanon nga mga teorya kag mga haum-haum. Madamo sang nagapangangkon nga mga ministro sang ebanghelyo ang wala nagabaton sang bukos nga Biblia bilang

0: Radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Kulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: J5 News FM, oras na ito, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updata kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghahatagid bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ating globe number 0927-748-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating globe number 0927-748-940. July 22, 2026, it's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Girili.
0: Amusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, nothing gonna change. Still the same. Kagarot. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Te, nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Good ah. Very good ah. Mayo, mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5, hindi na kita maghulat pa nga makaangkon kita sa nga sakit kag balatian. Subong palang adaan, ipayuridan na nato, nag-aton ni Kayong Lawas. Subong man na... Piliyon ginaton ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Hindi magkalipan magkaon gid sa mga utan kag sa mga prutas. Kag tagaay gid sa panahon ang pagpabalhas ha. Madamo na subong nagakaganyos ang exercise dirili. Naga-walking, naga-jogging, naga-gym. O kung ano man ang iban nga pamaagi nga para balason sila. Kay tungod nga rason nga para magkondisyon kag nami ang ilang nga resistensya. Magbakod ang ilang nga sistema. Kag isa pagkikimportante nga rason nga dapat ginaton ng baluan, nga kada ilig sa malhas naton, nagagawa kag nagaupod ang aton nga mga toxins nga deposito sa aton sistema. Nga kung sa din amo ginatudlo nga mayor nga rason sa pagpaghalit ka pangpanguba sa aton sistema. Kag nagahatag sang resulta nga masakit o balatian. Kag nung kung nagamasakit kay nagabalatian ng isa kataon, may posibilidad nga mapatay. Kay according sa research mga ka-K5, magamay nga porsyento ang tao nga kapatay sa subong nga panahon sa kalibutan. Tungod sa katigulangon, bla, gamay na lang porsyento. Ang nakoging nga porsyento kalamanan aragid sa masakit kag balatian. Di na identify na naton, nakilala na naton, nibaluan na naton kung nga nagamasakit kag nagabalatian ang tao because of toxins. So it's wise nga maghatag kita sa nga aton nga inisyatibo nga pagpabalhas. Kaya mo ining natural detoxification nga sistema para sa aton lawas. Ginabuligan tayong maglimpyo ang aton sistema sa toxins. Nga ang toxins hindi ginaton may bitar, nagasulot sa aton lawas eh. Nagaupot sa hangin nga ginainom naton, sumuban sa mga... sa hangin nga ginainom. Sa tubig nga ginainom naton, sa hangin nga ginahaklo naton everyday, kag mismo gid sa pagkaon. arada ang mantika, asin, kalamay, mga artificial flavoring. Sa dalayo sa adlaw-adlaw, sa mga tinuig nga nagaligad mga ka-K-5, nagapundo sa aton sistema. So, aralan na siya. So, kinanglan naton git ang pagpabalhas. Diya, parang nga maglimpyo ang aton sistema, kaglikaw kita sa masakit kagbalatian. Isa pagin kamayon nga ginatudlo nga naghatag sakit kagbalatian sa aton is ining mga kagaw. Mga mikrobyo nga ras aton palibot. So ang aton gid inisyatibo nga paghimuon manglimpyo. Ginatudlo na sa aton since elementary pa. Manglimpyo, manilhig, manarapo para hindi magtinir ang mga yabog o mga kagaw sa aton palibot ilabi na gid sa aton sulod panimalay. Kag likaw gid kita sa mga stress. Mga bagay kung mga butang nga naghatag sa aton stress, no? Pwede hindi malikawan, gid. Tungod, once gani si Judith ara, mga kakifat, mas stress ka, gid mo. Kapin pagid kung wala ka siyang preparasyon sa pag-abot ni Judith, ay, mas stress ka, gid. Sino ni si Judith? Judith sa balayran sa Turko. Judith sa balayran sa mga arkilasang balay. Judith sa balayran sa kuryente kag tubig. Judith na naman balayran sa eskwelahan sa mga tuition sa kabataan. Kag iban pagin nga mga Judith. Kapin pagin kung may kasyang kuuton o kung may kuuton ka man, ano ay hana? Basilain makuutan mo. Huwag ka siyang preparasyon sa pag-abot ni Judith. Mas stress ka, gin. So, kinanglan na balansihon talang ni. Kaya ang stress, mga ka-K-5, nag-trigger kang posibleng magkaangkon ka siyang high blood. High blood pressure. Kaga, damo na siyang balita na batian na ton, nga may natumba, nga kilala na ton, nga huwag siyang pilas. Na-stroke siya, na heart attack siya, tungod siyang stress. So, bantayan ginato ng mga bagay kagba sa liwat mga butang nga naghahatag sa aton stress. Balansihon talang, ha? Kag hindi gin magkalipat sa pag-inom sa adlaw-adlaw sa DTX 500. Mapisan ang DTX 500 mga kakipipe sa pag-usoy. Kapag tol-tol sa mga toxin deposits naton nga nagapalanago, kiman may ara detoxins nga nagpanago yung mga 2 years ago, 3 years ago, 5 years ago nga mga toxins, ara lang na sa sulod yung lawas na. Ginatol-tol na sila sa DTX 500 mga kakipipe. Amo ina ang misyon sa DTX 500, limpyuhan ang aton nga sistema. Usoyon ang tanan nga toxins pagwaon sa aton lawas. Kag sa iya nga paglibot sa aton sistema, ang DTX 500, ginatanaw yan girili. Kung may mga damage sa silula, ginarepair yan. Ginabuhi yan liwat ang silula, kag daw ginacharge siya malang magpangsyonal liwat. May ara lipong nga mga silula, tagi na pukaw sa DTX 500, nga para mag-aktibo liwat. Kung may araman sa mga damage ng mga tawag naton tissues, ginabuligan niya nga mag-ayo. Kag ginatagaan niya sa kabakod, kang nutrisyon, mga kakipay, mga aton sistema, nga padayon nga maging hilway sa sakit kag balatian. DTX 500, mga kakipay, simple lang ni. Himo hindi sa amarguso. Amarguso, nga gin-extract mga kakipipe, ginsulod sa kapsula, DTX 500 na. Tungod ang amargoso number 1 ginirili, ginasaligan kag ginapatihan according sa mga research, nga mo inigid madasing magbantay sa aton blood sugar, mapisan magpanubo sa aton blood sugar, ginabantayan niya hindi maglapaw sa level, kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. kag wala labot sa mga kakifab sa toxins. Ang DTX 500, no, may ampalaya extra, kag ang dugang, super antioxidant nga halin sa tubo. Ang gapalawig kabuhi sa taho jelly is antioxidant. Tungod ginaproteksyonan niyang silila naton, kaya hindi mapiktuhan, kaya hindi ma-stress. Kaya nagapaguba sa aton silila, amo ni mga free radicals. Mga free radicals, o hilo man siya gapon, parehas ang toxins, hilo man na siya. Ang ining free radicals naman mga ka-K5, ginatake agad ang aton silila. Ang aton lawas is made up of trillions of cells. Ginaguba ya kag hindi na ma-replenish mga ka-K5. Amuna nga masakit kita kag gabalatian tungod sang duha ni ining toxins o konhigko kag mga free radicals. According sa report mga ka-K5 sa mga eksperto sa interview sa kay Oprah Winfrey, ginpamangkod siya ining eksperto nga ang kakapatayang tawo na tungod sa free radicals. Nya, ti anong maayo ko na mo ini nagahatag sa nga pagkasakit o kung balatian ang tao kang nagkakapatay tungod sa free radicals. Anong himuon na sa free radicals? Ang sabat ni siya eksperto dyan, nga adlaw-adlaw, pasundi lang lawas mo sa antioxidant. Nga makuha ang antioxidant, makaunta siyang prutas. Kaunta siyang utan. Prutas kag utan lang itudlo, yeah. Pero ara gali mga ka-K5, ang pinakamataas nga antioxidant, ara sa aton ni Negros. Ara gigali sa tubo. Mas mataas pa sa kunano nga prutas kag utan sa bilog nga kalibutan, ang antioxidant nga makuha sa tubo. That's why super antioxidant siya. Nga mo ini nagahatagid proteksyon kag depensa sa aton selula nga maging mabakod siya batok kung natakihon sa free radicals. So ining kapsula sang DTX 500, kung may chindihan naton mga ka-K5, it's so precious. Importante ni. Tungod ang ginaistoryahan naton, kabuhi, hindi lang masakit kag balatian, kundi kabuhi naton nga mahilway kita sa kunano nga sakit kag balatian, kag magalawig pa ang aton niya nga pangabuhi mga kakifay. So every day inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Kung inumon mong DTX 500 kag idungan mo sa Mighty Shea, nami pagin ang epekto dirili. Kay awayo niyang high blood mo. Samtang nga ginaaway siyang DTX 500 ang imo nga blood sugar kag ang imo nga blood pressure, ang imo naman niya nga Mighty Shea nga ginainom, ginaplastarya nga maging mabakod ang aton ugat. Nga hindi magkalatastas, hindi siya magkalabugto. Kay man amo ining alagyan sang dugo mga kakipay mo. Ang dugo nagakarga siyang mga vitamina, minerals, kag iban pa. Oxygen gakarga ang aton dugo. So ang iya dalan is ining iya lagyan is ugat naton. So may chimpo nga grabing volume sa aton dugo, grabing pressure, may chance nga kung gabok imo ugat, magkalatastas siya. Magkalamugto siya. So delikado, pwede ma-stroke o kung ma-heart attack ang isa katao eh. So kung gainom ka Mighty Shea, ang nami paging benepisyon niya mahatag sa aton, dugangan niya sa elasticity. Kung ang imo ugat, abido kid all na bla. Bawa kid all nga ugat, bawalain naman eh. Maghamba ka naman tigang ugat, lain naman kasi sa pinsarta. Tawot, English yun ko na lang ah, brittle da. Gabok bla, gabok na lang, gabok na lang. Kung gabok ang ugat na to, dali siya mauton. Pero ang pag inom mo siya may tisi, dugangan niya siyang elasticity nga daw lastiko lang siya nga nagaunat dirili. Layo siya mugto, layo siya tas-tas, layo siya tumba nga wala siyang pilas. Mighty C ang alkaline nga vitamin C upod ang DTX 500, mayo nga kombinasyon. Madasing mampawan ang imong nga blood sugar nga magnubo pagid. Samtang nagabakod ang imong resistensya, hindi ka basta dali-dali magkaubo, tangkaso, sipon, hilahilanan, allergic kalumpawan, ang hapo, asma, layo ko nagainom ka Mighty C. Every day, upod ang DTX 500.

Kagina mga kaka-K5, o kung siya kagabihan ay baligta ka dali, no? Manog-sulod pa lang to ang low pressure sa aton, yung Philippine Area of Responsibility. Low pressure. Ginabantayan sa pag-asa nga the next 24 hours nga maging bagyo siya once makasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility o kung teritoryo naton. Subong nga gabi, ari ang update mga kaka-K5. Subong nga gabi, aring update sa lakad sa panahon naton, subong mga kaka-K5.

0: Girelino weather update, ha?
1: Yes, low weather update, magkaka-K5 pa dayon nga nagapalapit sa Luzon ang ginabantayan nga low pressure area or LPA. Kaga manako ang chance sini subong mag-develop sa isa ka bagyo. Sunod sa pag-asa, ulihin nakita ang LPA sa 940 kilometers silangan sa northeastern Luzon. Kagina forecast ini subong posible ini mag-develop sa isa ka tropical depression subong Miyerkules. Ginapabaskog sa LPA ang southwest monsoon o kon habagat. Kagamong ini ang nagadala sa magalumon ng panahon kag mga pag-ulan sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas kag Palawan. Ang throw naman sa LPA ang nagadala sa mga pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas kag Romblon. Kung mangin isa ini ka bagyo ang ginabantayan ng LPA, pagatagaan ini sa pangalan nga Quiapo. Diri sa atong probinsya, Negros Occidental, mangin magalumon ang panahon sa probinsya. May upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sang habagat. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 31 degrees Celsius naman sa ugto.
0: Okay, mo tong weather update naton mga kaka-K5 subong nga pag oras, no? Pero ari pag ilang pinakalatest subong, ho? Gininabantayan ito nga bagyo, ho? Ari 17 minutes ago, nga nagsulod sa aton nga Facebook page, ang LPA, nga ginlawag lang ginbago ni Jerry Lee, subong yara na sa sulod sa aton Philippine Area of Responsibility, kag isa na kabagyo. Bagyo na siya. Karon diin ang direksyon sini. Ang kalabanan nga nagligan nga bagyo nagalagi sa aton, wala ka landfall mo. Kay nagabawod sa pagbabaw. Direksyon niya dito padayon sa China o kung sa Taiwan, abi. But this time, no, posibly iguon niya ang Luzon. Ang ining bagyo, ti plus may habagat pagid. So, buk-buk gining ulan, basi mabaha ang sinado, Jerile. Basi magkalabuksa naman ni kang ma-recall naman ang flood control anomaly. Kaya inkaso ginman magbubo ang bagyo dito sa Luzon, sa Manila. Di problema naman ni, no? Kasi as much as possible, gusto sa mga involbado sa anomalya sa flood control nga hindi ma-recall sa tao ang inang klase ng isyo mo. Pero kung ang nature na diriling mag-intra, alang-alang nila huipon ang ulan. Alang-alang nila yung sa loron ang langit nga hindi magtupa para hindi magbaha. Hindi ko once magtudo naman ulan sa Luzon, especially sa Manila, kaibang pagingabahin sa Luzon. Ma-recall naman sa tao ang flood control ng anomalya. O ari ha, nag-develop na si Second Tropical Depression o kon bagyo ang Low Pressure Area or LPA nga ginabantayan sa sulod sa Philippine Area of Responsibility or PAR. Base sa datos sa pag-asa, subong nga gabi, Miyerkules, Hunyo o kon Hulyo 22, ginhingadlan ang bagyo nga si Quiapo. Kagulihin nakita sa sidlangan sang southeastern Luzon. Di Luzon yung laban-laban eh. The next 2 days, no, posibly mag-landfall na siya. Pero kung padayon mag-abaskog ang habagat, masitudlon pag isa paibabaw. Kung laban-laban si Ney, no, iguon niya kung magpaibabaw isa batanis ang upper portion sang Luzon. Pero in kaso nga mag-steady ang direksyon niya, kinagbawod na siya gamay. Dala sa hindi ang Metro Manila. Samtang magluwas sa bagyo, padayon man ang pag-apekto sa habagat sa pungsod de Aragin. Duwagin sila galambada, Jirili. Gasamuay sila gamiksklada. Ang ining tropical depression nga si Quiapo, mga kaka-K5, kang si habagat. Ginapakusog niya pagin actually si habagat. Kaya to sa sababaw, ining si Quiapo, subang bagyo. Kung di nagatiyog siya, Kundi tiyog sa mo, no? Dumbuhawi black stick, kalimbawa, ginasuyo piya ang habagat gahalin diri somewhere in West Philippines, eh, o kung South China, eh. Ginatipo niya pagid ang mga galom upod sa iyang puwersa mga kakipayap sa bagyo. So, posible makombinar ining mga galom nga dala siyang bagyo kang habagat. See? So, kung mabugat siya, ini si Kiapo, medyo mainanay ang iya pagsaka. Kag posible mas straight line siya, kag amuin ang ato niya nga panilag, kag posible matupagin siya sa Metro Manila. Kung pananglitan nga magsaka gid siya abi, for example, masaka gid siya, perlusyon mga Binggit Mountain Province, mga Batanes ang yaigoon. Diri sa aton, tindalasa naman tani. Kaya ang habagat, may impluensyahan na bala na sa bagyo, maulan na bala na siya, sige-sige. Di, ha? Preparara, no? Ang aton sa Mongoroy, ang mga rescue groups and mga LGUs, amuni ang ginamonitor nila sa Mong, ang bagyo. Preparado na sila sa ilay, nga-activate na yun ang ilay, ang plan A, plan B, plan C, plan kamuti, plan talong. Kanan nga plan, ha? Plan? Eggplan? Alerto sila basta may mga bagyo. Kag ang iba naman natong ng mga kuturan, especially nga naka-experience sa nga trahedya sa mga bagyo nga nagalagi sa aton. Naga-flashback lang. Nagasulod liwat sa pinsar nila ang ilang inagyan. Ang ilang na-experiensyahan nga kahalitan kag pagdulas ang iba nga kabuhi nga membro sa ila pamilya. Di mo ina mga kakipay ba? Mga muyo kita nga hindi lang tani magkusog la. Mabaha lang pero di mo na prepara lang kita, no? Prepara lang kita in kaso ginman nga mag taas ang tubig, hindi na tayo magpasugat. Ha? Matumato na lang kita na i-rescue sa aton niya kagalingon nga safety home naton sa mga evacuation center o kung sa mga mataas nga lugar para layo kita sa posibleng kahalitan nga maagom naton to kasi ning bagyo nga nagapaabot sa aton. Okay, sige. Alas sa Jess na inigabahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Okay, kung may ara ka siyang tawag naton nga hilana trangkaso para safety kita, inom ka maltisi, kag D3 Bayo kombinar mo lang. Kay man sa mga amigo naton nga mga grab drivers dirili, gestorya sa aton mo. Nga lumamakon mo yung ano, gaw dumahan ako hilan nato, do trangkaso, do nagagawa ang init sa mata ko. Imnan ko may tisi kaga D3 Bayo, dula lo ah. Siling niya sa isa naman to, di mo papirde. Nga ko niya, Loya, dasing magnubo blood sugar ko, kung inuman ko dunga niya, ang DTX 500 kang mighty shake. Ang isa nagtikal, manjirin niya, ako niya, yaway ka mga duwaya. Ako niya, Loya, tatlo gini-inom niya, DTX 500, mighty shake, ang D3 Bayo. That's why the way kuya Longi na masakit, malaya kang damo, kuya Pasayro. Ang duwa na manggod, pwede lang nalo tatlo inumon, how? DTX 500, mighty sin, D3 Bayo, nung inumon mo dungan, pwede lang, how? Ay, pwedeng, pwedeng, inuman nyo dungan tatlo. Mga kakifay, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, MyTC, and D3 Bio. Sarangin mabakal sa halos tanang mga butika kang farmasya sa inyong lugar. Kaga available man sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, the Generics Pharmacy. Kag para sa inyo konvenyente, pwede magkamuka-order sa online. Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag kung gusto nyo pagin mas barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa. Libre, wala siyang bayad. Alas 10:12 na mga kakipive, let's go to work na. At tawag na kamo sa atong hotline 0928-611-2263. Kag sa atong nga globe number 0927-448-940. Mga problema nga naga pabatyag si imo bugat sa Balatyago na. Mga problema naga pagumon sa paminsaron mo. Tanan nga klase problema, itawag di bo-bo nyo di ah. Problema sa panimalay, sa love life. Problema mo nga daw, hindi ka di yun makalabot sa desisyon doon nagaduha-duha ka. Paano magpasaka sa imo self-confidence? Damo nga naga-negative si imo, damo nga naga-discourage si imo, damo sa mga nagahatag si imo sa negatibo ng mga sugilanon. Paano mo dipinsahan ang imo kagalingon? Kulang ka sa motivations? O kung may ara ka sa mga istorya nga nakakaiba? May mga istorya ka nga maka yuhom-yuhom kita, pwede gin. O kung may ara ka da sa mga inagyan sa kabuhi nga makahatag inspirasyon kag pagtulunan sa aton nga mga tagpalamatik, iintra mo, itawag mo kay para nga damo nga makaangkol sinang blessing na. O kung may ara ka sa opinion o kung komentaryo pati sa impeachment. O kung ano mga isyo kag balita, abi, magkakakifay ba? O kung may ara ka sa gustong isyugid kay J. Lolo, isyong bong mo kay Bong Tombong. Kay J. Lolo, ang siya ambon ni Blalo Kaloglo na wala giginan ni para sa ambon kapitan. Ang amon nilo alagyan lo, tinuig na lo, mao kadamo na lo nag-salaylong matresa, tutunlan, tungod sa pirte, kaundag. Daw hindi magyan lo. Pwede ka makapautwas ang lain sa buot mo, aha? Pautwasin nyo ko, ah. Okay, may cooler na ta, Jirile.
1: Ara na lo.
0: Okay, check around tanin caller na to na. Hello, good evening caller. This is Prish.

0: Maulan.
1: Subong balay nga Subong balay nga gabi balay ha.
0: Away lang laway.
1: Ah, pero ang kalangitan na sinyo na kamusta ra pa?
0: Ang ano?
1: Ang galomla.
0: Kasi kung subong yung wala lang, pero ang galom, nagkapalibot na sa baba sa langit ang galom, nagkasikyo ba ang galom, kung ah. Ikat-gato.
1: Okay, okay. Tiko mag-amo ni Boy nga may bagyo na nga ginapabot. Subong, kamusta na ang mga reaksyon sa mga tupad balay mo kag sa inyo lugar, ba? Eh? Dahil sa may La Castellana. Abiyak na ba to?
0: Si, lo, sa ako lang nga, pag-uan lo, kiti, kalabanan, ginaambal nyo nga may bagyo, si ang kalabanan sa mga tao, di, sa mga balay-balay na daw, inguyang, preparar nyo di, may mga banti sa mga fishy, ibutang sa mga lumigo sa mga tao, e kung kaso, maabot din ang bagyo, si okay ng balay, may mga kuwan na, may mga paganda mo ba, may malas hangin.
1: Plan A na siya. Ang plan B is preparar siyang isa ka bag nga anytime pwede mo lang bilakwiton kagdalagan na dayon sa mga safety nga lugar o kung tawag natin evacuation center, no?
0: Plan A,
1: ang pagpiparar na ton, kusugon tang aton panimalay, butangan ta higot, higot ta sa puno siyang tino-tino. O kung hindi gani, siya puno siyang gabi.
0: Maibot siya, mautan ng gabi.
1: O gani man, may takwais punta, gro. Pero seryoso mo ng plan B na ton, dapat may ara ka na ng isang kabagayang ara ng mga papilis, ara ng mga bulong, mga bayo, nga inkasyogin man niya maglain ng sitwasyon, alsahon mo lang dahil yung kagdalaga na kamuyaya sa mga evacuation center. In kaso ginman nga daw, hindi na naton tansyadong sitwasyon kagkalkulado. Especially mag-abot sa kagabihon, kagagahon ang bagyo, budlay kay durom ang palibot, boy. Hindi na kagiho, mayo.
0: Wala ko na ablaulog, eh. Makakakwanta, pero kung gabi ito, yawan sa kung gabi ito, nabot ang tiyaw, natawag na bagyo, kung gabi, di yawan sa pumupay ka na ano, dalawang tako nito mawakit. Pero kung napariparar ka nga daan to, no, kumabot ang tiyaw, kaya nito lima, kaya kumabot ang tiyaw na may naba, kung nito dalawang makit, kaya mga bagta pariparar ang tiyaw, kung nito sento.
1: Okay, correct, correct, no. By the way, boy, pamangkot ko si mo, nainom mo na?
0: Eh, kung inong mo, sa tawag nga bulong ni Dr. Mayor Hoy, halos lang na akong bulong nga kapi DTX, kung ito po karton nga ginatigong bulong, may sisinta na kakarton lo ang kapi nga DTX, kag Dr. Mayo, kag BTC, kag DTX, ng DTX 500, kag Juan, yung sabunda na makaputi na.
1: Wow, kapagwapo, pati siya, iba?
0: Hindi mo na sa lo, ang ating mga kagaw-kagaw ba sa mga panita, kag mga puta lo, mga nagatudlo sa mga puta, wala kong kaso, kung makabong sila, hindi ko matama ng ating mga panita sa mga kagaw-kagaw matapaglawas sa.
1: Correct, correct. Baka nami kaysa ni Boya.
0: Dato na ni Gato, kagawang lo, sinsintay kinis ako, si amon lang natudlo sa mga anak ko, kag mga puto, wakil lang lang, ang masabuni nga para kaya mga lawas, maklong tagisparas kabataan sa mga apo ko nga kung mga samad-samad. Ang muna yung munta parin sa mga andalo.
1: DTX Beauty Shop. Nagapahubin pa na, boy. Okay. Okay, sige. Boy, anong topiko mo si buong gabi? Kinakatawag kami. Anong imo gusto istoryahan ta?
0: Daw, nanawag si Mulo kay kada gabi hindi pumati at tatagal na doon yung tapos programa mo. Parang punawag kay nga kong radyo na guba, si Gina nakariyay. Kiko Gina, ginikorta ko, nakabakal ko radyo sa Kriana. At doon makatawag si Mulo kung ano ang mga problema ko, kung ano ang problema sa ano mga sa mga palibot ko. Makapumati po si Mulo sa advice mo kung ano ang atong na palibuton.
1: Yes, correct.
0: Kaya akong lo, nagamay lang kong mga problema lo. Kung buto na ang tanya, hindi ito pagsubil, kasi ako mga kapataan.
1: Ano naman na nakakita? So, ano na pati siya nubya mo? Ano?
0: Hindi. Sa concept, sa ako nang pagbima lo, may mga tanya na mas kapataan ko kay ako mong balay, palibot puro kapataan ko sa siyam sila.
1: At
0: least balay ko.
1: Okay.
0: Pero gali lo, hindi gali lo, na perfect gali lo, ang tanang kapataan, sa concept, may isa gid

0: kabataan na mga atag bala sa ato sa pagsulay. Kapag kung ano na bala ang ipakain sila amay. Pero ang natunlo ko sila lo nagkalipon sa akon, nagkasamat si Sino, nagkatipon sila sa akong balay para nga mamuligan sila. Hindi sila kay Buslo sa mga dad, kakwarta kay Tigado mo ko lo ang umbra sa sura kagkatapas man. Ikaw ang mga edad ko nga 63 at 65 na ang ginayo ko sila, ang ginamulik rin sila, ang pangmulik ko sino ang Tagalog Bilawas, kaya gusto ko mag-silmisyo sa kabataan ko.
1: Correct, correct.
0: Ang tawag silmisyo lo, sa kabataan ko, tulong kapag tulog sa iwan, kanina sa nagdala sa kalainan, ang sa madulog ng mga silutan, para ang mamulog ng mga silutan, ang mabalaan nila ang akong napagtulog sila, mamayang guli ang pagtulog ng Papa, kapag dumawa sa amon, sa Tagalog kami, amon ang pasulog sila, pero gali lo, yan po bilang kabataan, no, may isang magaling din yung makakuha sa aton. Sa aton nga kasindasing, sa aton pagpag-ool. Pero okay lang lang ito. Siyempre, bata mo lang ko na siya. Importante lang nga, nabata mo lang din ako na ano nga malya. Importante kasi, importante lang nga nakasaksi sila sa pagmuling sila sa tawag na sinisya sa pagkambag sa pagpumatasan sa buwas damlan.
1: Hindi man siya tanay nga tiyon nga manggad o kung kwarta o kung ano man nga material do ta nga nektarya ang pwede nato ibulig sila. Kay ara na sila sa saktong edad, kay kamalo na sila maninguha, kay dako na sila. Ang aton wala na nga ginikanan is ang hindi nila yung hindi nila yung ginapangayo, kundi ang aton nga ginahatag ang pagi sa pagpangamuyo sa Ginoo. Nga sila tagaan siyang lawas nga hilway sa masakit. Tagaan sila siyang ilang nga pangabuyan kag matag-adlaw nilang nga kinanglanon. No? Among malanay nga ito, nakikon especially kung wala ta kwarta. Tiina yung pangamuyo to sa Ginoo, masobra pa na sa kwarta. Kaya as long nga mayo lawas mo, makapangita kaya pamaagi mo. Nga makapodosir ka sa mga bagay nga kinanglanon mo sa matag-adlaw. Di ba?
0: Oh.
1: Di mo nasakto na imo, hindi man na natin ma-perfect gid. In kaso gin man may ara yang isa sa kabataan mo dira nga naga libak si imo naga basol na kunano. Pasangkara lang pinsar mo da kag ipangamuyo la siya Ginoo nga magtawhay paminsaro niya kag ma-realize siya bla. Okay?
0: Oh. Ya mo na akong lugar ilo mo sa to na mo gi mo sa akong lo. Pero gangan ko sa makako. Sa ginang isos bala na basi pa lang niya ay sa ngako nga pagkwan sila pag bumina ka pagtudlo sa pinayo kung gusto pa sa akong isam lang lo kung hindi ka nagpati na itong ginawa na magpabuli ko sino basi pa lang niya ang ginawa makapamit lang sila makataminsan sa utot nila nga sala gali ang himo sa ilagig niya bitanan lo.
1: Sir, bali ano aking siya si imo kung ikaw ang aking siya?
0: Hindi siya ginalo. Rangkarang si Moto, abu melong, peluyak entah yang ini lor, saya angkat dulu dan saya nak pemati si Moto untuk pemati man.
1: Siang akik si Moto, anu konung akik si Moto, si kena gaul mungkin pernya ni man.
0: Ang datang ini dulu. Kunci atun tu ada main, kunci atun tu main kaisa, bla. Kenapa orang tahu ni? Saya mau utuh, saya ilu ya. Dari apa ni ada? Gusto luyot siya nga sila ang gudulong la na maayo. Kaya kung niya mong utot kung ara na gamay nga para pagkuyan, gusto ko siya malabaw. Na gusto niya nakabuoto ng gandaan langit, gusto niya malabot. Dito na si Ana, amo na magpakalain. Sa mga utot niya, ginapakalain niya. Sakog na hindi ako niya. Pero, well, bali, no, gusto ko hindi ako siya. Importante ang pagtunok sila. Mayo.
1: Correct, correct.
0: Dahil ko magtunlo sa kalinan. Kung hindi, ang pinayo, kung nasa inintras nga buhay pa ko, ang mga pinapasalig sila, nabuligan sila, sa solusyon sila, niagi na sa pulong, sa saktong pumatasan, saktong bala nga pag-upod sa mga utod.
1: Ang imo problema...
0: Huwag ko bumulig, huwag ko bumulig, no? Tawag na kwarta, kaya tigado ko lo. Nabuhay ko na sila, no? Halin sa gagawin ko nila, kargatapas nila ang nabuhay ko na sila. Ito sa Diyos, sa saan ito bilang bata, isa ka buklaki, damo ang mga kukusagong, dahil hindi na kabilog, pura mo lang na pagman. Tulo, kaya kung kasanoy ganilo, kung may lainan sa mga utol Diyas, at siya, iya nga, ikanan, ang gali na lo, makabati ang tanan, kabilogan, kaya nga, ang lain pa din, hindi po siya silpon.
1: Maginap. position.
0: Hindi ko nabalan, no, ang tao mamanggot sa akin, ano ka bang dana, nga nag-iingay ka, mas na, why can't you kukbalo? Hindi ko yung tao, gaya
1: dito po
0: sa Bilton. Oo. Kabahit pa, nga, kabahit pa sa nagkabati, sa tanang nga, mga iloy sa gamay, sa tanong kabataan, kung may just kuhay pag hindi mo, kinagyan mo tamo ato ng ambal, sa tinaagi silpon, hindi maayo ang silpon gali. Kaya ang silpon gali, makaayo, makapalain.
1: Correct, correct, correct. Oh. Ang imo problema, sa ni Boy, amo man siya unang problema ni Adan. pati ka. Si Adan mula? Siya Biblia mula si Adan. Problema yung mana? Galing wala na siya silpon, be. problema ya tungod ang bata ya kasi abil kasi kain, no? Naga paindis-indis, bla? Tungod, hindi ka paindis-indis kung sino mayo, sino ang nami, no?
0: Amo ginalo, amo ginalo. Ang ginapunan ako.
1: Amo ganina nga yan, ba't ko siya mong problema mo ka problema mo ni Adan, parihas. In other words, no, sang pag-istorya sang tao sa kalibutan, ang na-encounter mo si mga problema, dugay na ni nga problema, boy. Libla? Nalabot sa pinaka-worst nga sitwasyon nga naglabutan ay si Abel kag si Cain. Tungod sang kahisa, kag kadalok, no? Kag wala siyang pagpasunain, wala siyang apresyar. So in other words, kulang siyang gugma, bla? No? Bye.
0: No, no. Nalang ko lang. Hindi ko hindi ipilitit mo yung ang tanan lo. Sa akin nga bataan lo. Balik lo nga ako, no?
1: Aha. Kaya mo na hindi ka man...
0: Okay lang. Okay lang. Okay lang magapang sa lo. Bisa naman nagiging sa... Hindi mo kaya kason. Sa mga utod niya. Subang pala akong gininjo. Ano yung lo? Subang ko niya. Pero... Ito siya natin ko sino. Naasa lang. Asa ko pagtunlo sila. Kinaayo. Sinisakto. Pero ginuan po ko. Pasamat ko sino nga...
1: Ano gid ang issue si mo? Ano kuno ang ngambala si mo? Daw may pinilian ka? Ano ba na?
0: Amo ginalo?
1: Magin pasula, may doko do magin pas ginapasulabi kasi mga utod, ano ba na?
0: O, di amo awas, sakto ginalo. Kaya aron niya, ang rasaw niya lo, kasiyan ko nila, nasiyan ko bang, ang balay ba ako ng hadaan lo, duba na? Kaya ang balay ko nang gawa niya, kung mo kami bata ko nga naging mo, lamaran pa, mga disipi edad, yatag ko, kini balay ko nga bagong tukon ko gamay, ang daan ko yatag sa utog niya.
1: Oh.
0: Ang balay niya ko nga, ang balay ko nang yatag ko, kumanog niya, siya ko nang makuha sa subang siya. Kaya anong pagkuha niya, kaya ang balay, gawa po nang balay, hulog black, lawanit.
1: At hindi kaya nami... Kaya
0: ang utog niya, dapat ganit kabuligan, gawin po kakabot sa talag na kabuhi, aning panabuhi. Ang siya na, nasurto dito na, kung buti lingon, sa kaoy pa, ang gamot niya nakasurto sa nasgalong, duta, hindi lang matumba. Kaya nga mga bagong niyo, amutan ni Bunigan, para magpahiyas ko siya. Lagyan ang lain lo, nga hindi siya gusto, nga malabuhan siya. Ipinahambal niya pa sa ato, na sa laga pa siya kano, siya nagbulig-bulig mga manhod niya, kag ang chin ko nga ginaatap ko sa balay ko, kuhaong niya, uyong niya kay Ara sa manghod niya. Kaya ako daan ro, tigsaw lang ko, nabuhas ni guba ko mga chin, napulo ko panay, ang lima yatag niya. Ang lima, ipangayo ko. Parti, takit laga pa ka. Ang lima, ino, muslimo mo, laga pa ka. Ang lima ni ako, ni, kay pila kabulan ko sa sumoto si mama mo, siyang kabulan, amon ibayad mo. Yatag siya ro, hindi sa subong, daw, wala ko na sa pakani, kasi, bata ko siya, talawas kinabuhi, pero sa batasan, hindi nga.
1: Correct, correct.
0: Basta batasan niya ni Milo, hindi ko na siya. Basta batasan niya ni Ilong ni Milo, hindi na kung sakay. Kinabuhi, talawas, bata ko siya, pero sa batasan, hindi na.
1: Aha, correct na. Dugo kag unod ni mo, pong utok ni mo.
0: Alam, correct no. Ito yung balotang utok ta, kung ano ang matukwa sa utok ta, kung may nanunaan ta, sumuon niya yan, sumuon niya yan. Oto nang utok ta, kung dito lang sa sakto, may mo sa sakto. Galing ka doon yung sakto, sa muna ya, ang utok na ititoan ang utok niya, saan katulog siya, hindi siya katulog. Saan ka pamilyar siya kung ang himuon niya. Ang saan ka may silpon siya, himuon niya lang, tapos, para din nga masakita ng utok niya, at yung di kanan niya.
1: Basta,
0: pila... Kadlo mo gani ko.
1: Oo. Pila nang edad siya bata mo na babayi nang subang mo na muna siya. Pila nang edad niya na pila nang edad niya siya ni boy?
0: Ay mga ako na na alam mga da na 38
1: edad niya lo. Ah, 38 na. Oh. Tay tani ang iya pag i-chindi ko mo magulang siya. Ang tanan ko na ra siya mo, iya kay siya magulang mo. Di blada mo na pag i-chindi ya. Sa imo naman niya bilang isa kamay, kung sino siya mga bata mo to buliligan, sa kuto masarangan mo sa imo yung sitwasyon, abe, ginahimo mo ina bilang obligasyon mo bilang amay nga magbulig sa mga anak mo nga nag-aplasta sang ilang nga tagsa-tagsa kapagabuhi. Di sakto niya imo. Iya yung nakurto, tok ng bata mo na.
0: Sakto rin ka naman mo, kaya nga kung hindi pasalig mo, sa ginoologa pangbulo ko, at tagaan ko magilawas, kasi naman na ilan kasing kasing ko na may kasaram ko sa pagbulig sa kabataan ko, tanan, labi na sa mga bata ko, balungin mo, among nila sila dapat buligan,
1: so
0: ito mo.
1: Kaya nagapanugod pa lang siya mo.
0: Ano ibulig ko lo, kutidado mo ko lo, kinabalan sa tukla, may hindi mo maglain na eh, kung masig ko sa siyubanak ang tsawa, sino ito ang kakayo, ang kitabana, magpakatubi. Ang bana na pakalayo, kita asawa, magpakatubi. Hindi kasi nga, ang asawa din na pakalayo, ikaw ba na magpakalayo, ang muna kapag dyan, magbuda ang pagbubuhi. Pagbubuhi. Ang mga tulo ko na sila.
1: Kung kalayong bana,
0: magbalanay lang.
1: Kung kalayong bana, kung kalayong man ang asawa, sunog lablay.
0: sunog.
1: Gubagi nila balay. Te amo na, no, te sige, ipasa Diyos na lang na boy, kagkabay pa, nga, ma-realize siya, no, ma-realize siya, mugi na. Hindi lang pag siya baka, kay, kung kay siya ang tawag nato nga mga sulay, kung imo sa pakon, nagadaog na sila, pero kung mabayaan mo lang na yaya, kagpadayon lang yung imo ginabuhat, kung ano yung ginapatihan mo, sakto, pareya sa, imo yung tagipusoon para sa imo pamilya. Imo alang ah. Okay?
0: Ati correct lo. Salamat yun lo. Pahin mo pa agbahay sa akin lo. Kaya bisan doon nga ako pa panawag si mo. Nagubakarad niya ko panagabit pumatik ko sa mga iskuter mo kasi para makuha na ko mga kaiwan ang pagdambag mo para makabulog mo ko sa mga tao man ibang nga pre sa akin.
1: Okay. Thank you again, Chani Boy. Ah. Thank you. Salamat.
0: Salamat yun lo. Salamat yun lo.
1: Okay. Sige. Sige. May gabi na si amigo ko nga gwapo, si Mr. Ray Boy. Pare, mayong gabi na si mo ha. Kag sa iya yung misis si Mary Ann, si Brino Boy. Sa inyo na tanan, mayong gabi si inyo nga duwa ha. Nainom nyo na. May mayong gabi anay na no, sa aton yung mga suki nga tagapamatigin. Sa K5 News FM Hinubaan. Sa K5 Albert McArtney. Mayong gabi na si Mo McArtney Alday. Si Mac Mac daw makita na kita sa masunod nga mga inadlaw na. Makita na kita na maghaba at tinakpan mo gin kumaksang inang bantalaan. Makilaw tada sa inyo da sa inubaan maka. Huwag siya ka-reply, Jirili. Gamonitor siya po, huwag siya ka-reply. Pabungol-bungol, smak-mak ba? Mga kakifem, tiyan mo na ang nature sa tao mo. Di may aragin man na mo ng mga mentalidad, Jirili, ang pilang paghangop lang. Na kumo subang sila, dapat silang iprioridad. Kung anong ara sa ginikanan ng mga propiedad o kung anong kayuhan, dapat sila ang makapot kay magulang sila mo. Ang SSS, ang pensyon, dapat ako yung makapot na kay ako yung magulang. Ang mga karabaw ni tatay kag ni nanay, ako nagbanubli na, no? Kay ako yung magulang. Pero sa matuo na dira iya, magulutod ka mo, kung ano ginman ang mga bagay-bagay nga ra sa ginikanan nyo, tulungaon nyo na kag magbinuligay ka mo. Para nga mag-tibunganay ka mo sa pangabuhi nga mag- nga mag-asensyo man bala, hindi kay mismo ang magulang o kung ang iba nga mga utod, amo ang nagaguba mismo sa utod nila. Ang matutuod niya nga mga gulutod, nagahirupay di rin eh. Nagaitsindihanay kay nagabuligan, ay si Inday to kay naman na to sila, o buligan na to. Masyabat mga isa, Marisha eh na. Hindi pagbuligi ah. Payun na kay Tiga Ulo, kamala naging hindi siya mana, ilang-alang, mamanagin. Umiutol mo niya, eh ti ano mo nabi karoon kay iyan na desisyon, suporta lang ta na lang siya, kay utol naman ha. Ah, ikaw lang to yung suporta siya, hindi kuya. Karoon, naninguha ang iya utol, Jirilay, no, naninguha. Nag-asinso. Nagkakayuhan sa pangabuhi na day, langga-langga, tagig ka malang mag-hot. Day, lam-lam ka ginimanang. Pusang una, siyang wala-wala, kag nagapanugod pa lang. Tanan nga basol, tanan nga mulay, kag libak. May araman niya utod niya nga gabulig. Ah, sige lang, day, ah. Paninguha lang ka mga dua. Ari bugasyo, ah. Dua ka kilo. Amula na anay nga kung available. Kaya wala man ko. Bisan pa paano, Jirili? Ang paghihigugma kagang pagpalangga mo. Ara malayahaw. Hindi mo na mala. Hindi kaya kapakot siya sa nga palabuton sa isa katawo mo. Hindi kaya candles timid nga forever siya, pigado na lang siya kung ara sa dalong. Kati ang pangabuhi daw, bye-bye mani mo. Kung isa nagkatao, kung isa nagahunas. Do kalibutan mani nga nagatiyog. Nga kung sa diin na may kadulong kag mag-aabot man ang kasanag. So gani kung may mga ara kas palibot mo, especially utod mo, nga nagkakinanglan mulig, muligi da. Pero may ara man niya kung isa abusador. May ara man niya kung isa yan nga daw ginaabusara niya ng imo kabuot. Di mula? Wala na siya kapaninguha kundi nagasalig na lang siya si imo. Lain naman na yung sitwasyon. So muna mga gakatabo nga sa aton palibot at kaysa ni Boy, ang problema niya, pares king kay Adan. May pagkadalok, may pagkahisa, no? Hindi may pagkasiloso, no? Among ina mga negative nga mga klase sa nga balatyagon, nga hindi magapangabuhi o kundi mabuhi ang gugma sa ilang tagipusoon. Tungod ang sila tagipusoon ang kahisa, hindi ang gugma. Ara sa ila tagi pusoon ang kadalok, hindi ang pagkaaluhan, Jirili. Ang pagkaaluhan, isa ina ka epekto sa gugma mo. Maaluhan ka. Pero na to the extent ka ginaabusaran ka na. Maaluhan ka sa kutob sa nagakinanglan kag nitsindihan mo nga matuntuon nga nagakinanglan siya. Pero may araman niya yung mabalaan kanila nga aluhan ka, ginaidiyahan nila nga intuon ka. Sistemahon ka pa, dramahan ka pa mo. Dooy, laingin matyag ko. Nanano matyag mo, tayaw? Nga daw hindi na ko kakita, mayo. Inanglan ko gin mapakonsulta sa doktor. Di pa konsulta ka na eh. Ay, huwag ikong kwarta, hindi nagikukita, masi mamulag na ko. Karoon nagkuot ang iotod. Niyaari ang sakalibo pa konsulta to. Niya ha? Sakalibo? Hindi mo ni sakalibo, sin mo lang ni. Niya dalading sin ko. Niya nga aking ko among sin na, niya ayaw ka na. Hambal mo na mabula ka na kini kinakita. Itagaada ka siya, habal ko siya kalibo. Habal mo, hindi siya kalibo. Mo, silingon, mayo pa na nawan mo eh. Tinonto ito, magkaka-K5. Mayo gabi sa ton, tanaga mga suki from K5 News FM, Rojas Capiza. Good evening and hello to you, Jirly and J. Lolo. I'm listening here from Alihis, si Doreen Galinia. Doreen, mayong gabi na si Munday. Good evening, Jirly, J. Lolo. Pag-greet lang ko mayong gabi, pari rineng, Vicky Sanoni Canso. Vicky sa Canso, San Rafael, Hinubaan. Gamati na sila hasta matapos programa ninyo. Kagkay former kagawad Ramon Roque, kagagwanson family. Mayong gabi ako, no, ha? Alas 10:41 ng oras naton. Grabe man ang balbalan ay isang impeachment, oo. Si Matibag, si Milvin Matibag, nga bagsik-bagsik dirili ay pagsulod dyan sa Senado ay hala, dolata nga kalong. Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Hello, good evening.
1: Mayong gabi. Sino ni? Daw hindi ko kachindis ang tingog mo. Daw nagaburon. Sino palihog? Ha? Iba? si Lin. Lin, di rin, Lin. May Lin. May Lin, di ang mata. Lin, tsaka man ka lang. Kagla, na, amusta, day? Do, hindi ko kay Chindi. Siya, hindi ka nag-eskwila man sa Taitong. mga kakipaw si Lin. Ay, nadula siya, ahay, oh. Don't pigaw signal ni Lene, no? Mayong gabi na sa inyo si Aaron ni... Aaron, mamigo ko si Aaron, no? Musta na? Sige, si Matibag, magkaka-K5, bahuuna nung tabu kay Matibag. Niya, malsang dipinsa, no? Ni Sara. Sa impeachment. Are you a lawyer? Yeah, yes, I'm a lawyer, 29 years. Can you tell me the about Saturn Lay? 130 section 22. Yeah, can you refresh me, sir? Amosiling can you refresh me? Nalipatan ko, abi padumduma ko be. Ikaw is National Bureau of Investigation. National Bureau of Investigation. Gapang investigar ka mo. Balaan mo kung ano ang ideya sang pamaagi, mabalaan mo ang ano ang matuod kung hindi matuod, may arat kamasihan mo. Ang tawag naton nga Article 130, Section 22. Parte ini sa presentation of evidence. Pagpresentar sang ebidensya. Di kung ikaw ang kuminto dirili, kung ikaw isa ka... ara sa tawag nato ng investigasyon, especially ara ka sa ahensya nga nagapag-imbestigar, dapat sa ulado mo ang layi, may ara ka sang layi, which is basic, no? Okay. Pero si Matibag, why siya galing kabalusang article? Article 130, Section 22. Ini siya gina-explicar kung ano ang magpamaagi para basihan nga mabalaan sa isa ka nag-investiga parte sa pagpresenta sang ebidensya. Dali lagi gusto ko gid nga mapabati si Joy. Mapabati ko si inyo. I think amo ni ha. Dali lagi da. Basi amo ni guro, mati antabi ka dali abi. Ah, alere, alere. Mati antabi.
3: Well, yun lang po yung knowledge. Well, yun lang po yung knowledge natin.
4: You're a lawyer, correct?
3: Tama po, 29 years.
4: 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence?
3: Can you refresh me,
1: sir? Rule 130, Section 22, siyang evidence, gali ni. Oh, niya bugado ka, no? Niya siyang balyan ni siyang defense lawyer ni Sara Duterte, Vice President. Niya bugado ka, no? Niya, oh. 29 years, ha? 29 din pa siya sa akin. Nabay tinuibi ang news ko na kung bugado ya. Tingnan pa siya bugado ni. Hubin pa din bugado ni Sara ni sa defense, oh. Hubin pa pro tanda magplastar sa siyong ilanon, Jirile, no? Di si matibag ni siya ya, bilang chief head sang NBI, ang credibility siyang iahensya dapat mamintinar ya kag ang nagkakapot siyang bandira sang NBI. Kinanglan bako niyang iyan nga pag-persona abing ang iya kredibilidad. Titakto man mo gado siya, hindi siya. Pero sangit mamangkot siya sa depensa. Kung ano ang Rule 130, Section 22, are matian tabi, ha?
4: All Rule 130.
1: Ah.
4: Year, correct?
3: Tama po, 29 years.
4: 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence?
3: Can you refresh me, sir?
4: Okay, I will gladly refresh you, of course. I have here a copy of Rule 130.
3: Well, yun lang po yung knowledge natin.
4: You're a lawyer, correct?
3: Tama po, 29 years.
4: 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence?
3: Can you refresh me, sir?
4: Okay, I will gladly refresh you, of course.
1: Dirigin na nadamo na lausihan sa kematibag. Kakapot siya sa isa kamataas ng integridad nga ehensya sa gobyerno NBI as chief sang NBI. Hindi niya ma-explica gali siyang ang ano ni? Ang meaning siyang rule number 130, section 22 about presenting the evidence. Ano ang magpresenta sang ebidensya? Ang ebidensya dapat magasuporta sa mga aligasyon mo, abi, no? Kung why ka na siyang ebidensya, may mga witness ka, no? Ang witness ng ebidensya, kinanglanon mo inang suporta sa imong aligasyon kag gina akusar, abi, no? Di kinanglan ko ng imong ebidensya is authenticated. Anong kredibilidad sa imo yang ebidensya? Karon ang imo, daya karon ng mga ebidensya karon, bala ipresenta mo sa korte certified true copy ni original ni na pirmahan ini siyang naghambal sa pinabit na notaryuhan ni, those are ng nag-create sang concrete credibility sa isa ka ebidensya. Kung may mga supporting nga mga ahensya o kung mga requirements para nga maging valid ang imong ebidensya, mas bakod. Karon ang gina basihan ni matibag nga papel girile si Rox Cafe nga wala man sang pirma sang nagsubmit sang ina nga affidavit bi si Las Cañas, to wala man pirma si Las Cañas nga abiti, hindi man to iyaya nga testimony ni magtibag. Kung ito ni Las Cañas, ginbasa ya lang niya. Tapos doon muna iya ang ginapatihan niya nga direksyon nga para mapamatudan nga may korupsyon ang Vice President. Ngang iya papel nga ginakaptan, hindi notaryado. Wala pirma. Si Rox Cafe, NBI chief ka? Wow! Wow na wow! Grabe! Kaluoy si Yadrili. Okay, tayo sige ah. Bantayan nyo na bala boss kay K5 Eric Tinerefe, kay K5 El Jan Castanyo, sa ila programa nga Foro de los Pueblos. Kay dira ya i-say-say ginila, kag i-dissect ginila ang mga nagaklatabo subong sa impeachment proceeding sa Senado. Okay? Foro de los Pueblos, dari sa K5 News FM, 7 o'clock in the morning, up to 9 p.m. O kung 9 a.m. ha, hasta las 9 sa aga. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sang DTX Coffee Mix. Nagakapigan na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: बेबी को भी एडिट पिक्चर दावत ब्यूटी फॉरगेट को दा हा
1: वे मचाग मो मदला पा सा एडिट चूरा मो
0: अगाय सलिग गलंग या अनु या इन सीक्रेटो गो ग्वापा का या हाउ
1: आई सेम्प्रे BTX ब्यूटी सो
2: BTX ब्यूटी सो हिमो सा ग्वावा लीफ एक्सट्रैक्ट मद्रेंडी काकाओ लीफ एक्सट्रैक्ट पपाया फ्रूट एक्सट्रैक्ट कग वर्जिन कोकोनट ऑयल ऑल नेचुरल एंटीमाइक्रोबियल नगाहातक प्रोटेक्शन batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton ng lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Moderna Max Max-Epektibo.
5: Ako galit si John Ray dasa sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna pla kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan. Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
7: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
12: Ano ang himuon ko?
11: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: awan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila, altiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get 7 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iling abayin na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Dira siya bahin siyang himamahilan, Jerry Lee. Damo naging nagagwapo kang nagagwapa. Kag nagahulubin, tulukon, Jerry Lee. Tungod perte ka bakal siyang DTX Beauty Shop, dira siya himamahilan, no? Subong manda siya sagay. Damo nagkaladula ng mga punggod. Na-report niyo na, ne? Na-report niyo na pamlata niyo nagkaladula punggod niyo. Ang mga alap-up, Dirilis siya Morsha, nagkaladula man. Dira siya Rojas Capis, Dirilis, oh. Pating mga pikas-pikas, no? Nagkaladula man. Dirilis siya may bahin siyang lakarluta. Mga baho siyang lawas, nagkaladula, oh. Kag ining siya lugar siyang binalbagan, Dirilis, oh. Damo na nga mga babae nga nagpuluti ang mga ilok. Sa Victorias, damo na gamantika nga guya, nagkaladula na Jirili. Sa Escalante, Jirili, pati ka, ang mga whiteheads at blackheads mo, kaladula na. Mga ka-K5, isa lang kahabon ang ginagamit nila. DTX Beauty Soap. Kung gusto nyo madula baho sa lawas ninyo, priskong pamatsyagan ninyo, mga mantika, nasguya nyo, nag-alanad, ha? Mga pikas-pikas ka mga lapap, gusto nyo madula, DTX Beauty Soap ang gamita. Kung damo ka wrinkles, ka gusto mo hubin kaliwa tulukon, DTX Beauty Shop ang gamiton. Hapos lang ni Baklon. Kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Subong man sa mga suki ninyo ng mga butika kag farmasya, mangkuta lang DTX Beauty Shop. Sarang yung man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kaya kung gusto nyo mas barato nga DTX Beauty Shop, kang iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Hoy, kanto na kamo siya Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Dira sa inyong lugar, ha? Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala siyang bayad. Okay. Hindi nga bahay man lodoloman sa aton losang Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, mga ka-K5. Isya ka-importante nga sa food supplement natural sa subong sa aton panahon. Kay man makatabang, gitsa dirili mo. Isya sa mga ginatudlo nga rason kung nga nagaka-heart attack, stroke ang tawo. Tungod problema ta siya ugat blani. Marado kalamadan ng ugat naton sa mga bad cholesterol. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule is squalene siya mo. May mga fatty acid siya ka good cholesterol nga nagatunaw sa mga marang bad cholesterol nga para makaagiligwa ang mga dugo naton sa pagsirkular sa aton sistema. Dr. Pinoy Squalene Capsule, aprobado siya nga Food and Drug Administration. Kag BFAD, Jirili. BFAD, aprobado siya. Wala siya overdose, wala siya side effect. Isa sa mga problema ito sa buong ang higot ang kidney. Ang kidney na ito, nagasala sa dugo na ito, 24-7, wala siya pa huwag. Bisang kakatulog ka, sige siya sala sa aton dugo mo. Samtang nagapanglaba ka, samtang nagapaligo ka, samtang nga nagakaon ka, sige lang na siya sala sa dugo ta. Kag pagkatapos, circular naman ang dugo na ito, malibot naman na sa bilog ng lawas. Mabalik naman na siya sa kidney, salaon naman sa kidney. Sige-sige na iya ang sala sa kidney ta. Bisan nga katulog ka, sige na siya sala yun mo. Karon sa dalayon, ka mga inadlaw, binula, tinuig, namo na siya matipon nga higo, Jeneline. So kung hindi na masaragan sa aton sistema ng maglimpyo, amo na nagkadiparensya. Rason madamo siyang ginadialisis tungod depekto ng mga kidney tech. So Dr. Pinoy's Quelling Capsule, ginakakasin talang higo na gagapundo sa aton kidney, ginalimpyohan niya Jeneline. So malayo kita sa mga problema sa kidney trouble o kidney problem o sakit mga kakipay, layo kita sa dialysis. Subong ba ng Dr. Pinoy's Quelling Capsule, amulan ning suplemento nga may dalang oxygen. Now karon kung ikaw abe, hindi ka makakaon sa kasimana, buhi ka pa mo. Kung hindi ka makainom tubig isa kasimana, buhi ka man gyapon. Pero kung hindi matagaan oxygen ang aton utak sa 2 ka minutos o 5 minutos, patayin tao dili. Amo na kaimportante ang hangin o kung oxygen mga kakipay. Minutos lang yan hindi ka supply oxygen sa utak ta, ma-paralyze ta, mapatayin tao. Pero hindi ka kainom tubig sa kasimana, buhi ka pa. Hindi ka isa kasimana, hindi ka kaon, buhi pa. Pero 2 minutos lang, 5 minutos lang hindi ka supply oxygen sa utak na patayin tao. Karoon ang oxygen, nagakarga sa aton dugo, nagasakay sa dugo. Kang dugo ta mo nagasupply sa oxygen sa aton utak. Mga kakifive, ang aton Dr. Pinoy's Quelling Capsule, may oxygen siya nga dala. Nagasupply sa ugat kag sa dugo ta kag sa utak ta jirili. Grabe, pinasahi ni nga suplemento. Almost 30 years na ngara sa mga butika kag padayon nga ginasaligan tungod sa kaepektibo ya blog. Manari ho, may isa ko kagwardya nga kilala na istorya ko naman ni before sa bala pa nakabati. Isa ka beses nakita ko siya. Namudlayan gin siya dyan yung maglakat. Gwardya siya. Nag-kiang-kiang siya, kag kamudlay siya mag-ihom lang. Siling ko, guard na no ka. Niya kasakit siyang ako na 30 sa tiil. Nagabanog. Siling ko, paano nalang kung may kawatan, may karon, hindi kaklaot eh. Nati, masinsyanay lang kami. Siling ko, abe, tistingan mo inom Dr. Pinoy. Niyano na siya man. Siling ko, it so happen, may arak

Nagjogging pa, nagpabili da dyan, tanawa mo lalo, majogging ko ha. Ngaway naging niya sakit ya. Sikote mo na ang kaipektibo sang Dr. Pinoy. Di sige na sa subong Dr. Pinoy ha. Mga kaka-K5, amo na kaipektibong Dr. Pinoy. Mismo kilala ko gid personal nga gwardya nga amigo ko. Napamatud-an ko siya mo. Now, karon ang padayon mo nga pag-inom sa Dr. Pinoy kung may arthritis ka, gout arthritis. Ang uric acid is amo ginagrason nga mayor nga nagabanog na kang nagangot-ngot ng tiil mo da, ang mga joints mo da. Tunawo na sa Dr. Pinoy, ha? Ang ugat gid sa rason o rason gid nga ugat nga may arthritis ka, tungod sa uric acid, tunawo niya na. Ang uric acid, mga kakipan, di na nakwa naman, nga nagtubo na da, sa pagkaon naman, ara sa pagkaon tang uric acid mo. Now, karon, kung tanawon gali ang uric acid relay sa microscope lang, ang itsura yan daw buka ng mga butilya, bla. Daw siya mga buka, siya nga butilya, nga kristal siya. Kung mag-inom ka siyang Dr. Pinoy, tunawo niya ng mga kristal na. Tunawo niya ng uric acid. Kaya kung may tais nga mga bahin sa imong tulaan sa imong joints, i-repair yung liwat ni Rili. Kag maging maayong imo pamatsyagan. Dr. Pinoy's Quelling Capsule, nagabulig man sa pag kopo siyang mayuma. Mayuma sa mga babae na mo, no? Sa ila reproductive system na, sakit na dirili. Sila sang dysmenorrhea. May mga inflammation na nasasulod sa ila digestive o kung sa ilang reproductive system. Nga, perte ka sakit na kung mag-tukar na dirili. Mayuma, dysmenorrhea, pagin. Gabanog na siya. Ti ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule, himo ini sa shark liver oil. Nga may aral sa sang kapasidad nga magtapna sa mga banog. Anti-inflammatory siya. Antibacterial, antiviral viral siya. Kupuso niya ng mga banog-banog na nirelease sa sulod siyang lawas. Kagkandasig mo matyagan ang epekto kay oil-based siya bla. Soft gel siya, nga oil siya. Dasig pag inom mo, matunaw siya na yun, kag makargas na dayon sa dugo. Dasing ipikto yan. So, Dr. Pinoy, wala siyang side effect sa liwat. Wala man siyang overdose. Bisan mag-inom ka pa pulo ka, Dr. Pinoy, kay food supplement siya. Wala ka siyang problema hon, really. Instead, naganami, padugay o kundasig ang imong kondisyon sa lawas mo. The more mong ganda mo inom sa Dr. Pinoy, the more dasig mag-condition ang lawas mo. Pati ng mga high blood kay diabetes mo, masolusyonan sa Dr. Pinoy mo. Ang dugo mong higko, tinluan niya mo. Dr. Pinoy's Quelling Capsule sa may mga naga-problema sa ilang menopausal, hormonal imbalance, balansihon yan. Subong man siya may mga psoriasis, early stage sa mga cancer, ginatap na yan, Jirili. Grabing Dr. Pinoy. Nauhapos ni Baklon Dr. Pinoy, kantola ka mo sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, or Generics Pharmacy. Sa mga butika nga suki nila sa inyong lugar na sa Kabangkalan, subong man na sinubaan, diri sa bahin sa Sagay, Cadiz, Escalante, Ibi Magalona, Pontevedra, dira siya may Valladolid. Halos tanay nga mga banwa kag kasyudaran diri sa Negros Island Region. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong man sa bilog nga Panay, kantol ka mo sa mga butika nyo na sa Panay da. Ara lang da ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakifive. Okay, kaysa liwat naman sa may mga problema ang gusto gini palabot kay J. Lolo. Tawag na kamo, context na kamo sa ating hotline. 0928-611-2263. Kaysa ating Globe number 0927744894.

0: 0. May caller tanong?
1: Okay, caller tanaya. Hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, Gilolo.
1: Ah, mayong gabi, Manday mo. Sino ni?
2: Banoy niya.
1: Si Banoy. Oh, Banoy, Banoy, Banoy. Boy Scout na si Banoy. Taga din gani si Banoy?
2: Dere sa barangay Mansilingan, Home for the Blind.
1: Ah, Home for the Blind, Jiri Leo. Ah, Noy, nanay ka, painaya lang radyo mo, Noy, kaya ba si magbinulag ang radyo mo, Black?
2: Arana?
1: Oh, arana, Noy, ah. Aha. Nang, nainom mo na toto ba, Noy?
2: Nainom ko na, ang may tisik, kagang bitik, coffee mix.
1: Ati God, ah. Pila na gani edad mo si Bong Noy?
2: 34.
1: Edad 34. Ah, pwede mo pwede mo masugid kadali lang kag sa malipot lang abi. Kung nga nag-brown out ang mata mo.
2: Marami din istorya di lolo.
1: Lipoton mo lang gani ano na napas mo kasi panglingling na normal.
2: bata pa ko sana bulag ko.
1: Bata ka pa, may edad ka na. Mga pilang edad mo kada bulag ha?
2: Mga 2 years.
1: 2 years old?
2: Oo.
1: Nga na no, kung nung rasyon nga nabulag mata mo, nga hinding ilong.
2: Kaya, kung nang pagdala sa akong hospital, grabe na to mo, naubsan tubig sa lawas.
1: No, ano ka, naubsan ka tubig sa lawas, ano ka kataw?
2: Ay!
1: Ah, so bali, 2 ka tubig edad mo, kagindala ka sa hospital, tugod nga may masakit ka, daw mo na.
2: Oo.
1: Dason?
2: Pagka-recover ko, patuloy, ginambal sa doktor nga kung hindi ko ka pangihi 24 oras, i-declare nila nga patay na ko mo.
1: Kung hindi ka magkapangihi?
2: Oo.
1: Oo. Nga hindi ka kapangihi, may dysmenorrhea ka?
2: Oo. Wala man.
1: Ah, okay. Tikaroon, nakapangihi ka?
2: Nakapangihi ko 24 oras. Ito nga naka-recover ko, pero pagka-recover ko, amon ako na. Hindi nakakita ng kang kakanak.
1: Ay, tuod ka. Tilano ko nun at Noy nang napakonsulta mo na may chance pa ko nung makakita na mata mo liwat?
2: May harap na po. Hindi basta-basta man ang gastos na kay minilyon ng sobra na 1,000 gastos mo.
1: Hindi nga mo unta para barato lang, no? Mabuta lang tayo isa ka mata sa agtang mo, Bla? Oo, kay kondua, gina ka mata mo ipakayota to. Mamahal na siya. Ma, inatundok mo ilang agtang kumuta nga na isa ka mata, Bla? Why mo na mamangkot si doktor kung pwede?
2: So, ay man, why?
1: Kating duha ni kamata, brown out, ano yan ikita niya mo, pro ano, Noy, nang gaputi, puti ng mata mo, lusok na, hindi?
2: Wala din siya, as in, total igit.
1: That's why, gani po, ano, miskan mo klaton mo mata mo, dulom ka dya?
2: Oo.
1: Ay, siyo. Tinduha, gid, wala to, oh?
2: Oo, duha, gid.
1: At yan amo na lang na yung muon, Danoy, ah. Ah, para marato, guro na, makal na guro daw mata isda, bla.
2: Ikaw, pwede man.
1: Oo, makal na bukaw-bukaw. Lahog lang na, ah. Malok ka naman sa aton. Anyway, sige na, ah. Ti, Danoy, kamusta nga dila mo si Bong Noy? Damo customer mo,
2: Wai gig ni lolo kay gaulan-ulan subong. Wai gani ko kapang gisi.
1: Siro ka gig subong?
2: Ah, hindi magig siro kita. Ah, bali may medyo magdala ka lang gamay, okay na.
1: Ah, okay, oo. So, bali, ikaw, wala ka pa sawa, no?
2: Oo.
1: Nubya, wai man?
2: Wai.
1: Pero nakatilaw ka na nubya?
2: Ah, wala pa.
1: Tilawib la?
2: Ha, ha, ha.
1: Pero may plano, may plano ka na yung mga syawa?
2: Kasi kung programa may plano, pero maabot lang ang tempo ah.
1: Ah, pero te, paano mo sila buyon, Binoy? Kaya di kita.
2: Kasi buyon, tas ha, buhi ganing manok na napangahid lang, tao pa.
1: Kita mo, Jelly, no? Pero tingin rasyon ni Binoy, Jelly, no, mabilib lang yung siya, no? Ati, sige. Ati, ikaw na yung nag-training ka ba kung paano magmasahe?
2: Oo.
1: So, subong pangapila ka na katuig yung nag-practice pang masahe, be?
2: Lawig na, mga sobra na, mga dito, 11.
1: Kamu galit tubo-tubo ni Valentino, ni Valentin?
2: Nauna siguro sa akong damay.
1: Ah, oh, kilala mo si Valentin?
2: Oo, katupad balay.
1: Oh, blind ba na siya? Amigo ko na siya? May siya pagiging ko amigo, ba't kung kilala mo si Elvis?
2: Elvis? Ah, okay, taga-silay.
1: Oh, taga-silay? ang asawa yan na hindi ba nakakita?
2: Si Lorena?
1: Ah.
2: Ah,
1: pero amo na gani mla, dugay na sila siya wahay, hasta si Bongoy pila kita na eh.
2: Tiga ba?
1: Hindi makakita siya wahay mo.
2: Oto, dahil kapay ko, no?
1: Oh, ikapay lang.
2: Oh.
1: Bilib ko na kay Elvis, Jirili, no? Anoy, noy? Bilib ko na kay Elvis nga man. Isa ka, Elvis?
2: Nga man.
1: Niya siya kabis niya noon, makalko TV ah. Siling ko, paano ka matanaw ka TV? Hindi mati lang, kuya.
2: Bumakilala ko nga muna eh.
1: Oo, niya siya ka tanaw TV, hindi na siya kita. Ba mati po, hindi mo lang galing, no?
2: Oo, tama.
1: Kagtapos, iya ko lang na nabatian, kag mismo nasaksihan, nga gatabok siya sa dalan. Bisanda mo sa lakyan, gatabok siya.
2: Oo ah.
1: Di, hindi na iya ordinaryo nga talento siyang isa kamlay, nga matabok ang dalan niya yung damo sa lakyan. Ikaw yan, gatabok ka man sa lakyan?
2: Gatabokin man kuya, pero pinatayin kuya bla. Kung isa may aragan nga may iba siya, galing ang gabulin sa akon mo.
1: Timingon mo lang na may series, no eh. Hindi. Siling ko, di ba, ano na pare, kay, ano mo nga gatabok ka? Ikaw lang isa gatabok ka sa dalan?
2: Ako lang isa, pero may aragol siya nga bulid, pero sila bulid.
1: For example, binay ko na ikaw lang isa ka magtabok ka, anong imo yung, paano kami ang pamaagi, be? Tudloy kami, be? Pa-explicare kami, be? Anong imo ginobra?
2: Kuwan ka lang niya, gamay ito mong dulungan mo eh. Pamati ka kasi siya.
1: Balikin
2: kita likod mo,
1: katotobang. Mga na. Paano ka balikin kay Wiggy? Okay, karon gamito ng dalunggan para?
2: Para makapasay ka.
1: Batian mo ang?
2: Ang huni sa salakyan.
1: Ang huni sa salakyan, Jirin, may pamaagi sila gali. No? Kung may makina sa salakyan nga daw nag-dalagan, mochilingon siya wala, mabatian Manila, no? Pero kung may ara pa, no, hindi ka na magtabok. Kulatan mo, anay nga, magtabok ka nga daw wala na huni siyang salakyan. Ano mo na, makina.
2: Mana.
1: Ang problema, ito si Bong Noy, kaya mo niyo, damo na si Bong salakyan ni si Bacolor, nga wala yung makina. Why na siya nagahagong makina? Battery yung ginagamit, dyan yung nagasilina.
2: Ati, e-bike eh.
1: Nan mga e-bike na bla, why na nayaga?
2: Oh,
1: hindi mga e-bike, mga taxi ni nga BYD, ni bla, mga salakyan nga mga di mat. Oh, so ano ni? So electric vehicle bla ni. So ti mas mayo noy mapabuli ka lang magtabo ka kay kun amo na pamaagi nato nya nga mabalaan nga magtabo ka nga kung may salakyan ni kanay magtabo kay tungod mabatian mong hagong sa makina. But this time, why na makina, no eh? No, kalamanan siya bang? Why na makina?
2: Aki sa labanan siya ng gabi ay subong e-bike.
1: Oh, e-bike na. Pero may auto gini yung pareha siyang e-bike nga huwag na makina, battery na lang. Oh?
2: Ah, okay.
1: Oh. Wait, kasi, wait, oh, siyempre,
2: wait. Amo na lang dinambal nila ng morbid, no? Subong panahon.
1: Na, amo na, noy. Munir, no, na. Sige. Kaya ano malagad ko si mo, Ben? Tawag ka man.
2: Ma-greet kang ko sa mga pagpalaman si mo, Subong, ha?
1: Sige, abi, go ahead, noy, ha? Go ahead, ha? Tamyawa sila, noy.
2: Una-una sa sana, ginagreet ko ang taga Home of the Blind. Kay Milani, kay Kay Tupper. Nagsubong sa mga amigo ko, din subong ang mamasyo, ha? Sana ka, Diyos ay subong sa NGC, may gabi lang nagpinasan ng tag kay, nang may naka kay Peter, sa kay amigo mo, Romel, na nagpahunay na subong ang gabi.
1: Okay.
2: Sana kay, yung pinalang gabi, Chef Inday, Mere, Ermele, may gabi lang sila.
1: Okay, sige. Mula na?
2: Mula.
1: Thank you, Ginoy. Thank you, salamat.
2: Sige, bye-bye.
1: Mga amigo ko niya nga mga blind siya. May cooler pa isa? Okay, hello, good evening. Mayong gabi.
3: Good evening.
1: Sino ni?
3: Pedro.
1: Pedro, si Juan eh.
3: Hello?
1: Pedro, taga din kay Peter?
3: Dali lang sa makulod ah.
1: Pila lang edad mo, Pedro?
3: 'Wag ko kayo isip lo, pero medyo dako na lo.
1: Timangkod ko, Pedro. Kamusta manok mo?
3: Huwag ko kabalulo, kabuhay lo, kay huwag to ka.
1: Manok ni San Pedro ni. Sige. Ano malagad ta si mo Pedro? Be?
3: Hindi, may mangkot lang ko lo.
1: Ano klaba? Laba eh?
3: Nalo sa atin ululo, tagduwa-duwa lo.
1: Ha?
3: Nga sa atin ululo, tagduwa-duwa. Ano? Ngayon, hindi isa-isa.
1: Nano namin mo man?
3: Mata mo dula duha?
1: Oo.
3: Buo ka ilong mo duha?
1: Oo.
3: Dalongban mo duha?
1: Oo.
3: Nga isa lang yung baba?
1: Di nga, gusto mo duha man baba mo. Basta maglalisay ka mo?
3: Ano ba ang rason mo?
1: Ha?
3: Ano rason nga duha ton baba?
1: Nga duwa kon isa gro.
3: Isa gani.
1: Hindi ka gani kung isa gani. Yaka pa ka sa baba mo nga isa lang duwaon mo pa.
3: Walbugas
1: mo lang. Hindi ah. Hindi may purpose na. May purpose na mo. Kaya ang baba na to nara sa sindro mo. No, di ba? Te karoon kon duwang baba mo na. Basing isa to guro niya. Gausap ang isa tuya karon niya nagakutukot so kumudlay man. Kag tapos masiway ka brahon, ang isa mo ka magawakal, ang isa to gawakal man, di mo magchindian, na ibla ba si magabong ulo mo?
3: Dapat na makuan lo, no? Daw ay gagamit lang tapro at saka balo kung ano ganyan ang rason tuod, no?
1: Amo na ang tawag nato nga ang kaalam sang Ginoo hindi naton matungkad bla. Pero I believe subong so far do pareha sinabla sang aton dalungan no. Paminsara bla kung way ta dalungan budlay ta magsuksok ti para mo.
3: Kag isa bla ka base lo nga kun dalungan lo king kutot sang subay blang kamay.
1: Te.
3: Imay lang gani kay madalungan ko nga isa kundi nakabati ri ang isa pero galing kiwi hindi na ko katultol sang kundi ang gibla galing sakto nga kuan lo
1: nga
3: saw hindi ko ka identify kundi ang gid ang sakto nga naginalinan sang sound amo galinang rason ko nga duwa ton dalungan para balanse aton pamati
1: oh galing ka sakto na stereo siya.
3: seryo.
0: Kaya kung isang mo, no lang na mo. Oo.
3: Sa atin, ano, duwaman, no? Duwaman matata?
0: Oo, itlog na, duwaman na.
3: Bro, basto niya isa lang.
0: Di karon, kung duhol mo na karon, basi kung magdamo, naging bata mo, hindi mo masagot ganing duwakbilog, budlayan ka, kung magigunugangan. Wasi ula kon wasi ula kon duha na kabilog tini mo but timing isa si palad.
3: Hindi, basi kon duha bla lo may ang isa niya kay Maria, ang isa niya kay Petra.
0: Lain na ko sa palad ang isang gahol pisa mo gaholding hands sa sila gali gali na ga make club na. Ay. Di sige ah.
3: Tumakawad na lo, mabigas to nanay. Da sila tingala ka lang nga, ano ni nga. Daw nag-dios ang atubangan ko, kali kay nag-inaway sang guha.
0: Gaspandahay.
3: Tumakawad na lo, duwagit man lo, no? Kay para makatikang tayo. Rason,
0: May mga purpose na kag, well, i-research na kag, no, available naman na. Inang mga mata na to, duwagit kay parang, maka-focus kita. No, no mo na pala. Kasi siyempre may left and right kita. May ginatawag pala sila galing isa ka klase ng vision. Nga huwag ka magatulo, pero mamutikan mo nga may nagagihos kilid. No? Di karoon ko...
3: Peripheral vision.
0: Peripheral vision. Oo, mo na. No? Nga kung ari ka di sa to, nga giho makikita mo, mabatsagan mo siya, manutaran mo. Pero kung ang mata mo bi puro wala lang, nga ti, liputon ka sa kontra mo, hindi ka gigan di para.
3: Mata ko nga isa lo ko na ampak bala sa sapat na. Sapat na lo?
0: Oo, oh, te.
3: Kaya mag-drive ka motor lo, kaya kung ang wala ko to mo, ang naigo. Oo. Oh. Hindi ko hindi gagawin
0: ka to. Oo.
3: Ang dalan mo, bamay lang makita mo lo, hindi ka ka, kung may mag-agay bala sa wala mo lo, ang matanaw ko sa head mirror mo, hindi ka kakita.
0: Ako magsa Ako siyang una na mga siya nagamotor pa ko, ginakaksan ko na side mirror.
3: Ay, tidakpon ka na ya?
0: Gani permi ko nakop kay niya nga awan ni side mirror long imo yung motor. Asin ko kay kada kita ko spiyo pang usay ko.
3: Lola ay manangakot aton lo.
0: Oh, sige be.
3: Ano tara ka lo sa ato nasyonal kwan subong sa Senado?
0: Yes. Ano abi na nataraan mo da?
3: Gabata lo ang ilan lo kinambisigaran lo.
0: Gano, gano?
3: Gabata. Gadamo bala gadamo?
0: Oo. Oh, oh, oh.
3: E kung gadamo lo, ang gasto na ito gadamo man lo, kung ang gasto bala nila na lo.
0: Oo. Oh.
3: Noon man ang kinanglan gid man bisigaran pero ang punto ko lang ang Pilipinas subong sa gasto-gasto lang perti na gid ang aton konti lang na to ka trillion utang sa Pilipinas 14 trillion predicted na ma 21 trillion at the end of 2026 ilapit na lang matapos ang 2026 tanong tara na lo kabayad lo ang lulu ang aputo sa apo may iba utang na
0: Ti amo na gani, problema ta. Ti ara na ya sa management sang gobyerno. No? Di bala? Ti may mga korporasyon ang gobyerno, may mga kumpani ang gobyerno kag ginapadalagan. Ti wala man nagasaksi, ginapamaligya man. Ari pagido, matian ko lang niya, ang pagkor bala?
3: Ang sugalan.
0: Sugalan? Daw ibaligya ni siyang gobyerno sa isa ka private person investor? Hindi na magkapot ang gobyerno, sinada? Kaya kung no, permi lang po to kung deficit o kung kulang ang ginansya siyang gobyerno. Di mga, mga tubig, ta, mga kurinti, ta, mga transportation, ta, ginapamaligya. Siyang gobyerno, oh, sa mga negosyante. Sino na mga negosyante na mga natawag nila nga oligarchs? Nan. Mga oligarchs. Ang mga negosyo siyang
1: gobyerno ka supposedly, imanage siyang gobyerno, ginabaligya siyang gobyerno, ginabakal siyang oligarchs. That's why ang nagapadalagan sa aton nga nasyon, ining mga oligarchs, hindi na mga, hindi nang ara sa posisyon sa gobyerno, kalabanan. Oh, ni Bla Pedro?
3: Amo gani nang ang sitwasyon sa Bunglo, ang pigado sa pigado na ka pigado. Kaya pero sinakaroon ng ilaya pangabuhi sa mga utod naton sa laylayan, ginawan nila na maka-income si sa Kadlaw. Tapos yung balita naman subong, masaka naman ang pliti, nagsaka ng kurinti. O, oh, di ito sinikro makanto.
1: Aga pala, huwag lagan si mong panti.
3: may kuha na subong, ano, may divide na, may buto na lang sa dalom na kung kuwao nila, may auto buto ko. Pwede na kasaka subong panti.
1: Migo, Peter Lemmy ka hun eh. Si Peter Lim. Si Pedro Peter Lim, ikaw ni eh.
3: Ako ni noonan.
1: Mami, go, siyongo.
3: Duro mo all day.
1: Migo, siyongo, gali ko ni Jirili. Migo ko ni Peter. Di ka nagkanto nga planeta, man.
3: I'm just around, you know.
1: Kadugay, matayaway ka. Tauganay nga duha, mano. Hidlawon, matasin mo. Kamusta ng mga uyab mo?
3: Huwag lumaba mo lalo. Graduate na ta, graduated na talo.
1: Do ka sarang kapagid ba?
3: Ay, hindi lalo. Huwag nagidlo.
1: Huwag nag-ebisan ano nga mag-in, huwag na.
3: Huwag lalo, bisan mag-tanaw ka nilo. Buro na ka, wala dumdum ka lo. Nga nagpa-clearing ko sa mata ko lo.
1: Oo.
3: Nagbalik naman lo.
1: Sa tarata?
3: Ang hindi na lo, kuha na lo, hindi na lo, katarak lo.
1: Basipas mo na imoy sa panglingling sa una?
3: Para naman ba, pa mo ma, dagi na sa panglingling mo, kaya inambal mo blam to, oblo mo.
1: Di lao kailan pareha. Di okay, balik na sa topic ko mo to, ano ding imoy na observaran sa atong gobyerno, be?
3: Di, oh, matapos naman nakaroon ang sa hearing ni ano na
1: Sara
3: ni Sara.
1: Oh.
3: Okay. Mapalin nila abi si Sara kaya mo manang gina-cry subong sa ngaton ng mga utod.
1: Mm.
3: Oh. Ano matabo ang mabulos magayo gidayhan?
1: Mm. Na mo na.
3: Oh. Oh. Naman na hearing nga nagsanay naman na sang hearing na. Kaya pagkatapos ang hearing na ang gastusin na din makadto na. Ang subong ko, ang tao daw, madula ng kumpiyansa sa bangkulo mo kay nga.
1: Hmm?
3: Pwede mo lang kali mabuksan ang imo nga account?
1: Gani, daw mo nang imposibleng natanaw nila sa mga eksperto, ganalay sila, na mag-amos ng banking secrecy na ton, madulang salig sa mga tao, kaya pwede lang kali bukaron ang imo na.
3: Ayaw nga sa Pilipinas.
1: Oh.
3: Hindi na mga pariner, hindi naman butang kwarta sa Pilipinas.
1: Ah, mo ginada ang epekto na da. Dako, takto na yun muna ang mga negosyante ng mga gusto mag-invest eh. Pwede gali lokiton, gali ni kon hungdon sa yung tao, tuyoon ni gali yung bangkota, pwede lang gali.
3: Why na? Why na? Madula na
1: no. O ti, kabudlay ni Peter ni magamos ni ni panano matatay kamuti ni basta para may kalikalihon tayong duwa.
3: Ti, laban-laban kiti ti, pero kay man bisan ang kamuti subong, kamuti mo isa mo kapasan, baklon lang para to. Pag-abot naman rin, kung ikaw naman rin magbakal sa merkado, isa lang kakilo na lang ang imo baklon, 90 pesos.
1: Grabe tatlo, no.
3: Na, ang isa kilo.
1: Grabe no. Do kahilisa, malay pari Peter. Sa iban ka mga neighboring nation naton din nga sa Asia, nag-improve sila ya. Kita ya, no, nga ginakilala sa una, ng ikaduwa ka manggaranon nga nasyon after sang Japan. Kita si Bongya do kaluluo, ito do mga pigado, tabla?
3: Kabalo-kalo, ang banking economy, heart lobby kuan mo economy sa isa ka country, Switzerland. Kung magira Switzerland kay ang kwarta nila ra nang tabo sa mga dalak ko nga leaders.
0: Correct.
3: Ibin pin sa tabo na kwarta.
0: Ibin ang mga daglos na kapanago na kwarta mga sindikato.
3: Hindi mo yan masilingaw eh, pila na kwarta ni Peter na, eh tanawa, ni Gilulo, pila tanawa, hindi, kanaya ka, lila, kanaya.
0: Amuna nga ng Switzerland, no? Why sila dagat, no? Why man sila sa kunano, abi nga mga negosyo. Ang ilay ang negosyo, banking sistema. Kay tungod nga, hindi sila yung magbasta-basta lang yung magpa-open na isang kwa ilang mga bangko. Da? That's why mga lagko nga mga tao nga damo kwarta, nga legal man kon illegal, ara sa Switzerland, di ba?
3: Oo. Oh. Ang Singapore kagamay nga lugar lo.
0: Oh.
3: Pero tanawag ng Singapore, very progressive country.
0: Nga.
3: Ang trust ng mga negosyante, mayo mo sa Singapore.
0: Trust doon.
3: Hindi niya matunaw ang imo niya, kurta niya, hindi niya matunaw ang imo nga. Ano, dress aton niya, isa lang kapitik sa aton mga pangabuhi niya, madula ang imo niya nga kurta. Kasi balaan nila nga ay, pwerte gilis mga grano ng tao ni.
0: Di karoon ko mabalaan, nagkaroon na kag-vidi malagi matukri ng imo na yung mga accounts na galiaya. Ang mga malain yung mga taong elemento yung gusto yung mag, ano si, pwede ka lang nila yung tirahon na kukuhol na po kag-sistemahon kanila?
3: Sa pag-deposito mo lang lo sa kwarta lo,
0: kailan
3: ba madala ka being 1 million?
0: Pwede
3: po sa bangko, makuton ka, ano obra mo, din mo naging kuha ang kwarta mo. Amlak na lo.
0: O, te, mag-above ka 500,000? Ano ka na da? Nag-amlak ka na da? Ha?
3: Oo. I-govern ka na sa amlak lo sa tanan nga kwansang bangko, subo.
0: Hmm. O, si Saon kanila, di ka nagkwarta mo. That's why, kalabanan, ang ila kwarta, may mga negosyante na gina-invest nila sa mga duta. Gina-bakal nila gold.
3: Mayo na lo, galing kay basta gani duta lo, very visible ang duta, yung mabalala na yun lo nga, eh, dutaan na si Gilulo.
0: Oh, hindi siya malaga masitira to akon.
3: Makuto nila na lo, makuan ka naman na lo, ang kwarta mo, anong ginalinan na?
0: Di iba na mo na, ginagamakal sila sa gold, kaya ang gold, portable siya mo, pwede mo yung makuat, malaya. Kagad, nakumbalyo.
3: Unexplained wealth, hindi mo ma-explicar.
0: Ang gold?
3: Ang money.
0: Ate, money na lang eh. Ate, sige. Ate, why nakita time si mo, Peter? Kamusta lang ko na si mo, ha?
3: Sige man lo, kamusta man lo. God bless lo, ha?
0: Thank you. Mga kakifive, ha? Dali lang may ngagaw, tanay commercial break, ha? Alas 11:50 ng oras na to. Don't go away. We'll be right back.
4: K5 News FM.
5: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may busy. Ang VCO, yung may D3,
7: makakats mga butika.
5: DTX 500.
7: Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag DTX 500 na.
7: Masamihin ka palatian?
5: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
7: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
7: DTX 500.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal magabutika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal magabutika.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
9: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C.
11: Mababaka sa mga butika.
15: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
18: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
16: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
21: What is love meant to you?
22: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
23: Paano kung nabalang lusutan lo?
21: Would it be there to comfort you when you need it most?
22: Mangkotan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
21: Or will you still be there to fall in love again?
23: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
1: Ay siya ba, Jimo? Sultiro ka to? Nga pamati na gurong aton ng mga amigo na sa Denmark ay amigo! Toto Gilbert Galio, kamusta ka da, preng? Ha? Mayong gabi na si... Ah, mayong hapon sa Denmark, ha? Dogit M! Do nagakatol ang akon nga tutunlan. Ining migo ko diri sa Denmark ni Bausos, makita mong koleksyon niya sa iyang nga bulong sa tutunlan. Tanawon mo pa lang yung mga koleksyon niya sa bulong sa tutunlan, yung isa ka kabinet diri nga dako-dako mo. Maayo na yun tutunlan mo, may kabakainom niya ya. Ang pawan na yun tutunlan mo. Kamusta lang na pareha? I miss you, my friend. Okay, anyway, Gina Seafood Restaurant, anak kita. Mga sinado ni nga nag-analyze sa impeachment, really. Padalaan mo na sila sa nga tinula kag sinigang nga lapu-lapu. Mauntat ni sila. Basi magmiguhay pa sila. Anyway, adlaw-adlaw, bukas ang Gina Seafood Restaurant, no? Sunday, o kung Monday to Sunday, alas 10 ang aga, bugtaw na, kanto ka dahil sa Gina's, kaya arat na dayon ang mga pamahaw kapanyaga mo, ha? May mga bisita ka? Dalagin sa Gina Seafood Restaurant. Kay Preska yung mga seafoods nila mo. Kag nami sa servisyo nila, dasig lang. Damo sila waiter. Kag ang luto ay dili 10 minutos lang luto. Kay damo sila kusiniro eh. May na-assign sa tagsa kami no? May assignment ng mga kusiniro. Kag kabarato, kag limpyong lugar, kag the most dearly is conveniente kamla. May parkingan siya mo. Mga ka-K5, sa inyo dugang impormasyon kag detalye, abibisitahin nila nga Facebook page, no? I-type lang nabi, Gina Seafoods Restaurant. Ano man nga okasyon o selebrasyon, basta seafood ang pagkambalan, isa lang aton katuan, kag wala na siyang iban. Diri kita sa Gina Seafoods Restaurant. Salamat gin mga ka-K5 sa inyo pag-upod sa amo ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na naman kita, boss. 9:30 in the evening to 12 midnight. Diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night. And God bless everyone.
0: Saliwat ako naman si K5J Lolo. Don't forget to smile.
1: And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ni carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sini nga mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano tayong interview?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, di na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis. What will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ano balaihan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
6: Kung nag-addict 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 gig may tisika. Mga palakaon, mga kalamay, Sir GP. Suno sa sugar statistics or GP, ang average nga Pinoy ang nagakaon sang 3-5 ka mga tasa nga kalamay kada semana.
2: Yeah, kadamo gali ba?
6: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa ka sako nga kalamay sir GP kada tuig. Pila ya ka DTX 500 gig may tisi ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
2: Hindi imposible ang pagkaon sang 3 katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
6: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may 3 na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, galina. No,
6: ang imo makonsume. So sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
2: Mag-lose weight ka, sigurado. Gina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain, kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana mag-untat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
6: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga, makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, aripa Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero, temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuo ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas ang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500, kag magmaiti siya, agun matap na ang mga inflammation sa lawas, bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami, pagigali Dok Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit, kung gastap ka na kauntamis.
6: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga functions ang immune system, ang added sugar, ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige kabikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
6: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates sa ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty Sea or Pure Sea agud nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa kat proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga indi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Ay! Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kala ko si Jerry gusto last eye kay.
6: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilay na lang subong imo sugar?
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
5: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa atong lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sa skin collagen. Kag ini nag-resulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok la mil dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
6: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata ka nga isang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
9: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas no pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
6: Mga
9: no?
6: Dysmenorrhea.
9: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, so, hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa DTX sa 500 kag Mighty C.
10: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
6: Mahypo kag mahyper, sir boy.
10: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies. Nga, ano ni blan thyroid gland? Ang thyroid gland, tado, amun yung gasolinador. No? Mm-hmm. Ang kung may energy ka, si ang kapadasig sa imong gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imulawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per mi ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant pion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
6: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imong nga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Gahugot yung panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magkagwitter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imong blood sugar test.
11: Ilan itong
12: score
11: ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
5: DTX 500, Mighty C, alkaline, ga vitamin C.
13: Ako galay sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon, sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. At Tubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Pero ang baho sang ilog kag ang hit sang lawas,
6: dapat adlaw-adlaw at tipano.
12: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, sir boy?
10: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Clinica D-Fresh Deodorant with VCO, nga patay niya mismo sa mikrobyo, nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
6: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
10: Mahilig
6: sila mga
12: kape. That's why sa dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila.
10: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gagito, nagkape, tubang sa beach, no? ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imo selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pika, habang ka pa init ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX Coffee Mix gatinlo sa imo selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX Premium Coffee ka. Duwa ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka DTX.
6: Ati mas nami yan, sir boy. Tested and proven ya, kung kakapi ka, ang pugaan mo sang ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
9: Hindi ka naman dutulan, ha?
10: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX Premium sa duwa ka, D3 Bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3 Bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag-DTX Premium coffee ka.
6: Sa mga... Pero dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads,
9: gamit
6: ang Santon Plus herbal oil, tapos hubin ang gamasad, tapos yung masad sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may extend.
12: Lagi pa na sultiro,
6: ang extend sir boy kung iupon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
10: Nang extend, gapan namin sa blood flow, kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerals, pati oxygen sa imo selula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kag basura. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help, I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural ng alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw kasulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
14: Talk ni Doc!
10: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumal sa D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginauburahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta pangkaso ubos ipon kagilanat man ang problema kag virus ang dahilan, may lipid bilayer kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mong ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
6: Kung grabe na nga gamit mo antibiotika, wala kaya

0: antibiotic, ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang detribayo, which is natural antibiotic, wala ka problema.
1: Correct.
0: Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotic sa imong tinai. Mm-hmm. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na detribayo. Mm-hmm. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang detribayo, sir boy mo. Mm-hmm. Kag-pugaa sa imo ba-ba mm-hmm. para hindi sakit magtulon. Mm-hmm. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunti laser boy kay ginabutang sa tubig. No need kay inon gini mo ang bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
1: So magkang magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3Bio.
0: Pwede.
1: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man na, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, Dr. Amin.
0: Ang mga bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit, mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
2: resistance
0: develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imo nga probiotics, while synthetic antibiotics patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duwa mapatay, mabulig patay sa

0: develop sang resistance kag mapatay pag gid mo probiotics, wala na gid di pinsayay. While ining D3bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa padamuon pa imo probiotics kag duha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
1: Kita mo lang no, amo ni kung paano mag-amlig ang D3bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa, kung siya isa kaya yaman. Pero ang D3bio no, ang mechanism di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics but also your immune system. Tanan-tanan ini ginakombinar kumbaga amo na ni ang ginapamayo ni D3bio ang bilog nga armed forces sang imo immune system, ginaboost ni D3bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3bio adlaw-adlaw.
2: D3bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, ang D3bio ka na. Ang D3bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3bio, adlaw-adlaw. D3bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3bio bow okay gidang resulta subong normal na gid
2: D3bio ang D3bio yung may Vizio ang Vizio yung may D3 mga butika may DC ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali may UTI ko, ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC 1 capsule 3 times a day, 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo gid
2: may TC mapalit sa mga butika.
5: Para sa libreng check-up bisitahan lang
6: Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
8: Iloilo City,
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City,
7: Atubang sa PLDT McKinley Street,
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo,
8: Refentor Building,
7: Osmeña Avenue,
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique,
8: Wantiong Building,
7: Barangay 8 Bagumbayan,
8: fronting Quezon Mall,
7: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
8: Kulasi,
7: National Highway,
8: kilid sang LBC,
6: Clinica de Alternativo Medicina,
7: Kabangkalan Branch,
6: located at ACM Building,
7: Texas Street,
6: Corner Bread Box,
7: Kabangkalan Public Market,
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City,
8: Radyo Bandera Compound,
7: likod sang Pag-ibig Office,
6: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City,
8: Ernai Street,
7: fronting Paglaum Sports Complex.
0: Kantota sa dugang benepisyo sang gitawag D3bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3bio, kaunon ha, kagtun. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtuon, sir boy, ti nabalaan na ito na, permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amon ang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amon na nga, kung pala inom ka D3bio, tingala ka, normal imo pupo.
1: Na, may ang pupo mo.
0: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa D3bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki gigoya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si D3bio. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
1: Nalumbos.
0: Lumos ang kagaw sir boy. Patay ang kablo ka sir boy, before I take, ginkoan gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Kumpawan sir boy.
9: Negative.
1: Kita mo lang.
0: That's how effective is D3bio.
9: Yes, kag ang kanami pag sir boss ang D3bio kung tumaron mo, nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kaya ang D3bio, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kung imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatuwag sa tighty hormone, sang ginatuwag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo ya busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
1: Sakto na, doksan.
9: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
1: Before ko pambalon, sir JP, no? Before ambag ni Dr. Ramil, sana ubos yun ang 50 capsules niya. niya ando busog sa bilong adlaw.

0: pa eh. Kipunok na siya sa medium plane. Like, last night,
1: na magkaon, Sir Boy.
0: Kasi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
2: Correct.
0: Sir PD. Mm. Ang D3 Bio permit ni Mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong selula, ang cell membrane, ginaputos yun ni Doc Sam. Agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Mm-hmm. Pala si Garillo tupad mo, mm-hmm. kapag ni Garillo bana mo, mm-hmm. ikaw nga wife, mahaklo mo ang mm-hmm. grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula mm-hmm. kay ginatabunan ina sang MCT sang D3 Bio. Now, kung hindi makasulod sulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, mm-hmm. bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3 Bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 Bio.
3: Are you a gym addict? Addict ka bala mag-gym, mag-exercise? Kung magmata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 Bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kagula ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka D3 Bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imong workout. Kampiyon pa, kay once in ni nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong ini masaka maimo ni sa ketones masaka sa imo utok tinloan pa to ang imo brain kag layo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw got D3 Bio adlaw so hindi lang sa trangkaso ubo sipon kag hilanat ikaw ginapa ayo ni D3 Bio madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw got D3 Bio adlaw
1: hindi pagulata Sir Boy nga madinggi ka mm-hmm. matibi ka mm-hmm. maulcer ka matrangkaso ka ti before pa na matabo inom na D3 Bio.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Sa
4: ako, tutunan.
7: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
4: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
11: Pumakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
11: Pumakan sa mga butika.
4: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang iCare Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. T3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
11: Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang kit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
4: TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
4: TTX Coffee Mix.
11: Pumaka sa mga butik.
4: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix.
11: Pumaka sa mga butik.
4: TTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
11: Pumaka sa mga Mabutika.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Lane. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
11: Mabukan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: KK5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Balita K5 sa umaga.
11: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga.
19: Ito ang Balita K5 sa umaga.
11: Ang kalipunan ng mga balitang lokal.
19: Balita sa loob at labas ng bansa.
11: Balita K5 sa umaga.
19: Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga.
11: Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin
19: sa Pantay Merkado Update.
11: At narito na ang inyong morning tandem,
19: ka-K5 Babes Cantala
11: at ka-K5 Robert Pacardo.
19: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
20: Isipo na ang inyo sina mga orasan, last 4:40 na.
19: Balita K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5, karon nga aga sa atong sining pagpangalagad, pizza at 23 na kita sa sining bulan sang Hulyo, adlaw Huwebes. Magapalayag na ang inyo sinipalatuntunan karon nga aga. Dala ang mga dalag ko nga mga balita karon mga ka-K5 sa atong sining pagpangalagad. Sa giyapon sa aton sini nga pagpangalagad mga Kaki 5, solo-solo kita. Minus kay Kaki 5, Robert Pacardo. Ako ang inyo kubos nga lagad, Kaki 5 Babes Gantalao. Sa ato lang ang mga pangulong dinalan sa aton sini nga mga balita lokal mga Kaki 5. Triple Coalition nagluntad sa dalan sa Mansilingan. Samtang natipag nga bahin sa Burgos Cemetery, ginbutangan sa metal sheet. Miyembro sa LGBTQA plus ginpahog ang anay rekarelasyon ng minor de edad nga ipalapta ang sensitibo nila nga video. Arestado! pagpangita kay Senator De La Rosa on track suno sa DILJ. Masobra 200 ka mga ama-ama senior high school students tigayo na nga nakagraduar. Bawal parkingan. Ini kasunod mga kakibib sa isa ka aksidente kahapon dira sa may Bainsang Circumferential Road sa Bainsang Barangay Villamonte. Ama Computer College may yara na lamang subong adlaw agod mag-secure sa permit. Barangay Kagawad nakuhaan sang masobra 2 milyones ang ginasuspitsuhan Shabu. Samtang ang barangay Tangob sa Bacolod gagina hingadlan halin sa pulong at Tangab. Amo ni mga kakibib sa ato lang tokib sa Key 5 karon nga aga. Last sa 4:42 na. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kakibib. Ini nga bahin dolo sa kaaluan sang Power Trio. Ang Power Trio mga kaki 5 sa aton sining mga suki, importante gid ang Power Trio ha. Hindi niyo pagpa lampason ang inyo sining ang Power Trio, ang DTX 500, ang D3 Bio kag Mighty C Alkaline Vitamin C sa aton na nga lawas mga kaki 5 kay amo ni ang pinaka importante nga madipinsahan kita kag mangin solhay kita sa aton sininga ginabatyag sa aton sininga lawas mga kakifay. Pangitaon mo mga kakifay ang Power Trio, makita mo di mga kakifay ang mga kampyon nga mga produkto ang DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C. Amo ni mga kaki 5 ang atong sining katuwang karon nga aga. Ang DTX 500 nagapabakod sang aton nga immune system, ang kidney tagidya mga kaki 5 gagatay ho. Man kabalo ka kon higo ang atong sining dugo mga kaki 5, ang atong sining atay. Amo ni mga kaki 5 ang maapektuhan. Kay diri nagaagi ang mahigko mga kaki 5. Kag dapat nga limpyuhan ta ini ang atay, pabakudon ta mga kakifay. Hindi gani ang aton nga kidney ang alagaan tagid sang insakto. Kay delikado ini mga kakifay ang kidney sa aton siningalawas. Hindi magkaon sang asin, hindi pa sobrahan sang inom nga sang gamit ang alcohol mga kakifay. Kaya mo ni ang makatugas sa balatian naton kagmangin na cirrhosis of the liver kamo pila kadlaw. Kamag cirrhosis of the liver, apektado ang tanan ng mga organs naton sa aton siningalawas. Sa kinanglano naton ang pangdipinsa kag pag-protehir sa aton siningalawas mga kakifay. Magabulig sa pag-tinlo sang atay kag nagaprotekta sa kidney batok sa oxidative stress mga kakifay. Ang DTX 500. Amo ni ang DTX 500 mga kaki 5 nga protektado ka. So paano naton ini gamiton? Isa ka kapsula kada adlaw sa sunod sa sunod sa sugo sang healthcare professional mga kaki 5, sa mga eksperto. Mag-inom ka lang mga kaki 5, pwede man kay way money sa kontratimpo. Kada adlaw, kada kaon, tatlo ka bisis isa ka adlaw, mga kakifay. Antes o after meals, mga kakifay sa DTX 500. One hour before, after meals, mga kakifay, kinahanglano na ton ang DTX 500. Ang D3 Bio naman, nano ang aton sininga, pangdipinsa sa aton siningalawas. Hindi mag-inom sang masobra nga dose. Ang dose. Ang sobra nga pag nga vitamin D3 makahatag sang hypercalcemia, taas nga calcium sa dugo, kidney problems kag lain nga lain pa nga side effects mga kakifay. Hagan-hagan na lang kag-insaktuhan lang mga kakifive. Amo ni ang mga paandam sa mga health expert mga kakifive. Ah, kag ang suplemento nga ini mga kakifive, hindi maka hindi ni bulong kundi suplemento mga kakifive sa aton lawas. Pero damo nga naumpawan. Oh, gusto mo ba lang ang mga kakifive nga maumpawan? Okay, di rin na kita sa DTX kung sa D3 Bio. D3 Bio, mga kakifive, ina lang ginang lano na ito. Ang lain, ang emosini nga modo, pag alin mo sa balay modo, may ginaka kanami sa bugta mo, pero Google Pay ka lang. May suya, suya, ay kamuda yun. Sus, mga kakifive, guba ang modo mo na. So, kinahanglanon na ton nga mangin good mood kayang permi. Kagang mo, mood kagang mental health mga kakifay. So, kinahanglanon na ton mga kakifay ang insakto kag balansi. Nagabulig sa regulasyon sang calcium kag phosphorus nga importante man sa cardiovascular function ang D3 Bio. Protektado ka man! Nagasuporta sa aton sini nga T-cells kag macrophages nga naga-encuentro sang bakterya kag virus makabulig man sa pagtilaw sang o sa paglikaw sang respiratory infection. Ang muscle strength, ang imo sini nga kusog sang kaunoran mga kakifay. Ang vitamin D3 receptors sa kaunoran nagabulig sa protein synthesis kag muscle growth naga minus sang resgo na maka magkalatumba sa mga tigulang. Amo ni mga kakibab nga kinanglanon naton ang D3 Bio sa aton sining lawas. D3 Bio kana. Hindi naman pagpalampas ang lawas aton kay kinanglanon naton sa aton lawas ang aton nga vitamins. Para sa protection sa aton lawas mga kakibab. Sa pagpabago sa aton nga immune system. Nakabalo ka kung bakod ang immune system naton? Minano nga pagbulo-bailo sang pagbulo-bailo mga kakifive sang klima, sang panahon, umayong imosini nga immune bakod imo immune system, hindi kaya matapikan balatian, hindi kaya magsiburo, hindi kaya pag-ubuhon, hindi kaya pagsipunon mga kakifive, kaya hindi kaya paghilan naton. Amo na bintahada. Kung may mighty C alkaline vitamin C ka. Ayos! O di mo ni mabakal, dira sa my Maze Wellness Product Center. Ara sa my ground floor sa Plaza Mart Building sa downtown area. Dira sa Rogers Tour. Sa my Florenceville, mga kakifay. Rogers Tour, ha? Ara dira available ang atong sininga mga products. Plus sa unan, mga kakifay, ara sa kay Maminda Noble. Kaga Maminda Noble, kag Toto Ninio Bonito Noble. Maminda Noble ang manager sang RTN General Services. RTN General Services, mga kakifive kampyon. Sa aton sininga mga kwanda, mga utility personnels, mga kakifive kampyon. Pulido ang trabaho. Sa RTN General Services. Ayos, ayos, ayos, ayos. Las 4:50 na mga kakifay. Panpanaton nga mga balita, mga kakifay. Diri kita. Sa aton sini nga mga balita. Kahapon mga kakifive, tan may mga kuang kadatan, may mga adatan kay may mga picture ko ditan nga ipasa da sa imo blatan ba way ko gidya mapasa kahapon tan mga video tan sa sining aksidente gadagluntad kahapon dira sa may bahin sang circumferential road mga kakifive. Grabe tong natabo kahapon dira sa may circumferential road. involving mga kaki five ang ining duha ka mga nagasakay sa motorsiklo bumonggo sa isa ka naga-parking akwan na kanter mga kaki five ining kanter ara sa higad sa dalan naga-park ang driver ara sa Francet dugay-dugay may nagalabay nga motor. Anong natabo nga nag-abre ang driver sa pirtahan? Pag-abre sa driver sa pirtahan, huwag naman naging klaro kung may bala may nag-padulong motorcycle. Ah, inabrihan niya na daw. Huwag hindi ka panilagya eh. Inabrihan niya golpe. Timing man nga ang motor nagpadulong, huwag makapreno. Bunggo sa pirtahan daw. Pagbunggo sa pirtahan, natumpilak to yung duhang kasakay, driver gagang angkas sa dalan, mga kagivay. Adjusta kay may nagpadulong man, nagasunod nga avansa. Ah, sumuho to yung driver sa angkwan, sa dalom sa angkwan, idalom sa avansa, mga kagivay. Sa police investigation, sili niya, wayman kunogin lapak to ah. Pero sa mga nakakita, mga kagivay, nga aragin sa area, aragin nga actual nga nakakita mga kakifay, linapak ining driver ka motorsiklo sang Avanza mismo mga kakifay. That's why nga de, paglapak sa isa karoida, naprinuhan da yun. That's why mo itong natututo sa sakwan, sa sulod mismo sang, sa dalom sang Avanza. Ginkiwala na ning Avanza, ginadyakal na ganing Avanza mo. Ha? Ining Avanza bala mga kakifay, araw lang tawa niya bala. Oh, i-share na mga kakifay. Eyes to the board, eyes to the board. Araw na. Ara mga kakifay, ang driver ho, ang babae na. O ang driver, ara sa sulod sang Avanza, mga kakifay. Ani na kuha na na, o na, o yun, o ginaling-ling-ling-ling pa nila ho. O, na. Mga kakifay. Okay lang na yung babae. Kay medyo hindi manggidya critical ang ato lalaki ra sa sulod sa dalom sang Avanza mga kakifay ginaparo panilagan panilaya nga daw critical ang sitwasyon maayo lang kay timag an lang Avanza why gid jay si maka why gid jama tamaan mga kakifay ang ining motorcycle driver nga ginlapak ya mga kakifay hindi gid man na conscious pa man siya kahapon. Mga Kaki 5, hopefully mabalaan na ton ang update sini mga Kaki 5 sang ilang medical bulletin mga Kaki 5 sa sining nagluntad nga insidente kahapon dira sa may circumferential road dira sa may barangay Villamonte mga Kaki 5. Ginjakan lang na yung Avanza para makuha to yung driver sa sulod sang o sa dalom sang kwan mo sang Avanza mga Kaki 5. O araw na. Duhan sila mo. Tabuan gid mga Kaki 5 sa do pa ka init sa sitwasyon daswa gid payungan siyo. Ara ang Avanza. Kibot man ang driver sang Avanza nanuto. Di natural kay ilang alang dira mga Kaki 5. Isa lang sila ka lane. Tumabog ang ang sakay sa kwan, tumabog ining sakay sa motorcycle sa dalan mga kakibab nga ginausoy isang Avanza sa lane nga ginausoy isang Avanza. O amo to nga nalapak mga kakibab ang ining motorcycle driver. O paglapak mga kakibab tingod di aras dalom. Ah, wala ni makuha kami judako-dako sa di man mabutong. Ginkiwalan o ginjakan para mag-alsa ang Avanza kag hunuson mga Kaki 5 ang ining motorcycle driver. Para yung motor na gupi ang pertahan ka kwan ang pertahan ka kanter nga naga-park dira sa lugar mga Kaki 5. Kaya mo itong nabungguan mo. Ano klase nga driver ni nga huwag yagalulang taulan to antes mag-abris ang pertahan niya? Kung bala may nagapadulong o wala? Makita mo lang yun sa side mirror. Amo na problema, gayabla ko na careless driving ka. Ah, tama ka, careless driver kay mga kagifay. Ah, why kaya nagapanilag, why kaya nagalantaw, why mo yan naginaclear ang dalan, antes kaya mag-abris ang imong apertahan, makabalo ka, busy in ang dalan da. Ah, dira sa may circumferential road mga kagifay. Ang aton nga amigo di ara sa Kubota, si Kagawad Marlon Argilies. Oh, ara gapon tabuan nga aramat kay minti aras tubanggin sa Kubota mo, mga kakifay. Oh, ti siya mismo nakakita kay rasa sa tungas ang dalan kay matabok siya. Ay, grabe. Tabuan gid yan mga kakifay. Ara gid sa tubang sa Kubota, dira sa may circumferential road mga kakifay. O na. Yan mo na mga kakibig kahapon, timay lang kay madasig man nga nagresponde ang aton sining chamber, ambulance ang chamber, volunteer, private brigade sa aton nga ang aton sining nga first aid, ang rescue units mga kakibig sa chamber, kag ang aton sining nga mga pulis, ang aton sining nga pulis investigator. Ato to man kahapon mga kakibab si Police Traffic Investigator Rizal D. mga kakibab. Tiya mo to kahapon nga nag-popular pamangkot kita to. O saya. Tiya mo na mga kakibab no. So kaluluoy. Aras sa ospital pasubong mga kakibab ang ining mga biktima. Last 4:58 na mga kakibab. Iningabahin dolong man sa kaaluan sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix mga kakipay, amo nang ginagamit gini kagawad Nardo Agonasi. Ang mapisan kaga maalwan nga barangay kagawad dira sa may barangay Busay sa Bago City mga kakipay. Si kagawad Nardo Agonasi. Mga kakipay, bilabo lang aton sini nga mga products dira ha. Sa kay kagawad Nardo Agonasi dira sa may barangay Busay, Bago City. Morning lang na kay Madam Agonasi kag kay Miss Juliet. Aha. Dira sa may barangay Busay, Bago City mga kakifay. Ayos, ayos, ayos. Ariglado. Sige.

0: champion! Champion! Thank you, thank you, thank you! Gaspar Coronel, mayong aga lang. Ang agon nga mga tropa peps dira sa may chamber. Ang Rebels of Babylon. Sila ni Manuel Ramos, bossing. Kag si boss ko, Jomel. Literal ko nga boss ay si Jomel Ramos. Kamantiya, Cadiz is ang unay mo. Mga taga Cadiz nga bossing ko to sa kwan mamiya boss ko niyo mga Gustilo kag Ramos Gina Borja solo ka ngayon Sir Babes yes Elma Cornelio may nga aga lang kay Toto Frias sa kay boss Dan Soa kagay John Montefalcon. Araman mga kakay vibes, Toto Prias. Sino pa? Dugay-dugay, mga tipo na maladira sa kapiyan sa Jember, mga kakay vibes. Ang Rivers of Babylon. Ayos, ayos, ayos, ayos. Hoy, diri kita mga kakay vibes, ha?
1: Tukib sa K-Pi! Tukib sa K-Pi! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K-Pi sa umaga. Tukib sa K-Pi! Tukib sa K-Pi!
0: Tukib sa K-5 karon mga kakibab sa aton sining ang pagpanumbalik diri sa aton nga pagpangalagad tukibon naton ang pila ka mga ang sitwasyon paano ni ningin na barangay Tangob ano ang ginalinan ang barangay Tangob kaasang ligado ang Punta Taytay gin feature naton mga kakibab gin tukib naton ang kasaysayan sa barangay Punta Taytay. Tisubong pagbalik naton ang barangay Tangob naman mga kakibab. Tanbay, balikay kita matapos ni.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang
2: kit sa akong tutunan.
3: Salamat sa
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. K5 News FM. News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Last alas 5:07 na mga ka-K5 sa atong sinigapag pangalagad. Balik na kita sa atong sinipala. Tuntunan mga ka-K5, ha? Inangabahin dolo sa kalwan sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Dr. Pinoy's Qualine Capsule, mga kakivab, sa aton sini nga mga suki. Kaya importante sa aton nga lawas ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kaya ginasuportahan niya mga kakivab ang aton sini nga immune system. Nagapaligon man sa resistensya. Kag nagabulig man sa white blood cells. Nga defensa man sa aton batog sa mga bakterya kag virus mga kakivab. Sa antioxidant, kaya ginaproteksyonan mga kakivab. Ang aton sining alawas, isa ka baskog nga antioxidant. Ha, ito isa ka baskog nga antioxidant nga naga-neutralize sa mga free radicals kag nagapaganhagan sang oxidative stress kag naga-delay sang pagtigulang sa cells mga kakifine. Amo ning kinanglan unta. Kag ang aton sining panit mga kakifine, ha, ang aton sining panit mga kakifine nga daw nagaka-dry sang panit mo. Balikya sa natural bala. Nag-elasticity ka. Ang imo sini nga panit naghatag sang moisture. Gina-moisturize niya nga tong sini nga panit mga kakifay. Kung ka-dry sang panit mo, gina-moisturize niya. Kag-elasticity, nag-protecta batok man sa environmental damage, kag nag-minus man sang dryness. Amo na mga kakifay. Kag ang ato sini nga cholesterol, mga kakifay, may posibilidad man nga ipapanaog yan eh. Ang ato sini nga bad LDL cholesterol kag magapataas ang good HDL cholesterol mga kay high density amo nang ginatawag ining low density level cholesterol mga kay vibe kag pagpataas ang aton sini nga good amo nang ginatawag nga high density level cholesterol. So mga kay beti amo na kinanglano na to ng aton sininga lawas nga mangin. Kampyon kag mintinado ang kondisyon naton mga kakifay. So kinanglano na to ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ini mga kakifay mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Dira sa Silay kag Talisay nga mga butika, available man ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Last 5, Jess na. Dire kitawa.
1: Tukib sa K-Fi. Tukib sa K-Fi. Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Dire lang sa Balitang K-Fi sa umaga. Tukib
13: sa K-5. Tukib sa K-5.
0: Tukib sa K-5, mga kakibab, tukibo na ton. Kung ano ang kasaysayan kag istorya sa likod sa sining barangay Tangob. Paano siya lang in Tangob, mga K-5? Ang barangay Tangob, mga kakiba. Anong original nga pangalan sini? Ano ang ginhalinan? Kaga nga ang nagalabot na kaga subong ma-experience na nga masyado ka-progresibo na ang barangay Tangob, mga kakiba. Sa original nga pangalan, sa ato sini nga Tukib sa K5, mga kakiba, ang pangalan sa barangay Tangob sa ito, gintawag ini nga Tangab. Tangab. Halin sa trap nga ginbutang sa mga residente para sa usa. Usab lang. Kaya man kabalo ka sa una, medyo kalasangan pa na kagadamo ng mga kakahuyan ang ning area, mga kakibay, so may mga usa. Ang mga tumandok nakabati sa mabaskog nga tunog sa kagulangan. Kagulangan ng mga kakahuyan, sa lasang, bla. Kag nakakita sang pinaka dako nga usa. Nagbutang sila sang trap, mga kakifab, sa Magsungay Creek. Nadakpan ang usa. Kag nagasilibra sila sang piyesta, mga kakifab. Pag-uswag sa ngalan, ang lugar ginatawag nga Tangab. So sa dalayon, gintawag na mga kakifab ang area nga Tangab. Pero sa paglipas sa dalayo na nga nagalakat ang panahon, nagabaylo, mga kakifab, ang panahon, nagabago ng panahon, nahimo na ini nga Tangob. Nahimo na ini Tangob. Pag-establisar sang barangay, gina-establisar ini ang barangay sa tong 1950s pa. Na-establish ang ining barangay. Una nga ginhimo nga baryo, mga kakifab, amo si Lieutenant sang alkalde sang Bacolod, ha? Mataunang mga barangay sa una, ginatawag pa baryo kapitan o Lieutenant, mga kakifab, sa baryo. Abril 26, 1962, Bacolod City Council nagpasar sang ordinance number 117 nga nagatukod sang baryo. Amo ni sa bulong ang ginastawag na nga baryo Tangob. Barangay Tangob, baryo para sa una. Barangay Tangob. Sang 1967 formal na nga ginhimo nga baryo kag gin-adapt ang ngalan nga Tangob. Daw basketball sa muna, no? Sa southern portion, arani na bilong ang barangay Tangob, mga kakipab, sa southern portion sang Bacolod City. May mga dulunan, mga kakipab, ang nabilong. Ang boundary, mga kakipab, ginapalibutan sa barangay. Singkang, amo niya ang mga dulunan niya, barangay Singkang, sa east, northeast, Alihis, ang southeast, Mansilingan, kagkabog, mga kakifab, sa south portion, amoning barangay Pahanukoy, sa west, ang Gimara Strait, mga kakifab. Distansya, mga kakifab, ang kalayon, ang distansya yara sa 4.7 km. Halin sa city proper, pakadto kaya sa Tangob. 15 to 20 minutes ang biyahe mapakadto sa Tangob, mga kakifab, no? May total land area subong nga 890 hectares, mga kakifab, ang barangay Tangob. So barangay Tangob subong mayara na sa sentro na, mga kakifab, sa dalayo na subong medyo sikat na ang barangay Tangob, mga kakifab. So may kabugusan ang barangay Tangob sa Bacolod City, may mga malawig na nga kasaysayan. Halin pa sa sugilanon sang Tangab, trap kag subong isa na ka progresibo nga barangay nga nagaserbiso sa masubra 20,000 ka mga residente, dira sa barangay Tangob, mga kakipab. So, now you know na.
14: Tukib sa K-Pie!
13: Tukib sa K-Pie!
14: Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K-5 sa umbaga.
13: Tukib sa K-Pie!
14: Tukib sa K-Pie!
0: Ari naman ang aton sininga Tokibon mga kakipaim. Una nga Tokibon aton ang pila ka mga nagapanguna nga presyo sang balaklon de sa merkado dira sa barangay o sa Libertad Public Market mga kakipaim. Pinagi kay kakipaim Vincent Dominic Medina Corralde.
2: Kakipaim Balantay Merkado.
0: Alhamdulillah papang.
15: Alhamdulillah kakipaim babes ka mga tagpalamati na aton dira kakipaim babes mga aga dira. Aha. One fourth.
0: Okay man to nga kung nga kuan to keep sa K5 to.
15: Tangab gali ng alinan pang.
0: Tangab.
15: Tangab. Kagi tangab ka kuan.
0: Aha.
15: Ano to?
0: Sa mga usabla.
15: Usa gali. Gali. Tapos niingo sa nahimo sa nga tangob.
0: Gini mo nga tangob.
15: Tangob.
0: Kabyon. Ang paano ko ay blas ito kung di may mga may arada nga kwan mo ni sikat sa isa ka lugar sa una nga daw may daw punong bala tapos may tubig medyo dalom siya linong tubig wala sang may alagyan kung di da stagnant water bala ang ginaistaran sang ukoy.
15: Oh.
0: Amo na ang ginatawag nga pahanukoy. Subong kayo ang nagaling na sa ngalan nga ukoy.
15: Oh, okay. Dolinaw. Blago na mo na pangyo.
0: Dolinaw.
15: Dolinaw.
0: Amo na ang pahanukoy. Subong ang tangob, sadto, gintawag nga tangab.
15: Tangab. Bakit ko? Yun ka kipay, baby. Sabi sa nabalaan pa naman ang pila ka mga barangay dari sa aton, no? Kipay, baby. So, kampiyon. Pero kampiyon, salamat kayo. Kipay, baby. Pero hindi nga ito yung mga kwan sa buong 1-4-1-4 na nakikipay, babes.
0: 1-4-1-4 lang ha.
15: Mas kubado. Blay, yung kalamay na ito.
0: Na ano itong ipreparar mo pang?
15: Oo. Ang tanging sa'yo mo ito, no?
0: Ha?
15: Tanging sa'yo mo ito. Ang atong ding operator, misan yung layo, kwan.
0: Ha?
15: Kwan. Ga-request ka niyo, babes. Musko bado kaki babes may chinko 1/4 na ta brown sugar 18 ang 1/4 kaki babes refined sugar ining puti bla naton nga kalamay 23 ang 1/4 kagang dark sugar 18 naman kaki babes ang aton nga kwan dark sugar ining lipid naton subong mantika Andre tag 33 na kaki babes nang ligad 29 28 for subong nagsaka nagid 33 na ang lipid sang cooking oil na ton diri sa Libertad Public Market mga kaki five mayong aga kay maninoy mani sa pinamo kaki babes ga pamangkot kit sa kun ano naman kun aton nga kantawon sini ko balan na ligaran maninoy kaga kay Ma'am Christine
0: pa intrahabla
15: oh, pwede gini kayo, babes. Kinalaan niya lang, galing. May ginakapyutan niya siya. Mag-goong niya matanda. Matugong niya na yung kaki, babes.
0: Si Maninoy mo pa?
15: Oo. Di, may nga gadara.
0: Hindi nga police, bro, money, ya.
15: Oo. Oh, kaga kay Ma'am Christine, dara may nga gadara sa inyo.
0: Madam Christine, Ate Christine, may nga gadara na. Si Nanay Lourdes pala, mga pamatay ito siya sa karidad bago.
15: May nga gadara sa inyo, Nanay. May nga gadara sa inyo, Ma'am Lourdes. Kaga Ma'am Edith, labi naman, si Kanoy, nag-monitor si Giovanni Cordero. Monitor kay Kibay Babes, kay Tatay Gideon,
0: diri
15: sa may Mercedes Avenue. Dito naman sa piyak naman Kibay Babes, sa may Amelia Street, Renai Street, gali. Dito si Efren at

0: Alejandra, se la Rossini, se la ni Caspi, KK5 Babe, sila ni Ma'am Elena, nagamonitor man sa aton mga KK5. Hindi magkalipat ang aton nga mga eatery nga may mga kape nga detects ka Coffee Mix KK5 Babes ara sa may diri sa may Parinos Eatery sa Libertad Public Market kag sa may Mami Kate's Eatery, Kunsing Eatery kag sa aton mga KK5 dira sa may Floor
1: Tanan nga
0: Eatery.
1: itiri ah.
0: Oo, KK5 Babes ang aton to
1: Ang
0: pansiyan.
1: kanse, ang kanse di man silingan da, mga KK5, kampiyon ang
0: kampiyon.
1: kanse da.
0: Para sa may
1: sabaw pa lang ulam na eh.
0: kampiyon nga kansiyan ni
1: May ara
0: Boss
1: sa man
0: Tech.
1: silingan sa Dalan Ernais.
0: Oo.
1: Inabalang bangga, pasulod ka to sa Barangay Hall.
0: Oo.
1: Sa tabog, sa right side. Ara dara mga KK5 ang kansi di man silingan.
0: Oh, kampiyon.
1: May branch dire sa may Bridco Port.
0: Bridco Port.
1: Ara dara sa Bridco Port ang kansi di man silingan. O ma ang manami dara kon kung imo sini nga birthday, kadto ka to sa birthday kay maumpisa ni sa 28 nga ni. Kung may birthday ka libre ang cake, may pa-cake pa.
0: Oh,
1: oh. May kansi pa nga libre. Kung gusto mo litson, ara man librihon ka man sa litson.
0: Kampiyon.
1: Plus pa nga ti kantahan ka eh.
0: Oh.
1: Happy birthday.
0: Ito lang yung birthday, pero mga pod mo yan, may bayad. Nga,
1: may bayad eh.
0: Ito lang yung librihon, no? May cake ka pa kay Bibis. Pero namin na maka piantiyan na kay Bibis.
1: May bayad kung ikaw lang yung may... Di, libre ang kwan? Libre man ang good for five?
0: 5%. Hindi ka kampiyon na eh.
1: Sa kansiya.
0: Kampiyon na kay Kuya Babes. Kasi hindi man na maubos ni mo, ikaw man ang isa mo. Sa kaserve ng kansi kay Kuya Babes.
1: Correct.
0: Pwede na na madalasa.
1: Kampiyon. Kada mo sa mga nagkakao na sumung, kaya mantikin ng lano na sabaw kada adlaw gaya ng tawo. Kansi pang sabaw pa lang ulam na mo.
0: Kansi di man silingan. Kansi di man
1: silingan. Kansi di man silingan. Hindi ba budlay tultulon kay kung magkanto ka to sa mall sa breed ko, going ka to sa port terminal, malabyan mag inaras corner.
0: Garaya kay Bebe sa mga kandara, mga linagaan, mga kansihan.
1: Correct.
0: Madara sa may bread ko po, Kaki Pai Babes. So, maing aga sa mga taga cooking store, kay Sean Donato, dari nag-monitor mga Kaki Pai Babes.
1: Si Migota Fritz Carbajosa, ang mga ginayang otok-otok, na gaga, siya agad ang nagahatag sa nga, kuhan sa aton, servisyong kampiyon.
0: Pangmasa, Kaki Pai Babes.
1: Pangmasa nga presyo.
0: Thank you again,
1: maayo nga servisyo, kag pangmasa ang presyo.
0: Denmar Denmar Kaki Pai Babes sa Barangay Singkang Airport. Arin may Batsuya naman yan. Denmar Batsuya yan Kaki Pai Babes sa aton. Sa Red Ganson, nag-monitor man sa aton Kaki Pai Babes. Dari sa may Mercedes Avenue ha. Ang mga kautura na aton dari nag-monitor Kaki Pai Babes. Sa aton, may nga agadara sa inyo ma'am. May nga agadara sa kag sa aton mga kautura dari sa may Libertad Public Market Kaki Pai Babes. Sa may ang Bislechon ha.
1: Base Litson.
0: Mga kikpay.
1: Kampiyon ang Base Litson.
0: Dira sa may...
1: Kamusta ang Litson ni Base?
0: Namit kay Kipay Babes.
1: Namit mang Yapo, no?
0: Nagaragumo, nagaragaak.
1: Manamit na, barato pa.
0: Nan. Profesyonan, Barangay 36, mga kakipay ba? Aranet, strict, pwede ka mo ka. Drive-thru dito.
1: Why gada ikog?
0: Puklit, kay Kipay Babes. Sa mpanit, dira. Manamit na. Nagaragumo, nagaragaak nga lechon paboy, mga kakipay.
1: Base Litson.
0: Okay, Ma'am Normitra, kayo na big-big na yung Ma'am Joanne, nagpa-tamiyaw kakipay babes. Mr. Bros naman na ito, Bang Bamsi, kag may sanga sa may Bago City, kakipay babes.
1: Kampiyo,
0: so, Mr. Bros,
1: no?
0: I-bros nyo ang sarap.
1: Kung magkanto ka to sa lihis, going ka to sa inyo, wala ito, labi ang ninyo and ninya soap number 5.
0: Dari naman yung sakwa niya.
1: Dito sa Alihis naman.
0: Alihis naman na yun.
1: Kay Miss Van Van.
0: Umigo mo si... Kwanto may lichunan ng manok? Si Buboy.
1: Si Gary Sibuko.
0: Gary Sibuko.
1: Labian mo man to.
0: Sa may barangay Alihis.
1: Why nagkakanto si Pablito Gyalon to siya to? Kay why na sa kono kapi?
0: Gugay ka naman ito, gurumay ka pa ma-share to. Gary si Boko to. Kampiyon mo lang yan na litson nga manok nila. Sa mga kautoran na ito nila sa may barangay.
1: Pati si Gary, kampiyon, di lang ang litson.
0: Kusipos na natin ito. Gusto lang naman magtango-tango.

0: Masalah mga tanga tama nga ganda ra sa inyo sa liwat ka kay babe so mura nga aton nga presyo anay diri sa Libertad Public Market nga wala sang untat nga patiga ano ta sa painumdom sa ila sa aton nga mag-inom sa aton mga power trio. Ano ni ang power trio mga kaki 5 ini nga permi ang stress
1: galaway ko no si Ma'am Elvito Paso.
0: Oh.
1: Sa Ma'am Elvito Paso diri sa may Vista Alegre galaway sa sana kabati sa sang kansi di man silingan.
0: Lalawag pala lang yung mga babes, ha?
1: Galawag. Lawag pa lang na, pero galaway na siya.
0: Lalawag. Ang UTX ko, babes, na itong ginatimpla pala yung mga babes. Papamuhin nun ka na. Ano lang ginainom ni Manuel Ramos?
1: Si Boss Manuel Ramos, galaway man.
0: Galaway man sa kagsingilan.
1: Kung na ang nag-serve sa iyo, nag-tulo-tulo pa ang kwan, ang buhok, ya.
0: Si Yada, si Yada. Nag-tulo-tulo. Laway, hindi lang sa DTX Coffee Mesa, ginainom niya Ferme, kada gaka-givimaves. Amo man kay Iyada, drap.
1: Kung ang nag-serve sa iyo, nakapalda, labay-labay, tubang ya, gatulo-tulo pa ang buhok, ya. Si, amo na namin yan, eh. Boss mo Manuel Ramos.
0: May ilig yaga.
1: Mag-serve sang kape niya. Hindi pa siya mag-order kundi DTX Coffee Mix.
0: Yada, mama.
1: Yada.
0: Gina-introduce
1: siya para niya. Ya, gina-introduce siya niya. May bago ka nang maninoy mo.
0: Kasi mga babes, alam mo na nga monitor sa ato na sila ni Tagi, mga Jimper Boys, dara nila ito mga isa-isa kay kanamo sila kay Kipi Babes, sila ni Nick Barca, dara, sila ni Boss Chua, Danis Chua kay Kipi Babes, sara dala, Gaspar Cornel kay Kipi Babes, sara nga monitor sa ato sila ni John kay Kipi Babes sa ato mga kotoran dara sa may Jimper Market.
1: Si John Montefalcon.
0: Na, John Montefalcon.
1: Ang pato to, nag-aulat na.
0: Para sa mga babes, gay nga lo na to.
1: Sa dulaw.
0: Gay nga lo na to, pato. Sa dulaw. Ang radyo mo to, preparar mo to. Dama to, mag-aulat si Muto. Ay, ang aton mga kotoran barangay Sumaga, Sheila Trading. Ang produkto namon nga ginambal sa inyo, painom-dom namon permi sa inyo. Magka-stress, hindi madula man ang stress sa aton. Dara, inom klinika di Tribayo kay gapa-alalay ina kakipi babes. Sa aton, magka-stress level. Dara, kaya kung magtaas ang aton sugar, to follow no, ng ibang nga mga sakit kay Kipi Babes.
1: Osta.
0: Taas na imo da blood pressure dra, ang imo mga pilas dra, hindi na maayo, ti, iloton mo pa na makabuligid ining suplemento namon nga klinika DTX 500 kiti kunta border na daming imo kalamay dra sa imo lawas kay sige kay kinaon kita pagkaon naton di madula ang kalamay sa pagkaon kay Kipi Babes. Ag-imnan mo ni isang aton mga suplemento. Iskang papano ka Kipi Babes sa mga pian-pian ang aton nga sugar sa aton lawas ka Kipi Babes. Kabudlay, kung mag-diabetic kita ka Kipi Babes, ang aton mata, mga imuron, kung ang mga pilas naton, budlay maayo. Labi na sa TL ka Kipi Babes, budlay na laboton mga ka Kipi Clinic.
1: That's why kinahanglan nga aton ang klinika DTX 500 kag D3 Bio.
0: Na, ang kampiyon ka Kipi Babes, kag ang aton nga mighty seed, alkaline-based vitamin C, ang kape, matik na iya.
1: Matik,
0: kabahin na sa aton pagpangabuy, ang pagpangapi ka Kipi Babes. Ang aton nga DTX
1: ang
0: Coffee Mix.
1: Ang Jade Storter sa may Gaisano, Pro Gaisano, Aliso, panawagan na to. May nga galan sa Jade Store.
0: Dugay na itong roo.
1: Ang Marian Store dira sa may Paglao, mamuman nyo.
0: Oo.
1: Ganda na nga akong premium coffee.
0: Latulat lang mo kay kaming na kakipi babes. Latulat lang mo dira sa mga kakipi babes sa liwat. Available sa mga pharmacy, kag sa mga kapurukan na itong dira, mga kakipi babes, mga suplemento, kag ang aton kape. Kakipi babes.
1: Ang akong nga, ang Sunny Store to sa Paglaom village man, gapanawagan man siya. Nya wen ako ko ani wen ako DTX Coffee Mix.
0: Sa ko di sila nga tamya ama pamasyaran ko pala kay Kipi Babes sa pagati o damo gaulat kay Kipi Babes kati ang iba nanda na gyud ang
1: simple lang si Kwan si Madam Gingging Servilio ang Gingging store na sa may Purok Gonzaga sa Mansilingan. Nya te, mayara ka na da.
0: Uy, gito da.
1: Pulo pa ba, tiyag lang yung blau?
0: Uy, gito da. Ay, Sir Donato, araman nga pamatay kay Kipi Babes Cooking Store. Mga opod si palalab ni kay Sir Donato, araman nga pamatay kay Kipi Babes.
1: Tanging sa'yo, tanging sa'yo.
0: Oh.
1: Tanging sa'yo mga kaki-five, ang tanging sa'yo. Ginpasikat na na si ni Jerome Abalos. Sang dekada 90 mga kakibay. Ang mensahe sine, nagapakita sang wagas kag tapat nga gugma. Nga bisan ano pa ang matabo, isa lang ini nga ginahi gugma kag handa ihalad ang bugos nga kabuhi para sa iya. Amo na mga kakibay. Tanging sayo. Amo nang mensahe sang paghigugma ni pagigugma sang iya sing kagugma man. Ang kanta nagasaysay sa isa kalalaki nga tuman katapat, tampad, faithful sa iya sing hinigugma nga wala sang iban nga ginahandom kundi siya lang.
0: Sana
1: kada laki diyan niya dai kamusta. Pagbalik yan na ma'am, kisa na mumumwa. Ginpasikat na ni Jerome Abalos mga ka-K-5. Yare si Jerome.

0: Mita. Ah, sige.
1: Mita, 1.3 ka kay Pepebs, pa words, kasi mapalda kita.
0: Aha. Sige.
1: Kapag kayakap ka, wala nang pangangamba. Nang halik laging madarama ang puso ko ay tanging sa'yo, magpakailanman para sa'yo lang. Ang puso ko ay tanging sa'yo, magpahanggang wakas para sa'yo lamang, mahal.
0: Kampiyon. Black. Noon o kay saya, parang walang hanggang. Sa tuwing magkasama, dulot mo ay ligaya. Kapag kayakap ka, wala ng pangamba. Tamis ng halik, laging nadarama. Ara na, okay na! Kulang ka eh. Dapat ang isa ka stansa sa iyan eh.
1: Oo, ang mandato si Kiki Pepe.
0: Ang mandato na si Robert Pacardo mo eh.
1: Ay, nako. Opo sa patrol, Kiki 5 Wilson Belliana. Ina naman si Kiki 5 Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko kagkalingawan. Sa Negros, K5 Lusok.
2: K5 Balantay Merkado. Balitang K5 sa umaga.
0: Malabaging salamat ka K5 Vincent Dominic Pidina Coralde sa imo sining report mga ka K5. Katuan tanang atong sining mga report karon nga agad sa atong sining mga standby. Standby nga mga patrols. Report sa patrol mga ka K5. Katuan atong si ka K5 Walson na Belina. Last 5:34 na mga kakefive, minigabayin doon sa kalwan sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Dr. Pinoy Squalin Capsule, mga kakefive, kampiyon sa atong sining mga suki, nga mga tagpalamati, tanan, mabakal sa mga butika. Sa Grace Pharmacy, kagadera sa Silay, kagtalisay, ng mga butika, available ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kakefive, Walson Belliana.
2: K5 News FM, kampiyon, report.
1: My love will see you through.
0: Ikaw kayakap mo ang tupad mo subong. Ikaw na Wilson.
1: Ipaglalaban ko.
0: Sige.
3: Okay, Pepe, ang aton sa mga balita, balani, pilason ini ang 45 anyos na lalaki gagin kilala sa kay Alia sa Bambi nga residente sa Talisay City ni matapos to nga mahulog halin sa ikaduha nga panalgan sa isa ka building diri sa bahin sa Gonzaga kag San Juan corner pala sa bahin naman sa Paragay 12.
0: Uh-huh.
3: To be specific sa may Bacolod City Public Plaza kay Pepe. So sa aton sa mga pag-interview sa iya, nagapaminta ini sa K5 sa building na ginobrahan niya sa ginali na lang nalapakan niya ang isa ka-open wire.
0: Sus!
3: Rason kung na out balance ini siya, nahulog halin sa ikaduwa nga panalgan sa building ang ginapintahan niya ini.
0: Kataas pangadaan sa building, no?
3: Ay, super. Kaswerte, pag ganyan kay Fevins, kay hindi siya halin sa second floor ang kung sumahon mo. Kaya paghulog niya, nasangik, pasang nasa kurinte, makita mo man ang kurinte kay Fevins, kanti-anti siya nakatupa sa dalom, o galing lang, tiyan mo ito nakaangkot, hindi siya sa nga paso sa tiil, nga amuning natapak niya sa kurinte, mga bakira sa lawas, kaya ginabatsyag itong iya, sinigalikod niya, pagtupa niya, kaya kay Fevins. So amo to ang balman ni sang iya sininga ning kapdan na nakipot naman lang sila gani ang kitawgan ini siya nga nahulog ang iya sininga upod kay sa problema dere kay wala sang harness, wala sang safety.
0: Ah, manang problema.
3: Safety gear kay Fabins, no, nga suksok ining biktima. So, after sinis na incident, kaya please, yung kipapano na storya, tapos masasasulol sa ambulance, kag magasinyas, masasa okay say, no, although at ginalagas yung ginhawa niya sa ito sa Japon, kaya tigasakit ang niya sa mga likod. Kag after sa incident, yung dalaman na siya na yun kay Fabins Hospital, agad matagaan naman niya sa nagkakaigo nga pagbulong kay Fabins.
0: Dere sa may San Juan, Gonzaga, Galintabon, eh?
3: O, sa tubang, isang, ano na, kuwan nga kalanaan.
0: Aha.
3: Sa tubang, isang nga building, tapos taas, nag-refurbish mo na yung building na, eh.
0: Taas yung building yun, eh.
3: Why na ganit niya, galing process, nag-refurbish ang ila, langit ko niya kinagyan sa pagpamilta, only hagdanan, langit niya
0: nag-laba
3: pala, so wala sang harness, wala man sang harness.
0: Agad nagpaminta sila?
3: Oo, nagpaminta.
0: Dapat may mga kuwan na silang ginihimo, de.
3: Oo. Nalapakan yang kurinte kay Fabel sunog tong iya sini nga dapa-dapa.
0: Aha.
3: Mo nang kuan na kadamo sa posibilidad nga makautas iya sini kabuhi sa kurinte kag sa hulog niya pero ti maswerte gid ining si Alias Pambino kay ti gintagaan para sa isa pagig ka chance nga magkabuhi sa ining kalibutan kag kita Fabel.
0: Sige.
3: Sige Fabel sa mo na tanding ato sini nga balita gid kan diri sa patrol nga gidulon sa iya sa kalwat. Sang Mighty C, D3 Bayer, kag DTX 700, report naton si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, hagkalingawa sa Negros, K5 News FM.
0: Madamo kay kasalamat ka K5 Wilson Villena, mga ka K5. Katuan naton si K5 Red Salgado sa sining matinion, kay ginaligar duha ka putos nga illegal nga druga. Ang na-recover sa bags ang isa ka estudyante mga kakifab sa Bacolod, hindi siya mo. Ay, nanoy ni. Sinong naga, sinong may pakana sini mga kakifab? Ano to, tawas? Abi, check na to mga kakifab, si kakifab Red Salgado.
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
0: K5 Red. Ah. Las 5:38. K5 Red.
4: Ang na-recover sa isa ka 17 anyos ng estudyante sa isa ka bulutuan Andres Bacolod sa tuwing Hulyo 20, Lunes, Gadlaw. Sa gipatigayon kagapon nga press conference sa Bacolod City Police Office, ginsiling ni City Director Police Colonel Eugene Ribadomia nga sa resulta sa forensic examination, hindi siya buo ang na-recover nga duha ka putos sa bags ng estudyante nga ila ginatan-aw ini ang ginsaskuan. Sinupa sa kay Ribadomia nga hindi mapasakaan sa kaso ang nasambit ng estudyante bangod negatibo ang naging resulta sa eksaminasyon kag wala sang presensya sang substance kasyabu ka K5 Babes. Iga pa idalom sa psychological debriefing ang minor di edad ng estudyante sa bulig sang DSSD Bacolod bangod ginakabig ining biktima tungod nga ginbutangan sang ginaligara sa buanay ang iya sining bag nga wala niya may baluan. Padayon pang investigasyon sa kapulisan agud may baluan ang responsable nga persona sa pagbutang diri sa ginaligar shabu pero di pa karon may baluan kay Fabe sa kun ni bala isa katawas or ano pagid nga substance ang ginabutang diri sa duha ka plastic kay K5 Babes. Sa madumduman naton may isa sa mga nakakilala sin isa biktima nga nag-report sa security guard sa nasambit ka bulutuan nga ginaligar may ara sang armas lutang ang unod sa iya sinigabag sa ini ang gintan-aw sang security guard na ibaluan ining duha ka putos nga ti anay ginaligar shabu pero sa resulta sang forensic examination hindi shabu ka K5 Babes. So muna ang aton sining balita nga modulong sa programa nga balitang K5 sa umaga kinadulong sa aton sa Power Trio ang aton sining DTX 500 Mighty C kag D3 Bio subuman ang aton sining DTX Beauty Soap kag DTX Coffee Mix. Kaupod sa patrol kay K5 Vincent Coralde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Maraming nga salamat ka K5 Red Salgado sa report mga ka K5 na dinan kita sa atong sining K5 kamustahan. Alas 5:41 na mga kakifay, matabid na kita sa Antique.
5: Thank you so much, Lodi, Sir Enrico. Jay, ang Lodi ko man nga isara. Uy, idol kang tanan, pati mga balo, laon kag binayaan. Daddy Babes, good morning.
0: Mayong aga, Sir Melmar. Ay, kampiyon na sorpresa mako sa nga introduction mo ba? Pero, why ko magsala, mayo ka man nga. Magkulupan ilaga. Kampiyon, signal mo niya, pang may problema, naka DTX, Coffee Mix na ko. Extend na lang ang kulang. Back to you, Sir Melmar.
6: Thank you so much, Daddy Babes. Good morning man sa mga taga Negros Island dyan. And of course, check karon taman ang signal ni SM Jubert nga nagapuro pa nga Pigid for sure ka DTX Coffee Mix dyan sa may probinsya kang Capiz. SM, good morning!
7: Good morning, sir. Nestor San Milmar, maramig-gramig nga kagahon din sa amon sa probinsya sang Capiz, kagsyonan sa Rojas. Wapo ang mga partner to sa buong kagahon. Nakakuana, nakakapina, ha? So, mabug now. Back to you, Antique.
5: So much, Capiz. Silo ta sa Kalibo. Sir Michael, good morning.
8: Morning, Antique, Sir Nestor. Sir Melmar, good morning. Kampiyon ng signal, nagataliti di sa amon kagabi pa. Nag-ulan gid gani kagabi. Subong daw nagataliti na lang gamay. Naka-Detex Premium Coffee na ako kag naka-Mighty C. Good morning sa aton tanan. Balik sa imo, Antique.
6: Sige, biradahan tara ng mga kampiyon ta mga balita. Diyan na lang, diretsuhan na lang dayon, Sir Michael. Mga balita ta dyan sa Kalibo, sir.
8: Sa kampiyon niya mga balita sa Banwasang Kalibo, mas ginapabasog subong sa sangguniang bayan sa Banwasang Kalibo pagi sa pagpasasang ila resolusyon. Ang pagpatuman sa ordinansa kontra sa mga modified muffler o mga tambuso diri sa Banwasang Kalibo. Amoy ni ang ginaprubahan sa sesyon mga ka-K5 matapos gani nga may nadakpan sa isa ka-rider nga gin-contest niya ang pagdakop sa iya bangod wala sang decibel meter. Sa subong inaplanuhan ang pagbakal sang decibel meter kay madamo ng apektado sa masangag muffler sang mga motorsiklo kon gabi nga nagahinarurot diri sa amon sa Banwasang Kalibo. Kag kon sa din gani may mga ginasugid pang illegal nga pagkarera sang mga motorsiklo mga kakayfay. Dugang pa naton nga mga balita, may aras ang 1,500 ka mga mangunguma sa aklan ang posible maapektuhan sang kakulangan sang patubi. Oo, diri sa probinsya Aklan Suno sa National Irrigation Administration sa interview ni kay Ms. Jangson, presidente sang irrigator sa association sa eastern side sang Aklan, ginareklamo nila ang mahina nga supply sang tubig. Sang nagligad nga Lunes sang meeting sang NIA, Suno sa ila hindi sila makapa gamit sang ila heavy equipment para mag-dredge o sang kanal dahil sa kulang ang gasolina o fuel mga KK5, no? So ginasugid nga sa critical nga sitwasyon subong kag temporary closure aning irrigation kag kinanglan ani sang rehabilitasyon mga KK5, no? Amo lang ani nang mga balita mga minors dire, si mayor mismo ang nagapanguna para papaulion sila kung gabi mga KK5. Balik sa imo Antike.
5: Thank you so much, Kalibo. Silo ta sa probinsya kang Capiz. SM Jobert, anong latest?
7: Thank you so much, Sir Nestor, Sir Melmar. Mga nagapanguna nga balita din sa probinsya sang Capiz, sa siyudad sa Rojas. Isa ka negosyante kahapon ang ginservihan sang search warrant sa aton sa mga tapos sang Rojas City PNP. Matapos ngayon siya ang ginatudlo, may ginahuptan nga mga armas na recover sa ila sining puluyan ng isa ka kalibre 45, isa ka unit sang kalibre 38 ng revolver kag may mga ammunitions ini mga ka K5 nakahunong sa karon sa Rojas City PNP ang nasambit nga negosyante matapos nga gin dakop sang aton mga kapulisan kahapon sang hapon. Samtang sa mga taga-Antique kamo na bahala sa mga taga-Capiz. Nakahapon na ginpatawag na ni Governor Ferdinand Castro ang magkatapos ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Unit, agod nga tagaan sang balon kagaduga nga preparasyon para sa palabuton nga Regional Rescue Olympics nga pagapatigayunon dira sa may San Jose Antique sa maabot nga Hulyo 25 tubto 29. Tisunod sa gobernador nga ti ang tanan naka-ready na kag pwede na ibato sa regional nga event mga ka-K5. Muna nga, amon din balita, magluwas sa amon hipi sa Pontevedra PNP sa kay Sir Diaz nga muni ginahulat karon ang mando sa regional command kon i-floating sa or balik sa kampo bago sa natabo sa pagpatay sa isa ka pulis din sa amon sa Pontevedra Capiz. Back to you, Antike!
9: Dulugi nga salamat, SM Jubert. Lito naman kita sa mga balita sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Sa Rick, mga balita ta, sir.
10: Madalag to mga balita dali sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. May miyembro sang LGBTQ+ ang arestado sa entrapment operation bangod gid napahog ang anay karelasyon nga minor di edad nga ipalapta ang ila sensitibo nga video kon indi makikita siya. Ang minor di edad nagreklamo siya sa ninga Iloy kag gindangop sa bahin sang Rako kag dito nadakpan ining miyembro sang LGBTQ+. Di prison sa buong kag disinidog ang pamilya magpasaka sang kaso. Sa piyak nga bahin, dumdumanyo ning anay mayor sa may Banwa sang Kalinog, ex-mayor Salvador Badong de la Gracia. Ato nakabunggo patay sang nagamotor kag may nabungguan pagid nga isa pagid sa nikatawo. Gin papanawgan na sang desisyon sang LTO ang iya sa nga driver's license. Duwa ka tuig nga revocation. Pero ang pamilya sang sining na biktima nga napatay itong 20 anyos, hindi kumbinsido nga duwa lak tuig. Kay luyag nila at lifetime gid. Kaya ang iban gani daw gamay pa ning kaso lifetime. Kag sa piyak nga bahin dumdumanyo pagid ining driver man nga nakahit and run sa mag-asawa tobla, nasaplid ang asawa, nangakig ang bana, ginakigan ang driver, ginisulan sang sining nagasakay sa moto asa salakyan kag nabungguan ining amay ang bana patay. Nadakpan na ini sang giserbiyan sa mapulis naton dira sa bayan Banwa sang binggawan ining suspect nga si Rudolph Bubot Chavez de la Rosa isa ni ka negosyante. Ang mga dalag kong balita rin sa amo na kung illegal drugs hindi ko mapapierde kaysa istansya to may 2.4 million pesos nga worth sang illegal nga droga. Balik sa imo Antike.
5: Thank you so much sa Iloilo sa kampiyon ng mga balita sa Ilota sa Negros Island Region sa syudad kang Bacolod. Daddy Babes, anong latest?
0: Dere sa amon sa syudad sa Bacolod, Sir Melmar and Sir Nestor, mga kakipay, mga balita sa Negros Island Region. Dere sa syudad sa Bacolod in particular, mga kakipay, nagakalipay kig nagahinugyaw ang 200 tanan ka mga ama senior high school students nga sa din natigayon na nga nakagraduar mga kakipay nga damlag pa nga hindi makagraduar bangod sa pila ka mga problema sa eskwelahan mga kakipay. Sa post nga ginpakigbahin ni Bacolod City Congressman Albi Benitez, makita nga nakasoksok na sang tuga ang among nga mga estudyante kung sa din kaupod sang mga ini ang ila sini nga mga ginikanan. Gintambungan man ni Bacolod City Vice Mayor Calao Puente Milla ang nasambit nga graduation bilang tiglawas ni Congressman Albi Benitez. Hindi sa vlog sa maayong nga potoro ang pagkaimol kay edukasyon ang solusyon. Congratulations sa tanan nga mga graduates suno sa post ni Congressman Albi Benitez. Ang AMA Computer College mayara na lamang sa wong nga adlaw mag-secure sang permits mga kakibib matapos ang 15 kadlaw humalin sa ginpa papanaugan sa ang AMA Computer College sang ila sininga second notice of violation top-top sa karon sa ulihing adlaw nga ginhatag sa ila mga kakibib. Wala pa sa gihapon ang mga ini naka-secure sang ila sininga permit bangod sang kakulangan sang kinanglan nga mga rekisito sa Bacolod Environment and Natural Resources Office. Amaring mga balita namon diri sa Negros Occidental kag surad sa Bacolod, mga kaki-5, back to you, Sir Mermar.
9: Thank you so much, Daddy Babe, sa mga balita. Rijan naman sa probinsya kang Antike, mga ragapawong namon nga mga balita, Jaho. Dumduman nyo ang lalaki, nga ginlabo na ang kagawad dito sa may barangay sa Kulase. Jesus Maria Kagusep. Matapos na nga ginlabo ang diyang kagawad nga pilason, nagpalagyo diyan sa Kakahuyan sa Marayo nga Baryo. Ang diyang sospek apang kang tinalikdan nga adlaw kahapon, nag-surrender kay na Gutman matapos sa banwa ang apat kadlaw nga pagpanago sa lasang. Nag-surrender sa kapulisan kag nagpakigangot man sa anang bugto nga barangay kagawad. Agod nga tubango nandiyang anang sala nga prostrated homicide.
5: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, never give up, Daddy Babes. Amo dya ang panawagan kag minsahe kang Amon Lin Ay kang Antike 2025 kag Binibining Pilipinas 2026 candidate Brittany Angel Rubino matapos nga napaslawan kang nagligad nga July 18 sa may national stage sa Metro Manila. Kay tinaguli dya kang nagligad nga adlaw regya sa probinsya kang Antike. Suno ka na never give up banget nga ti hindi dapat kita maduraan kapag laam kay Antis na naglinay kay Antike 2025 kapiraman dya ka beses nga napaslawan and pagkaurihi nagdaog kagin koronahan. Now, ginpasalamatan naman ka dya ang banwa kang Kaluya kag ang probinsya kang Antike ilabi ringgit ang tanan nga mga Antikenyo sa bulig kag suporta.
9: Agora so far mga balita namon dya sa probinsya kang Antike. Oras naton las 5:52 gamat-amat naman kulang time ta no. Salamat gid.
0: Sige. Salamat gid Iloilo Ruas Antique kag Kalibo. Yan. Areglado mga kakifive, ginakolabos man kita sa panahon, may panahon pa pero hindi na aton. Mga kakifive. Ang akon nga amigo dira sa Libertad Public Market. Si amigo ko, Erwin Kapada. May nga, galanda, Boss Erwin. Boss Erwin Kapada, mga kakifive. Ruina Villaran Erbito, mga kakifive. Si Ma'am Mary Rose Lingaya. Dira sa Tutong Store, mga kakifive. Kag George Lauso, alias Extend. Wala na kita panahon, mga kakifive. Salamat man sa kay Ma'am Velma and Mitong Galvan. Dera sa Mitong Metshop sa BN. Ma'am Velma, maing agaranda. Ang Miriam Store, mga kakifive, salamat gid. Norma Store, TV Store, dera sa Salong Dulao, Bago City. Available lang aton sininga mga products dera mga kakifive. Kag subong man, ang aton sininga products dira sa may Rico Baranal sa Baranal Etiri sa Dulao, Bago City. Ma'am LV Tupas, good morning Ma'am LV Tupas dira sa may Vista Alegre. Areglado mga kakifive ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with kakifive Kulin Kobiyain sa Rabanal Bay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Mel Oya, ako sa Kaki 5 Babes Gantalo para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.
11: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Arjen at kanto sila ito sa nagligad sa kisaki kidya katama di ang basang tiyo ko at Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsules 3 times a day 3 adlaw ula ang sakit sa ang akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mamakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
22: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift,
26: OT,
27: Breadwinner.
26: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
28: Drink responsibly.
26: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
29: Let's go. Go
1: flow with a flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with a flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy, let's go with the flow.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kitang-kita.

0: drink responsibly.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
3: K5 News FM.
1: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Webes Hulyo 23, 2026.
4: Makita kagbabatian kita live in aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
2: Para sa atong pangulong, dinalaan.
1: Regional.
2: Apat katuig na bata patay matapos malapakan sang Ceres sa Escalante.
4: Tagiyas ang KTV Bar na nagsala sa pag-atag sa impormasyon sa pagpatay kay Police Captain Apuyos.
2: Duha ka adlaw nga transport strike ginsugdan na.
4: BP Sara pwede sa giapon nga magpadalagan sa piniliay tuptop nga wala siya sang guilty conviction.
1: Balita international.
4: Tatlong patay bangod sang hantavirus virus sa Venezuela.
1: Balita sport.
2: Navy PH nagdaog sang silver medal sa 2026 Esports World Cup.
1: Balita.
4: Bostoyo nangayo sa pasaylo sa iyan naratibo sa dokumentaryo ni Cara David.
1: Balitang negosyo.
2: Kagbalor sang peso liwat nga nagnubo. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang regional.
2: Miyembro sang LGBTQIA+ ginpaog ang anay karelasyon nga menor de edad nga ipalapta ang sensitibo nila nga video arestado. Arestado ang isa ka miyembro sang LGBTQ+ I community matapos sini nga ginpahog ang iya anay karelasyon nga menor de edad nga ipalapta ang ila sensitibo nga video Miyerkules nga adlaw Hulyo 22. Basa sa inisyal nga impormasyon, ginapahog sini ang menor de edad nga ipalapta ang ila sensitibo nga video kon indi ini makipaghilawas o kon magpakighilawa sa iya sa bayan sang Barangay Rizal, Estanzuela, Iloilo City proper. Tigayon ni nadakpan ang sospek na si alias Ray Vianteanos, kagresidena sa nasambit nga syudada sa ginpatigayon ng entrapment operation sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6. Sunod sa kapulisan, nagreklamo sa ila opisina si alias Joe Diaz Vianteanos, kaupo ng iya ginikanan bangod sa pagpamahog sang sospek. Naibaluan nga ikaduha na inikabesas nga ginpahog siya sang sospek nga ipalapta ang sensitibo nila nga video o kon litrato kun hindi siya makikita. Ginapaninduga naman sang biktima nga mayara sa mga video sa cellphone ang sospek apang padayon pa ini nga ginaimbestigaran. Sa karon desidido nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima batok sa sospek.
4: Apat katuig nga bata patay matapos malapakan sang Ceres Bus sa Escalante. May balita si KK5 Ariel Apas.
0: Patay ang 4-anyos niya bata nga lalaki matapos malapakan sang ilang mismo ginsakyan nga Ceres Bus sa bahin sa Sitio Santa Ana, Barangay Mabini, siyudad sang Escalante. Ang biktima amo si alias Aaron. Suno sa inisyal nga impormasyon upod sang biktima nga nagasakay sa Ceres Bus ang iya ginikanan utod kag iya tiyo nga lunsay nga gikan pa sa Manila. Kag nagpadulong sa siyudad sang Escalante, ago diri nakuntani magpangabuhi. Base sa panaysayon sa nakasaksi, pagpundos ang Ceres Bus nga ginasakyan sang amo nga pamilya, una nga nagpanaog ang 4-anyos upod ang iloy kag nagsunod ang amay utod kag biktima kag tiyo sini. Wala nakatalupangod ang ginikanan nga gulpi nagkadto sa tubang nga bahin sang Ceres Bus ang 4-anyos nga bata samtang ini sila ang nagakuha sang ilang mga bagahe sa kilid sang bus. Sang naglakat na ang Ceres Bus, didto nila ginpangita ang bata kag nakibot nga nalapakan na ini sang Ceres Bus kag nakaangkon sang patal nga pilas sa bahin sang ulo kag iban pa nga parte sang lawas. Sa karon ang driver sang Ceres Bus yara na sa kustodiya sang Escalante City Police Station para sa nakaigo nga disposisyon. Samtang nagahilibion kag nagapangayo naman sang hustisya ang pamilya sa natabo sa bata.
5: Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si KK5 Ari Lapas para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM. DTX 500
2: Morning Newscast. Samtang tag-iyas ang KTV Bar nagsala sa paghatag sang impormasyon sa pagpatay kay Police Captain Ampoyos. May balita si KK5 Myla Fuentes. DTX 500
6: Morning Newscast. Ginklaro sa tag-iyas ang KTV Bar nga nagsala ini sa unang paghatag sang impormasyon sa mga investigador bangod madulom ang lugar kung sa dinitabong insidente sang pagpanglutanga. Matandaan nga sa unang investigasyon, ginatudlo nga suspect sa paglutang patay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos amo si William Jucampo. Apang sa ulihi, nagagwa nga ang kaupod sini ang naglutang amo si alias Boy. Suno sa investigasyon sa kapulisan, ginpayag ni Albert Tyra nga halos dunga naghunos ang armas lutang si alias Boy kag William Jucampo. Kag nakatutok ang iya atensyon kay William. Diriman ginkompermar nga wala sang komosyon o konfrontasyon nga nagluntad sa iban nga mga customer, kundi natabo lamang sa lamesa nga ginapungkuan sa mga suspect. Sa ginpatigayon nga press briefing, ginatang ni Police Captain Mark Anthony Garcia, ang officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station, nga ang ilagin basihan ang kuha sa closed circuit television sa lugar ang maathag nga nakita nga si alias Boy ang nagpangamot kagbadasig nga naglakat matapos ang pagpanglutanga. Samtang ginklaro naman nga makabig na nga crime solve ang kaso sa investigasyon. Bangod una, nakilala na ang mga sospetsado kag isa diri ang nagapabilin nga arestado. Dugang pa nga na-file na ang kaso nga murder batok sa mga individual.
7: Kini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz, K5 DTX
4: 500 Morning News. Soldado nga involbado sa pagpanglutang sa Katbalogan Samar ginkustodiya na sa kapulisan. May balita si KK5 Roger Tilana. DTX 500 Morning
8: Newscast. Mariing kinundina ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang pamamaril na kinasasangkutan ng isa nilang sundalo sa Katbalogan City, Samar. Ito ay kinumpirma ng 8ID na nasa kustudiya na ng Philippine National Police o PNP ang nasabing sundalo at nangako rin ang kanilang pamunuan na makikipagtulungan sa investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan sa insidente. Ayon sa Philippine Army, magsasagawa rin sila ng sariling pagsisiyasat upang malaman ang kaukulang kaparusahan sa sundalo alinsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon ng militar. Batay sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM, naganap ang pamamaril bandang alas 5 ng hapon noong nakaraang Hulyo 21 sa Purok 7, Barangay 13, Diversion Road sa Catbalogan City. Dalawang sibilyan ang tinamaan ng bala at nakilala ang mga ito sa mga alias na Mond, 19 anyos at Dulfo, 58 anyos na kapresidente ng lugar at agad silang isinugod sa ospital upang mabigyan ng lunas. Limang basyo ng bala ang narecover sa lugar ng insidente, habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong pangyayari. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Negros Oriental Police mag-deploy sang grupo para sa malinong na zona. May balita si Kaki5 Rufa De Vero.
3: DTX 500 Morning Newscast.
9: Mag-deploy ang Negros Oriental Police Special Office in Norpo ng mga Civil Disturbance Management o CDM team at mga Special Reserve Police Officer upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong probinsya habang ibabahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang State of the Nation Address o SONA sa Lunes, Hulyo 27. Ayon sa spokesperson ng Norpo na si Police Captain Stephen Jonathan Polinar, mahigpit na susubaybayan ng pulisya ang mga grupong inaasahang magsasagawa ng mga rally, motorcade, at mga marcha protesta sa Dumaguete City. Magde-deploy rin ang Provincial Mobile Force Company o PMFCs ng dalawang CDM team kung saan ang bawat isa nito ay binubuo ng humigit kumulang 20 pulis kasama ang mga tauhan mula sa Recreationary Standby Support Force o RSSF upang mabigay ng karagdagang seguridad. Pinaalalahanan din ni Polinar ang mga nag-oorganisa ng protesta na kumuha muna na makinakilagang permit mula sa lokal na unit ng pamahalaan. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
4: Governor Defensor nagapasalamat sa suporta sa administrasyon ni PBBM sa Iloilo. May balita si K5 Jenny Kauyunan.
3: DTX 500 Morning Newscast.
10: Nagapasalamat si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa kay Presidente Ferdinand Marcos sa dakong abulig sini sa probinsya sa 4 na pagpungko bilang presidente. Sunod sa gobernador, madamo sa bulig ang napalabot ang administrasyon sa probinsya, ilabi na ang paghatag sang dugang aponto sa Halawardama. Subong sa ikalimang tuig na pagpungkol niya bilang presidente, kaduan sa iya State of the Nation Address sa Consona, nagalaw ang gobernador nga malaki pang Iloilo sa iya nga mensahe. Nakip sa mga ginalauman na defensor mga pagpasangkad sa agrikultura, food security, health and infrastructure, ginalauman sa natungdan nga malaki pang Panagim Maras Bridge sa Iloilo Capiz Aklan Expressway.
11: Isa man sa ginabantayan sang gobernador nga malakip sa zona sang presidente amo ang issue sa korupsyon, nakip na ang update sa flood control anomaly kag ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Apisar nga nakabaton sa imbitasyon ang gobernador nga magtambong sa zona, posible hindi ni makatambong bungod niya na sa mga scheduled na meeting ang gobernador kadungan sang zona sa Lunes sa Hulyo 27. Report nagikan sa Iloilo, inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya na balita serbisyo publiko. Gagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Balitang National.
3: Balitang National.
2: Sa Balitang National, duha kaadlaw nga transport strike ginsugda na. Nagsugod na sa ukon nagsugod na kahapon nga adlaw sa Miyerkules, Hulyo 22, ang duha kaadlaw nga transport strike sang grupo nga manibela. Isa ang grupo sa mga nagapamatok sa mataas nga presyo sang gatong sa Pilipinas. Dismayado man ang grupo bangod wala maaktuhan sang gobyerno ang saka sa pamasahe sa mga public utility jeepneys o kon PUJs. Nagsugod ang strike las 5 sang aga sa Metro Manila. Nagtipo na mga miyembro sang manibela sa Commonwealth Avenue sa siyudad sang Quezon bangod isang strike, nakita na mga nagabiyahe nga bus sa mga lugar nga halos puno sa mga pasahero.
4: VP Zara pwede sa giyapon nga magpadalagan sa pinili ay tuptob nga wala siya sa guilty conviction. Ginpayag ni Commission on Elections sa Concomelec Chairperson George Garcia nga pwede sa giyapon nga makapadalagan si Vice President Sara Duterte sa anuman nga posisyon sa maabot nga pinili ay tuptob nga wala siya sa guilty conviction. Pahayag naman ni Garcia Martes nga adlaw tuman ka presumptuous kag hindi intsakto nga ginestoryahan na ang issue sa disqualification para sa isa ka kandidato nga tuptob sa karon ginapamatian pa ang iyang kaso. Suno pa kay Garcia nga minister kon ministerial ang mandato sang COMELEC sa pagbaton sang certificates of candidacy.
1: Balita International.
4: Tatlo naman ang patay bangod sang hantavirus sa Venezuela. Ginkumpirmar sang Health Ministry sa pungsod Venezuela nga tatlo na ka mga persona na bawian sang kabuy bangod sang hantavirus sa northeastern state sang Anazutuk. Ang hantavirus makuha sa ihi sang ilaga nga ginatunaan sa problema sa baga kag korason. Maeksperyensyahan ang sintomas ng infeksyon duwa tuptob apat ka semana matapos ang exposure sa virus. Kalakip naman sa mga sintomas ang hilanat, palangurog, palanakit sang maskulo, kagpagsakit sang ulo. Sang tinilikdan nga Abril, nagatuga naman sang kahadlok ang hantavirus infection sa pila ka mga pumuluyo sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan bangod sang tatlo ka mga pasahero sa MV Handuse nga nagkalamatay kasunod sang kaso sang impeksyon sa barko. Sini naman nga Hulyo, gindeklarar sang World Health Organization o kon organization o kon WHO nga natapos na ang hantavirus outbreak.

0: nga premyo. Nakuha naman sang Geltech Cyber Team sang Russia ang ikatatlo nga pwesto.
1: Balitang Entertainment.
2: Boss Toyo nangayo sa pasaylo sa iya naratibo sa dokumentaryo ni Cara David. May balita si KK5 Ivy Cordova.
3: Nagapangayo isang pasaylo ang content creator nga si Boss Toyo matapos naging pakamalaot ini sang mga netizens. Sang iyagang question ang dokumentaryo sang veteran journalist nga si Cara David sa illegal nga dump site sa ancestral land sang mga Aita sa Subic, Zambales. Gindetalye sa dokumentaryo nga ibinasurang paraiso kung paano temporaryo nga ginhimo sang LGU nga tambakan sang basura ang ancestral land sa kabukiran. Apang nagpagwa sang impormasyon ang influencer angot sa dokumentaryo kung sa diin, iyagin sili nga personal niya nga ginkantuan ang lugar. Kagsuno sa iya, wala sang nagaalis ngaw nga baho sa dump site na segregate sang maayo ang mga basura. Layo sa komunidad, kagyara sa isa ka private property ang nasambit nga dump site. Nagkomento man si Cara David sa post ang vlogger. Kagin sili nga masobra isa kabulan ang ilang nga pag-research angot sa issue. Kagmayara sa mga dokumento nga nagapamatuod sang ilagin pahayag na impormasyon sa publiko. Bungod sini, nagpag wasang public apology si Boss Toyo. Kaginsaysay nga iya lamang ginpahayag ang personal niya nga obserbasyon. Kagwala siya sang tuyo nga makigbae sa bisan sinuman. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
0: Balor sang peso liwat nga nagnubo. Liwat nga nagnubo ang balor sang Philippine peso kung sa diin nagdangat sa 61.75 pesos ang dolyar sa Amerika sa bulan sang Mayo. Basa sa datos sang Bankers Association of the Philippines, posible nga magdangat pa sa tubtub 63 pesos ang balor sang dolyar sa Amerika sa masunod nga mga binulan. Nagresulta ini bangod sa nagataas nga tensyon sa Middle East. Nagsugod hinay ang balor sang peso sa tong Pebrero matapos ang kinagamot sa tunga sang Amerika kag Iran. Mga ka-K5, mabuyan to ang dalagong mga balita ng matian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy birthday ka-K5 Bomba Marilu, happy birthday. And also kay Ma'am Laila Bonilla, happy birthday. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbay.
2: Padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Ako naman si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, kisaki kidya katama, kiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butik.
5: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na ginakon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butik.
5: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala

0: Strike Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.

0: responsibly.
1: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
2: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
1: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
2: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of Bacolod City's news and talk authority, K5 News FM Bacolod, expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
3: The President's Report,
2: going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
3: The President's Report.
2: The President's Report.
4: 101.5
2: K5 News FM.
4: K5 News FM.
2: News FM.
5: Ang aton sibong atak na alas 6:30 sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number 1.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
7: Kaghimay-himayon! Stand by!
2: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
6: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
7: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
6: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
7: Sobra!
2: Objective and analytical.
6: Aprobado bala ini nga proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
7: Di pagprangka lang bala.
2: Informative.
6: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung ini makabenepisyo sa mga pamilyo.
7: Inaiya!
2: No holds barred discussion on hottest issues.
6: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
7: De, ano nang resulta sa kaso?
8: Hulat-hulat lang!
7: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
6: Oh, come on! People of the Philippines!
2: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
9: Isa ka maydaig aga sa ato naman mga palangga ka mga palangga ka mga kulturan, mga palangga kag suki ka mga K5 sa igad sa baybayon tunga sa kaumahan. Ibabaw sa kabukiran lakip na sa Bilog Provincia sa Negros Occidental ganak banwa sa Bacolod.
6: Foro.
9: Salamat, welcome. Good morning Western Visayas, good morning Philippines, and good morning world.
6: Morning Foro de los Pueblos.
9: Kami gapon inyo power to every morning. Ako naman si K5 L. John Castanio.
7: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning everyone.
9: Welcome yung inyo sa New Riding in Tandem. Karong adlaw until 9 in the morning. Ari kita sa pet sa 23 sa bulan naman sang Hulyo tuwing 2026.
7: Ang bilis naman.
9: Ay sus dugidugay. Huwebes na. No? Gusto saan ulang? Ha? Kadasig sa mga inadlaw. Daw gina guyod lang ang mga inadlaw. Kaya ti sa sabado ko din naman tanik labote, no?
7: Isa pa na.
9: Ha?
7: Isa pa na.
9: And sa ato nga makauto nag-upod subong aga, sa ato nga presentation, nagligan to, gulo granada lang ito nakita sa suba to sa taytay, pero kagapon niya.
7: Panalagko na ni nga ito?
9: Naglagko na ni?
7: Panalagko na ni nalo.
9: Bumba na gito yung nakita.
7: Siya, gikin mo matinong may granada man.
9: Ang report ka na ba ito? Tanong nagkakot-kot sila to sa may lapit sa BGMP.
7: Oo.
9: And then all of a sudden, May nakutkutan ni Granada, bomba na gid.
7: Ano panalag ko na rin nga ton?
9: Ano tabo man nga ngang talisay ni kagsilay? Nga damo mga vintage bomb nga nalubong?
7: Talisay, silay, ani-ibig.
9: Hindi na dumdumantara, nagin tiniran sa mga Hapon eh.
7: Inagin nga area?
9: Inakita mo ng ruin, siniblay, gintiniran, ginimo, ginayang
7: hukmungan
9: sa mga Hapon.
7: Oo, doko ilang kuwanda headquarters. Pero ina nga lugar, talisay, silay, ibig magaluna. During the Second World War, dragi na ginapagdagdag mo ng dalagko nga bomba kahit kundi yung kwan ba, patag si Live lang. Kundi atutong headquarters man siyang kwan, siyang Amerikano. Last stand man na nila. So, da mga bomba, dragi na pagdagdag. And I would suppose kang bomba nga ginulog doon sa Amerikano to.
9: Amo ng mga bagay ka talahon ta. Actually, nanawag amigo tagapon at around the after lunch guro. Singa, kantuin yan ay. Kami ari bumbati, tabuan na rin si Kipa Bread. So, yung kantuan nila, sus. Actually, isang ginbatak nila, nagsungaw ga asuka Kipa Bread. Muguro nagsungaw. So, ginubrasan nga ito niya EOD, ginbutangan nila sa daw cold na nga tubig na. Ginbutangan nila sa daw tubig na bugnaw.
7: O, para nga ang oxygen magkuhan na
9: yun. Kaya ang oxygen niya, grabe, magasungaw.
7: Makompress
9: na makita mo pa yan, hindi gin siya masyado yung puno sang tok-tok, kundi nga sulid pa yung bomba. No? Grabe. Muna nakdugay, pero may bomba yapon na makita, no?
7: Damo pa?
9: Uh-huh. Ang pinakanami, kiwai siya maigo sa matigang bagay, nga nag-trigger, nga naglupok, bla. Basi kung naigo, ang yasaling pin, whatever.
7: Sa Second World War, abis sila dyan, damo, ilman umido, kahit tiga mas production blas ang bomba, maskin even in Europe.
9: Gadali sila mo, no?
7: Gadali ka, tiga iban na umido, iban na huwa, iba plastar, mayo ang mga
9: damo
7: pin.
9: Damo na pilag ka mga bagay nga ton, sining nakita mo sumung simana, dupuro lang tas ang nasapuan, no? Ginsugdan tas ang nasapuan, ang Granada, ginsundan naman siya. Katrending pero niya.
7: Damo, gin ka kasapuan.
9: Ah?
7: Damo gigi kasapuan.
9: Aha, iba niya. Lain naman sa puan ng
7: mga nasapuan naman ito sa pangkalan, lain naman, no?
9: May gintiro naman to.
7: At ikaw is mga
9: bukid-bukid. Ang nasapuan dyan ang kurinti to?
7: Hindi, may lain naman nasapuan.
9: Ano naman nasapuan?
7: 13 million ni gasto tayo hatag sa artista.
9: Ah, galay ka. Siguro para papalipay.
7: Sa jahon na niya. Sa jahon na niya.
9: Dapat ba celebrate kita? Ujakan mo. Kinanglan niya. Maujak, no? Actually, just for the fun, guru, 13 million. Basta hindi mo na para sa artista. Kung artista lang na, 13 million is
7: good. Hindi para kid sa artista.
9: Pas bilog ng activity?
7: Hindi. Ang bilog ng activity is 56 million.
9: Oh, tiyos.
7: Panalagko na nga ito. Hindi
9: natural. Sa makulod, ganyan gagasto. Tagpila mga kabilyon.
7: Gasto kapag may ganito 200 lang na
9: yun. Wala, but para sa kalipayan, mangguro sa mga taga-kabangkala
7: na. Tira kita mo
9: na. Oo, muna isa kabagay. Gusto ako kayo para malipay sila. 200 na yun.
7: Alahon na yun.
9: Oo, kaya ti karong kumagimo ka sa Ujakan, da, no? Ano na nga lang niya, Grisbong? Kumagimo ka sa Ujakan, nagtapos daw kabitin-bitin, suyaan ka man, halahon mo na lang, parang daw sa Jack.
7: Yan naway sa Ujak, doon punag-punag.
9: Oo, punag-punag. Daw hindi Ujak, doon punag-punag. Sige, tunuhan ta lang.
7: Tunuhan ta niya, halahon na nito.
9: Good luck, ah, sa mga taga-gabangkalan, da, no?
7: Ari pa kita, Son.
9: Da, Son?
7: Kundi may bumba ka ng kitan. Oo. Ari ako, palukpon ko man eh.
9: Ano na?
7: Birthday man ni Bumba Marilo mo.
9: Subong?
7: Oo.
9: Dawa isa ka palupok bomba ya. No? Daw pila kadlaw nga ipos ya. Wa isa ka palupok. Wa isa pinalukpan. Siguro na umido amo pa dito na yung umido.
7: Uy, magalupok.
9: Na umido siguro. Balo ba isa mga utod na ton? Kaya ko po sa mga daw, umido sa mga, bomba, happy birthday, no? Balo, mayon na siya, kahit ti malong aras, tupad ni Miro Badinggin.
7: Aras siya?
9: No? Arang isa na. No?
7: Tatuo na siya kabahin.
9: Tisaton niya magkauto ng gopon sa mga matriyon sa aring presentation. No? Din mga kabungabahin sa kalibutan, updated kamong sa mga happenings sa Bacolod at the same time Negros Occidental. Pagi naman sa ating official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5 FM. And of course, sa ato naman ng YouTube channel and makita man kita sa aton saling iban pa ng mga platform. No? Babatian kita sa aton nga online streaming.
7: Yes.
9: Kung ako sa inyo ya, para hindi ka mabudlayan, kasi ako mag-live, abi kung may ka-load, budlayan ka pa mo. No? Pero kung mag-download ka sa Play Store sa K5 News FM, at least tanang estasyon, Mapabakulod, Iloilo, Luzon, Visayas, Mindanao nga K5, pwede nyo siling mamonitor ka K5 Eric.
7: Correct.
9: Kaya naman ginihimo ninyo abroad, kami ni K5 Eric, nagatamyo sa inyo sa More Night. Good morning, kaguna!
0: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan.
9: Hoy, Webes pa lang! Hindi, pa rin kayo Domingo kang Sabado, ha? Masi ko na, barikutot, baka muna kilami, paturong nyo. Yan mga nagabarikutot, patana dyan! Pagbarang, undo ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigo! Dios. Adlawundo Diyan! Gabi-gapo ninyo, Power Do every morning, K5 Eric and K5L Diyan. Aga pa ka, K5 Eric, nag-stretching mo?
7: No? Aga pa?
9: Aga pa nag-belly exercise?
7: No? Aga, aga kagabi mo ang exercise mo.
9: No? Aga lang, kay kagabi namin yung turog-turog ta. No? Subong ang matriyon is a wonderful day and a blessing para sa aton.
7: And let us remember that we are the holy presence of God. Amay sa langit, salamat gid sa sining adlaw nga Huwebes. Kaginhatag mo sa amon nga nakabugtaw kami tanan. Ginoo, please keep us all safe wherever we are. Protect us from accidents, sickness, floods, and all kinds of harm. Bless each family with love, unity, good health, and enough blessings para matabok namon ang adlaw-adlaw namon nga kinahanglanon, Ginoo. Pabaskuga kami tanan para mangin mabakod kami sa pag-atubang sa mga pagtilaw and guide us to make wise decisions today. Bindisyon ni man ang amon nga mga mamaunggon, mga mangunguma, mangingisda, manunudlo, mga estudyante, frontliners, and all our OFW sila binagid ang yara sa Middle East. Keep our travelers safe and let your peace reign in our homes and in our hearts. Salamat Lord for your endless love and mercy. We trust you in everything. Amen.

0: Headlines
1: Portal.
0: Headlines.
2: Audio. K5 Eric, amo ni kagapon ang pagkasapugid, no? Eyes on the board mga ka K5. Wa tangi audio K5 ba, Adrian? Okay.
3: Kini siya.
2: Amoning bomba. Kanda ko sa bomba kang K5 Eric ko.
3: Sa Talisay ne?
2: Sa Talisay.
3: Ay, mga ka K5, eyes on the board.
2: Ara, K5.
3: Hindi dito wala kay na. Eyes on the board.
2: Ara, gaso na, spunta.
3: Amo na siya?
2: Gaso, amo itong bumba. Naging pagwa, di na nakita. Bala doon nagtuhaw, nag-aaso. Naging pa, pero kinulbaan ng tao. Uli ka gapo, report niya rin sa sila, ay Granada lang. Subukin yung bumba, naging
3: nakipa. Panalagpo na ni nga ton.
2: Ha?
3: Bumba na yun.
2: Why gini? Plano ka nagko, kita. Di amo mo nagko, lupok, subong to sa Middle East.
3: Ari, o. Amo na gusto ko. Mga K5, tanawan niyo lang eyes to the board.
2: Hinak, dua katao, gakwat mo.
3: Kagang itsura, do hindi Pilipinas, do hindi Talisay, no, tanawan lang.
2: Do, matiyag mo, do, ara lang sa ano?
3: Do, sa abroad, do, sini ni Arnold
2: Schwarzenegger.
3: Schwarzenegger.
2: Ati mo sa Vietnam, naging shooting, ha?
3: Oh, grabe, oh. Tahong, no?
2: So, mga K5, eyes to the board, amo ini ang bomba. Amo ni itsura ka bomba nga nakita, no? Gareklamo pa na babae, siya sa kinulbaan ko mo. Why na ko gani, kalunod siya nga ako niya. Abi, audio, wala ba, K5, ano? Totoo ka, babae, blaga ko, munti ko, ay naku gani kaluto sa fishbowl ko.
3: Di mag-amon niyo. Ari, tanawa niyo, Blau, daw walin siya, iban nga lugar, doon hindi Talisay, no? Pati ang uniforme, isang bomb disposal, no?
2: EOD, ang EOD yan isang Talisay? O kung iyan ni Guro kay
3: Dear? Robins, ano
2: mama, ang mga Martes, Webes na tagal eh. Mabal mo, Martes, ako yung matiyon na mo.
3: Tanawa ba lang?
2: Kakipay ba, Eric, ang aton lang din na pasalamatan? Ngaway na siya maigo kabako? O kumiara man na nagkalib lang na igo kapiko o pala nga sumigabong kakipay ba, Eric?
3: Ba siguro na igo, kinman nga sumungaw?
2: Hindi kay...
3: Ba sinakalis ba siya?
2: Ang sa kadugay guro nga natabunan siya pagkakasang tabo niya bangod guro nga no nagpuswak siya no
3: amo nang natawag da permisa ba
2: sungaw
3: oxidation
2: nan amo na kon nga dapat ba DTX may bandid ka the oxidation process ka kay Pyberic amo to
3: no si siyempre na expose siya nakuha tong tabon
2: oh correct
3: naga ang may chemical reaction
2: nag-oxidize amo to nag
3: sungaw
2: sumungaw
3: oxidation mo may chemical reaction
2: amo na nga ginapungga na mo ni kay Pyberic ang oxidation process ga DTX may bandid kami tanawab na si Pyberic ko 45 gapon 45 gapon ito ta. Walang pagbabago. Sa piyat kamahin mga K5 sa ato naman yung pampalagan sa mga top stories of the day. Ito kanta ni Karong kung baladiin. Kung i-dispose mo ni K5 Eric, dapat layo. Ganyan kayo, grabe. Ganyan si Gabong ni Guru.
3: Ang bomba, ang kuha niya, ang granada, maglupok na ya. Boom.
2: Aria.
3: Kabam.
2: Grabe.
3: Dako niya mo.
2: Comics ba yung imo man?
3: Kung pusil niya.
2: Palaanon, kaganyan ka pala basa ka comics.
3: Kung pusil niya, kung pusil niya.
2: Amo na ginakulbaan ko kalupok sa tatang. Basi si Boom siya nang nagpalupok. Bomo, sari ka man o. Sa ato naman, nagkabaga, kagbainit ka mga balita lokal. Isa ka pamilya nga nagtiner sa Malawig at Tinuig sa Manila. Nagdesider ka magpauli sa Escalante.
3: Yes.
2: Nagpanaog ang nanay, sunod ang 4 anyos ka bata, sunod ang tatay, sang nagkanto na sa kilid nagkwasang bagay, na why sila kay balo? Ng bata nila gali, nagtindog to slubangan kasi si Resliner.
3: Sakit.
2: Paglakat sa si Resliner, why nila makita bata nila, sang ulit talupagdan nila, nalapakan, nagali. Ang ila bata, patay.
3: Inibantayan nga balita.
2: Bantayan kay Bingko Pod sa karon si K5 Ariel Apas, direct na dito sa pamilya.
3: Yes.
2: Kay man masubo, ang ina balang, you decided to go home. In for your good. Hometown for good. And then, galipay ka na kasi kita mo ng pamilya mo. Why ka galik ka balo? That was the last time makita mong bata mo, 4 anyos.
3: Amo na hinahambal kayo sa mga katigulangan, pero may naging dulong yung ginang iyakabuhi.
2: Amo na. Abi mo ba na kung kaisa ka kay Pyberic, may mga bagay pareho sini. Ini nga mga bagay is a test of faith sini nila.
3: Correct na.
2: No? Test of faith. Kung kaisa ginalabugay ang imo pamilya, is a test of faith. No? Kung kaisa may mga pagtilaw nga daw gina-prosecute ka matyagan mo, no? That is a test of faith. So, never give up. Just hold on. Have faith because everything will come to pass. Sakit ni kagipay.
3: Pero sakit na balita.
2: Gawlawang balang taniya. Pero kung ikaw gini kanan, sino masakit? In condolence to the family. Kung anong tiyabaw sang mga estudyante sang ama. Dumduman mo ni?
3: Ara pa na.
2: Gatiabaw sila.
3: Ano kuno?
2: Abi mo inanaw. Ya ama ang estudyante, ama bla.
3: Oo.
2: Ama no kanila computer school. Kundi may nag-graduate ang ibang lang naging pasaka sa babaw yung tablado.
3: Oo, nagligad.
2: Ay, tablado. Huwag ganyan ka, naging pasulod sa SMX.
3: Oo, huwag.
2: Bawo bangod sa pag may nagpatunga ang mga opisyalis, isa na naguro si Congressman Alvi.
3: Oo.
2: Ginpatigayon sa Pitsa 21. Nag-graduation ang 161.
3: Nga wala ginpasaka.
2: Nga wala ginpasaka. Kaya nakabalidiktory, speech guru balidiktory yan, wala kambal eh.
3: Uyara, nadayon gid?
2: Nadayon gid!
3: Doon nami oh. Tidason?
2: I-check ta karong kay Kipa Wilson, ki-interview niya.
3: Sa diin sila na-graduation?
2: Amo na karong na-discovery yun ta.
3: Sa di nga puro. Di nga puro.
2: Di nga puro.
3: Na ano man ni ama? Pabukas pa ka ama? Di wala naman na-permit.
2: Ha?
3: Wala man na sila business permit. Why
2: patakasure kung naka-comply sila kay Kagapon? Why sila compliance mo?
3: Di ano ba si Kumbungaga? Nung naka-comply? Di dapat ipasira na na-dugay na yan.
2: Ha?
3: Dapat ipasira na na. Kaglabaw
2: sa tanan ba, Diyos mio. Hindi mo kakita. Yan ka dua ka ba sa graduation? Doon lami mga ganyan. Actually, ang 161 ka mga kabataan ngani nag-graduate. Congratulations. Actually, patawag mo. Pinatawag, dumduman, pinatawag din silang ginikanan. Sino patawag? Si Congressman Alvin.
3: Congressman Alvin.
2: Ma, si Congressman yung manong senadora.
3: No one will be left behind. Amo ginambal niya.
2: Kaya mo nang ginambal niya. No? May post siya 14 hours ago. Bo grabe, mga executives ang ama, doon ang gatid ba ito, may opisyalis ng siyudad, doon si Kalaw, si Vice Kalaw. Yeah, kahapon, kundi sa special graduation rights. Kagapon lang ni Gropit sa 21 or 22, naging parigayon, abi mo anong sala ni Wilson, ginatek siya gali, sa ginikanan, sa cum laude, nga may graduation, why ginabuksan niya cellphone, nabot na mga, ayo na ayo man suri si Wilson siya sir suri gid na pa why got text gid sila sa akon pero kantuan subang ni ang aton da punto ka kipay biarik bisan pa paano na kay ngagaw antes pa man no ikon Oktubre pa ni do why nagini sa bor why nagini sa bor ya
3: ang mga tirada mo subang no mga bago ang mga lingguwahe ko
2: hindi ko magsubo sa bor
3: ang panawag sa sing iban yan yung way the mill.
2: Gusto gali. No, why naging din nami? Why naging nami? Why na damil?
3: Surat yami.
2: Oh, why nami? Ako niya why sabor.
3: Why sabor ba?
2: Siya no, pa bitsin, na. Eh. Pero ti, nandali, sila niya ko daw, late is better than never. Pero hindi manami nga president, tama. Hindi ka muna magliwat sila na. Kagba, ano naka-comply na? Kung wala ka comply dapat pa si Randan mag-guro ko mo.
3: Siya pa na.
2: Pero kung naka-comply, di sino abing kita para pilito niya si Randan sila. Sa piyag kabahin sa iban pang mga balita, may isa ka-membro kakipamiyarik sang isa ka-Farmers Association gintiro dito sa Banwa sang Kawayan.
3: Buhi.
2: Pakatong kaaw ni karon si Kipaym Arp. Kay si Kipaym Arp, kay nagligan, nag-live siya gali, at umitaw ganda siya. Ang ginpabalo, si Obrea ma-report sa aton. Si Obrea, nakakobre. So, Kipaym Arp, standby ka, kay tutukan tali karon. Sa piyag kabahin, may lalaki nga pilaso matapos mahulog. Nahulog siya sa second floor.
3: Okay.
2: Sang building din sa Bacolod.
3: Uy, no? Singaw.
2: Kay ti Gurga Paminta, balilaw, nahulog rin sa Tambara.
3: Atong sa ba? Downtown?
2: Downtown, Kagapon eh. No? Kinarankaran man ang team ta Kagapon. No? Kag-abi mong black kakipay, Barry. Kung may lolo nga gindasok sa karsel, may lolo man niya nga ginpakal sang bato. Kung may lolo nga ginaligar, naghimulos sa apo, ari na mo, apo nagpakal bato kay lolo.
3: Pakal ganyan?
2: Ay, hindi, ginpakal yung estudyante nga apo. Inano ko si lolo ni man?
3: Ang isa konditoy
2: sa
3: sor,
2: Lulo ginimuslan allegedly.
3: Ginimuslan niya ang iapo.
2: Ari naman niya.
3: Palabot sa norte, ginpakal ya ang ulo sa iapo.
2: Bato pa. Patay gid kay Paberic.
3: Way na duroga mo.
2: Na no man niya. Sa kada, kay Paberic is just natural to discipline. Pero dapat kabalo ka kung di mo, bakulon mo sa buli eh. Ipakalom niya bato sa ulot. Natural bato. Ano ginabing? Grabe na, ano ka manimuluman. Wait, nakabalo sa motibos. Likod, di pero ibalong ang istorya karon. Hindi ka mo magaling kay grabe. Kung sa mga pelikula, kung sa mga football panisubong, halftime report ni Gamon sa football mo.
3: At i-pre-kick. Kita mo? Pre-kick.
2: Ha? Pre-kick. Shakira ya ang gatiraya kung mag-halftime report niya ang football mo.
3: Grabe, no?
2: Shakira, ama ko nung bata ito nga sang 2000 ano ito nag-atumantong nag-perform siya sa football. Dito nakita ba na yawa nga isa na football player nag-perform siya bata nila, lagko na. Oo. Ang tiwain na galbo lagay na galing sa bana. Ito nga football player.
3: Damo mga football player nga nakapamana. Damo mga artista nga nakapamana.
2: Actually, kang iba. Nga hindi kabi kay sobra pa na isang artista mga football player.
3: Wagin mana ang si Ronaldo. Maglakas sila sa asawa. 1.4
2: million?
3: Oo, maglakas sila sa asawa niya.
2: Si Messi? Oo. 1.1 billion?
3: Ang aeroplano lang, mga Gulfstream lang.
2: Tud ka.
3: May sarili silang aeroplano.
2: Kagatog sila Minya Malbla.
3: Oo.
2: From zero, nothing, to $45 million.
3: Si Yamal Subong ang iyang mansion, di na mabangbang.
2: Definitely, he will be the next Messi.
3: And he will making. Be he will be the new billionaire of the world.
2: Kag mabilyonaryo ning bata. Kagabi mo bla, believe ko sa mga bata ngani. Pag pag naugay ang unay nga ako siya, mangod yang gamay-gamay bla. No? Kag sila ni Williams, they deserve to be champions. Kag dapat gig bugayan because kanami nga mga bata.
3: May mga kontrata na sila rin sa mga sapatos mo.
2: Million na iya kag ipabiyari.
3: Oh, wala kun diri na sila magplauli, why na hindi na maglubra?
2: Pungko lang sila, no?
3: Billion na mo.
2: Grabe.
3: Billion na kag.
2: Dapat pila ka mga bagay nga tutukan, ta grabe niya. Ang traffic enforcement unit may panugyan sa mga motorista nga hindi pwede magparking sa national road.
3: Oo.
2: No? Kay kagapon kag ipabiyarik, may rider bla.
3: Mm.
2: Subo man to kay ipabiyarik mo?
3: Nga haw.
2: Gadala sa motor niya na may manlagan niya. May ga-parking nga truck skillin. Huwag siya yung nagdahom ng truck yung gulpi lang buksan ang pertaan. Ako bla, gapasunahay, hindi ko na bla kipay biyarik. Antes ko bla buksan ang pertaan. Gatanaw ko sa mirror. Kay nga, fatal niya kang kipay biyarik kung may nagadala ng motor ka gulpi ka mabukas ang pertaan mo.
3: Kag-fatal man ang blairan mo sa insura.
2: Kayo. Kag-kipay biyarik ang nasubuhan tamo niyo. Kundi pagbukas siya sa niya perta, pagbukas ang pertahan niya kag ipabirik, pakita na karon Adriana, bungguan siya rider, tumabog ang rider. Dito siya nagtabog sa piyak sa Galabay pagin nga bansa.
3: Lapak gini.
2: Lapak pagin kag ipabirik.
3: Amo ginang sa...
2: Imagine that kind of incident. Ining tao nga, di may nagahulat pas malay nila.
3: Ginawa mo nga
2: nila. Di pa nga paningwa man mo. Gagabalik man sa panguna-una ko, ang mga riders sa Manila, Subong, ang mga helmet nila may ngalan na. Kung kukunin mong cellphone, kukunin mo lang. Huwag mo akong patayin. May asawa pa ako at anak na binubuhay.
3: Tiyan mo ginang
2: ang realidad. It's because they're not safe already. No?
3: Feel something is wrong.
2: Yeah. Kaya imagine nun mo itong natabo. At ito lang ginangkasan ka lang nga. Maxim, ano to? Move it. Binuno sa likod to, patay. May bata, pagali. Si Ivana, lawi ya kang ipabirik. Nagatag tiya bulig.
3: Sa din?
2: Sa asin ang kay move it. Ang mayor sang Aklan nagkagtutukay nga kagi man trabaho sa Aklan tong driver nga napatay.
3: Kilala niya?
2: Si Mayor Socro, nagatag man bulig.
3: Di kaluluoy itong tao to. Kaluluoy.
2: Si Ivana, iniato niya in fairness man. Ivana Alawi promise nga suportara ng bata niya.
3: Tinami man.
2: Kay ang bata, autistic na mo.
3: Ahay. Di ginawa man.
2: Oo. Abo daw magkapakamalaot man ng ibang kay Ivana, kaila promote niya sang sugal. Pero ti
3: adila na ya.
2: Wait lang mi mo ya pero ang punto da yang gesture ka tao damo man yaga promote sugal nga wagi yaga ni tagi puso on. Ay ba na Alawi.
3: Kag may ara man nga wala ga promote, may ara man nga wala ga promote sugal pero ang ilagi na himo sobra pa sa gasugal.
2: Agali?
3: Oo, maya muna. So, we cannot even judge people of this.
2: May antala na sila. Kaya, after all, ang ako, ina-appreciate ko ya kay Ivana, ang kabuot, bla. Amo na, guro, ginabugayan kay Ibang Lika K5-Berik. Muna. Sa piyak, kabahin mga ka-K5, si Iban pa nga mga balita, nga tutukan ta. On the local scene, tanawon tani karon kay may bomba nga nariya, puro bomba ni iya, narecover to stalisay, si Ariel Apas, mo, report yan ikaw, Diyos miyo, kay Pabirik.
3: Ang kaya real namin ito, itong bata nga gamay, nga gulpi lang.
2: 4 anyos, Ay, lipat naman lang ito. Mapos na ito, mga pinata kay Pabirik. Mga pita, DTX Coffee Mix. And yes. Ibang dalasang DTX Coffee Mix na 657.
1: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News. D3 Pio Health
4: News, D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Kanto ta sa mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang klinika D3 Bio. Di siyempre nabalaan ato sir boy nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga may micronutrients, ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
7: Wow!
6: Now, that this nutrient, nag-claim gini siya sang damo ng mga health benefits, sir boy.
7: Mm-hmm.
6: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang nitribiote, mayara ka anti-inflammatory. Mm-hmm. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinakadabisgid ang antiviral abilities.
7: Wow!
6: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, ang sports, no? That's why ibagid kung adlaw-adlaw kag inom klinika D3 Bio tungod sining caffeic acid kag syempre nabalaan nato nga may inhibit pagid niya ang mga virus mga kagaw nga HIV.
7: Kuka,
6: according sa gitawag another study sa caffeic acid kaya niya mapareduce pagid ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw nimo ginainom ang D3 Bio.
7: Ina tanan-tanan makura mo sa caffeic acid nga ara sa klinika D3 Bio. Kampyon, grabe.
6: Yes.
8: Tuksam. Ang isa pag sir boy kanan mi ang ko sa klinika D3 Bio kay nagnumbo ang kilo ko sa ka, ay, ang timbang ko sa kilo sir boy,
7: uh-huh.
8: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio kay kun adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa D3 Bio once nga ikaw abi gusto magpa lose weight,
7: uh-huh.
8: No? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin,
7: uh-huh.
8: No? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, sir boy, kung damo ang hormone ng leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan.
7: Mm-hmm.
8: No? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya ang aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara. No? Kag gina-signalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
7: Kung baga
8: leptin kang hormone sir boy.
7: Kung baga may break kasi imo gana, kung damo imo leptin kay gatumal ka D3 Bio. No, that's why ka gatambok sa D3 Bio, no?
4: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imo good bacteria o probiotic sa imo chat nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
4: ko. D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3.
7: Sir Kevin, ano pagid?
10: Ang manubo nga number of chain, sir boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa klinika D3 Bio, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But silingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So, ang MCTs mo, ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-D3 Bio luwas sina. Layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, mm-hmm, kag Alzheimer's disease.
6: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, hindi ka malipaton sir boy.
7: Kami
6: na siya pa inumon kanang mga ginapautang mo sir boy.
8: Oh, para hindi malipat.
7: Amo gi
4: D3 Bio. Diabetic ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. D3 Bio ka na. D3 Bio.
11: Ako si Richard, ang galingin mo doko na ibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
12: D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigod malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
12: ako, tutunan.
13: Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
20: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift,
28: OT,
29: Breadwinner.
30: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
31: Drink responsibly.
30: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
32: Let's go!
33: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
32: go with the flow.
33: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
32: Charmy,
31: let's go with the flow.
34: Man, kita mo bang nakikita ko?
35: Oo nga, kitang-kita.

0: drink responsibly. 101.5 K5 News FM.
1: Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, alas 7:11 naman sa aga. Iling oras, ang inidulong sa inyo sa kalwa naman sa Mighty C, ang inyo alkaline nga vitamin C. Ka-K5, yes. Yari kami mo.
2: Garantisado.
1: Subong web, garantisado. Ang lawas sabi natin, as we always mention, why hindi yan nag- producer sa vitamin C kag ipay.
2: Yes, kinahanglan i-provide.
1: Kinahanglan mo gid niya either kaon ka protas kag magaranon sa vitamin C.
2: Yes, yes.
1: Or ini gani utanon lang kag ipay biri kag magaranon sa vitamin C. Amo niyang dapat nga i-take mo gid.
2: Okay.
1: Pero kun gadali ka black isa ka damo sang panahon no.
2: Mm.
1: Nga busy ka, hindi ka nakapreparar na. Gina-recommend ka mag-supplement ka lang.
2: Ang Mighty C, mga K5, hindi man siya kung anong istorya. Tanaw, wala kami ng K5 dyan. We wake up early in the morning. Kag-late kami ka tululog, kaya tinamo man taubra ng iban.
1: Correct, correct.
2: Kung kulang ka vitamin C lawas, mulupay-pay ka, luya-luya ka. Plus, pasubong nga si si Kiyapo, ara na, may bagyo subong. Nagsulog na sa Philippine Area of Responsibility.
1: Ang vitamin C, kag-ipay, Eric, ang lawas mo, simple lang. Ang immune system ta sa malipot ka pulong lang depensa sa lawas tanang mo.
2: Yes.
1: Immune system ang aton lang nga pwersa sa lawas.
2: Yes.
1: Inang kung sa aton pa defense system.
2: Yes. Amo gina
1: grabe na amo gina-stimulate niya na ginapabakod niya. Kag ang vitamin C may ara man siyang powerful antioxidant pareho sang DTX pamandot. Ginaproteksyonan ang cells naton from damage dala sang free radicals. Amo nang panawag ta lang nga oxidative stress.
2: Sabana. So ang imo nga guyad hindi tuktukon no puro oh. Lokurinot nga
1: do. Hindi do mo mo busy mo no. So, hindi lang bala no nabi nga do nakapagwa ka mga tres palitos abi no. So, hindi lang bala no.
2: Wala yum yum ka lang.
1: Collagen synthesis no. Kinanglanon ini siya. And then ginapabakod pagin sa vitamin C like Mighty C, ang absorption pagsuyop la.
2: Yes.
1: Sang
2: yes,
1: mga yes. Iban pang minerals like iron nga makabulig sa aton kag abi mo kung kulang kag vitamin C dugay maayo pilas mo
2: dugay magayo kag ang feeling mo do kaluya
1: la hindi ako nag vitamin C ka. So bakal ka mo sa mga butika na bisan din lang pero kunara ka sa charito pwede kay K5L dyan kastanyo eh
2: oh. Isang Mighty C
1: eh
2: siya no? Pa na
1: ikagapon ang deliver tato sa kay Ma'am Glenn Infante may radyo pang aman kay kapatid sila mo
2: kagang deliveries na niya hindi iya ka banig-banig kundi kahon-kahon
1: pati yung basta magpa-deliver boxes kay Ma'am Glenn Infante good morning kag si Migo naton Jewel Flores
2: oh.
1: Singa sir. Ang imob lang ginatag sa akong extend, di kulang, nalipat ko, butal lang. Ang ikaw na isa ka box na 20 ka. 20 na mo?
2: May kulang isa
1: ka. Hindi siya, so kulang dua. Okay. Asling ko ay nalipat. Sige ko ba, sige lang, ibalikan talaga na pa rin Joel.
2: Sino nagamit sa nung dua?
1: Ang mga naging utikan ko. Sige ko kintanaw, takagaling. Sige ko ba, sige kinuot mo lang sa box.
2: Sige, ginatagaan ko ito kada biyernes niya. Kada biyernes ang pagdok na rin sa akong nyaring mo.
1: Tanaw ko si Itan, nag-absent. Sige ko si Itan, why man?
2: Ako may supply ko. Suspicio ko may nagkuha ng line.
1: Ilang ba, ang galing ka?
2: Pasing guard.
1: Pro mo na. Amo-amo lang na si guard, pro. Ang bilis no na. Pero, sige lang, malaki. Iba yung mga laba. Ilong to, no? Di basta Mighty C, ah. Bakla nyo na sa clinic ni Dr. Miloy.
2: Yes.
1: Ang clinic na ito sa Bacolod.
2: Aral na ito Libertad Street.
1: Libertad, no?
2: Lapit sa Paglaom, ito lang
1: Paglaom.
2: Yung unang. Aral na.
1: So, ang balon to sila, nang mamati, gid sila, tulugo ni Leila Radyo. Kaka-5, Eric, ginambalgin na ito. Kasi ako nag-iidad ka na, you look for legacy.
2: Yes.
1: Ginapananaw mo ng legasya sa imong sinikabuhi.
2: Mm-hmm.
1: And, kung nag-iidad ka, nagalikaw ko na yung tani nga butang pa sa kawianan ang imong sini pangalan.
2: Mm-hmm.
1: Nagligan to, may lulo na subuan to, kay Gabe, to ganyan mga utod niya, gambal nga siya, mga palapit sa kong pungulon ko na mo. Mm-hmm. No? Tiyari naman niya, sa Kalatraba.
2: Mm-hmm.
1: Banwa sa Kalatraba,
2: mm-hmm.
1: Ang butang nga ginang sala sa apo, abi kay Pabirik, nga mm-hmm. Ikaw nga lolo, magdisiplina ka, pukulon mo yung bato sa ulo, apo mo.
2: Mm-hmm.
1: Patay ginyan kay Pabirik. Mm-hmm. Ano ang kausa? Nga ada tabo ini mga ka K5 bangod ini nga klase sa mga istorya do gapla lindog late boom namo ni K5 Eric imagineon mi mo mga ka K5 apo mo pukulon mo
2: hindi na malijong
1: ha
2: lingijong hindi dali lang buhi ang lulo buhi ang lulo Balyaryo. Nga buhian ang dulo.
1: Oo. Kay nga mo na mabulubudlay kang ipaybisik sa tanan, no?
2: Gawa.
1: Yo, siling, siling yan, no? Siling. Kang ipaybiyong himo ni Bla.
2: Nga buhian ang dulo.
1: Siling nga diyo, lolo, ginpakal bato sa iya estudyante nga po. No? No?
2: Di nga, di nga.
1: Sa Kalatrava. Ganun ang idlay niya,
2: oh. Oo. Di nga buhian ang lulo. Ngayon napatay ang bata. Jom. Uwag ka pa, Jom.
1: Ayo.
2: Sige na nga. Wala kaso.
1: Grabe. So ano, ano tabo di? Si Lolo ginpakal bato sa iya estudyante nga po. No?
2: Si... Di ako pag-ingenious to tingin mo. Oh? Di ka na kinag-text siya. Nga gagawa, buhay ang Lolo.
1: Yeah. Ipastar to be mayo.
2: Sige na. Aring ako na.
1: No.
2: Aring balita.
1: Plus kagapon to kay Kipab Jin Paul Bla. E11. E911. Abi model ka cellphone to. Emergency 911 galit. Abi try one yo lolo gin pakal bato sa iya estudyante nga po. Sa Kalatrava. Pats ko no? Pats gid.
2: Oh, tiyamo gid.
1: Ang natabot please kad. May harap mga po nga kung kaysa ya, sila yaw ay man respeto kay lolo nila.
2: E911.
1: Oh, ano ba? Sa GP, abi ko lang, E911. Kami ni pareho sa GP, muna mo. Abi naman yung model.
2: Model sa cellphone.
1: Kali, kaya wala kayo, emergency 911. Tuntong eh. Kami, di subukari naman, no?
2: Ano naman?
1: Di, ang lolo, ha? Ginpakal bato sa iya estudyante nga po.
2: Kundi kabilada ito nga diba? Text siya sa akin. Siya, sir niya gawa, buhiyang lolo.
1: Di, iya headline di, siyang pukulon sa bato.
2: Ikaw
1: ang pukulon sa bato, Jong. Ha? So para sa mga utod na ito, ang ginestudyante is formative value, formation.
2: Yes, yes.
1: Formative values ang ginestudyan natong kagapon. Nga kung anong nadakaan sa bata sa balay, dalon niya sa magdako.
2: Amo na. Amo
1: dalon niya sa siskulahan.
2: Correct.
1: Ti, iniisa man ni kaklase, duwak bagay ni nanuwag ipataha si Lolo. Nga ang
2: bukulon
1: sa sang apo niya kabato.
2: Nga ang malabot kinsa mo na. No? You know, it's so sad sa real dyan.
1: Kag amo na gani, abi wala ka kay Pabirik, subong ang panahon, abi yung kabataan na muning nanotis ta. Young people today, bisan plangga kanila, ang ilaya is ma-explicar gid sila sa bahin nila. Di masabat gid sila. Lain sa aton sa una, blaka kipay, meron sa panahon ta. Nga kung kiganta sa ginikanan, ta mamati gid taya. Kagkanubo iya sang tuno, sang tingog naton kung nagasugilanon ta. O taya, di na. Tito yung naglakat malang kuto kayo muna. Kaya yambal mo, alas 6 pa man kami mapuli. Tito alas 5, why pa man alas 6. Ako na ba eh.
2: Isubong pero dumidyo ka pa kaubos.
1: Ka pa kaubos.
2: Subong nga lain. Kaubos man sila kabataan.
1: Gambal na sa subong nga. Hindi ah, mo hindi ah pa. Mga mo na yung ma. O mo na. The way siya mag-istorya bla. But it's the generation ng subong. Assertive. But it they don't mean disrespect. They're only showing nga gusto lang nila ma-justify. No? Di kung kaysa, ti isabat sa mga tatay. Kabalo ka naman mga tatay.
2: No.
1: Okay ka na magsabat-sabat. Nubo alang tingog. Okay na na.
2: Tinubuon niya man dahil eh. Sige ah, basta kamulda pang hugas pinggan, di kuya.
1: Bundlay ako. Kabalok ako na nung sabat sila. Bundlay ako tatay na magsabat yung nanay. Sige ah, ngita ka mo tumalon. Bundlay na ako na mo nagsabat. But you know, ano ginadyungaw? Nga ang apuya po kulon niya si Lulo ya ba ito?
2: Kalain.
1: Lubris ka daw. Sa Surya, si Lulo, ginaligar, nagtira kay apo.
2: Tiyan mo ginman namin yung reversible mo.
1: Si apo nagtira kay Lulo.
2: Revenge of the poor convince naman sa mga apo.
1: Ha?
2: Ngayon daw kami na pirmingin distansya sa mga Lulo.

0: nga Martes sa gabi, mga alas 11, ining 64 years old nga si Rodrigo Apurado, ginpokpok na siya sang ining daw inumol kadako nga bato sa iya sa 22 years old nga apo.
1: Okay.
0: Nga kinikilala sa kay Michaelson dito sa may Sitio Binanigan, Barangay Ilaya sa Banwasang Calatrava. Base sa atong silingang pagpasusisa kapon nga adlaw, sa itong gabi isang Martes, gali kay Pavel dyan kay Kipem Eric, inis lang nga duha, nag-join sa isa ka birthday party sa ila silingang kaingod.
1: Mm.
0: Ang ining birthday party nga ila silingang gintambungan, bata ni sa ila silingang kaingod nga si Leury Flores. Dito pa lang sa puluyan ni Leury Flores, tulok pa bangod nga impluensyado na sila bala sa makaulubog na ilim noon.
1: Mm.
0: Ining si Michaelson, daw nagapinasingit na siya kay Belgian kay Jimmy Merrick. Tulok pa, ang una nga ginpasingitan sining suspect nga si Michaelson, ang tiyo sa itong amay sang birthday celebrant. Bali ginmauyan niya dito kag sunok pa kay Eric kay Jimmy Belgian. Inang gin daw tingalon niya bala sa ining ilimnon nga ining kwan ining pulang ilimnon kay Pablo nga may isog.
2: Panipa.
0: Wala. Oo, oo, daw gapang singit gi siya gapangita kwan daw gapangita gamo. Tiway man lang tuyagin sa pak nanday Leury kag sa tiyo ni Leury ang ginhimo ni Michael kay daw nagkwan bala daw nagpaiway. Ang tiyo ni Leury nagsaka sa dito sa balay sa I mean ang tiyo sa ni Leury nagsaka dito sa balay sa iya nga bata para nga magpaway na amo to nga naglakat ining si Michael upod ang iya sini nga lolo nga mo ni si Rodrigo nagsaylo gali sila sa isa pa gid kachangge ulunhan lang ni Kipa Eric kay Kipa Belgian dito sa balay nga may ara birthday celebration.
1: O ay pamataman ha.
0: Oh. Now, pag-abot dito sa may kwan, pag-abot dito sa may Changi, sini ni Marita Marciliana, nag-utang ni sila another naman ilim nun. Kag wala man lang sang kwan, wala man sang pumuksyon bala nga nag-dat. Not until sang siguro natapos na sila inom-inom, dito na may ara nagluntad nga kumusyon. Wala kabalo ang ilas niya ginutangan sa ilim nun kung ano ay hanang ilas niya ginawayan. Pero naga sining gitanay.
2: Oh. Birthday party tong ginatina nila?
0: Sa primero, birthday party.
2: Oh, kay nga gin salot ko kay nga birthday subong ka bata ni Ma'am Chuli Kulado mo.
1: Subong?
2: Oh, okay. Si Kwan ang pangalan sa bata iya si Matea Kulado.
1: Tingala ko man niya.
2: Happy birthday Inday Matea Kulado from
1: happy
2: your
1: birthday,
2: beloved
1: birthday.
2: Mama, very very supportive nga mama.
1: Happy no? Birthday.
2: Strong independent woman na panawag ko kay Ma'am Chuli Kulado.
1: Oh, okay.
2: Sige, go ahead Kipa Jong.
1: Chokolado nga okay.
0: So, para ma-plastar na ito ni Kipa Belzan, ano bala ang pagpasingit, no? Sining suspect nga si Michael dito sa puluyan ni Leury. May arang kita dragin forward nga video interview sa sining amay.
1: Okay.
0: Kang birthday celebrant. Pamatiyon bala na ito ni Kipa Belzan kay Kipa Eric ang pagsaysay ni Leury Flores. Ano bala ang mga eksena dito sa iya nga puluyan? Kag paano bala nagpasingit ining si Michael?
1: Okay. Okay. Rode.
3: Itong anak ang dito sila nag-inom ni Michael og si
4: oh diha sila nag-inom si Kuan ni Digol
3: oh dayon
2: investigative yeah. Reporter John
4: ang dating Kuan akong iwan ibanha man ng kayo ba yan tulog na po kung nga bata ano kung pares guad to tiyo kay timbanhaan ni mo kaya karoon kay pagbuwaan na nag-inom na sila sa gawas idiharong ko sulod sa balay Kuan kuwar po mga kliwat no kana sila
3: dayon.
4: Nga nakita na ni Steo ni gagawas kung pares. Nga karo kay iya magitagayan o kanang kuan ba ng tanduay, imabos baso. Nga hubog. Oh, hubog na kuyuan niya lugar gipugos kiniya iyang ana gisipitan. Nga ni Steo kay ning lugnot gyud ba nya muto na yabon tagay, muto na lipay ko nga niyabo para maundang ang inom. Nga karon kay kuan eh, nilakat still akong pa sakas pikas balay kina akong balay itagsan ko sa asa mga tiyo ikaw ra na ikuan na itakin na po ko'y pinuti are nga mutong tubag-tubag is tiyo yung ipokok ang punito niyang kalaha dokbok yung yana
3: wala na isa
4: wala na dito na ako na aksyon kulain nga oto na nilakat sila.
0: Okay. So, amo na, Kipa Belzan.
1: Kala, nagmaoy, gidyang, eh.
0: Oh, nagmaoy. Ang duha ka kalaha na nga yung

0: pakal ang nakulbaan pagra sa lang niya tagbalay. Kaya ang isa na hindi na iya, hinulam niya lang na kay Ma'am Elzan, kay Ma'am Eric. Sige, din pakang pa sa sining suspect.
1: Pero why na unod ang kalaha, ha?
0: Oo. Eh, pagtalikod nila, dito din nagsailo sila dito sa kay Juan, sa kay Marita Marciliana. Dito na kay Ma'am Elzan, kay Ma'am Eric. Ako din sa kay Nanay Marita. Nag-order sa iya or nag-utang sa iya ining si Rodrigo kag ining si Michael sang light beer naman katong ugada beer kag pagkatapos nila inom na, nauli pa gani nilang kwan mo ang ining basiyo bala sila sila nga gintagay nakita lang siya dugay nga gulpi na nagsining gitanay kag pag iwag niya amol to mga nagatinukluranay na ang ining suspektado kag ang ining biktima. Why gid sila yakakuan? Why gid sila yakakuwa kung ano gid ang...
1: Sila man lang nga duwa. Sila man lang nga duwa, may man partikular.
0: Sila man lang, may aras sa isa kaupod, which is amol to ang nagkuan, amol to daw nagtambag sa ilang kipabel dyan, kay kipaberik.
1: Te?
0: Oo. Te?
2: Inga si Luloy, yagi pakal giyaw.
0: Wala pa, why pa, why pa na. Nagkuan pa, nagtinukluranay pa.
2: Okay.
0: Nagambot pa ganit sa punto nga... ining si Nuno Danioso, siya to ang nagpanaog, gagin pukaw siya sa iya asawa.
1: Oo.
0: Si Nuno Danioso, isa na sa mga kaingod ni Nanay Marita Marciliana. Nga pagkabati nila nga may kumusyon, nagnaog si Nuno, kaya iya gintabagan si Michael.
1: Okay.
0: Kaya ang istorya gali sini, hindi, nagtinukluranay. Ginkuha ni Nuno, ining si Michael, kaya may dala na si Michael nga kwan, may dala nga inibalang kutsilyo. Kaya siyang primero nga tambag, gin papauli ni si Michael, pagpuli niya, bumalik na naman siya liwat kagin sulong niya dito ining biktima sa iya lang sininga puluyan. May talaga kutsilyo ka gusto niya, luyang niya pagwaon. Kaya iya nga patyon. Pamatiyon bala naton kay Pap Eric, kay Pap Eljan, ang pagsaysay ni Nanay Marita Marciliana.
1: Okay.
0: Ang ginautangan nila sang ilim noon. No?
1: Okay. Okay.
3: Kay ako may gutangan nila o ilim noon.
4: Dito sila sa tindahan?
3: Akong tindahan dara ari, pero dito sila nang inom sa Pekas tindahan. Tindahan sa kong pagumangkon.
4: Asa na pita mo gani nay?
3: To ato.
4: Ang babora.
3: No, nara ay. No, ato.
4: Silingan na mo atong biktima. Murag mahog silingan na.
3: Oo, silingan me.
4: Okay. Dayon, naunsam sila dito?
3: Nag-inom man to sila.
4: Dayon.
3: Nga, paguman lag-inom mo, upo ko kabalog sa ilang mga istorya.
4: Oh.
3: Mura man tong tulupot silang nag-uli sa basiyo sa balay, sa Red Horse.
4: Oh.
3: O nga, ningkalit naman to nga, na banha sila sa guwa, mo tong iwagan ako sila.
0: Okay, pagkatapos si iwag-iwag si Nanay Marita, nagnaog si Kwan.
1: Namunlaw pa sila, namunlaw, nagbati, gurong pamunlaw nila.
0: Oo, nagnaog ini si Nuno Danioso, kakipam Eljan, kakipam Eric.
1: Okay.
0: Oo, that's one, pag naog ni Nuno Danioso, ilan ni Kinkwan, ni Kintambagan, para nga mag-untat ini si Michael, ilagin dulong sa primero dito sa Kwan, dito sa Yasning Puloyan.
1: Okay.
0: Anay kinadulong na, bumalik na naman, kag sa santo nga tinion may dala na siya nga duha ka bilog kutsilyo kag ginagarit-garit niya gidangiya sining lolo ini si Rodrigo Apurado
1: inano man na iya man
0: amo nga bangun sa to ang ginhimo ni Nuno kag si Pepe Eljan kag ang isa ka kagawad dito sa ilang lugar kung wala na nila gin pangalanan ilagin gapos ini si Michael.
1: Okay.
0: Gin gapos nila pero pagligad sang pilaman ka mga kuan sa mga pila ka mga hugada ila naman gin badbaran kay gapalapit abi ining si kuan ining victim siyempre kumo lolo ang pagpinsar nila ni Nuno nga base bala kung mga kuan base bala kung maglalain naman ang lolo nga ang iya sining apo gin gapos gindulong naman liwat, no? Gindulong na sa, for the last time, gindulong ni Nuno Danioso, ang ining si Michael. Pabalik dito sa iya ng puluyan. Why kabalo, kakipem Eljan, kakipem Eric, nga sang ilan na nadulong ang ining suspect, ang lolo gali, ining si Apurado, ni biktima, sumunod. Nagsunod sa ila. Amo na itong wala na nila natalupangdan. Ay, dugay pa bala mo? Dugay pa antis nga, kwan antis na diparahan nga, dito sa may mga siguro mga isa lang ka metro ang kalayoon halin sa Puloy-an sa sining suspect. Dito na gali sila nagpunok pinuputay ining suspetsado kag ang ining biktima ti syempre 64 years old plus hubog na kayo kay Pavel John kay February ko ay ginaya may bato sa 22 years old. Dito sa ining medyo lunangon nga lagyan sang truck. Ginpakal nga ginpakal sa sining suspect nga si Michael ang ulo siya sining lolo wasak gid kay Kipe Beljan kay Kipe Eric may nagkabili na may nagkalabilin pa to dito kapon nga mga kwan bala
1: grabe
2: ang dugo pa gasanaw pang dugo o ba grabe
1: amo ni sa dala ni
2: Kipe dugo pa rin ga itom niya ho.
0: Oo,
2: grabe ka gina. Pagpakal, hindi gina sa ulo, dako gina pilas.
0: Dako, Kipe Beljan eh. Nagkalabili ng mga
2: ulo. Ano gina ang sala ni Lulo nga po ko. Bangon sa kaubog ilang guro yung Kipe Beric.
1: Kag ang Lulo, nakapuli naman itong apo niya, ginsulong niya manggali.
2: Isog man si Lulo, no?
0: Hindi. Ang lisensya sa kwan, ang lisensya sa sining victim, sa iya sining asawa, dito siya matulog sa balay sa iya nga bata, which is ang balay ni isang, ang ginamin niya ni nga balay sa bata ya. Antes makaabot dito, malabyan mo ang balay sang suspect.
1: Tiyan mo gani. Ti, malalap, so, balo ka na may ginagamot. Dito na ipahuway ka lang
2: siya. Bila na edad ni Lulo, aw?
0: 64.
2: 64?
0: Oo.
2: Mamugin. Tigulang na.
1: Mamugin.
2: Ti si, ang apo ya, pila?
0: 22.
2: Ay na, anong klase apo? Why bot?
1: Oo. 42 anyos diferensya, larga bulan na
2: sila. Kagoy labot, 22 anyos, plubog na.
0: Ti, amo pagida kay ang limang
2: di mo kita bit indo sa inyo si plobo krim niya.
0: Ang
2: amo na blos umaka kay Paberic no. Actually, dapat ikaw ginikan, hindi ko gyud disiplina sa mga bata mo, hindi magid perpekto pamilya naton kay Paberic no.
1: Gatabako,
2: pero mga 22 anyo siya plobo na. Na no na yaman.
0: Piway na gyud. Ang tingala ang mga taga dito kay ang ining suspect ni. Actually, student, third year nursing student din dito sa Cebu. Mag-ulang nila kapuli.
2: Di ma, kumupuli ka. Di ba maoy, Kimu, ya? Tulo mo pa. Kuya, siguro, hindi pa kuya magpakamalaot sa tunto. Di ko nang ginubra. Gipulihan niya si Luloy. May kontra si Luloy. Kaya tiba kasiling mataya nga, ti. Natural, apo na, pina niya si Luloy. Pero inang, in all the people, si Lulo mo ganyan pukulon mo.
0: Oo, kag ang ini naman ang victim, base sa pahayag kapun din sa mga nakakilala sila. Lupo ni sa barangay, dito sa barangay Ilaya. Wala gid niya gamo kay Kipe Beljan kay Kipe Eric.
1: Ang tigulang.
0: Oo, ang tigulang. Hindi niya sila nga maoy pag mahupog ni kung mag-inom
2: pa namin. Kang kay Kipe Eric klase mo dito, no?
0: Pungko na lang gini. Hindi sila gani magkapati nga mahimo ni isang ining...
2: In-interview mo ning ang suspect ni nga nagpukol sa lolo, yung kanyang pabanis pagkaubog, ano ang balya?
1: Ano ang balya?
0: Di siya, why siya nagatubang kapon? Dito kita sa police station, din ayo na ito siya nga, pwede na ito siya interview. Hindi siya magkuhan, hindi siya
2: magkuhan. At siyang siguro huya, saan tunto, yun ang pawan siya nga sa... Grabe ka kaisog, sinulo mo, ginaging pukol mo.
1: Kaglaing kay nursing grabe. Student ka pa, ya, bago ka lang puli na, tapos mga amo, kaglaing mo na yun.
2: Hindi lang ako magpuli ka na dapat, naidlaw ka, hapos ka na sa lulo mo, bisa ka, halo kay nanay mo, stay ka, kung pwede ka ni pangga ka sila kay lawig ka panahon, nato ka to sa Cebu, pagkabot mo na yan, si Igrot ka, doon si Agrot.
1: Doon si Agrot ka.
2: Na, no, man yung klase, batasan, bata man.
0: Actually, sila mo, sa mo, ang mga aligasyon nga po mo, kay...
2: Whatever it is, kagipay ba, Jongi? Hindi kaya namin ilulo mo yung pukulon mo ba ito eh?
1: Kalain, kalain.
0: Hindi daw naglabay naman lang ito tani mo. Kaya dito siya matulog sa kwan, sa puluyan.
1: Kaga isa man da, taniwain lang siya nagwa sila balay. Eh, kiti kami kumusyon.
2: Hindi kaya kabalos ang hubog to. Basi pa itindi sa nga po ya.
0: Tulog na.
2: Subulon siya kag subulon.
1: Sige nga, makwan siya, makwan.
2: Madrosa?
1: Madrosa sa akon. Daw mo na blatiway na to sa hindi na to matino ang pangminsaron niya.
2: Hindi na impito, may impito na to plus na kontaminar sang alcohol.
1: Alcohol. Tinikita iluluya
2: ang kontaminasyon nga sang alcohol ka baluka ining ining ginainom ni nga liter tin. Ko pa initan mo kuno ka kay Pipe Jong kuno nagabagtik na mo.
1: Ay kalain na. Kalain kalain lang ko ha.
0: Ti amo oh, ti amo ginikapon ang asang nagligad nga Martes ang gabi ang kwan ginkakibot sa mga kaingo nila dito ug mga kaparentiyan nila dito.
1: Nagbati.
2: Ang lolo subong ka busta.
0: So again?
2: Ang lolo.
0: Patay gid Kipe Beljan.
2: Grabe no.
0: Nagkuha ang masulod sa iya sing
1: kaluoy no, kaluoy.
2: Hindi jo magpatami agapan niya.
1: Kaluoy sa tigulang.
2: Ang gawa niya, mga hindi ta dapat makita sa sulod na guwagigali kay Kipe Beric. Hindi na mo nabili kay Kipe Beric, kaya pwede yambal kay Basikron. Imagine nun mo.
1: Kalain, kalain, kalain.
2: Murderer ka ni Lulo mo? Ay na, nung sugilano naman.
1: Dugo sang imo dugo. Unod sang imo unod.
2: Ahun subong nga nagakalanabo. Apo, Lulo. Doinji, mensindihan, wala na sang respeto.
1: Okay. Why na?
2: You dito know, sa sur, si Lulogin Aligar nagtinunto sa apo.
1: Mm.
2: Diri sa norte, ang apo nagpukol sang bato sa ulo sang lulo.
1: Correct na, correct na.
2: Sakto.
1: Correct na, correct
2: na. Yagi, nablis ka
1: di pro, okay na. Nabuhay man siya.
2: Siling, siling ni Jongling yan. Ang apo buhi at lulo yan.
1: So, grabe ni. Meaning, ang respeto sa panimalaing...
2: Nadula na.
1: Nadula na.
2: It, it seems like dukapos na lang sa isa ka-apo
1: nga?
2: Nga magbato sa lulo.
1: Na.
2: Kay, why Kuya Gasiling, hindi ka mo pwede magsabat? But to the extent, mabato ang higi lulo mo? Sa panahon na itong Jong, ay doon nyo kung nakabot ka gid.
1: Kabot ni si Jong?
0: Nakabot gid.
2: Ang respeto tiya sa mga tigulang lulo, tama niya kagindi. Ya, grabe gid siya kataas.
1: Mm-hmm.
2: Even if wife kisa hindi ba narespeto but because sa edad nila garespetar ka to be honest Jong ako ya maglakat kus dalan kay ka nga mun balay sa unang ipabirik layo na mo lakat na mo na more or less mga 5 kilometers sa linya balay pagkatus kulaan
1: hindi kin man layo pa hindi kin ba
2: kika, Jong baton para Jong aling kabila sa isa aga masugata mo na mga tigulang na nagpakatus kam atalam nan parab karbaw
1: bisa
2: lo mayong aga di ka makatulo bala mo na magkaguyog karbaw parab eh. Lo din ka lo. Ay Jan, Eljan to, maparab karbawa. Napuli naman ang mga kumunahalis ko yan. Ti, lo, mapuli na ko Kinabla, lula, may, tapos kung may mga tigulang niya sa unang may ginabitbit nga basket na alat.
1: Kwaon mo gina?
2: Kinakwa ko ng AK-5-bearing. That's why, ang point ko bala, hindi kikita yung perfecto, pero namistang amo nga klase culture ang respect sa mga tigulang kakipabjong. Sa una, ya, ang aton jong nga inirasyon, gamon ni mo. Kuli, may tigulang abing nga masugata ta, kapin pa kong gabi na. Ay lula, lulo mo yung gabi, pag hindi magsabat tayo, dapat, uy, ba si aswang to? Hindi taklalaw. Prusubo nga panahon niya. Ang mga lulo ng baga hilo sa kabataan, ay to, ba yung gabi, malabay kami ah. Hindi gani kasabat kabataan, ay, ba si adik to?
1: Ang mga kabataan, gastambay sa tiyangge, malabay ay tigulang, mamba pa na, nga tabi-tabi.
2: Tabi-tabi, tigulang payaga mo na.
1: Tigulang pagkatabi-tabi.
2: Na dapat tani sila mapaigag, kasi ay lulo mo yung gabi, kwan-kwandi. Why na na, subong jong. Halos hindi talaga na mabatsagan. Tani, balik ta na ang daan nga inablang daan naton nga pamatasan nga kumagbagting ang lingganay sa orasyon kag ipam Eric. Inalang gabisa kag sa mga tigulang. Dumduma mo na Jong.
0: Yes of course.
2: Kay kay edad ba nagta Jong mo? Ang edad mo subong pila ka na gani Jong?
0: Hindi ko lang paghihambal.
2: Abi ko ani ba 5 ka plug Jong.
0: Hindi ah, mga lapas na sa kalendaryo kay family
2: dyan. Ay, galing ka. Tama kay Chimo Canis yung sige ah. Wala ka na. Manuglaon ka naman ni Jong.
0: Pamatiyo na itong ang pagtaysay
2: naman. Ay, nagigingas ang amuna sa buong kay Pebre Carlos.
0: Ni Nuno Tanyoso kay Pebre Eljan kay Pebre Eric. Kung paano niya ginta, paano niya gintambagan, ining buwan.
2: Okay.
1: Bebe, mamati ito.
5: Ang kanang itabuas eh. Ang alas 12. Tulog na ko ana gipukaw kong pares nga nay na banha gaway di niya to ko gipadto ko niya tapos karon kay dito kutsilyo na man ga tinunay na kutsilyo di ako lang giilog ang kutsilyo nang unay lang yung pangilog ilog giilog lang gina ko siya nga dili ula gyud matabo nilang duha ba
6: kisay nagtalag kutsilyo
5: ang kana si Michael mao nanulong dito sila hagyod nya dayon pag-abot dito. Ang uban wala po ako ra jud tabang dito nga di isla ma wala jud masama lang duha ba di ilog na kong kutsilyo kay parang jud ko di kana ang usa ni Michael gigapos ta na ako kauban gigapos ta na mo na karon kay mudoo lang po nang namatay di amo na pong ibadbarang ka basig unsa po ko aban mo na pong wala gina wala gyud may usang gi kanan ang mo ato mailog lang namo iyang iniban nga wala gi kan sa karon kay gihaton na mo nang hubog sa ilaha. Pag-abot dili sa may kakunsihal, niingon lang siya nga, puli na lang mo kay ako lang puli sa balay. Ako nang gilikay ang hubog nga, maulis sila ha. Nga umi kalibutan nga, kanang namatay nga, ninsunod ay na.
6: Ah, nibalik sa agi?
5: Oo, ninsunod sa tunggi, ato na mo nga, kontra niya. Itong namatay. Ninsunod dito sa suspisado ba?
1: Line.
5: Wala yung may kalibutan, tulog na po may, tulog. Di mo naman ang pagka dugay-dugay, mga launan, yun naman patay, digol. Ang nang namat, ang kwan ron.
6: Bali, naki, di o sige, awayan nila?
5: Wala po ko kakwan na sa pag-away nila, kaya basta kayo, ako, sa kwan lang ko, dipinsaan na. Dipinsaan na ko na siya.
6: Ang katong gipatay, tingala ba nga, kanang, kung sa may mong nasukang ginako,
7: dong ana nganong rampe na suka na ko istorya ko no nya nga na man ang kuan nga di patyo ta gi kay ana man
8: oy si Michael
7: oh Michael
9: o so walay rason
7: ang pagkamaoy ra gyud
0: nan amo na ang pagpathag sa mga nakabalo dito sa mga eksena gi 5L jan kay
1: gitan ang maoy gid
0: ang kahulugon lang gid oh
1: kaya ang kuan si na Jong ang punto lang dira nga supposed to bisa amo na sa religion bla ka lugar nga ka isolated ara ka musubuki ara ka musuma taning kultura sang pagrespeto ara galing kay kadula na jong eh dire na makita
2: so why na
1: why na why na gid why na
2: grabe.
1: So that's bad no that's bad
0: ti sa pagkakilala no ano bala ang background sa sining kwan sa sining duwa
1: okay.
0: Ano ang mga pagkilala sa mga taga dito sa ilas ni duwa according sa kay kagawad Flora ang ining si Kwan, ining si Katay, ining si Rodrigo, nakilala nila nga mabuot. Okay. Asa na mention ta na kaya na mabuot. Nangin lupon sa ila, sining nga barangay. Kag wala gid na sang maskisin o nga nangin kontra dito sa ilang nga lugar.
1: Okay.
0: Well, ini naman si Michael, kung hindi makainom, mabuot man. Gani nangin kwan pa mong nangin iskay kagawad dito sila nga lugar kagaw. Aktibo pa na nga iskay kagawad dito sa Barangay Ilaya. Kag plano pa tani nanday kagawad Flora Obtina nga sa palabuton nga eleksyon do ikwan siya bala do
1: iskay chairman
0: recommend siya bilang iskay chairman pero bangod nga hindi pa pwede bangod nga iskila siya. Mga kwan palang danay, daw mga plano palang danay, balang si Pebel dyan, si Pebel. Intigid sila yung mga kapati. Kaya ang gihilagin kilala nga mabuot man lang kung tani, daw ba mo man pamatasan siya sa sinabi nga lulo.
1: Daw ikaw, abi, daw ikaw.
2: Sige.
0: Hindi ba?
2: Okay. Kisubong din na sana priso na siya.
1: Ano?
2: Ang pamangkot na dito ni Sado, magpahil kaso ang pamilya.
0: Actually, kapon na istorya natin si Police Lieutenant Jessica Malata, ang Deputy Chief of Police ng Calatrava PNP. Iyagin kumpirma kay Pavel Jan, kay Pavel Rick, nga ang pamilya sining napatay, handa magpasaka sang kaso batok sa sining 22 years old nga suspetsado. I-direkta na lang sa kay Police Lieutenant Malata. Lataw na ito nang iya sining kumpirmasyon kay Pavel Jan, kay Pavel Rick.
1: Okay. Okay.
10: Yes, ma-file ang aton nga family sa biktima ang aton complainant. So, as of the moment, ang ato ang investigator in case ga prepare all the documents needed for the proper ano, disposition of case pag proper nga pag-file.
11: Unsa ka possible case ani
10: ma'am? Homicide, sir. Homicide, not murder since naana sila'y arguments, no, na sila'y kanang grudges inaway. So, homicide ang ato ang ipa-file.
0: So, amo na kay Pavel Jan, kay Pavel Eric. Although, may version ang ining suspect base sa nakuha natin nga unang report halin sa atong siling authorities nga suno pa dito, siya ang ginabato, no? Ang iya sining nga puluyan sa sining biktima. Pero siyang namangkot kita dito sa mga residente kung naano kamatuo din ang allegation, why man sila may nabatian nga mga kumusyon kay Pavel Eric. Ang ila yung nahibaluan, nga amo na to si ining si Rodrigo ang, nasapuan na nga wala na sang kabuhi kag naabtan man dito sa crime scene nga ang ining suspect nga daw nagakuan daw nagaubo siya sini nga lolo kay Papa Eric kay Papa Belga
1: gano siya
0: daw nagakuan bala daw naga sakay sa dead body okay. Siya sini nga kuan siya sini nga lolo
1: crash
0: na daw nga ubog mo no na so amo na ang
2: tigi Jong salamat gid.
0: Sige, so amo ni ang report nga to na madulong sininga aga kay Pavel Jan kay Kipe Eric para sa Puro Dulos Focus program na dulo sa ato sa B3 Extra 100 kag Mighty si ako naman si Kipe Abzong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros Kipe News
1: apan okay
12: Puro Dulos Focus
2: kag Kipe Eric masubo na nga klase sa balita you know lesson learned. Usually, kung ito sila nakainom, ang apo kung ito kainom, guru ba si Oywan tumahimo?
1: Correct, gina. Why
2: it's gina a discipline. Mo? Number one, kabalo ka na nga kumatamaan kainom, gagawa ka sa panit mo. You have to control yourself. Anong panawag ta sinakakipa, Eric?
1: Disiplina.
2: Eh. Disiplina.
1: Disiplina, no. Lawas mo.
2: Kaglabaw sa tanang kapait pamatian.
1: Correct.
2: Dapat guru leksyon na mo ini. Kinanglan ta subudan gihapon ang pagtudlo sa kabataan, ang kinaga respeto sa katigulangan. because you lose nothing. Bisan may sala pala sila kapag paumod ka, no? Bakun sige mo respeto sa ila at the end of the day, gabalik man agyapon sa ila mo. Kag dapat na mga kabataan subong, intindihon tagid, minano ka moderno sa panahon, ang respeto sa ginikanan, sa inyo katigulangan, hindi gid pagkalimtan.
1: Amo na capable dyan nga sa prayer, takay na sa nga gagin putang tagin, Lord, bless its family with love and respect.
2: Amen. Amen to that, kakipaib Eric. No? So, amo na nga tuntugon. Ang amon hambal ni kakipaib, stand by Wilson, ang amon tugon ni kakipaib Eric kamuni. Bisa nagmoderno ng panahon.
1: Yes.
2: Nag-advance na ang teknolohiya.
1: Correct.
2: Nagbago ang tradisyon sa mga kabataan.
1: Correct.
2: Pero hindi tagin pagkalimtan ang pagpalangga, pagrespeto sa ginikanan, kag sa aton katigulang.
1: Nothing changes, no compromise.
2: Another day, another FDLP. Namuna!
1: Nga punchline.
2: I-check na this time, kagipa, Merik. Nagdumduman nyo pa. Controversial. Gailibiyon na di sa aton. Ang mga kabataan, ngayon di pa ko sa kaon sa tablado, kag pop doon sa graduation sa nga AMA Computer College. Tihambal ni senatorial senatorial aspirant.
1: Yes, yes, yes.
2: Now congressman of the Lone District of Bacolod, Albie Benitez.
1: And deputy speaker.
2: Deputy speaker. Nga siling niya, no one shall be left behind.
1: Correct.
2: Kag hindi na iya pwede nga matabo sa taga Bacolod. So natapo dre, bago tagiyagali kama, is also i-consultant ni Bongbong Marcos mo. Hindi mo na
1: ang Siagilos.
2: Taas gali ni Ranggo niya.
1: Taas Ranggo.
2: Ang natapo dre, yung buligan, guru ka opisina na lang, yung patigayon sa opisina ni Congressman Albie, nga ba dayon ang graduation sa nabiling nga 161? So natapo ini, isang ublan natapo ini, paliwag mo pakita picture, Binoy. Hindi mo na pakita mga picture na kakipaib Adriano. Grabe man, nara man sa ba, nakita ko, damoy, mas damo pa sila nag-graduate sa una to. Kasi nobinta lang
1: siya. Nobinta lang ligan niya, almost 200 nisla.
2: 161.
1: Di grabe. Siyan nga diyang diferensya.
2: Amo gani ka kipay, Berik. Tisiling ko, at least nalikawan tag sakit sa buot sa mga kabataan.
1: Ang interesado kita mag-tanaw dira, ano ang natabo nga nga nakagraduate sila?
2: Anong arrangement?
1: Anong arrangement?
2: Hindi ko pabayaan mo to ang tagdumalahan niya sa eskwelahan?
1: Isla.
2: October pa sila tayo mo. October yan ang dating.
1: Ang dasol niya pamangkot, nagabukas pa bala ang AMA computer kay why sila business permit?
2: Kagang pamangkot sila, damo pa bala estudyante, maganaginikanan, maganahan pa eskwelahan, bata nila da.
1: Isa pa na.
2: Pamangkot pa lang niya nga ton.
1: Ah, okay. No, pamangkot pa lang ito.
2: With no malice towards none. Kung ano gani, anbal na
1: naman. With malice towards none, Your Honor, please.
2: Yes. But siguro wala malice yan.
1: Wala ni malice yan.
2: Ang amun niya pabangkot based on what happened in the...
1: Correct.
2: Your Honor.
1: Yes.
2: Okay. Do you have a personal knowledge?
1: No, Your Honor.
2: Are you familiar with the heresy rules of the articles of... ano gani? Revised Penal Code?
1: Please refresh me, Your Honor. refresh me sa iyo.
2: Dapat ikaw nga testigo ka. May ara ka personal knowledge sa imo ginatistiguhan.
1: Tekon labi.
2: Hindi hearsay. Ano gani sa Bisaya na? Kutso-kutso! Ano man doon si Binluan ko doon si iba? Doon si Matibag
1: kayo? Si Matibag lang ba? Ba'y gumuslo? Gumawa pa na o?
2: Gumawa. Hindi ato niya. Puro di los pueblos yung aton. Wala ta na iya. Ang ato niya, sige ta niya. I-check na this time, ara na si Wilson. I-check ko si Kakipa Wilson what happened. Kag ano ang arrangement nga natigayo na ano tuman kung di ba mga issue to about payments? Ano na tabo? I-check na sa line number one, Kakipa Wilson. Good morning.
9: Good morning, KFM John and KFM Eric. So, ari kita din sa buong live sa balay mismo sa valedictorian sa batch 2026 sa AMA Computer College, KFM John, KFM Eric. Somehow, may good news kita kay Tigayo na nga nakagraduate ining masobra 200 ka mga kabataan kay Fred Aljan, kay Fred Eric, no? Na sa Utigad, daw ginahawid-hawidan pas ng ining campus kay Fred Aljan, kay Fred Eric na hindi pagpasakaon sa stage. But sinitang a few days ago, nakatigayo nga nakasaka, ini sila kagtean sa Tigayo sa ila sinigang graduation ceremony kay Fred Aljan at kay Fred Eric. So, story ako na ito, ang mother, kag ining valedictorian, no? Ang parents ang aton, sinigang lecturer, no? Good morning. Kamusta tayo mo? Masyagan sa mo?
13: Mayong aga, no? Mayong man kayo nakasaka na kami tanan-tanan kay love na kasever kami pagsaman ng mga pamilya kag saman ng mga amiga kag amigo.
9: Si Kita, si Kita, si Kita.
2: Okay. Hello, ma, congratulations, no? This is the class valedictorian.
1: Yes.
2: Of AMA Computer School.
1: For no? School year 2006.
2: 2025. 2026. Uh-huh. No, kami ni Kipaberic, unaga congratulate sa imo. Uh-huh. And finally, makita na mong gayum-yum ka na, no? Uh-huh. Abi ko anay, so na ginapangita mo yung beauty pageant na galing valedictorian yung imo yung ginaistorya.
1: Abi ko contestant.
2: Contestant sa beauty. No, but we're just trying to make the moment lighter.
1: Yes.
2: Para at least man namin ito discussion.
1: Makayuhom lang sila.
2: Ma'am, ano pangalan ka ni Ali Watson?
13: Ng Angela.
2: Angela. Angela, anong natabo sa arrangement sa school ninyo? The last time around, ang issue is all about payments. Nga angaway ka muna kasaka sa ibabaw intablado. Paano natabo ining ginkandak nga graduation sa nabilin nga 161 kagsan o ini natabo? Anong arrangement nga ginhimo?
13: Wala ka ba idea? Wala. Kaya tungkol lang siguro, nag-in-historya, sir. Good morning.
1: May nga yan.
13: Kaka-bacolod official, kagsang DepEd, ang muna siguro, sir, nga natigayon ang graduation nila.
2: Bali, saan o ka mo gipatawag sa tagdumalahan sang ama kaging pabalong that you will have your graduation rights?
13: Pagkatapos ang meeting namon kay Congressman Albie Benitez, yung patawag kami next nga mga day sa AMA school. Kagin meeting party na nga madayon ang graduation kag ang date nga ilang nga gin pasalig sa amon.
2: So bali san o gin patigayon ang graduation?
13: Sang July 21, sir.
2: July 21, that was
1: Monday?
2: Tuesday.
1: A Tuesday?
2: Kita mo na kay Pab Wilson. Nabi mo, bala ma'am, ginsukot ko gina sa Wilson nga wala yung ginbasa ang imotek sa iya. No? Ni ko, Wilson, why ka nang ipapalangga? Gintext ka galing ni ma'am. Ma'am, isa pa kabagay. Ano ang reason? Why naman sila why naman sila requirement sa inyo para nga magpanigayon sa graduation? Why nila ka mo ginsukot or any compliance, resibo, whatever?
13: Sa amon, sir, sa para matigayon din ang graduation is ang COC sa mga kabataan nga mga naka-complete sila bilang
1: OJT.
13: Immersion.
2: Okay, senior, I'm immersion na.
1: Certificate of completion na mo itong COC.
2: Certificate of completion. So during the time, no, pila kabilog estudyante ang nagsaka kag diin ginhiwat ang ila sa graduation rights?
13: 200 plus, sir.
1: Shhh,
13: kami gin-pagraduate.
1: Sa DN?
13: Sa SMX.
2: Dito man Gapon. Dito man Gapon. I see. Totong una nga nag-graduate, why na sila nag-attend?
13: Naka-attend ang iban. Sa mga gusto nga mag-upod sa amon, pwede sila ka-attend. Gin-allow sila ni ama nga.
2: Okay. So, ang iban to, para mag-upod pag-in sa classmate nila, nagsabay pag-in sila.
1: Marja, pag-iliwat.
2: Kundi nubinta to mo. May 161 nga wala yung nakagraduar. So, subong, tanan na sila. No? Now, ang natabo, di ka na sino ang nag-attend sa graduation from ama?
13: Actually, may mga oo. Ang sa ila, itong sa head of officer sa Manila, sir.
1: Tiyara mo lang, pwede man lang.
13: Hindi ko kilala ng mga name, pero duwa to sila kababae ka.
2: So in short, kay Pam Eric, hindi ay yan, ma'am, nga bangod sa inyo reklamo na pilitan silang magpapatigayon sa graduation earlier. Kaya plano nila, October, tani mo?
13: Nang November, sir.
2: November. So, anong ginatanaw yung rason niya nang timprano sila kag ginhingagaw nila ang graduation rights?
13: Ito would sir gin call out sa siguro sa mga official sa Bacolod kag palayo na gito katama di mag November sir ang muna
2: Okay. So, at least anong inyo nabatsyagan bilang Iloy as a mother that finally, ang bata nyo nakasaka sa babaw sa intablado, naka-deliver siya sa iya valedictory address sang Pitcha 21?
13: Yes, sir.
2: Wow! Very good.
1: Sample, pwede sample.
2: Mo pa sample ka pa. Bali, as a mother, ma'am, no? Anong imubalatsyagon that finally, ang bata mo natagaan sang nagakadapat nga pagkilala kag-recognition sa iya sa ni effort sa pagtuon sa ileskwilahan?
13: Happy na kami, sir, nga despite sa mga natabo, natigayon.
1: Correct.
13: Kung apology sa mga parents nga na kursige, sa mga officialis, ang Bacolod, specialist kong kami mayor, sa DEP, sa kabataan, na sir nga nagkursige, man nga gusto nila makasaka sa ilang days.
2: Okay. So, why may nagtulo-luha mo, ma'am, sa bata mo nag-deliver sa inyong valedictory address?
13: Na medyo na, ano man sir, na tears of joy man.
2: Okay. Okay. So, but si ganun, ang effort ni Mayor Greg, ni Congressman Albie, ed-dep-ed sa Bacolod, amun yung mga reason kung nga angan na pilita na kag earlier instead of November, July 21, naging patigayo ng graduation rights.
1: Yes, yes, yes.
2: Okay.
1: At least at nakakuha na sila dayon.
2: Na dayon, no? Si Angela, makuton. Tati Angela, no? Nagibi ka sa itong panahon nga nag-graduation niya, wala ka mo ginpa-attend? Anong feeling mo during the time?
13: Nung na-disappoint, sir. Gabi, na down dito sa muna nga time.
2: It was very painful, very doka-disappointing. The after how many years of hardship and sacrifice ang mulan tong baylo?
1: Oh, ti senior high, makalage ka na sinip.
2: Correct, no? Now, sampit sa 21, sang nagmarcha ka na, nung arasin mo, pabinsaron, what is in your mind and during the time na nag-deliver ka sa imong valedictory address?
13: Nang kasadya, sir, kay finally nakasaka na kami tanan, tapos nang pasalamat sa tanan yung mga nagbulig sa mong tanan niya. Patigayon sa amon nga graduation.
2: Okay. So, makalage ka na, nakapa-enroll ka na, eh, no?
13: Oo.
2: Sanihin ka ng eskwela?
13: Nung sa kamso.
2: Anong yung mga kurso ginpa? Anong
1: kurso
13: Psychology.
2: Gusto
1: mo na, kay para i-psychology.
2: Oh, dason makadto na siya mangin na prefect siya or prefect of discipline or guidance counselor.
1: Sang ama?
2: Pwede man may HR?
1: Oh, pwede man, no?
2: Para at least lang makakuli attention sa mga salawayon.
1: Hindi na siya sa ama.
2: Sa ano?
1: Kay masira na guru ay business permit.
2: Hindi meara.
1: Meara.
2: Si Wilson bala dahil mapa-enroll man na. Kapag ako na nung kurso kakwao niya, ang kwao niya is allowance pa lang kay mamaya. Mula na yung iyay, may mga plano ko na.
1: May New Year's resolution pala siya.
2: Oo, gani. So, congratulations, no? At least, ang handong bala sa ginikanan kag ipay bari kag makamarcha bata mo bug you know that is the ultimate
1: kalipay
2: sing nanay dream no nga makita mo nga mag-graduate bata mo then ang sakripisyo mo bla mo na ng bunga
1: kaya makang sugat dulong sang nanay ang patial init sang tatay kag makabaka lang nga makapabalon kag mabayaran ang eskwelahan
2: nami to yum ni tatay ganayo ni manong slikod kay ti kamulukang hindi ilog-lahog mo peskwelas college subong kag ipay
1: hindi
2: ilog-lahog and ma'am, sa inyong kadwa nga mag-asawa, no? Congratulations. And we are so very proud ng mga ginikanan. Blagi ni mo, tanan, mapiskwila, lagi kabataan nila.
1: God bless kid kay Angela, no? And all other graduates nga nakasaka, even finally.
2: Okay. So, thank you gid sa inyo time nga ginhatag, no? So, sa nanay, bi anong iya message sa ta... May message ka kay palapot sa tagdumalahan sang ama nga at least we learned the lesson what happened sa inyong nga batch?
13: Nang... Ang ma-message ko lang sa ama, sir, siguro mga rules nila ng medyo, ano na lang, paguhon nila, especially sa mga kabataan, wala sa raw, tagaan nila ng attention, nga, hindi lang tungod nga kulang pag wala kabayad, baniwala na lang nila dahil ang mga rights ng students.
2: Okay. At si Tatay B, okay, nami to, no? Ang rules tadlungon nga hindi ya dapat nagkabataan sa krepisyo sa ila yung mga problema sulod. Any internal problems ila niya dapat.
1: Ila niya. Hindi,
2: hindi dapat mapiktuhan kabataan.
1: Correct.
2: Di ba? Ang tatay mi kuya bi misis gudo wala lang taya ato niya lahi man ami kuya ida bisod.
1: Ano mi tay ni bi? Tatay
2: Blason. Blason luway ka gidya. No? Ano pangalan mo, sir?
14: Raymond.
2: Anong trabaho mo, sir?
14: Driver.
2: Oh, ti bilang isa ka driver, grab. Ano ka pampasayero nga jeep o taxi?
14: Sang last time na jeepney ako.
2: Jeepney. Okay.
14: Oh, jeepney driver, subong sa kapamilya.
2: Tindi luglaog.
14: Isang gis extra mako biyahe kay pletihan sa balon sa mata.
1: Sweet lover mangli niya.
2: Oh.
1: Driver mo.
2: Ti, anong balatsyagon sa isa ka tatay nga with all the sacrifice upon sa imong misis, ang bata mo nakagraduate as valedictorian?
14: So, sa akin siya, so, sa saka malipay siya rin, nakagraduate ang bata, kag valedictorian, napisan. Salamat siya nga pag, kuha na, pagtutong sa iskila.